0: Estasyon K5 News FM
1: Yonar Viray
0: Foro de los Pueblos.
2: Alas 8:03 raton karang oras ag balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba mga K5, good morning anay sa mga listeners nato, no? Da kay Ma'am Bingal Manon nga nagapamati, ag kay Cheryl Zumil nga gwapo, no? Nga amigo nakon nga nagapinamati makaron sa may Ogsip. Good morning lang kinyo tanan-tanan una. Ag by the way, happy birthday gali anay na kay Abigail Marte na nagasilibrar gali ko anang birthday makaron nga adlaw. Happy birthday kay Nini Abigail Marte. Oh, nagasilibrar ko anang birthday bahay gabaha uman ka na rukuan.
3: Happy birthday!
2: Ay, una mas maninoy na kunong bagaga. Kanda may mga hindi ang manok kara kundi basi mako may mga pork belly rindo na bay basi mamashare kita rito kara no ay dito mawaga nga wat handara. Happy birthday ha.
3: Happy birthday.
2: Aga una kay Ma'am, okay, Madam Jocelyn Diose. Ayan. Sa gwapa nga si Ma'am Jocelyn Diose nga nagaserebrar man kuan nga birthday. Makaron nga daw, happy birthday.
3: Happy birthday.
2: Aga sa tanan nga nagaserebrar ko birthday makaron na. Una kay Kuan Giliba, basilipat kita may nagapapatamyaw. Una kuno kay gwapo, gwapo man na. Basta migo na kuno gwapo ah. Oh, aba ni Migong Jan man kay happy birthday man kay Arnel Erodistan nga nagaserebrar ko nga birthday makaron man nga daw.
3: Happy birthday.
2: Happy birthday kay Arnel Erodistan.
3: Happy birthday.
2: Sige, no, sa mga nag-birthday, happy birthday. Na kay Christine Bardulasa, good morning man, mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
2: Well, sa tunya pag-apanayon, before tabalikando patrol ta sa anda ka ng report sa pamilya, it daya ka rang ginbako nga to sa makato. Inuman ay kamo it power duo combination, ay budlay ho, nag-sus, ginoo ko nag-inugan. Agwa kamot protection sa inyong gawas, mahina rin yung immune system. Inom kamot DTX 500 ag Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Ma-improve raton nga immune system nga mas mangin mamatibay, raton nga liver, aton ka nga kidney, no, maamligan kun kamo nagiinom DTX 500. Diabetes, goiter, cancer, tanan don solusyonan ni DTX 500, no? Ay bangod may maura is may una nga sangkap mga K5 nga DSE or disugard sugar cane extract powder pampatabang sa may mga bagatian pag diabetes. Plus may Mighty C ka pa. Ay kung may Mighty C ka, siyempre bakod ro immune system nimo, likaw ka sa mga masakit. Gagnat ubo trang kaso sipon nga kan halimbawa abdan kat ugan nabasa ka ginaw amat-amatan kat daw ing ilong madya daw na di mo masay man daw madya naga init nga di mo makuan ba gali ga sipunon ka na oh ay dapat naka Mighty C ka para nga pag on ro imo nga immune system e kun pag on hindi ka tablan it mga bagatian nga mag power duo combination eh. DTX 500 ag Mighty C ro alkaline vitamin C
1: Yonar Viray
0: Foro de los Pueblos.
2: I-check na ito na partner si K5 Rigilin Tornino live sa may Makato. Ano reaksyon ko pamilya baga? Ay harap na dinangatan ba ko victim nga ng construction worker? Sus, ginoo ko. Mapat ako man ka batit mga maurang klase nga balita nga gimbako, putaw dila, wasak no ba? Pag-abitanan ako ng bako, simple ako no. Maroon nga wasan nang expect nga mamatay ta. Hey, I see you ag unconscious. Oh, ano ro payag ko pamilya? Patrol! Standby.
1: K5 News FM. Kampyon Report.
4: K5 News FM. Live Report.
2: K5 Red sa Kampyon nga Reports. Go ahead.
5: Sa K5 Night, Anard Porsigido nga magpasaka ita kaso. Ro pamilya. Isang kamister. Contract sa apat nga ra K5 Night. Naka,
2: ba, nag-apat yun ta?
5: Persona. Apat, agali isang dara K5 Night. Tatlo, ro magpamilya. Sambilog, ro.
2: Barkada.
5: Oo, iba.
2: Bisita. Nakalakot.
5: Oh, so Rusang bilog sa suspect abi nga ra K5 Nard.
2: Oh.
5: Do yun galero nag birthday do yun nga adlaw.
2: Then si birthday boy.
5: Si birthday boy. Si victim, 48-year-old imong asawa man no. 48-year-old nga construction worker, nagdesisyon iti di nga ron nga mag-adto sa rin nga

0: Subot lagi.
1: Yung subot lagi kay Sidnard nga ano ba intention ay mag-adto malang kuntay suno ka naga pabugo kay medyo joker imo sabi kay Sidnard. So maadto ito galing hay pag-abot ito ginsubog imaw pinauli. Aga konsusin hay waman man ako galing parang nagmakaron pa bagaro conversation dagagat na conversation may lang may kaibahan ni Maura nga unga nga babayi aga kuli nga ni ro mga suspect na ra ihatod lang mana namon ikaw sa inyo.
0: Pero nakainom gimat imo that time?
1: Nakainom, pero bukan mo silong. Pero ang mga suspect na ragin na aligar,
0: asarangan nyo ta?
1: Mga hilong. Oo. So ihatod lang mana.
0: Mga anong oras, Abiron? Siguro makon basikon mga ga, madugong mo ay kasarangan nyo tagaliro. Mga bisita nga lang, imauman si birthday celebrant ka na.
1: Mga alas 9 na tabo eh. Pero time of incident kay Bernard. Kasi nakarin mo iya sa anda. Mga alas 8. So nga ni nga ihatod lang man na ibi ihatod nanda nagpanong sa Lucky Five Night pag abot yut ana sa dagan hay katut anan dagin kabuliganan itbugbog grong nasambit karon nga biktima kay Five Night aga kun sa sin mabahol ta aro ana karon nga lasto kala sa may abaga na sa ugo kay Five Night sa nang baba ng ilong na abtan mo lata anak anang pamilya duguan ngun lata imao agdo yun nga lipong wut ana sa kay Bernard. So hospital wut ang ani nanda na find out nga utod tagaliro ana karon nga dila. So kun ano nga pamaagi hay hindi nanda masayran kung paanong pambubugbog kay Bernard nga patiro dila hay utod. Ete karanga biktima. So nga ni nga may inisol sa nang inistoryan sa barangay nga kuuna nagbayro mga suspect na mabulig lang itbayad kay Bernard. So sa tao hay 1.5 man no 1.5. After ka to, wa uta nagsunod sa kondisyon baga. So ngani nga, agwa uta, kung baga wa git remorse baga sa part ko suspect na parang nagahinuso baga sanda kay Five Night, kaya may mga istorya pa nga nagagata nga bukot manami. So ngani nga, wa sana nagsunod sa mga kondisyones, that's why nga nagdesisyon taro pamilya, pasaka lata, krokaso. So galing, kahapon kay Five Nard, hay doon nga binawian tatulang mga kabuhirong victim, kay bangod nga ni nga, ugot abi, posible may blood clot ala kay Five Nard, aga kinahanganon tanat mabaho nga kwarta, kung mag-undergo abi man sa operation, kay sangalan nga ugo, agon i-refer sanda sa private nga hospital. So ngani nga budlay marupang abuhi na tuod man makaron hay wa mahinga daw ko pamilya kay Five Nard kahapon ngani hay ginbawian itugam nga kabuhi rong nasambit karon nga biktima kay Five Nard na pagpahayag it day karanga misis kay Five Nard sa aton karanga interview sa aton nga live kay Five Nard pamatian ta karo panaysayon kara ang konsensin hay identify kay Five Nard mabaw nga bagay na makaibahan na taruan nga nga 11-year-old nga babae.
0: Daw gagawa ato nga dato taruan ng in-witness.
1: Yes, dato nga taruan
0: in-witness. Hindi taruan magpinuril. Unga pa pilang yung dagon yun?
1: 11 years old.
0: Hindi pa taruan tigo magpinuril, hagos.
1: Oo, at na-witness na kita kung ano rong ginihimo kay Papa na. That's why nga, una trauma ba kay Five Nard. At siyempre ay ginapupanumdum na rin kung man o ka sakit at madugo or ginihimo sana ka nga tatay. Pero, siyempre, may digang, hay imaw na nakakita, mabaho nga bagay pag-abot sa investigation kasi nga ni may eyewitness kay Five Nard. Kasi kung uwa, hay kun amat magiging one-sided ro istorya may kanya-kanya nga version aga din din kung amat ay bukod favorable sa pihak na partido baga kay Five Nard so nga ni nga din makano ginasandigan ro statement ko ana nga unga aga kun sa sinhay i-file do kaso kung ano lang ro mabaton pero gaban-gaban murder ka kay Five Nard kun ma-downgrade man imaw sa homicide pero nagagwa abing nga wapet kalaban-laban do day karanga biktima. Kay apat abisandara kay Five Nard, mga mabukod at gawas, dayang agmas bata ta compared sa victim nga kay Five Nard. Kasi 48-year-old ro victim ro mga suspect nga 25 to 35 years old siguro ro ang mga idaron ka kay Five Nard, mga bata at bahuta na itgawas. Tag mga nagabaligya at pandisal, rolling pandisal ba nga kay Five Nard?
0: Bow.
1: Iya sa Makato.
0: Makato? Aba.
1: Oo. Susandaro, makabig ng mga suspect nga identify o galing sa ngalan nga nag-lapse na reglementary period mahugog sa regular filing.
0: So ato nga pamakyan so nga ni until Nard, now hindi patasandara arestado
1: hindi pag ita
0: oo ay kabuhay so, tabi last week patagali it July 2
1: oo kwanta kay hopi lang adlaw ta na kay 5 kasi gani

0: una kunta hay may settlement. Kadaning haywa ta nagsunod na bisandara nga, syempre i-shoulder nandaro medical expenses ko victim, kung ano pang mga assistance dapat anong i-provide kasi padre di pamilya da kay five night bata pataro anong mga uwa. 17-year-old ro ka magugangan, 11-year-old ro ka manghuran. So nga ni Ayba kayo patanat mga dependents pataron kay five night dag tinahanggan pataan na ipagiya kada kang ginikanan at breadwinner do dahil ka nga tatay kasi construction worker ag si Missy siya doon nga housewife. So nga ni nga nakasandigid ro anda kanya adlaw-ad lang pag pangabihi sa nasambit ka ron nga mister kay five night. So galing dahil anaro natapo po itat swerte kay bangod nga kung i-refer man sa private hospital ag ipa-opera hey, kinagan man na mabaho sa kwarta. At bagay nga, syempre hindi mo man maura-urada mag-provide ba kay five night o mga six digit anong aron nga ginapangayon magpa-opera ka kapin ay uwo.
1: Oo. Marong nga pa-refer mo sa public. Private. Dahil nga nga may andat itong kapasidad nga mag-check ita to stobay una sa probinsya lay may una mamato dai majakon sa kwan ng kuha lang habang mo jagi nabutbutad man lang nandarin nandit and masayran kun ano gimat aros medical status marong gina pa-refer kita sa mga eksperto nga una sa mga private para mahambal kun ano gid man do anong tudtuod nga sitwasyon kun critical o kun bukon kun andaga ta timprano ra kun ta ay basi kun na advice an aro family nga need naton ay undergo ra sa operation etc ay problema nga ni kwarta man.
0: Diyan yun araw, pinaka-problema kay five night, pag sinabay tabi sa ugo, ay major nga opera ara. Doon ba kanya tayo kung basta nga tahi-tahi at abagarang nanina kaya ting tahion? Hindi nga ugo ta, posible may blood clot sa noong saan nakaroon nga misis. Kaya kung parang nagpinagusto at asan na itbog-bog kay five night, kasi nga ni, wat kalawan-laban, dumister, ag-apat asan da. 1-4 tanaro natabo at tulit anangan ni hindi nga nakitaan ako anak ang nga misis pagtrapo sa anang nga bibig nga pagpanganga ay utod aro anang nga dila nagapaganamot pat aro iba
1: ay naga nagwa tagali na dila karag aperkaton ko ni Maway balian ang ngipon at aro pumutaw sa dila at ay hapangot anana matuod.
0: Oh, posible sa impact kay five night it pagkabayo nanda syempre todo ron eh kung by one matod nanda hay posible dato taro
1: gihinambay ta siguro imaw habang ginabayo mao nagagwa tara dila.
0: Oh, posible datoro natabo kay five night kasi at naabta nanda sa crime scene unconscious uta lipong ta imaw pero ga dugo utaro anang itsura ro anang ilong ag nabugtaw mata imaw punta sa ospital pero wa ut makahambal sa tangan ni nang unconscious liwat ag dagayon nga binawian ita bukit kay five night. So pamatian ta siguro kay five night no ro pagpahayag ko na karon nga misis sa aton karang interview sa karang nga misis itasambit nga biktima
1: K5 na. Okay. Aton nga pamatian mga K5.
2: Mga ka K5, mangin kaibahan naton makarol na ro misis, no? Ita, isang ka construction worker nga masubo-subo binawian gidi ito mga kabuhi. Matapos gin kabuliganan, ita kastigo, itapat ka mga lalaki sa banwa it makatuag na utod panganiro ang karangadila bangod sa ginhimo ko dahil karanga mga suspect, no? Nayuna sa tanan mo, condolence gidkin nyo, ag ano ro natabo sa dayang Mr. Ni?
3: Ay, naghalin ni Mau Iya, ay iya matasan na nag-inom, sing nakainom-inom. Ay, bukong, pero bukong man, it, ano, ganyan mayad. Nag-sampit na yan, Mau, nga, ang unga nga rin ng baye, nga, mapanaw. Pagtukan, mansanda ko sa namatyan man, sa tatay, sa anong classmate. Ay, ano, naghapit ako na sanda ito sa kasi nagbakal pa ko na siya nagsaging. Naghamba ramat ako ng imaw sa anam ang kumpare nga ito nga mapanal sa lamat yan.
4: Anong oras
3: na? Alas 8 siguro. Ay wak man ga ano abiraan ang kumpare nga rin nga sa lamat yan. Ito lang man kita pre man sa panho maagto man man na kita ito. Mapabugo lang man man kita. Doon yung mataraan da nga ang bagay. Pamatan ko na may yaki ko noon matangin nga nagpan ka na. Una nga nagpan ba sa anong ba? Hindi na pa uli imaw. Parang ako nung makaraho ko. O din nga sa ako matangaro nung kanya sugid na na.
5: Tapos?
3: Oh, na ano ano mat ato. Tapos ay pag kanin ko no ay ging buitan bu- mo ko no sa dami kabaga tong guwi pagguwa ginapa na uli. Anak ko no sabay ay, ayaw manan niya ako priman pag makaroon niya man ako pinigo pang alien.
4: O tay, kung ano nga kumusyon anay nga basi may naakigan sa nasa yung Mr. Wolfie at ananda nga ginapinauli.
3: Oo, nagpauli mo ako nanda. Yung boy tayo ko na rin, magmagang, magmagang ng tatay. Basta na nga, ano din abiit, may daliyat ang abiit sa bagay. Yung pag, anong ano ko na higing, ginahatod ko na ko naman imo yan sa anong kumparing, ako lang man na mahatod ay, amba ko na itlatong mga suspect ay, hindi on manalot, ako lang, kami lang man mahatod. Ano nanda siguro ito sa una, madugum-dugum di kato banda. Ikato, siguro nanda gin, ano ron, ay sinugo man nanda ng ungang nga ginapinauli. Pasugan nga ni kuno ako.
5: Ipauna?
3: Hmm, ay uwat ang nagguha, nagitalinangis yun niya ni Mawo.
5: Ilang dagon na?
3: Ano, 11 years old.
4: So, baliro, naghatod sa imong mister nga lang, pagkat mga suspect na nga.
3: Hmm.
4: Na pilang katawasan da?
3: Tatlo, nanday, ano, nasang ilogo niya to. Yago, sa natin nalawa sa yan yun, tapos ang imahan, isot mo lang man mo.
4: What may nakakita kung ano rin nagkatabo pag uli na dang ito? Kasi kung ito na daging, kung paano baga na daging kagabuligan, itbukbuk rin yung mister?
3: Uwa, so... Sinabi ako pa ng ano.
4: So, paano ka mo na-inform dahil yun? Yan, o kagali ka bukbuk ito yung mao?
3: Nagdinalaga niya ako nga.
4: Tag-unga mong bagay niya, no?
3: Hmm. Tinangis.
4: Oo.
3: Ay, amba ko, kukaw na ako eh. Naaling tamakon. Ay, sir, hindi ko mamaintindihan. Daan lang nga ginahambal ko na alin. Ay, ayaw sa makon maghambal ka. Hindi ko maintindihan. Ay, sin si papa mo.
1: Hmm.
3: Okay, ito man ah. Yung baku. Sino makon doon nagkuhan eh? Sanda? Hindi magtunday na ko ito. Pag-abot ito. Na anuhan ko got ang agap. Pungko imaw, tapos ay nagatugo, utara ng gugo, saan ang ilong, ang saan ang bakba, saan ang uwo.
5: Unconscious na?
4: Lipong imaw.
3: Lipong. Ganyan pa pungko, kung nanda.
4: Oo. Tapos nakita niyo ito nga, uto doon ang gila.
3: Ito doon na ako nakita sa ospital.
4: Pero kakabit pa mata.
3: Huwag ako ha.
4: Ay, huwag ito
3: ha. Pag ano ko ka na sa ospital, tayo doon kami sa ospital, mga... Dayong adlaw, siguro kami ito, tatong adlaw sa ospital. Nag-ano ko sa anong, ano baga, sa anong baba ng punas. E di ga, ano, anong gusto ka, ano, imot dugo, gusto ka.
4: Oo.
3: Amba ko kani, nga nga, abimakon, ano, nungudat ang makon, yung pantardila. E pag, nangangang matay mo, tapos sinanaw ko, mayan, iwagan ko, ano, silpon. Patong, ang makon dingdila, ay, abot ang panit sa anong mga ngipon, naga, oo, pati anong mga ngilo ay nagkakahukaw ganyan eh.
4: Huwag tayo mo nakahambal ka rin.
3: Jawa.
4: Pero nakabugtaw pa man, imaw.
3: Nagbugtaw mo tayo mo, isang bisis. Huwag unda yun.
4: So naka-ICU, naka-ICU tayo mo, rasan
3: pang
4: sa ospital.
3: Huwag, naka-ICU.
4: Okay. Tapos, paano na kilala datong mga suspects? Sino rin nagtudlo ka na kasandaro naghimo?
3: Oo nga.
4: Ay, so baliro witness ka, ino pa rin nakita kita.
3: Dali mo anong kaibahan.
4: Kasi ikato sa namatsan niya to, may ginawayan ka sanda?
3: Wa man, jakuan doon. Basta dato malang naghapit, malang imo igto sa, ano nga to, saot-saot ko, hindi ko na imo igto.
4: Hilong imo pa ron?
3: Bukong man, matmayad niya hilong, hayro mga anak ang ato. Doon mga suti, ay hilong ta, sanda, mga hilong.
4: Kaya rumotibo nga, ginatanaw niyo ka naman bilang pamilya, rumotibo sa natabuha.
3: Ay, siguro ron ay, sa inom ron, mga na, ngipong ang siguro sa inom.
4: Mga tripping-tripping
3: naman
4: na? Ay, kasi buwa naman nakaaway ra dati.
3: Jawa.
4: Pero personal yung nga kilala.
3: Oo, pero kilala, matanam mo doon.
5: Kikita mo tapos.
3: Oo, kikita mo ito sa anong-ano.
4: Oo.
3: Sa crossing.
5: Anong trabaho na
3: ka? Gipandisal.
5: Nalibod.
4: So mga anong oras kahapon na bugtuan gid ay ginhawa mo ni Mister?
3: Alas 4.
5: Nuro na gyud kamatay na.
3: Sa anang ugo ni himo rin sa anang ugo. Dala nang uwa, biro, may tama, gida, ah. Anuhan mo't ugat.
5: Pag-advise ko, doktor, na daw sa sako, iloilo.
3: Okay, na isa, anong uwa, hindi kami man ito, dahil, ano nga, pandi, private,
5: ay. Pero rekomenda matalim daw sa iloilo.
3: Yung ano, mat, ano na nga, ano doon, ay, ang daan gusto ko na, ay, antes i-ano sa ICU, ay, tubuhan, baga, iwa kang magsugot niya, tubuhan, ay, mau. Ay, ano, wak mat anag kawan to. Abi ko gani ay mas, ano man sa bugong baga.
4: Okay.
3: Oo. Oh. Okay, matapunaraan na mat ang gawas ay pero ay nagambar doktor nga kaya man hindi mo maka ano baga maka mukat it maya din daan na din ko na isa anong ugo.
5: May blood clot ito. May blood clot ito ko.
3: Nagpotong na anong ugat sa anong ugo.
4: Wak it mga recommendation abi nga operahan.
3: Ay, kabaho ano nga kwarta ro. Kailangan. Hilsin kami mabuong. Sa provincial.
4: Pero nagambag matakunta man ro, doktor. Galing ay, siyempre mabubog at
3: matuon. Ay, to, ang dataming hambag ay, kung daw hindi man manara sa private, ay kailangan nun lumabaho gid ang kwarta. Dahil, hindi ka man pag ano, ito kung at kwarta gid ang ikuan.
4: Ay, sa ugo pa
3: gid. Sa anong ugo.
5: Si tatay nga rano, trabaho ni tatay nga.
3: Construction man lang man doon, eh, kung ano man ubra karon na yun, ubra man na sari-sari man.
5: Kailan yung mga kanay?
3: Apat.
5: Ang mga ikot, ano?
3: Ako na lang, akong panganay, bayi ito.
4: Kailan ka doon?
3: 17. Tapos sa batog, 15. Araw, akong panganay. Tapos sa batog, 13 at 11.
5: Hindi mo na yan, ano mo, trabaho man?
3: Uwa. Yung bagay.
5: Sa saligan na kay tatay.
3: Mama lang amo na saligan.
4: Pero mga suspect nga rin ay matapos nga nakabuag, especially binawi at kabuhay mong mister, naka-historyan niyo?
3: Iwa.
4: Pero kulang saan na makaroon?
3: Iwa pa.
4: So regular filing ka? Sa inyo nga kaso?
5: May inyo kung ano itong gilistoryahan before ang nag-bites yung kahit parta? Ano ka ito natabo?
3: May ano kami kata sa barangay.
5: In-refer sa barangay?
4: Agreement.
3: Oo, agreement. Ay, huwa man yan, gihapon ng dagi na ano ha, 1-5 man lang anong tinaon ng tamon. Ay,
4: pero
3: anong
4: gidaro condition niya sa barangay?
3: Ay, raamon ang nakuhan karon ay sabto ng dabatanan.
5: Medical.
3: Oo. Huwa man ng dagi na ano, masaya pa taga ni Santa.
5: Ano ko na ng hamba?
3: Ya, inibayag pa. Tapos anda pang hamba, maabo para andang mga ginapos-pos, hindi man ko na Santa magbayad. Hindi siya magkihap. Ako no kami, hindi sanda magbayad. Abot ang nagpalabas nga. Ando yun, patay. Ay, haron. Namatay din man yan eh.
4: So, isaka nyo lang tagid
3: rokaso? No, padayon na tanamon.
4: Ano rokaso ang bagay police na inyong file?
3: Wap, ako ka na murder, homicide. Yun do, gawan.
4: Pero halimbawa nga may magpagapit abitin nyo nga pamilya ko dahil mga suspect na raag. Mag-istorya
3: nga, di ba? Mabuhi na kami bagayran. Hindi. Di, ano, ang buhi, tarandang naging buog.
5: Matay na bin.
3: Namatay, taramon, agsanda, tahay, kuwan. Padayon, tagihapon na mundo, kuwan.
5: Si tatay nga rahay, huwag na kang tagi ibarat, isan.
3: Ay, uwa.
5: Huwag kita.
3: Uwa.
5: Ito, tatang kami, sila, ikaw.
3: Abot, iya, gaano, watan, iya, gataron. Taranda, karon niya, kuwan.
5: Pero wat, uwa, yung mga kaibarat, sila,
3: nga. Uwa. Nag-ano ka taron imo ito na warang-warang, ito yun yan eh. May birthday-birthday. Ay, ito malanggid. Daan ang kuwan.
5: Si tatay nga rin, after nga mag-inagano, magaling sa trabaho ay, ano mas ang bisyo nga ka-atulat mo sa mga...
3: Nauwa, iya ta sa bagay ron. Iya ka tayo mo ron sa bagay ga, kuwan. Tagagsagat aga imo.
5: Ito sa mga namatsan nga rin ka-atulat mo?
3: Ga-atulat ka tayo mo kung ilang imo ga. Ato, ay ratong time abing ato. Tatay sa anong classmate na namatay. Oh. Gusto man kong tananay ko nga mag-adto. Ayun. Ayun mo, ay. Uwa ko naman ito kaabot.
4: Pero upa, naro na matchan nga ron. Naka-istorya sana kung alin ron na tabo. Pero mga manot buhay ko, no? Ito ro, mister. Bago imawagin pag-tripan nga nga ginapin na uli imaw ko mga suspect nga.
3: Ganahan na bi mo iya alas 8 tapos na pansiguro yung mga alas 9 o alas 10. Wa bi ako it ano gud niya.
4: Mga ano talaga aga aga.
3: Bukod gyud da gabi eh.
4: Ding gabi. Maanong oras it gabi? mga anas?
3: Mga 9 or 10 siguro. Wala hambang abit. Ito man sa kuanay, ito patay mo ro, baka patay mo chaging, kaon pa mo to chaging. Tanda sang unga nga ro no.
4: Dai ba man ang sanda
3: nagkana? Mm. Dai mo kano abiran kay bahana nang unga karon. Mm. Kuan.
4: Ano yung mahamba imo nga mensahe abi sa dayang mga suspect nga naghimo sa inyo karon
3: sa. Ay, pakulong ta naman sa daron. Kasuhan ta naman sa na padayon ta ro kaso gyapon. Good masairan manandaro, kawan.
4: May mga gindamit to nung sandara ng armas, pagbugbog, or ano na, puro bayugang?
3: Kasi kung may isa, mga... Isang ano, kunot bato? Bato, kunot sa anang ugo. Kaya do yun do, kun sa anang ugo.
4: Pero apat nga na tanan, may partisipasyon, nag-amot tanan.
3: Dahil doon nag-ano, bit ako no, karun, hay, anang, mag, ano nga, mag-pamilya.
4: Magpamilya ro, apat nga nun?
3: Dota, magpamilya ba ako kasi sa bilog na ron, kung alin nanda ron? Di,
4: Sige, sige na. Thank you, bilog. Condolence, kikini.
1: Okay, so, balikan ta, partner, si K5 Reds, aton yung kwan, sa pagbalik lang, partner, aton balikan si K5 Reds, ay magmagit ang nagyan ko victim nga sa lima ko mga suspect. No? Balikan tara, dugang detalye. Matapos siya may importante. Nga pahanom-dom, standby.
6: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
7: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo, nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, inia mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko ang text Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mugali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag manginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Nadula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mag-Klinika DioFresh. Kada tapos ligo, Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Sa Klinika DioFresh,

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Lagi bang matamlay?
4: O mahina ang memorya ng anak mo?
5: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic

0: sa natin ang ating memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: You're listening to 94.5.
3: 94.5.
2: K5 News FM.
3: K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Puro de los Pueblos.
4: Alas 8.35 gon, daton nyo oras, balik kita sa aton nyo pagkapadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa Gyapon ninyong anchorman, K5, Yonar Viray. Balikan ta si K5 Bridge, no? Kung dahil nga nga statement it pamilya. So, hindi na frustrated homicide, may mas mataas na nga kaso. Pero i-file sa day ka lang up-at ka mga suspect, no? Ay, patay ta. Pero day ka lang nga, biktima nga construction worker. Matapos anda ka lang nga bakugon. No? Go ahead, K5 Bridge.
5: So, dato K5 Nardo, pagpahayag ita, misis nga, kung sa sinay problema. Doon kung tanawang tangan niya, nga bagay K5 Nardo, ay doon nga, maiwat niya naman matuod, pero siyempre, ano nga, pag pangapasi, gatugo nga niya. Actually, kaya yung Pasko gabi, ugan ka ina, kay doon nga, maiwat niya naman K5 Nardo, no? To plus kada, kuday karanga, pamilya at construction worker K5 Nardo, pero, ay siyempre din do pagpahayag ko anak karon nga asawa nga i-file gitan na daro kaso para at least ay matawan bagay to si Sharo anang pagkamatay nga bukon lang it basta nga gin patay baga kay 5 night kundi nagpasakit paro anak karon nga mister mangon siya na agum kara sa up at ka mga persona kay 5 night
4: so regular filing nga, regular filing
5: regular filing
4: may mga guwa nga mga mismo nga warrant against sa mga suspect kung lang gidul matawat justice ro pamilya nga ra.
5: Kasi last na imaw sa kone, reglementary, kay gisettle tangan ni kontagaling, kay mansawa man sa bungog, kuday karang mga suspect, may mga information na ginibayag pa tangan ni Santa Manda, K5 Nard, sa natabo sa victim. So, ifailo kaso, mag-waruan ng Tavares, ang arestuhon, bro, apat nga lang ka mga suspect sa doon nga na-identify, tinaagi sa unga, mismo nga, biktima sa K5 Leonard. So, dahil rato nga report, no, pag-check sa dahil karang update sa incident ay pagpangbako na ginpamatay itsang ka persona. We K5 Romy Kahilig, K5 Jim Leodoro, Triamans, K5 Lintorino, presenta sa balita, serbisyo publiko, ang Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampiyon Report. K5 News FM, Live Report.
4: Thank you so much. Saton karang patrol la with K5 Regilin Tornino datoro balita sa datong atong natabo nga pagpamako ba sa sangka gagaking ra no, patay kita bimaw eh. At dapat idawat man ato matodro hostisya no sa pamilya. Eh ho matod may butang tagit may saga kita biro biktiman. Pagi abimana sa gin disturbo na ritoro okasyon no. Aminado matangan ni mga kanya ra binatilyo nga what abi matod mo mga kangay man. Hindi nga rin listen learn man da. Sa mga nagpamati rin na, kung wamat na matod kita abi man hikangay, normal man doon, bisan ako man, ditang mag-adto ko watang hikangay man. Bisan uli ikaw niya ni hikangay, di matanggapon mag-adto mga kipay mo. Eh, bulay ta na. Di ba? Oh. Iba kita kung kangay ka giding, at siyempre ginakabig ka nga bisita. Oh. Agad at least ay, daw hindi ka man manimbang, bisan niya na yung mga fiesta nga ra, nga liay ka malang, kangay kahit gingkangay, bao ginoo ko, liay tagidron, ay muya ka ting maghugag rito, no? Ay normal, wakagiting kakilaga ka ron din na. Ano do victim, ay ti siyempre daw kilaga matabi mo rin na sandang marangay nga mauron nga, be, kandun, kung maadto rito, magpinasadya-sadya man na biron, kung man dyan may singkiring tukar, saot-saot man tanay mo. No? Mauron tabi na ng ugali man. Ay siguro daw nagangasan man do birthday boy do nagaselebrar nga ko birthday normal do ning preparahan na taron agud at least ay sadya man do ma daw sa happy tagi kunta man na ng punto kara kay bahan na ng mga migo man no mga barkada ay daw naguba man sa pamatsyagan na ron ang nga happy ay daw ging guba ko victim na lang kinasadya ay ginidiyahan man gyapon ihato di kaso sa dagan ay mga argumento ito tadayon taka naman siguro ro, mga suspect ra inunahan ko sa bilo kasi dahil andatangin kabuligan nagharon talo nangin lastro ko biktima ay hilongon man eh no o tasa nakasay man siguro ka nangin himo nga ra nga mauron ta ka grabe gilir anang patugpa to sa lika nga biktima. Aron gali may mga paggampos pa kuno sa bato, may witness ta bisan na unga ko victim. O te ato bad yun andaro ginhimo ndang ra nga krimen no mga kakipay.
0: Puro de los pueblos.
4: Alas 8:40 oras nagday nga balita oras sa Gaton it Ditri Bayo. Rong kampiyon nga suplemento antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist mga kaki-5. Inom kita ita D3 Bio. May sangkap nga VCO or extra virgin coconut oil nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig. Protektar sa ton karang ikaayong gawas mga kaki-5. Sa mga lolag-lola, parang mambay naton healthy raton karang brain. No? Parang hindi kita mag... mangin ulyanin kung nag-iedad pang kita at 40 above, so, ay dapat nagainom mo ta kamo it D3 Bio. Agod nga, hindi ka mo tablan kung magkaedad ka mo. Halimbawa, mga 60 plus, hindi ka mo tablan it kinatawag ka rang Alzheimer's disease, mga K5. Basta mikrobyo rong kalaban, mag D3 Bio kita ka mo. The superfood supplement, mga K5. Agimoray natural nga mabisa, nga antiviral, antibacterial specialist. Gusto mo nga malikawan nung pabalik-balik ng hepatitis, nga dagat di karang sakit sa aton karang atay? Nagkabaga ka kapag nakabatsag itadlok na makangkon itay karang uman nga sugagob o kung sa kwan pas chicken pox, no? Mga K5 nga may una pa nga daw, kung naman tayayain kita kung tubuan ka karang, ag, kwanta, nga piklat, singyawa, singuyahon. May pobya ka sa ginatawag flow virus. Ag may TB ka nga nagabalik-balik kimo. Dati ka nga may TB, binalikan ka. Oh, ay relax lang, may D3 Bio kita. Ro D3 Bio, ay may una ka nga cold press extra virgin coconut oil nga puno it MCT nga ginaproseso at aton nga gawas para nga mangin monoglyceride. Ag sa milogra sa pinaka-epektibo nga monoglycerides, no, hayrong nay ka nga monolaurin. Agro monolaurin, kay bahan sa ang iba pa nga mga monoglycerides, it D3 Bio ay pinaka-epektibo nga natural antibiotic ag antiviral, agray ay makabuligid sa itong kanang ikay nga waskapin sa may mga sakitin na TB, hepatitis, mag-inom D3 Bio.
0: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
4: Sa ito niya pagpadayon, niya sa ito niya pag-ililiba, i-connect na itong partner doon niya with K5 Rome. E aton ba i-plastar ka na ro interview na ito kay sa PDR. Kure nga rin natabo sa may Balete. No? Ay raton ka rin nga local government unit it Balete. Nagpagwa it raya ka rin nga anunsyo. No? Andang official statement. Andang public statement. Basahon niyo tanaton mga K5 ba? The local government unit of Balete extends sa pagkondo sa andang pamilya man ko namatayan nga no? Deepest sympathy and heartfelt condolence to the family of the late Arjen R. Sarandin. Na immoral victim na itong namatay, no? Na kuryente sa may barangay Arcangel. We join the family and community sa day karang mambay naton kasubo nanda, kabudlay nanda kapag natabo nga sa anda karang pamilya. So may ginamba hindi kararo aton nga LGU nga we acknowledge the concerns raised regarding the emergency response provided by the Municipal Quick Response Team or the QRT. Grief often brings difficult questions and every family deserves clarity. To this end, the municipality municipal government has initiated a thorough review of the incident, including dispatch records, response timelines, patient care documentation, transport procedures, and coordination with the receiving medical facility. Should further clarification from medical authorities be required, we will seek the thorough proper channels. This review is not intended to assign blame, no, kwantabi, di malikawan man kung namatra, ay normal man sa pamilya, nga nagpangutan na tana, no, nga mat makatot aroplastada. No? Prematurely nor to dismiss concerns. Its purpose is to establish the facts, determine whether emergency protocols were followed, and identify opportunities to strengthen our response system. So, ano man ba karahambal ko mga taga-PDR man naton? Ay, siyempre, sandaman ko namat, abin nag-train da sa andang mga MDR, sa mga LGUs, and then, kung namat man, may mga pa-seminar mat-anar o mga LGUs, no? Pero, Pero masasagit na taga PDR na ton. Eh tama ba rin ginhimo nga to ko MDRM o Balete? Ako tinalikdan nga daw nga datot aro reaksyon ko pamilya nga daw gagawa tanang nga may andat ang kapabayaan. Sa report, K5 Rom, standby.
2: K5 News FM, kampiyon report. K5 News FM, live report.
4: Tama ba dato K5 Rom? Ano opinion ka reaksyon ko mga taga PDR? Go ahead, K5 Rom.
6: K5 Rom, hindi makatawagin kit sa mahamba na itong reaksyon nga ni Katiburo aton karang taga PDR imo against mismo sa Runday karang aton na MDR o Balete regarding sa natarang di patikay nga nga pag wami pag tao ito Runday karang first aid ay kahapon suno sa aton karang head no kay Sir Chief Reyes Pundo nakadipindi gali kita guard sa tagsat ka mga MDR sa aton nga tagsat ka mga munisipyo so mga protocol nga hinapractice na kita guard sa pag tao Runday karang first aid Now, uli, kita guard ako nga ning gintestan nyo, gintangutan na, siyempre nangangawa kita, na siyempre may ginatawag na chain of command, chain of command abecipator, no, kung sa mga military at sa police, na aro pinakamataas ka posisyon, particular PDR.
4: PDR, o.
6: Oh. Under, mako nang dataron doon sa Indi. Sa MDR ba, kita guard?
4: Indi, ah.
6: So, o, oh, di ba, may atong nga national, may provincial.
4: May NDRRMC, gid nga ni.
6: Oo. Oh. Ay, galing kita guard, nakipot ako nga, suno kay Sir Giffrey, nga, pero pag abot ng sa training nga kita dyan, mag-apply nga rin, pag training nga rin, pag-apply, ito na karang tinatawag nga itong CPR, CPR under the BLS program. Ay iba-iba tagali ka rin kwa ito. Depende ka rin sa mga din trainingan kung na karang nga ato nga taga MDR. So, application ko andang pag-apply to na karang first aid pagkapos sa pag-risko sa na karang mga pasyente kita dyan. Na may kapareha sa makarangawa it ginhama, wa pulso, may pulso, wa ginhawa si Bernard. Iba-iba talaga na si Bernard.
4: Iba-iba ro pag-handle matod karon.
6: Oo. Mga nangawahan ako nga, siyempre, abin at muna ako, may chain of command, ay nagagawa sa mga kontrat, parang po equal sa rero ato niya sa PDR. Agro ato ng NDR nga, kung ano taro, halimbawa kung dumalite, may hindi matuto nga trainer ba, although, halimbawa sa DUS, depende man sa pagturo, ang pangipindi man ko, andang mismo nga mga grupo, ngayon matay sa may parte kalibo kay Pednard, ano mataruan nga tunan. Ngayon nagagawa, ako ka nga medyo buwa, nga tawag nga unit for visit kay Pednard, pag-apot sa flight. Pero sa part ako, ato nga kitar kay Pednard, ato nga rin nga kitar kay Pednard, baro kita kahapon, nga aro kaso nga itong naguntad sa may parte ka na ipalite, ay dapat din-apply na kay Pednard, yung tinatawag nga artificial respiration, o yung butangan at tinatawag nga itong karang oxygen kay Pednard.
4: While on travel.
6: Walang travel, agad ay consistent na katuro pag-monitor. Sana mismo ka ito nga, blood pressure, sana mismo karon niya dugo. Dapat na every 15 minutes kayo kipay na dapat may monitoring ka. So, ato nga bigin hat-hat nga kung do pasyente ay may pulso at may anang apiktik parang tagpusoon at mahina lang ginawa. So, matulong matamalaan din na pwede pag-apply sa tabag ng CPR. Which is tama matalang hamba ko taga-MDR. Malite nga, wasa na nag-apply sa CPR dahil may puso nga ni Agmay, may pipik na puso on ka, so ginawa ay mahina. Galing, ikara kita sa apo sa punto nga pag-apply ng artificial respiration. Dahil kuwang si Bernard, kinangan kinatawag nga rescue briefing. So, ikara masugod doon do, pinigil sa tangan mo ito si Dinti Bernard, at doon nga masustain doon na karang ginawa.
4: Ginawa, oo. Ako, hindi maputo rin ang ginawa.
6: Oo, hindi maputo ginawa.
4: Oo, ay, budlay.
6: Oo, ang okay, taro lang yung mahamba na ito nga almost mga 90% ng kita nga mabuhi sa pasyente. Basta, importante abi hindi maduwa ng pulso at anong kita kita ng pulso. O dito pinaka-importante. Bisa naman makinawa, at may pulso kaya mabuhi at ito ang kita nga. Pero kung maduwa, tari mong pulso at kita kita ng pulso. Kaya rin sa gintawag mga bulay ang cardiac, posibleng mamatay ka pa hindi ka maaga ron in a span of second kita nga sa pasyente. At posible, sa ito nga paranawan, agbasi man sa suspend ko ang asawa at kapisan ko atong doktor sa hospital, ay nagampal ka kung naging apply at first aid, yung CPR o ER, ay katibot ang kita guard, basi man sa manifestation ka ng asawa, nga wakap ginaubra itong rescue, kundi nagatungko at ako rin, may alin pa kanin nga gagamit yung cellphone.
4: Ay, una, abi mo that time sa kahit abi mo karon.
6: Oo, ito, kasi may sinasunod eh. Nakalipin, supposedly, sa protocol ng pimental, suno kay Sir Jeffrey, dapat the moment kaya nilatransport ay kinakagating nagatakap na nagabantay sa pasyente kay Bernard. So hindi man ni Sir Jeffrey mahambay kung ano rin ang tabo atong ay may kanya-kanya kita kanit tulungan ng protocol man yung ginasunod.
4: Mm-hmm.
6: Ay sunod pa before
4: sa so, every MDRMO may kanya-kanya ta kamo nga mga diskarte. Kung paano yung i-handle rin ng mga mauron yung situation kung biktima at VA, pagkalipong, kung mga nahiluan, or haron na kuryente abe, no? Kanya-kanya tagaliron, depende to kinyo sa inyong training man.
6: Kung ka pa, kung experienciado ka pa, ubukon ti partner.
4: Hindi tagaliin yun ni Porme Tananda, kada banwa, no? Although nga may mga rescue Olympics na ginatawag na.
6: Nga dapat ako tamakon ay, kumbaga dapat sa sangka point, ako sangka may unified kung sa training nga
4: tanatayra
6: kung i-apply, kung tanan ay, di magsawag ka, magsawag pa akin, baya nga, ara amo ta nga iba matay ipa.
4: Hay paano ron ma-judge sabi ko halimbawa may mga Rescue Olympics ngaron ay kun halimbawa ron itao mong situation dito paalin don di ba
6: kaya nga ni nga ro champion premier sa kalibo kun di is malapit na kita nga dai din tama
4: hay bala ta kami ray matamong pamagi ay kamoy makatuma tama na inyo di ba hay paalin do ba garon
6: oh nag champion baro taga Paliti wa pa man lang sanday oh ay tinang daw gay tagi tagi daw ngin apply kita na store andan nga application pag ako sa pag-rescue ni Bernard. So doon actually ay nakikita natin doon, no, personal, pasiman sa atong interview kay Sir Jeffrey. Now, the next part kay Bernard, di karang pag-abot sa kinatawag na pag-turnover ba sa pinte, pag-indoor sa atong hospital.
4: Pag-abot yun na sa public, sa provincial.
6: Ay, may nagkita ka rin proper documentation ng kay Bernard. May nagkita kinatawag karoon nga patient record nga pag-alin sa gin-rescue, nakarecord rin tipag the until such time na gina-endorso rin sa
4: ay, gaaway ka mo karot hospital.
6: Pagkapot sa doktor ng hospital, may endorsement, proper endorsement. Ito yan, pagkalik kay partner, do doktor karon agro-rescuer.
4: O, ikon hindi ka mo magsunod sa tamang proseso, gaaway ka mo karot pamula at hospital, ay okay pa tama na naginabot yan na muna. Tapos pag-abot kinyo na, what aninyo pagtatapa man, ay kamot ang man ako numay. Posibleng dahilan karon. So that's why, dapat may tama nga proper procedure sa pag-endorse ko mga patient karon.
6: Yes, tama pala. Is okay, tanga rin ito, right?
4: Oo, is okay ron.
6: Tama ba ni mo nga, siyempre ako nag-rescue, tapos ginto na over ko sa doktor,
4: buhi namatay. Buhi pa,
6: buhi pa. Buhi pa naman, tapos pag sa doktor, namatay.
4: Oo.
6: Eh, siyempre, bahala ko sa doktor na ito.
4: Naging pinabayan, tanin nyo nina sa ER man na, ay halimbawa, need agigali ron imaw i-undergo sa makarang procedure, tapos yung pilapisay ka man ko hospital, pilapilay ko sa ER, yung pinabayan, tanin nyo, hamat kamit naman yung baso. Para malikawan ng mga maurong issues, proper endorsement.
6: Tama. Tama, Tim Rada. Kaya natabo abi kay partner, sunong sa nakarang misis, kay datong kimpo nga nagpangutan ng doktor sa atong hospital, imo pa talaga pinangutan ng doktor?
4: Adios?
6: Kung ginaplan ko ng first aid na or ginaplan si PR o
4: yan. Ay bukong tamaton akot MDR, amat ikot ang ibuot na.
6: Roto nga itong rescuer, what aki, wala nagpaliwaliwat ako, what ako nung nag-atubang si doktor, ay ito na ako sa corona. Aron, sunong kay sa jeep ko, dapat proper turnover kay partner. Tuloy pa makaroon do, ten awon, kung tumatod, ato mga pasyamatar nga nag-action yung dato mismo karon nga alkalde, dapat na-actionan doon. Pag hindi mo man kipad na, nagmatawan din sa eleksyon, kung dapat tawad eleksyon do, dapat yung magsabat na ganda mismo nga person at taga-NDR. Agod nga rin nga ma-disciplina kung kinang nag-magoon do protocol, kung kinang mag-goon kipad na. Ito pinaka-importante. Eh, kabuhi, kami ka naro atong ginistoryan, bukong sa maambay na nga basta-basta at ang mabalik atong do kabuhi itawo, ay dapat ay na-actionan at may kibala nagma-imbestigahan. Magkatakas independent investigation. Pero sino sa pamilya si Pagnard ay actually anda parang ginatanaw pa kung magpasakat kaso ag sabato last time manikip Pagnard ay parang taga MDR naghambay nandang kabilog sila. I don't know kung dayang mismo nga nag-rescue nga magabulig kung saan na kay Pagnard sa pasyente nga rin nga wala yung biktima nga rin namatay kay Pagnard ita pagkuryente. Inangawa nga ni si Mrs. Kipetner, dahil yaman man ay isang kapulit sa dayagi nga ang utsa na tabuang sitwasyon. Ano pa, Consuelo ba ito?
4: Consuelo. Daw pa pati maan. Sige, sige.
6: Oo. So, Kipetner, doon doon update sa atong gihapon nga pag subaybay sa kaso nga ra, ito pagkamatay sa rambay ka nga pagkakuyente, una sa iparte ka rata balay si Kipetner. Sa gihapon, with K5 President Tornino, K5 Team Leader, ako si K5 Romy Kahilig. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ka rin naman sa Kalibo, K5 News FM.
7: K5 News FM, Kampiyon Report.
4: Thank you so much. Kaya ka K5 Romy, sana nga balita. Doon tarang inangawaan na ton. Pero depende sa pamilya kong doon. Eh, kung gapa dahil sana sa pag-question, andot ang matarong man doon no, sa pagpatinanda nga may kapabayaan. Tipayal sanda itereklamo. So doon nga rin nga mga naka-duty that time. Anda matagin na matano. At least maka-explain sanda. Nagdepende yun doon sa pag-usisa, mga K5. Alas 8:54 oras ang tanan nga mga produkto suplemento bakon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center di kada sa may Refenders Building Osmeña Avenue Calibo Aklan. Barato ro mga produkto ni Dr. Ramil Uy. May libre pang check-up sin pa kamo karon kaysa sa mga private clinic kamo kasukot ka magmahal. Una kamo bisita, libre check-up ag instant bayad sa Dr. Ducuarta, baka nya nat suplemento na gamit na konsumo nyo pa nagmayad pa kamo sa ginabatsag ng mga bagatian. Wow! Ani magbisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka K5.
7: Leonard Viray, Foro de los Pueblos.
4: Kapot at oras, makarang adlaw, ita Webes, hinagamang tamang hilabati adlaw nga Biyernes. Aga siyempre sa 11 Mbps, balikan doon mga balita na ito, ngawa mabot matalakay makarang sa Foro de los Pueblos. Aga siyempre sa supervision, kumalwan mabot, very generous chief executive officer, aton nga CEO, bossing Doc Ramil Uy, station manager SM Gloria Villas Manio. Yung anchorman, kay Falbionard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, agalingawan sa kalibo, K5 News FM.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
7: D3Bio Health News. D3Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
7: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
9: Mga buti ka. So ano ba lang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50% to 60% sa nagpatay sa COVID.
4: Mm.
9: Amuni ang issue gid, no? Kaya ang cytokine storm, amuni ang pag hindi na pagkilala sang imo immune system kung anong kontra niya.
4: Mm-hmm.
9: Kung ang virus or ang imo na lawas. Kumbaga, nag-wild na siya, no?
4: Mm.
9: Nag-wild na ang imo immune system, kiga-worry gid siya, kabasi ma-overwhelm siya. Ma, kumbaga, mabasi ma-perdi sa sang virus nga nagsud sa lawas mo. Amuna, ang...
10: Nablang, nagulpihan ka.
9: Nagulpihan ka.
10: Gamurag-muragan ka.
9: Gamurag-muragan siya, no? Ah. Correct. Ang una...
10: Binubo niya, tanan niya yung kwan.
9: Ibubo niya, tanan niya nga persa. Mm. Bala, na, alin ka mo di, alin ka mo di, kibasi mapatay ang lawas.
10: Sad to say, ang natabo, hindi na ang virus ang gin patay niya.
9: Mm. Correct.
10: Imo na no. Mismo nga lawas.
9: Imo na healthy cells, Doc.
11: Mga good
9: ang
11: cells.
9: Imo na mga good cells, ang imo na mga healthy tissues, ang ginpang-atake niya. Ginpang-markahan niya na tanan-tanan as non-self atakihon tanan. So, ano katabo? Ang una ginmatubang sa COVID magsulod sa lawas mo is your adaptive immune system. Amo ni mga macrophages, amo ni mga monocytes. Ini nga mga monocytes nga ini, marilease nila sa isa ka-enzyme no, called interleukin-6.
4: Mm.
9: Ang ini interleukin-6 nga ini, basically, will trigger cytokine storm, no? Ang macrophages ma-release ni siya cytokine enzyme. Ini nga cytokine enzyme basically will react padamuon pag ini ni interleukin 6. Ano ba lang ginaubra ni D3Bio? According to studies and research, ang medium chain triglycerides ni D3Bio suppresses macrophages activity lalo na sang pag-release ang interleukin 6 nga ga-trigger sang cytokine storm sa COVID.
4: Mm.
9: So by doing this, amat-amat ang intervention sang aton immune system. Hindi mag-wild ang imo immune system.
4: Correct.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
10: Ang unagin nga ubra ni D3Bio, Sir Boy, the MCTs like monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Mm. Sila na ito yung mauna yung control sa ano.
4: Correct.
10: Kapamatyo na ito ni Anay. Basin maabta ni Karun sa kagout. Basin mabagyo naman ang gani sa ito kain. Amo nang bintaha kung D3Bio ang ginainom, Sir Boy.
4: Exactly.
10: Kaya kung D3 lang, medyo may posibilidad. Oh.
4: Mm.
10: Kung BCO lang, kulang man.
4: Kulang man.
10: Dapat duhagid.
4: Partner gina sila.
10: D3 kag BCO. Makita mo lang na sa D3Bio.
9: And that is the perfect combination, no?
4: Mm.
9: Extra virgin coconut oil, may jutay nga vitamin D3, is perfect and only found in D3Bio. Hindi mo na makitaan sa ordinary nga mga D3 supplement.
10: Actually,
9: no?
10: Ining mga cytokines, useful gini sa aton nga lawas. Ga works la as pro and anti-inflammatory, Sir Boy.
4: Correct.
10: Anti-inflammatory, pro-inflammatory. Mm-hmm. Sila. Mm. Depende sa
9: kondisyon.
10: Kondisyon. condition.
11: Ano?
10: Kung alimbabi kagaw di
11: pro-inflammatory,
10: mabago nila. Butangan la cordon. Pero kung may hubag na daan, maproduce naman sila anti-inflammatory. Tapodamo ni sila ang grupo mo. Cytokines. Kung pala inom ka ditribayo, ang cytokines mo, gaalaman, way gamango ya, this cytokines nga gamiton sa imong akuan, immune response. May ara na sila gitawag Sir Boy nga TNF.
11: TNF,
10: Mga cytokines.
11: TNF na siya. That's a kind of cytokine.
10: Tumor, necrosis factor. Ang may ara man, colony stimulating factors.
11: Cytokine man na siya Japon.
10: Cytokine man sila. Chemokines.
11: Chemokines,
10: amo ni mga largest families ang cytokines nga ang purpose nila, ginakontrol nila ang migration sa imo nga immune cells. Di ba paggusto la ba? Di ba paggusto?
11: Di ba paggusto nga.
13: Border check.
10: Ganami ni sila kung pala inom ka ditribayo, Sir Boy. Ganami ila function kung gainom ka ditribayo. The MCTs of ditribayo, ang hindi mo na makita sa ano?
11: Hindi mo na makita sa ordinary, vitamin D3, hindi mo na makita.
10: Correct. But, so, amo na nakalami, interleukins. They were cytokines, interleukins. No, interferons. Ini nga mga function sa mga cytokines, ganami kung pala inom ka ditribayo.
14: D3Bio. O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
15: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio. Health News.
16: This is K5. News FM. Your official news and music station.
17: Pain. Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina consider ka na obese.
18: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
17: Hindi lang gani carrots.
18: Hindi lang carrots mga kontoran.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
20: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
21: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
21: Sini ka na babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
19: Basta mo. Maedukar ka pa.
21: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, no ba lang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita ba lang na permilang kulang sa tulog? Nagatrabaho kong gabi. Ining sige-sige ba lang na kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod din sila karong diskasyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
23: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatunturan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo ng mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3Bio, kag iban pa.
22: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang paghuway. Ano bala ang nagkakatabo sa lawas kung kulang kita sa paway, Dr. Ramil?
23: Sobra kadamo sang nagkakatabo kag malain nga matabo sa imong vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan paway. Bisan gani ang salakyan kung sigi under 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig na gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ini nga itong lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom di TX500 kag may TC kadadlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imong selula kag sa imong mga tissue. Sa mga nagapularda kag kulang sa antioxidants, di wala ya gainom di TX500 kag may TC, yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang. No? Nagapiga ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tao, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga gabilin niya impormasyon sa ano sa auto ko kay grabe pa tulogon mo.
22: Kag DTX.
23: Gainom pa DTX 500 kag may TC.
22: Yes, ang pagpulaw dok ang nagresulta man sa pagkaaburido
0: tikon, hot-tempered, emosyonal. Kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
23: Mm. So, nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog.
0: Mm-hmm.
23: Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
0: Gani,
23: lumiyak mo, no? Mm-hmm. Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan siya, list lang nga, pigaw ang imo nga defense system bangod sa kakulangon sa tulog. Amo na nga, gina-advise, gid-permi sa nag-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty sa good nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard.
0: Kwa? Shift. No, graveyard shift.
23: Graveyard no. Shift. No? Mm. Mga gapulaw.
0: Kapulaw.
23: Yang mighty siya, isa ni kalkalay nga vitamin C nga mag-boost o nagapakusog sa immune system. Agod may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bacteria kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard.
0: Oo, security nagapulaw.
23: Driver, importante gininimo ang DTX 500 kag mighty C.
0: Kalabanan ba na doc nga nagatrabaho sa call center, nagatambok.
23: Mm-hmm.
0: Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli edo kaw nga gatambok ang iban.
23: Hindi bala ambalta Sir JP nga kung kulang gas tulog apektado imo brain, gapigaw imo memorya, hindi lang amo sina Sir JP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA, no? Ang GABA, amino butyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao.
0: Mm-hmm.
23: Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal. Agod nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulak ka, ini again ang apektado. That's why, bisan busog na, namit siya pong taon. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imong ining gitawag pag-control sa gana mo, inom giga DTX 500 kag mighty C. Kung nagapulaw ka mo, para hindi ka mo dalagko sang sagay kao.
0: Low sex drive!
23: Uy,
0: gapadula, gali isang gana sa sex, ang mga nagapulaw. Si engineer, huwag niya gapulaw, guru mo.
23: Wala yun, nami tulog niya.
0: But silingon, pala tulogid ka, agay kuya, gali. Kaya sulubrang gana ko, kami ni engineer.
23: Kaya gana TX 500, yung mighty si Sir GP, mamo na nga, premiado ang imong gan, sexual appetite.
0: Abaw. Nagapataas, magalidok, sang risgo, nga mag-heart disease ang permipulaw.
23: Yes, including inflammation, paghubag, kag ang risgo sa magka-diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw kapin pa kun habitual na terminal wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog kay may insomnia ka, sige ha, inom lang ang DTX 500 kag mighty C kay makorek lang na ya. Ang sugar cane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sa gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag mighty C agod healthy ka permi.
1: DTX 500! Dina problema mo mala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extract niya bugana sa challenge na makapunig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
13: Saan na ginom ka? DTX?

0: Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Kiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kinid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Impormasyon sa ikayong gawas.
2: Para sa mga dugang pang health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagkakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi isang skin cancer. Dapat, kung ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan, may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, permi init, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ni ang makapasiguro sa imo nga hindi kag gidya magka-cancer. Magkabuhi sa malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
3: Muna nga ang kahoy kag ang dahon, wala cancer kay ginputos na sila sa antioxidant. So para ma transfer na kaunon man. Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plant sa gi-transfer sa aton nga lawas. Kun longevity lang man ang Strancer GP, o kun ining pagkabuhi sa malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yang gakapatay matigulang. Balo ka kung ano ilang mga sekreto Sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo, no? Fresh vegetables kag olive oil. Grape wine kag steady parts ang ilang nga diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Ti simple fresh kang hangin, wala stressor boy. Gulay, utan, prutas, di healthy fats kag exercise. Kung summarize tapagin, ang nagapalawig sa kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant sa linsa, prutas kag utanon. Di kung antioxidant lang man ang inyong ginapangita, pero may namo ginabalik-balik di. Nga, ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Pero may namo ginabalik-balik pag nakainom ka sa DTX 500 kag Mighty C, daw nakakalawig kaon ng kapulo, tumtum, kinsi ka klase nga prutas, ka gulay, kung nakainom ka sina. Meaning pa, kung damo, gigaya antioxidant nga ginainom, di layo kaya sa mga problema sa kurason.
4: Problema sa kurason, no? So, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Alkaline yung vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sa mga selula sa aton nga kurason, agud ini ang hindi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason, Sir Jim.
5: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress. Kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan may balance. That's why gatumata DTX 500 kag Mighty C adlaw para matapna ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi nakalanlan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw, mag Mighty C ka adlaw para matapna ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
3: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa agitag oxidation, te, hindi kanya malikawan, damo stress. sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
6: DTX 500! Nagtatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatip kulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hupin, sakitan ang itsura! DTX

0: GTX 500.
1: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: Yung mga blood sugar test,
3: ilan itong score ganito?
1: 470. Nagtik ko 2 sa gabi, 2 sa alam.
3: Ilan na lang yung mga blood sugar?
1: 160. Yeah. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
0: GTX 500. Informasyon sa ikayong gawas.
3: Daw pariyo lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
4: Ragoy.
3: Damo sa nagapaligo, pero daw ay lang yapon ligo. Mm-hmm. Kay hindi DTX Beauty Soap ang gamit.
4: Wow.
3: Oh.
5: Kay sala ang habon.
3: Sala ang habon.
5: Hala ang habon. Dapat ang habon mo DTX Beauty Soap na VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho sin mulawas, may ara manini nga papain nga linsa papaya nga gapaputi sa imo tanaman sa GP Hamis, no?
3: Yes.
5: Hamis, gapula-pula kay ang habon sakto. Ha, ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita ni man sa DTX 500 ani sa habon. Mm. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate si imo.
4: May habon ka nga naga-protekta sa imo panit.
3: Uy,
5: may ga-detox pa sa imo skin cells.
4: Ga-protection, ga ano na, ga-tinlo.
3: Mm-hmm.
4: Oh, ga-patay kagaw ti din ka pa DTX Beauty Soap.
5: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag-DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon, Doc Sam, nga deodorant. Anong deodorant ta, Doc Sam?
4: Tungod sa kada mo, user sang Clinica Diopress.
5: Gabi.
4: Ubos mo, meaning pa, damo gid baho ilok. Ah, hindi gali. Damo gusto nga maghamot kang ilok.
3: Okay,
4: sa lahat. Abi ko damo baho ilok.
6: Oh, protektado ka sir boy, 42 oras sir boy. Basta naka-klinika, Diofresh ka kayang
4: wow.
6: Extra virgin coconut oil sina sir boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
4: Pag wala ka baho ilok, meaning pa naka-klinika, Diofresh.
5: Oh, anyway, no, Klinika Diofresh may tea tree oil, may VCO.
4: Mm.
5: Ang VCO kaya tap na on mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilok. That's why ang Klinika Diofresh hindi lang niya deodorant nga ginaplasan, ginapahamot. No, ginapatay gidya ang cause sa pagbaho sa imong ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Clinica Diofresh deodorant. Ang Doc Sam.
6: Pero kadaga sir boy, namigid magpangapi painit sa ngaton nga chan. Pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton, no? DTX coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi ni nga kape sir boy, ginahugasan, ginatinluan ang imo nga selula. So hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton kampiyon, no? DTX coffee mix.
5: Amuna sakto, Doc Sam, start your day right. Dapat ang imo coffee, DTX coffee mix. Pero kung may budget, no? Kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag-DTX premium coffee ka. Ang pinaka-best kong klase niya kape for me nga, duwa ang super antioxidant, may ergotionin, ngalin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sa ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by, ano ginihin mo sa ergotionin? Ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidant sa lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotionin nga makita sa DTX Premium Coffee, may
4: wow.
5: DSE. Nga so, pinaka-basko. Yes, Dr. Amin.
4: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka.
5: Kampiyon.
4: Bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, mga kabarato lang. 20 to 25 pesos guro sir boy ang isang kape.
5: Correct.
4: Pang kape nga rin sa kinagad. Pero, ang iya sugar, stevia.
5: Stevia.
4: Oh, natural. Oh, diba? Ikaw
5: yung plahon, babis ka magbain chinko, sir.
4: Pero kung gatipid ka, DTX ko ani. DTX coffee mix. Damo na ang nadi.
5: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo habang gapangapi ka. Di ka plakita kape ha, nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
6: Yes.
5: Kasi line yang
6: ang iban sir boy but dayan magtulon sang Dieter Bayo sir boy. Ginapuga na lang nila yan sa ila kape.
4: Ang iban man ang kwan lang DTX 500 capsule. Ginabutan lang sa kape. Sa bayan ng tao.
5: Boy, kampiyon may MCTs ka na, protektado ka na kontra virus.
4: Wala problem ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo Dieter Bayo. Wala gid ya problema sir boy.
5: Extend may maka, may kalabuwas ka ini ni nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow kun nami ang blood flow mo nami ang delivery sa minerals vitamins sa imo silila nami man ang paghimos sa basura sa imo silila mga carbon dioxide na mga waste product pangkwaon at tanan ni extend panghaboy no pagwaon sa lawas. Pero ang blood flow amon ang sikreto. Ang sikreto nga nami ang flagpole, nami ang kayon sang backhoe mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
4: Siyempre, importante da kung ga-extend ka nami man nga dugangan pag hindi mo sang nami nga gitawag blood circulation.
5: So, pamasahe ka.
4: Pamasahe. At least, damo bla naghambal sa akin nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahe ka. Either ka isa or ka duha sa kasimana, sir boy.
3: Correct. Importante ang touch therapy.
4: Oo. Kag ang mga kwanya, mga ano na, mga
3: points
4: bla kaya niya mano makabulig ang pagpamasay gamit ang siyempre permi na mo na ginabalik-balik ano gani aton
3: bag DTX herbal oil
4: ma-DTX herbal oil la kami kay basi
6: baguna.
4: Kay taka na mito sa isa ka blood juice kay ginapiki basi dugay-dugay mo naman yung piki on bla
5: herbal oil ha DTX herbal oil
3: mabilian lavender,
4: pero, lemon. Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit na to nga mga reseller, legit na to nga mga butika. Amo na gyud pa. Kag siyempre sa aton nga mga klinika de alternative medicine and wellness center nga mga product center.
3: Alright. Paano mabuligan ni D3 Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulweta.
0: Talk ni Doc!
5: Thank you, Sir JP, no? So, mga adlaw, tunanta, paano bala makabulig si mo si D3 Bio, si Klinika D3 Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
4: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
5: Oh, dugay-dugay ihi.
4: Kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi o na sir boy mo.
5: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka. Ay basi dako na ang prostate mo. Paano pala sa Klinika D3 Bio makaipaiwas imo sa pagdako sa imo prostate, Doc Ramil?
4: Oh, nabalaan na to pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi pa nang sa gagabion, dako na ang problema. Isa sa mga rason nga nagka prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka hormonal imbalance tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
5: Lain.
4: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 Bio. Pag panainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy. Prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kaya once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
5: Correct.
4: So, isa sa mga rason nga ang nagahubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Tikong pala inom kaya D3 Bio, nabalaan na tong ang D3 Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3 Bio. Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. So, wala naman ibang rason, sir boy mo.
5: Correct.
4: Nga pwede nga maghubag imong hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
5: Walang gid ang cause, no?
4: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3 Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
0: D3 Bio, problema sa pagkaso, hilara, sipon, kagubo, hugasong virus, kagmikrobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, before problema, kagidang akong irregular nga regla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta Bong Norman again.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may Visio.
8: Ang Visio.
7: Yung may D3.
8: Magabot ka.
7: May D3.
8: Ang Alkaline. Nga Vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi-gay-gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Lay ko ang may T3. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may T3. Epektibo.
7: May D3.
8: Mapalit sa mga butika.
10: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
11: Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Roa City.
10: Atubang sa PLDT McKinley Street.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique,
11: Juan Tiong Building,
10: Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall.
11: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
10: Kulasi,
11: National Highway,
10: kinid sa LBC.
11: Clinica de Alternativo Medicina,
10: Kabangkalan Branch,
11: located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Sagay City,
10: Radyo Bandera Compound,
11: likod sa Pag-ibig Office.
10: And
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City,
11: Ernai Street,
10: fronting Paglaum Sports Complex.
4: May mga herbal tip, taga juices tip sa mga may amo na ang problema, sir boy.
6: Oh.
4: Like, you can have your tomato juice.
6: Kamatis.
4: No, one half glass two times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanaga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay namin sa mga prostate.
6: Mm.
4: While you are taking your D3 bio, mas dasig siya mano.
3: Ma-absorb na no?
4: Oh.
3: Mag-correct, no?
4: Hindi na kakinanglan magpo-opera.
3: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-clinica D3 bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo ang baldok ramil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
4: Siyempre, may inflammation ng gatabo mo.
3: Correct, no? Tiinitanan tanan ginakorek ni Clinica D3 Bio. Paano? Si D3 Bio may ginatawag lauric acid. May mga ara man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like malic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
4: ang rason nga nga gahubag.
3: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amuni ga pahubag sa imo prostate. To kung gatumat ka D3 Bio sa Clinica D3 Bio.
4: Ginakorekt niya inang hormones.
3: Ginakorekt niya inang hormone. Correct na Dr. Amin. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia o BPH, no? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Clinica D3 Bio. Pati si Manoy, ginabuligan man para kung, makaiwas sa prostatitis.
4: Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa mo nang problema, hindi disturbo iya tulog, hindi man ka madisturbo, painom mo mo D3 Bio. Pero kung hindi na palangga ni mo imubana, hindi na paim na.
3: Tawa.
4: Paim na D3 Bio. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga munang problema, paim na D3 Bio. Para nang wala pa bla inakabalatean, sir boy, yung painom mo na, kag-ari pa yung pinaka-the best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka nakainom D3 Bio.
8: D3 Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sa NCT, nga gahatag sa insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imulawas. D3 Bio! D3 Bio! With Physio!
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungkol sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3! May Physio!
11: Ang Physio!
8: Nga may D3 Bio.
4: Dugan nga mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sa D3 Bio. Termino na to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bla sa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sa mga nami nga hormones, mga happy hormones, sir boy.
5: Mm-hmm.
4: Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sa hormone nga oxytocin.
5: Pa yun, pasakaon ang oxytocin mo, ha?
4: Wala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 bio, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health, tungod sini nga rason.
5: Di mo makita ang epekto sa klinika D3 Bio and probiotics, no? Gabi git ang kombinasyon sa klinika D3 Bio sa probiotics, no? So di mo makita nga ang imo mood, ang imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa klinika D3 Bio, Doc Sam.
6: Kung ikaw, Sir Boy, stress, no? Siyempre malikawan ta na tungkol sa ginatawag kadamuan sa probiotics sa aton nga chan, no?
5: Mm-hmm.
6: So ang klinika D3 Bio, ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta, Sir Boy,
5: mm-hmm.
6: no? Nga amo nang kabangdanan sa osteoporosis, no?
5: Mm-hmm.
6: Hypertension, no?
5: Mm-hmm.
6: Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, so depression, no? Pero kung naka-D3 bio ka, Sir Boy, ining cortisol hormone, nag-nubo. Kaya yung D3 bio, mayara sa sanginatawag anti-stress activity, no?
5: Uh-huh.
6: Mayara sa sanginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga, ara sa coconut virgin oil, Sir Boy.
5: Uh-huh.
6: So, malikawan natin ang stress kung naka-D3 bio kita.
5: Uh-huh.
3: Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pero may pinangakig. Oh, gamo ang balay ko na mo ng asawa, abiri galuhin nyo na D3 bio. Kulang na sa D3 bio. Nga, ang D3 bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun e nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagapa-relax sang aton utok, nagapakalma kay misis, nagapa-stop sang walwal ni misis.
5: Mm-hmm.
3: Gabuot si misis.
4: Okay. So, inom gid D3 bio, kaya nga, grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo, pagkanto sa imong til, halin sa imong baba, pagkanto sa imong tinaing.
5: No? Tinaing, kaya.
4: So, damo gid niya mabuligan kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 bio.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: Wow!
0: Problema mo nagdululungan. Nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay sa

0: IQ Gold Capsule. Ang kapsula, galing hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. IQ Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, glaucoma. Mag-IQ Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang IQ Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang IQ Drops ato ato. Ang IQ Gold Capsule mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. IQ Gold, Ina Reyes, isa ka certified IQ Gold and IQ Drops user.
1: Nagaburo na ng ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko.

0: friend sa mga kababaihan.
1: Sporbiotics.
0: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Sporbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.
4: Istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan! Rumbuhan!

0: Doon ka lang ya survey nagdaog.
1: Kagnya sa imo lang. Kay sansaw nga pang survey. Sa pulo ka surveyor. Isa lang kuya nagtaas ang ratings.
0: Kaiti, ako man lang yang nagabaton sang balita. Ang iba niya, hindi gidya magbaton.
1: Ha? Nga, hindi sila magbaton daw.
0: Kay wala sila salig sa imo liderato, Migo Bingbong.
1: Agoy!
0: Bisan ano kuya nga pilit sa ila? Hindi gidya sila yang magbaton.
1: Tisa din ang mga malita nga ginpadala ko sa imo.
0: Ah, ato lang sa balay, Migo Bingbong?
1: Tenon mo to, Burohon.
0: Ibalik ko diri sa imo.
1: Baw kung wala tagagin reminder ra ukon mo pa ko ba?
0: Iuli ko to, Yamigo, ah.
1: Iuli mo, kanya bisto ka na. Kung wala, kwartahon mo gid ino.
0: Ala, sadya-sadya ino.

0: Magdalena. Oh, animal. Nano ka? Na daw hindi ka kambalaw? Oh. Animal, daw ginatuslok ang kwan mo, ha? Ay, abaw. Nano ka nga, hindi ka makambal? Ala, ginatudlo yung iya baba. Ari mo ay, kay tampaunta ka? Tampaunta ka? Ala, daw nagsinya siya nga ho. Tampaun ko sa ay, ari mo ay, ha?
1: Kay, kay burong!
0: Di man, hindi kambal ka man galing?
1: Masakit man burong bang. Bigang kusog sa tampa mo ba?
0: Ay, abaw. Kay kung wala ko gintudong pagtampa si mo, wala ka ginakambal kong tani.
1: Buot ko silingon, tampaon mo ko, pero hinay lang niya tani. Kakusog man to niya.
0: Mayo na, kay isahay niya pagtampa. Ha? Kundi kay ginkusugan ko, kundi kambal ka na yun.
1: Gani man, pero katagasak mo ng hampak mo.
0: Pasalamatin na lang, kay kung wala to nagtagasak, wala ka ginkambal.
1: Ate, okay ah.
0: Pero, Madam Magdalena, indayhan nga, ginalitan ka na nga. Amo na eh nga, wala ka makambal.
1: Ay, ano nga halit man?
0: Eh, hindi gani, epekto na inasang gaba.
1: Hala, ano?
0: Oo, gaba-gaba ina sa mga pinangawa tadi sa barangay hall.
1: Hala, pati-pati, kamanyay mo isa gaba, ya. Saka moderno na subong kapati ka pa na.
0: Ate, kung wala na gaba, may mirisi pa man ah.
1: Ala, sadya-sadya, ino.
0: Why?

0: Dugi na tense ako sang akon i-spit sa akon nga suma. Suma as in state of Malita acquisition. Nano man niya man nga kada tuig niya may suma. Dumatsyagan ko bala daw ininto niya. May total ka ba lumada sila sa hinimuan ko? Sila na lang tani tukib eh. Nga i-report ko pa yan sa ila. Ha? Karon mabisto nila ang kinawatay Malita. May kag isa pa, natak-ang din ko yung gadaan magambal sa mikropono. Ha? Kaya nga ah, nagakalakjo ko yung gadaan kung maglawig hambal sa mikropono eh. Ang gusto ko yatani, rikta na lang niya pala paway. Wala na suma-suma pa. Ang gusto ko nga sumaya, ang ginasuma kung pila ang maginansya. Nan, amo niya dapat ang isuma ko. Wala na sang iban pa. Ay, daw hindi na lang kuya magsumasuma pa. Talaga na iya. Ay, ispikig kay ni Magda Tambok. Ay, nano ka man imo, Yusuf Castrilla man. Napangibot ka haw. Abi palapit, di bala? Na, amo na.
1: Hala. Daw nag-nerebyuso ka na, Mr. President, haw?
0: Ay, hindi ko yan nerebyuso, ah. Nakibot lang ko. Kay gulpi ka lang nagsulpot. Ay nga, ama, ano ka, haw?
1: Ay, luyag ko lang mahibalaan kung bala. Sa ulo mo ng imo nga speech sa suma?
0: Ah, sa ulo ko na.
1: Ate Mayo.
0: Sa ulo ang title pa lang. Pero ang kaundan wala pa.
1: Hala, sadya-sadya, ino.

0: Elgin Laba nga tikalon?
1: Ano man toto dako nga perte man katikalon? Daw ka pa mira ka ng toto dako, how?
0: Ikaw yung panimira man gani? Kaya bira ng bira na iti? Kabalo ka bala? Kung ano nang adlawas?
1: Kabalo eh? Ano matyagan mo sa ako niya, pigaw?
0: Aba, ti ano be?
1: Lones na boss. Kagsang diskolta naman.
0: Bow! Mayo, mayo kay wala ka nalipat ba?
1: Ikaw lang yung malipat. Hindi, lang ko guro yan, oh.
0: Yoga eh.
1: Tood man natutod ako. Kay because never in my life inalipat ako.
0: Hmm? Tood ka?
1: Kay amo na ang ako na bilidad ya.
0: Hmm, sigurado ka?
1: Oo eh, sigurado giko da ya.
0: Te, nadumduman mo pa tong ginpagwa ka sang una sang teacher ta. Kay nakapamuhin ka sa shorts mo?
1: Ambutay.
0: Wah! Ambutaw!
1: Nalipat na ko na ya.
0: Wah! Kita mo? Nalipat ka na kay parte sa pagpamuhin mo sa shorts mo ang ginaistoryanta?
1: Sada sa jay, no?
0: Wah!

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX

0: Gising. Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend Food Superman for Men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Superman for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Superman for Men.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, saka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
6: K5 News FM.
7: Shopping the lives of the Filipino.

0: Lagi biyahe mo na kami, man.
1: Miko, grabe ka ng ibig sa isa, oh. Kabalo kami nga nag-ibi na siya. Nga man, Miko, basi ko lang ot ang bot siya kay gusto niya nga mag-upod.
0: Ay, ikaw lang yung kwasa, Apol. Kami ang ibang lang nata.
1: Alala, Miko. Ang ibi, oh. Do hindi siya magsugot nga napatay ng ilay mata, no? Kabalo kami nga hindi siya gusto. Nga man, Miko. Basi na ko pagurong utang sa iya.
0: Pamingaw-mingaw na ko sa itinig kay wala ka na.
1: Paninagupod na lang sa sulod sa lungon, Meg. Kaya daw galangot mo ng bote nga wala siya mapatay.
2: Halak, kada mo kaya si mamay na balan, Meg, no?
1: Oo, ah. Kaya kung wala tamay na balan, Meg, wala tadi subong.
2: Kaganong yan, balta ni Meg sa patio, Meg.
1: May binatamig, ah. Para dumasalaan man nga pamilya, tadi Meg. Sundon taman ko na nung ang hibe. May bi man tayo.
2: Amo na, Meg?
1: Oh, Meg, ah.
2: Mas yung balon to nila nga, you're nothing but the second rate. Trying hard. Copycat.
1: Grabe, English pa. Kaya sadyay, no?

0: Mads Marites, intindihanay na lang tabalaya ah.
1: Mads, ako ya kaintindigid ko ya sa sitwasyon mo. Ang pait lang ya kay ikaw yang hindi kaintindi sa sitwasyon ko.
0: Aba. Aba? Ako pa ya ang wala kaintindi ba?
1: Mads, intindihan ba lang sitwasyon ko? Pigado ko ya, Mads.
0: Ati, hindi ko na iya sala kung pigado ka. Imo na iya sala, Mads, nga wala kaya nagpaninguha para makadawa-dawa ang pangabuhi mo.
1: Amo na gani, Mads, nasa imo ko ka palapit. Kay kaibalo ko nga ikaw ang kaintindi sa akon.
0: Mads, naubos na iya ang pag-intindi ko sa imo. Expired na, Mads, ang pag-intindi ko. Kay man, Mads, saliwat ha? Kung intindihon ko lang iya ang pangabuhi mo, paano naman iya ang pangabuhi ko?
1: Ay, Mads, bastante ka man ya, Mads. Bisan magbulig ka pa sa akon.
0: Ang mabulig ko sa imo, amo nga, pabayan ka.
1: Matawag na bulig kay pabayaan mo man ko, Mads.
0: Bulig ko na sa imo, Mads. Agod nga hindi ka na magsalig pa sa iban nga tawo. Maninguha ka, Mads. Agod makakaon ka. Kag ang panimalay mo, mahitso mo. Tinamad na yung imo Marites.
1: Ay, sadya-sadya, ino.

0: Nakita mo si Noli.
1: Ha? Nga man?
0: Kay wala na to siya sa ginatambayan niya, Permi, nga ginaistorya niya bala sa mga pakinaasun kagbato.
1: Ay, yaya.
0: Basi, wala na dula na si Noli. Kagundiin siya nagbakalambot.
1: Ano din nga nagbakalambot siya man? At tuto siya sa dako nga bato, ho?
0: Ay, at tuto siya? Gaano to siya?
1: Gapahapa to. Nagatapik to siya.
0: Ano?
1: Siya kuno ang leader sa mga sisay kag talabang.
0: No! Hello?
1: Ano pa? Nagtapik-tapik to siya sa dagko nga bato, ah.
0: Ala ba ka, animal? Bala ni kay Noli, ay. Sa kadamo, sa mapinsaran.
1: Ah, oo. Damo na siya napinsaran niya. Pero ang magpinsar nga iya sang normal daw, budlay gid na para sa iya. Ang lain lang to sa bato nga natapikan niya, may nitan siya sang adlaw. Mangangaman siya. Kay ti silingan daan, talaba siya kuno, eh.
0: Sadya, sadya, you know.
1: Ayaw!

0: Probiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Probiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Probiotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: natin ang ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansit.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag no medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tag duwa-duwa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate, so buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong nga mata.
0: TTX 500.
3: Istoryanta, Dok Ramil, kung paano makuha or paano makabulig si DTX kag Mighty C, agod ma-maintain ang integrity sa aton nga blood-brain barrier.
4: Mm. Ang aton nga brain, Sir JP, ginsigurado, ginasiginoo nga hindi siya protektado.
3: Mm.
4: Sa tanan nga vital organs, amo lang niyang may isa nun nga space kag tuman kadamol ang guan, Sir JP, nag-protect sa tulan, sa skull. Di kung DTX 500 ka kag Mighty C, ini ang makahatag sang dugang nga protection from inside.
3: Mm-hmm.
4: Di ang arada nga bagol-bagol na tawag na outside na nga protection. Pero ang importante nga protection inside. Ang muna ka-importante ang DTX 500 kag Mighty C.
3: Mm-hmm. 7mm ang kadamulon sang bagol, Dr. Ramil.
4: Mm-hmm.
3: Bangod ang brain tissue, ang tuman kahumok, gani ini ang may redundancy sa protection. Ini ang ginatabunan sang meninges. Well, abot sa bagol mo, may meninges ka pa.
4: Mm-hmm. No? Ang skull, Sir JP, meninges kag ining CSF, ang mm-hmm. lunsay effective protection against sa gituag, kanang mahulog ka, malampus ka, mabunggo ka, mm-hmm. or ini nga physical damage. Pero ang protection batok sa kagaw, mga toxic substances, mga free radicals nga nagaupod sa dugo, ini ang ginasala sang isa ka protective element nga amo ang blood-brain barrier. Mm-hmm. Pero wala sang barrier nga makapugong sa kwan, free radicals.
3: Oh.
4: Ato na sulod mo, pwede na dito mahimo ang free radicals sa sulod. Mm. Sulod mismo sang brain. Amo na nga, importante nga padalhan mo siya antioxidant para man-neutralize ang tanan nga mga free radicals. Meaning pa, para man-neutralize ang mga tuktok nga mag-atake sa imong brain.
3: Mm.
4: Amo na ka-importante nga mainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Agod nga may makabulig protekta sa imong brain cells batok sa mga tuktok nga matabo da sa imong brain.
3: Husto. Ini ang nag-provide sang barrier o kon baral sa tunga sang capillaries kag brain cells o kon neurons. Ang existence ang blood-brain barrier ang nadiskubrehan sang late 19th century sang isa ka German physician nga si Paul Ehrlich sang iya gin-inject ang isa ka dye sa bloodstream sang ilaga. Butaan niya to color ang dugo sang ilaga. Tanan nga organ sang lawas nag-color blue.
4: Mm-hmm.
3: Pero ang tissue sang brain kag sang spinal cord wala gidyon nalatnan sang color. Meaning to say,
4: why kasulod?
3: Why kasulod?
0: TTX 500.
5: Gina Cano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyag ko, sir, ang ako niya UTI kag kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
2: Sa kapila ka maginan?
5: Sa primero katatlo sa subong kaduan.
2: Subong kamusta?
5: O ay niko ginabatsyag maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500!
4: So, ang makasulod lang gali, Sir JP, ang magagmay nga fat-soluble molecules.
3: Mm.
4: Ti, monolaw rin, isa na ka-importante. Kag some gases pakadto sa brain tissue.
3: Mm.
4: Ang glucose, bisandako, ang makasulod bangod sa transporter protein nga daw kaangay sang special doors. Agod makasulod ang glucose kag magamit sang brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, nahibaluan nga pila ka mga potent antioxidant ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na da ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500 nga may phenolic compound. Sulod na. Polyphenol sa DTX 500, sulod na. Ang flavonoid sa DTX 500,
3: sulod man.
4: Pasalamat na, Sir JP, kay may mga access ang aton brain sang mga antioxidants.
3: Mm.
4: Bangod sa nasiling na grabe mag-generate sang free radical sang brain, bangod sa sobra nga demand sini sa oxygen.
3: Mm.
4: Anything nga gagamit sang oxygen, may free radicals.
3: Hosto.
4: Ang brain gagamit oxygen, may free radicals. Ang imosilula gagamit oxygen, may free radicals na.
3: Pronto,
4: so the only thing nga pwede nimo siya mabuligan, padulongi hatagi sang antioxidants. Amo na ka importante nga ang mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500.
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX

0: oras sa K5 News FM Kalibo alas 10 sa 1:00 agahon.
1: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
0: Para sa aton yung top of the hour news. Mas nagtaas sa 4.9% rong unemployment rate it Pilipinas kubuan karayt Hunyo halin sa 4.8%. Kung nagtaliwan yung buwan it Mayo suno sa pinakauling datos it Philippine Statistics Authority. Rong pagtaas sigon ay katumbas it 5.29 million yung mga Pilipino nga wa o nagausoy o way trabaho or nagausoy ita masudlan nga trabaho. Suno sa mga eksperto, kagabanan nga nagataas rong numero ita unemployment kung buwan it Hunyo. Kung nagasugod yun na rong bago ka mga nagtapos o mga fresh graduates sa labor force it nasyon. Padayon man sigon niya nakipagbuligan ng Department of Labor and Employment sa nagkasarisari ng mga sektor, kapareho ay Technical Education and Skills sa Development Authority o TESDA para pagaparo ng oportunidad sa mga trabaho sa bilog na nasyon.
2: Pahibalo! Ora mismo!
3: Pahibalo! Ora mismo!
2: Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo! Ora mismo!
3: Pahibalo! Ora mismo!
0: Para man sa aton yung mga public service sa ginapanawagan sa mga kaigbataan, amigo, amiga, kakilaga nga si Renato Puno na Kubuan ay nagtaliwan sa apya kakinabuhi ko July 30 sa edad nga si 71 anyos. Ang nangagawas ay presente na kahamyang sa Barangay Linabuan, Sur, Banga, Aklan. Rugubong ay nakatagana sa Agosto 8. Agaroan na karang misa ay paghihwaton sa Nuestra Senora de Salvacion, Barangay Chapel sa Barangay Linabuan, Sur, Banga, Aklan. Alas 9 agahon nagigahatod sa uling kapahuayan sa Banga Municipal Cemetery. Gapanawagan ana karang mga unga. Inyo rapatian ang K5 Top of the Hour News. Ginahatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, para makalikaw sa nagkasari-saring masakit ka para itaybla ng diabetes. Mag-inom it DTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
4: K5 News FM. Kajamig mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number 1, K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026.

lingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ang kakampyon ng estasyon sa Kalibutlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: With Vizio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio.
4: Ang D3.
5: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
4: D3

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika! DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, makami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
4: Retonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
6: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: You're listening to 94.5 K5 News FM.
8: Hey, Five Galingawan Time!
9: Paring Ranggo!
10: Pare!
9: Tanungin mo ako ng English, pare. Sasagutin kita ng Spanish.
10: Uy, sigurado ka? Matatagot mo kagad ng tanong ko?
9: Anong sigurado? Siguradong sigurado.
10: Sige nga, what is more important? Heart or mind?
9: Spanish.
10: Ay, ay, ay.
8: Computer, na istasyon.
11: K5 News FM.

0: boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mga buti ka.
3: Checklist. Checklist number one. Nga mausal ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 kung ga D3 Bio ko biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body maka bato sa akon masakit nga konsentrado kay wala activity ng akon chan, nami ang autophagy ko, nami ang pag-repair sa akon lawas. The advantage, ang D3 Bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3.
4: Mm-hmm. Ma D3 Bio ko, Dok Sam, kag hindi na ko mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala yan naga panubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang naga panubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Titin kada sa pag-inom mo sang D3 Bio, ang purpose mo, patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pa da, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL. Ina wala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 Bio.
2: Rego. D3 Bio, pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nga-produce sa isang ginatawag glycogen. No? Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 Bio eh. No? Right. MCT, no? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tayo. Hindi siya makuan mabuhin.
5: Overwork.
2: Niya. Overwork. Mm-hmm. O, tungod nga siya nagpagwas ang glycogen. Kung damo ang glycogen at pila kadlaw maguba, mabankrap. So, D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tayo, ginastored lang.
3: Ginastored lang. Ginamaintain.
2: Maintain.
3: So, ginalower ang stress ang aton liver. Mm. So, okay na, no?
1: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Kung D3 lang, it's all your active immunity. Mm-hmm. Your active immune system lang ang iya inarish. Mm. Pero kung D3 Bio, duha niya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So si D3 makanto si mo active immunity. And your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imo cellula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malat-hulat lang na sila. Dito pa lang sa cellula, patay ng kagaw. Maghimos na lang sila. Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
5: Kay controlled ang infection.
7: This immunity, nagkakanto na mismo sa imo nga cellula. Daw barangay tanod.
2: Correct.
5: Daw control the infection?
2: Control.
7: Kung kaya na makontrol sa barangay tanod, ang barangay, makanto na lang itong polis, kag magano.
5: Mag-record na lang.
2: Mag-record na lang.
5: Kag manghimos, ano?
7: Oh. Pero kung wala, wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawagi kaya polis.
3: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
7: Correct.
3: Biskan kampiyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani, na
7: cytokine storm. So, sa military term, ang D3 Bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
5: Correct.
7: Lain ganyan kung may backup ka, may auxiliary ka, hindi iya matamaan
5: ang panahon
7: ng mga organic na mga soldado. So, di na nga passive na, tungod kay ara sa BCO, imong gininom.
2: Correct.
7: Nangin passive siya. Kaya kung di na ni mo inumon, di wala sang may matabo sa boy.
5: Ang BCO nga ara lang niya sa D3 Bio.
7: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 Bio over sa mga plain nga D3. Kay plain nga D3, dito lang na sa mga immune system. While D3 Bio, your immune system and your cellula. So, di ba kanami kung D3 Bio ka?
5: D3 Bio.
7: Amo na sir boy, D3 Bio naging ko sa boy. It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
1: D3 Bio.
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: ang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 4 minutos yon na nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-K5 Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan. 11 Mbps dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

gin dismiss it Korte Suprema o gin patigayan nga ra nga consolidated petition nga naga-question sa runday karang impeachment proceeding ni Vice President Sara Duterte sa House of Representatives ag sa Committee on Justice. Kaya akong ginangawahan. Sintaro ginatawag natin karang role of law. Ag mahamatong due process ang ginatawag. Sa inandang rukaso nga rahay, iyon sa aton nga impeachment court on progression of trial nga ra, mahimo gihapot kamat petition sa Korte Suprema. I-dismiss. Sabi no, sa ginpatagayan sa ginhimo karang separate resolution, rong Korte Suprema ay gin-dismiss runday karang mga separado karang petition nga gin-file ni ita abogado ita Vice President Sara Duterte. Ay sandara, nagkakwalang siguro la. Nagapasimpalad makon kung ako nagatanaw. Ay basi mata. Agbisan kita bukong kita abogado. Nagka-respeto ro aton nga Korte Suprema sa wisdom it aton nga impeachment court. Unless otherwise, kung matapos ro investigation, ay may mga question of law, ay kato kamo mag-pilot kaso sa aton nga Korte Suprema. But kung maga makarangat simpong ra, ay mahamba na aton nga kung sa mga kaso na may masabjudisi kating mga nasing naubra nga ron. On progress, ongoing ng kaso, tapos intrahan mo tarong mirit. So may ginatawag na overlapping tarin no makatabo karong desisyon. Take, kung mag-desisyon, tabi ro Korte Suprema nga papundohon ta. So, impeachment trial. Pero pangunta na karon ano rin ang nakita nga ebidensya at Korte Suprema abing papundohon do impeachment? Because this is the legal platform na matawaan man ito justicia ro both parties, rong prosecution at defense, especially git sa part ko aton ka nga Vice President. Di ba ga? Wala makitang ground nga kung ako nagatanawa sa layman nga pakintindi. At makita nga ground do Korte Suprema nga mahabo, oy, rainyong ginaubra ngon, unconstitutional. Punduhan ninyo ron. Napide ron. May ginatawag kita nga co-equal branches of government. Kaya may legislative, executive, at judicial. Di ba ga? Ay, tao lang kita karaman. Sa ginpapaguwa nga sa role do, sa decision ita korte, ang nag-issue sanda nga ron daya karanga, daya nga rang petition, hay bikang moot and academic, no? Bikang moot, what epekto ra? Bangod ro transmittal, itron daya karang articles of impeachment, ay ginpasahon sa ato nga Senado, ag kamanaman do House of Representatives. Ay man, katuaging chimpo, tag-chimpo pa nga patara, oh, mabuhay pa bago ra. Ginbaton ni taton karang nga kwan, atong nga Senate impeachment trial court,

Duterte, ang paggamit nga ra ita pundo ang di maeksplikar nga kayamanan, bribery, threat against atong karang barangay, atong karang nga government official mga ka-K5. Sunod ni ka House Prosecutor Tere Ridun. Abogado tagali si kanyara si Tere Ridun. Nga wakot masado imong bukal pag-abot sa anak karang mga sa mga plenary session nita Kongreso ay dahil nga ning abogado tagali ra. Aga na gina-welcome dong ruling itong dahil karang Korte Suprema. Pero gapasayamat kung saan daging dismiss yung mga petition nga ra. Bangod rong solo yamang nga inaway sa ginatawag nga kamatuuran. Ag accountability ay una gamang sa Senate Impeachment Court suno kay Tere Ridun. Pero na yung nga rin, inaw nga naging, kaya naging dayaw niya narikaron. Ag doon do aton nga sandigan, basihan, itaroon dahil ka nga pag-trial sa aton nga mga impeachment officer under sa aton ka nga constitution. Tapos daw umatakon si ito nga, ano aton abi nga nga Korte Suprema, sa daro pinaka final arbiter. Ah, kung nakita nato nga medyo unsoundong decision, no? Ita aton nga even aton nga decision ko atong presidente after nga may mga questions of law ay pwede ka mo petition right after ko andang nga wisdom andang judgment, no? Kung may mga question kita. Pero right now, mahamba naton nga on progress ongoing. Irespeto ba naton do aton nga impeachment court gagawa kara nga matat respeto randa kara nga grupo. Ah, gina right mabudlay nga ni sa mga tao man mga nga video gustong i-shortcut baga. Hey, kita, we are governed by laws, not governed by best o ginatawag nga laws of men nga ginatawag iya sa Pilipinas because under kita sa ginatawag nga demokrasya rato nga paggobyerno. Di ba? Tama ako, hindi. Sunod ni ka House Prosecutor Joel Choa, merong ruling ra hay ginduga ag mayon ako nung uncertainty sa trial sa impeachment court, no, ang daming grupo abi. Ito sa kaya ka rin nga may kaya nga naging tawan at may mga abogado ra atong vice president, may prosecution kita ag may depensa. Agud may hatanan. Nagagawa abi karay kun ako nagatanaw medyo tagilid yo taro. Dagagan baruto ni vice president nga ray. Era ho sa rondaya kara makara nga kwan nga ray ang ginatawag naton nga rang sa mga papilis nga ra sa commission audit. Grabe ri kara ro kwan. Grabe ri kara ro dilemma ita defense team. Ay hara ho ro sambilog pagid sa mga official it commission audit rang si Silene May Del Campo nag-testified man kahapon. Ay morahay nagatrabaho bilang 12 anyos yun nga Intelligence and Confidential Fund Audit Office. Git ato nga gobyerno ha, imagine ha. Ranang trabaho, imaw mismo ro nag-audit. Tanan nga mga Intelligence Confidential Fund. It gobyerno, imaw nag-liquidate. Ag ginbaton, nakabaton da imaw ita rundaya karang liquidation document. Nga ginsabitar ko no niya sa Office of the Vice President. Ang sunok ka na, only, ha? Just imagine, ha? Sa timpuan ko ni Vice President Sara Duterte, agro ato nga Department of Education, nga may una nga ginatawag nga confidential fund. Ha? Makon mo rin, ha? Only, sa kamatot, sa kabaabo nga nagtaliwan nga mga defense secretary, watat kitat nabatian nga may una nga confidential fund. Rayang 612.5 million confidential fund nga cover nga red article of impeachment 1, mayon nga 500 million pagid nga allocated para sa Office of the Vice President. Umpisa ko 2022-2023, ag 112.5 million nga ginalokar sa atong Department of Education. Ayrong prosecution, andara nga gin, siyempre of course, ganda gindang ginkwando mga documentary nga evidence, pinagik kay Del Campo, ag andarang ginumpisan dong tabulation ag hayos 845 nga mga acknowledgement receipt rong nabuo sa Office of the Vice President nga ginliquidate sa kunday karang confidential fund from December 21 to 31 2022, meaning to say may natabo nga transaction
May natabo nga paggamit.

0: it confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Naro question kara, wa pa kita karanagatan aw kung siin gingamit sa nga rang statement kaya tara yung pangayuwang nga rang witness. Basta, may una nga mahamatong probable cause nga may mga resibo nga naggamit imaw it pundo halin sa confidential fund base sa ginpresentar nga mga liquidation mga K5. Galing! Kaptik Ruandang Depensa. Hagin objection, objection your honor. Ah, hay bawal mag-tabulate. O, oh, ginbawagan nga mag-tabulate ro. Rayang kwan gra, ro ato nga kowa, agro prosecution. Di tama na pag kanon, pag huya pa ako ano pan. Pero siyempre, hay sangayon man ko aton karang president judge, it aton karang Senate Court. Okay, kay presiding officer Francis Escudero ay gitawan na ron. Pero padayon gihapon nga pag himay akunday ka nga mga papilis pag review kung mga record nga naging presenter sa aton mismo karon nga impeachment court mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipay Robby Kahiling 11 Mbps.
0: Ngani masadya ha, masadya raton nga rang hinampang ag mga bubagantayan mga K5. Ha, kung samtang nagagapit nga nagagapit. Ha, rung mga ang nagabuhay rung dahil karang hearing. Kaya medyo nagakuan ha. Ngani ko na ako, siguro makon ginuna matagid man ko aton nga prosecution. Pero medyo less anay nga kung sa mga balita ay Redo less anay nga balita, medyo maisa talaga rin. Ato na nang pasabugon do pinaka mabahugid sa ulihi o sa apat nga to ha. Kani karapang kita sa pangayuwa nga rahay. Budlay tabi ay nga mga ginatawag nga mga dokumento nga once nga may kompleto kagiling sa mga documentary evidence kada plus pagidray mo nga living witness ay tapos kagiling gid. So what mao bra ro prosecute ang defense team? Object lang. Eh, paano tamasairan dong ginatawag nga katotohanan akon puro kita object. Tanan ni presenter tanan for good transparency. Agma kita publiko kung may una bukod niya para kitang nagapamagabag house hindi pagbukaron hindi pag submitter. It means to say nga there's something. Ito nga part of ginatawag nga depensa ron. Bukod at manami sa pananawan ita publiko kung magkaroon niya ron. Posibleng may ginatago. Tiko wakat ginatago, presentar. Eta naawon taro ginatawag nga kamatuuran mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong kakipay, Robby Kahiling, 11 Mbps.
0: Well, aton nga nga pagtao it discussion ng opinion ay kumanat against aton nga vice presidenta. Representar tarang nagkatabo sa impeachment trial nga on progress. Base sa ginpresentar na ito ng pagtanaw man kung mga nagkatabo sa sugod ito ng dekaran nga impeachment court mga kakipaib. Okay, dahil gid nga utro adlaw sa aton nga mga suki sa aton nga mga pinalangga karangatag pagamati. Iya sa kabukusan ko aton karangang probinsya takan kabilugan nga Western Visayas, Banwat, Caligo, Pilipinas. Bilog nga kalibutan. After ko bagyo nga ra. May bagyo, tagali kita. Galing ro bagyo pagwaon sa aton nga AOR. Oh, kaso man hay wa matakontak kita bukod at kita apektado supposedly. Ay ito sa may part kat Northern Luzon kaso ang ro aton nga rang habagat. Ro nag-apekto iya sa aton karon nga Bisaya sa mostly cloudy na kita makaron, mostly sunny na kita. Pero bukod mainit ratong panyimpo bangod sa timpong ra ita bagyo nga. Pero don't worry ay san kay na nganin nagawaswas babas ko katong hangin nagugan ay tanan mo sa kagitan ay na medyo kagita mainit kita mako na masilak tagi hapon wat gayom masyado galing riba kato na butang sa ayang may mga klase kita nga riba wa naka-attender ay bangod nga ni sa kondisyon okay lang doon ah importante ay safe pro aton nga mga estudyante ang magpilit kita katong chimpong atong naga naga kumbaka katon doon ay dalimuos kunya katon sa kanon man ah. Oh, ma-res ka pa. Ay, ito nga ni Raton makarangakuan. Raton nga Senado, medyo I think nag-suspende ko ang karang mga hearing. ay bangod nga apektado gito sa may party kara it Luzon sa pagwaswas nga ra it ronday karang bagyo o duman mahinay man kaso lang ayro aton nga rang habagat ro nag-apekto iya sa aton nga Pilipinas mga kaki five
1: high speed na balita optic fiber dokumentaryo kasama ang inyong ka-T5 Romy Gahili 11 Mbps.
0: Adlaw kita makara nga Webes pizza size kita sa bugan nga ra it Agosto 2026. Ano raton kara nga mga mainit nga mga balita mga tao pang don nga aton kara nga pagkahistoryan pagkatutukan iya sa kabukusan ko aton nga pagililiba Webesan nga edisyon. Babayi nga ra nga nagpanakaw nga rata cellphone in the broad daylight ha. Kasod na mismo rat eskwilahan Kalibo Pilot Elementary School ha. O hadakpan yun ko aton nga mga katapot kapulisan ag aton nga barangay. Ayaw at huya na aton nga bandaho. Kadaw adlawon ginbutang sabag kabatas na may tikwian tagali sa eskwilahan nga ra. Samtang clearing sa mga commercial establishment sa Banway ta Kalibo, ginaproponer itaton karangasang gwanyang bayan bangod sa kagutokon sa trapiko, kagutok man sa aton karang mga uyagyan. Ayot aron, ay makarangat simpo nga rahay. Wata kita nagagapad, nga nagagapad. Paisot raton nga rang pamanaw ko aton nga rang pangabuhi. Samtang LGU it balite, pag-ayuson rong system protocols, ag komunikasyon kung kinangan gid nga kung kinangan basira sa resulta karat investigation nga ginaligar nga ni ita lapses sa MDRRMO Balite sa nakuryente nga ron nga pasyente nga namatay mga kakipayb dapat lang nga magpaguwa gihapon karot o dapat nga magconduct at independent investigation daton karon nga alkalde diba nga gahambay hay maka malangman na ron. Ay siyempre ro gaimbestiga sanda malang man gihapon. Dapat taro gaimbestiga ta kararo mataas ta gihapon. No, ano dapat kun tamakon sa mamakarang sistema nga kun MDR although under ko atong office of the vice of the mayor dapat bisan niya sa atong nga probinsya oh, sa PDR man na for example eh. Kung makorek kung kinangan korek kon matat problema kun ikorek basta siyempre mga ta atong nga pangabuhi nga rahay. Okay lang ta magkasa kita kun bukon at kabuhi atong nga ginadaga. Ay kabuhi tabi tawo. Di ba? Mga natong nga mga nurses mga doktor nga may una gidang lisensya sandara is labi ni mag-practice the movement nga sandahay underboard. Kinangan kita nimong ma-practice tulis siya. Siyempre, bisan madisgrasya matar pasyente ko na nauna at less ay sandat ay professional ang ginatawag. Ay kung wakapat lisensya ang madisgrasya pa ay mabaho pat ang question doon. Mabaho pat ang violation. Samtang balikan tara nga rang bungguan. Bungguan at daywa ka mga tuda nga raya sa aton nga Banat Kalibo. Rayang kaputuda nga rang naga inaway bangod sa anta karang identity. Agsarunday ka nga petition sa aton nga sanggunang bayan. Ay ginreview karanda karang constitution and bylaws. May akon ta natukiban. May mga portion ta karunday karang artikulo na hindi ko makita especially gid pag-abot sa ginatawag karang nga role of succession narayro nangin umpisada kanda karang pag inaway mainit karang discussion nag inaway sa daywa karang mga tuda sa Kalibo Indo na atong nga pagbalikan rang issue nga mga K5 ag may akon pag inatukiban nga haman gintratarda kung nagtaliwan karang dagon 2025 ko aton mismo nga sanggunang bayan kung may naunaut nga grupo nga ginasugid nga legit nga miyembro at kaputuda ang galibog ako karay dapat nga ni kunta pungkwat husto katong sanggunang bayan da.
1: High speed na balita optic fiber dokumentaryo kasama ang inyong ka-T5 Romy Gahiling 11 Mbps.
0: Dahil aton karang pag-istoryahan iya sa kabukusan ko aton karang pag-ililiba broadcasting kita live iya sa aton nga broadcast center makita kita sa fourth floor ita Garcia Building 2 Capital Site Banwat Kalibo. Naga-broadcast man kita pinagi sa aton karang Facebook live. Bisitahin ninyo yung live program K5 News Kalibo. Aga siyempre of course pwede man kita masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sa aton una nga magmanghod nga nagagamit itong karang may mga website kamo. Pwede ninyo i-click ron ha. Aga siyempre of course aton man nga managamit ita digital nagagamit man itong dekaron nga transistor radio, ano man yung ginagamit, basta may FM band, FM band. Happy pamati kinyo gid makaranga panyimpo. Every gid sa kabukusan ko aton karang nga probinsya Taklan, sa aton nga mga negosyante, sa aton nga mga merkado publiko ah, sa mga negosyante tinuganon, panakot. Banya ba, may andagit aron nga ginasabit una sa nga mga pwesto, sa nga mga stall, may dahil kinyo nga nga pagpamati gid ah. Gid sa aton nga may Kalibo Public Market, bagong public market. Aton nga Kalibo Shopping Center, aton nga mga talipapa, may dad kinyo unang pagpamati. Ag siyempre sa mga merkado publiko man, sa mga tagsa ka mga munisipyo naton, iya sa aton nga probinsya Taklan, may dad kinyo una nga utro adlaw. Nasa Leso Public Market, agnuman sa public market, may dad gid nga agahon kinyo una o pa utro adlaw na kita. Ag bago ko hilipat, base di ako kakaon. Happy, happy birthday gid, no? Sa amo niya karang mahugod nga partner niya sa K5 News FM Kalibo. Happy, happy birthday gate kay K5 Regilen Tornino nga nag-celebrar ko anang karang birthday makarang adlaw. Happy, happy birthday gate ka K5 Regi nga nag-celebrar bawhay. Galing kahapon, tako na lang handa. Advance na gano'ng handa. Okay, okay. Sige, hapon. Sige, basta importante yan. Hay, may diyang ro aton karang gawas. Yung aton pinaka pangamuyo sa atong may gawas na mag haba pa itong pagpanerbisyo sa kalibutan nga ra. Ha, di ba ka? Ag sa iba pag-in nga nag-birthday makarang adlaw. Sige, belated advance ka itong tanan ha sa mga nag-birthday mga kakipaybi. It's your day. Ha, di ba ka? May aton ka nga 27 minutos yun doon nakataliwan sa oras ka nga alas 11. At bago kita ka nga mag-watch-watch ko aton nga mga taupang doon. Talaga din ay buon ko na ako nga nga vitamin C. Naman nga nakita ito, Mighty C Alkaline Vitamin C. Rong vitamin C, hi, siyempre of course, aton dang partner dipinsagin sa aton ka nga gawas kontra sa runday ka nga mga buhatian. Mga viruses, mga bakterya. Pangunta na paano kita protektahan adlaw-adlaw itaton nga ng vitamin C. Mayroong pakunta na. Pinagi sa mga virus. Rong virus ay masyado nga maisot ikumpara sa mga bakterya. Ngayon masyado kita sandang penetrable, no? Mahumus na nga makasugod sa aton karang agawas. Kung bagaro virus ay makita gamang it microscope. Pero sa atong naked eye, hindi halos makita. Bangod sa sobrang isot. Pero deadly kung makasood sa atong karang gawas. At siyempre, gaban sa mga virus nga ng mga bakterya, na nang paborito ka rin sa suod ako atong gawas. Watas na nag-istar sa guwa itiawas. Ngani, andang paborito, andang objective rung makasood sa atong karang gawas. Rong virus, why it kapasidad nga mag-multiply sanda the moment nga makasood sa gawas, iti hamba nimo nga magtiyo ron sanda sa sood iti gawas nga maginabo galing ro problema kun anda karang hipenetrate to aton nga cell sa atong gawas ayro aton tang cells karon andang gina paabo tandang halimbawa kun mamatay ro sang ka cells makonsider imo nga cancer cell gatayapon yung dayon ani doon dong sistema it virus. Ha? Ginatap ng daro mga parts, organ ko atong gawas agud nga masamad, agud makapekto sa bilog nga gawas mga kakipaym. Hindi hayos mamatay-matay sa ginatawag ng mga antibiotics nga ra. Rong Mighty C Alkaline Vitamin C ay nagapabuligid nga nagapabaskog ko atong karang immune system, nagapabaskogid ko atong nga sundalo sa atong karang gawas, atong nga white blood cells nga ra. Pero atong nga mga sundalo ha, kinangan na aton nga may ato mga white blood cells. Dahil siyempre, ro pinakamabaskog kita karang protection aton na atong immune system. Ay kung magsalig kita sa mga antibiotics karon hay what at puwas ron kung mahina malang na atong immune system. Nga na inunahon tara atong immune system na mangin mapag-on, mangin mabaskog. Agod bisan, anuman kaisog kung dahil ka ng mga virus nga magsod o bakterya, bisan wa pataro mga antibiotics yung kahit na aton dun nga tumbahon ag patsyon do mga bacteria virus nga nakasood sa aton karang gawas. Di ba ya? Mas kapin kon mabasko gro persa ko aton yung mga sundalo at mga white blood cells. Ayaw, tasan daw. Hindi ko ta mag-penetrate sa pertahan pa manahay tumbagon. Mga kakipay. Ngani, inom kita adlaw adot vitamin C, mighty C alkaline vitamin C. Agot kita ay sigurado gid. Ibagid man ko may protection, bisan sinta dayon. Protektado kita mga kakipay. Ag nagapatibay pa ko aton nga resistensya. May sakit man kita sa uwa, matibay ra atong resistensya mga kakipay. Aprobado ko aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika sa Clinica de Alternativo and Medicinal Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminya Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Mommy, Kahiling, 11 Mbps.
0: Magapanumbali kita sa aton karang mga detalye pagkatapos yamang it mga reminders. Kindly standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Aklan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi ka na ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light, dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko. Naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Salikas. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Waka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami. Nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit na yung akong ulo. Tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, balik kita. Agpadayin sa aton karing pag-ililiba. May 37 minutos yun. Wrong nakataliwan sa oras nga alas 11. May dahil nga pagkumateo na kay Sister Jo ah, sa Rabia. Happy listening ko no sa nga kasin kay Manang na Ninang ng Willen. Nga nagpamati makara apo pati si nanay. Okay, kaya na ining man una, may dahil nga pagpumateo na sa Blast Site Kalibo. Nga nag-monitor makarang apang orason. Thank you so much. Mga Sarabia pamilya, una sa Blast Site. At kama naman, kay Sister Tessie Sukgang, nga nag-monitor iya sa itong karang programa, rung mga grupo, itong transport sector, iya sa Altabas, Balitig, Bata. No? May dadgid nga pagpumati. Sa itong mga drivers una, no? May dadgid nga utro adlaw katon una. Ah. At sa mga pasahero nga nag-hugat, no? Sin man ninyong karang destinasyon pa uli man or pabalik iya sa aton nga Banwa it Kalibo. Okay, sige. Sa aton nga pagpadayon, iya sa aton karang pag-ililiba, aton karang ginatungan nga maabot no aton karang punong barangay at poblasyon no kay Kapitan Capnil, kay SB member Neil no. Although may meeting imo kay ina, I think iya sa aton sa Kapitolyo ay kahapon rayang nag-makonsulay nga nag-viral sa aton karang nga Facebook page sa post nga ra. Rayang babayi nga ra nga nagpamuutang ani itong dahil karang gamit, cellphone nga ra. Abi ko tangani sa mga, kung sa mga plaza, abi man na kung sino. Nagaling nga ay, una tabi ra sa kwan, sa Soda Mismot Eskwilahan, iya sa aton nga Banat Kalibo. Agrupang utangan na kara, hay, raya ba nga rang babayi, hay, may ana bang estudyante ra? O nga, or, nagsuod yung tagamang imo sa suod mismo turun dahil karang iskwilahan ang napakunukuno imo nga kwan nga ginikanan. Diba ka? Dahil man matood do pinaka mabudlay sa part ko aton nga mga gwardya ay hindi mo ta ma-identify matood kung may unga ka sa suod. Una mo na dapat ay okay na taman na kung mamakaray mabudlay kung sumud man ang mga gagaki man ay for example tapos may plano tagaling manghidnap sa suod iskwilahan ba kabudlay ta? Diba ka? O dapat ta ay stricto ho yung tarong seguridad gate ko aton nga mga eskwelahan. Ngayon, nasusudlan, no? Natatakawan yung tag. Na-identify na paman ko aton nga kwan, ko aton nga barangay, ay sa pag backtrack ko aton karang PNP sa bulig man ko aton karang barangay official, ko aton nga mga barangay o official ay na-identify taron dahil karang babae mga kipay pag mismo raton nga council sa pagpanguna ni punong barangay Kapnil ay nagpatigayin kita ron nga mag-operate sa kahapon kabi eh, ag nadakpan kita ron babae nga ra. Oh? Ato abing ita si Kapnil kung paano nang na kwanda ag siin nga porsyon iya sa aton sa kalibura kung taga-kalibog iman imura or halin pa mismo sa iba karang abanwa pero mostly yaban gid ay sa kalibura ay kung na, kaya na-identify ko aton mismo karon nga barangay mga kakipay.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
9: Agidugang ko lang man kana partir kara sa runday karang bukong niya mak road clearing makaraw ginalimpiyuhan rayang mga commercial establishment nga ra iya sa Banat Kalibo nga dapat hay himuson yon. Pero pangutanang paano ba maghimos ay kung kita nagatanaw may mga karsada kita, may mga lugar kita ya sa interior nga hagos ro ginatawag nga pathway, di ba ga? Nga ginaagyan supposedly itaw. Pero may mga kwandon, may mga baligyaan yon. O, hay paano to ma-justify ra? Abi nga kung aton nga limpyuhan sandara, lero aton nga rang pangutana, ay mato nagaguto kuro aton nga rang kalibo mga kipay. Dahil sa mga nagasoluputan ng mga negosyo, so dapat ayuson da ko aton nga munisipyo partikular sa itong sanggunang bayan, o nga rin dapat gid nga may ayuson yun sin, kung sin, pero trabaho ito atong zoning, no, sa zoning ordinance na itong kung sin dapat ibutang ro mga negosyo nga, nga hindi makapekto sa atong trapiko, ag mag-cause it problema sa aton karang mga motorista, sa aton karang mga, kung ba yung nga, mga nagabaktas mga kipay, di ba? Idugang ko man, basic, idugang ko pagid rin, ay siyempre sa part ng isugi hapon nga, it mga tudas man nga talagang tudas talaga. Oo, idugang ko lang sang kiri ay gintalakay ta ko nagtaliwan karang adlaw, ron na sabitan karang nga, issue mga kakipay. Negative mao? Oo. Actually, kayo na binag-istorya kami ni Kapnil, ay suno ka na, ay patawag ang imadal nga ng may meeting.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
9: Busy? Okay, sige. Ay balikan talang ito na, imaw sa anakarang linyada, no? Si punong barangay, ABC President na Kapnil, kalendaryo mga kakipay. Okay. May aton ka nga 42 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 11. Malikian na kita sa kiri, no? Ag balikan tanay rin nga lang iso na nga before, no? Kung taliwan nga adlaw, siyempre wapat natawag nga conclusion ng ginatawag naton, no? Ay bisan, siyempre, sa sanggunang bayan, wapat ginpresentar nga, wapat nakaschedule. Ay kahapon, kung taliwan nga Martes, nagsisyon, waman kita kabati nga ginpaagi sa ginatawag karon nga agenda rayang problema nga rat grupo nga rat kaputuda ag base man sa petisyon ko anda mismo karon nga mga opisyal particular dayang grupo nanday Mr. Apilido langit tama ko ni Mr. Apilido rayong grupo kaputuda suno sa atong barangay ag suno sa atong nga sanggunang bayan nga gin-accredit yung taranda karang grupo as kapatuda iya sa poblasyon kung nagtaliwan ko mga previous pang year nga nagkatabo, no? Bago nga nagtuhaw runday ka nga problema nga harangani sa grupo man na naipart ni Mr. Miguel Valenzuela nga nag-acto man as President man, it kaparehas man gihapon nga grupo, nga kapatuda man gihapon mga kakipay.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
9: Medyo nagasood ako sa wisdom ni Haring Solomon mga kakipay, di ba? Nga rotong atong daywa ka mababaye nga nagatangis ay kuno hay ratong yapsag hay anda, di ba? O ano ginobra ko soldado ni Solomon agin order ni Haring Solomon, di ba? Pihakon, tungaon, dugawas, baby nga to. Oh, ay, siyempre, katong ma-identify kung anong kita ka bugat para sa kananay ro, anang nga pasaga makita nga mamatay, kabatas, tungaon, nag-ita, okay mo. Aro sa bilog nga babay, nagkasukot nga, sige, tunga ama na. Aro sa bilog na siyempre, ay, isig man na, itao kalatang unga, basta hindi mamatay. So, kato nakita, aro ginatawag nga wisdom. So, ro, kakatabo nga ra, makara sa, daywa katuda nga ra, makaragin ro, anak, karang mahambo na ton, applicable nga senaryo mga K5. Daywa ay, ay bisan ko ng taliwan nga adlaw, naga istorya ko kay Mr. Valenzuela, sir makon hay, basi makon pidi ninyo nga, pidi ka makon nabing magkuhan, nabiron, pidi mo mag-giveaway, ay sense nga, sunod sa sanggunang bayan, sa atong chairman sa Committee on Transportation ay, hatutangan eh, as early pa as 2025, na-approve nyo ta, nabato nyo ta mismo ita CSO, nga sandarong makonsider nga legit as grupo nga kaputuda, iya sa atong nga banat kalibong, nagabiyahi as far as kaputuda is concerned mga K5. Di ba ya? So, rin grupo nga ra, dahil itong recognize, rin makando bagong presidente nga sanay Mr. Apilido, nga naghimo tunday karang petisyon sa atong karang sanggunang bayan, agwa nga ni gihapon matatalas na makarang at simpura. Ha? Huwag gihapon kita at nasairan nga abihay saan o tatarunda. O doon nga forward, ay tuntok kung ano magkatabo. Mga na dapat nga marisolbat o mando problema nga ra, the moment ka hindi marisolba ra, ay nagkakaus para it, ginatawag naton nga epekto sa part ko mga membro, siyempre ay apektado robot organization na nakaramis mga integridad. Ito samitan ka nga grupo. Now, suno kay SB Matt Guzman, nga ro andang organisasyon ay nakasanding man gihapon sa anda ka nga constitution and bylaws. No? Ag, siyempre sa constitution and bylaws, even nga ni sa atong nga constitution, ag even sa mga organisasyon, kooperatiba, una, ro ginatawag naton nga ginatawag nga obligasyon, duties and responsibilities ko mga opisyal from president down to andang pinaka sergeant at arm nga ginatawag. May una pa, di ba ka? So nakastipulitan una karon, aro duties and responsibilities kung ano rin mong trabaho, nakabutang tanan una. And then, doon sa bilog karon nga mabaho pagid, nga makita mo sa Constitution and Bylaws, roon ang ginatawag nga, ginatawag naton nga, Rules of Succession. Ay, siyempre, bukon matanan yung oras at simpo nga, roon ka dumwaga ay may dumyawas. Di ba? May mga nagkakatabo man nga mga unexpected nga mga circumstances, nga disgrasya, namatay, unable, di ba? Hindi na maka-discharge ko anak karang duties and responsibilities. So, that is parang mahamba naton nga, that is given. No? Given yun rin nga ginatawag nga constitution and bylaws. No? Ag, mostly, rin constitution and bylaws ay siyempre, gina-accredit man doon. Siyempre, kung mag-submit ka ko imong organization, ay gina-check man doon ko aton nga local government, especially doon sa kuryang bayan, kung daya nga rahay, mahamba naton nga what contradiction sa aton nga municipal ordinance. Hindi pa kita pwede mag-contradict sa aton nga local ordinance at the same time sa aton nga mga existing laws. So much more sa aton mismo karang constitution.
6: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
9: So kina-review ron, nag-agigit review. Now, sa bilog parikara, aton magin nga sa aton mga pagpanayausaw, siyempre rong ginatawag nga constitution and bylaws, hay bukom at house parehas ta nandun. Depende ron sa grupo, depende sa organisasyon, depende sa kooperatiba. That's why nga, rayang bylaws ay ginakrap up na ron bilog nga members inyong grupo. Same as sa aton nga constitution sa Pilipinas, di ba? May aton nga Constitutional Commission, may aton nga CONAS, so aton mga representante may ginatawag nga plebiscite. nga nagkakatabo, di ba ga? Ay dun no purpose karon. Ma-inform na tao ano yung gusto ni kara sa atong constitution nga ra. Di ba ga? Ano? Ngayon no framers ka constitution, mismo tao kita. Kita no framers yung constitution. Ang pag-abot sa statutory construction, itatong nga layi, roon na ginatanaw itatong nga mga abogado, pero framers ko aton nga constitution, which is kita nga tawo, kita nag-ubra. So, to reflect rin nga rang organisasyon nga mga tuda, especially gito yung kaputuda nga rang may andang konflikto sa nakarang organisasyon, especially kung andang identity, kung sino okay, dapat ro nagadumaga it andang grupo. Hay, balik kita sa basic, balik kita sa ginsumpaan, balik kita sa ginkasugtanan it grupo, membro bago ging triar do organisasyon mga kakipaib.
10: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipaib, Romy Kahiling, 11 Mbps.
9: Ag, sarang-arang constitution and bylaws, di kara masodo ginatawag nga may mga ginatawag nga rules of succession pag-abot sa mga naga-discharge of duties ko andak karang mga official mga kakipaib. Now, pilang bisis ko rin nag-ibubalikwa, actually. Ginipinasunod ko ay, arayang nabuitan kong kopya nga ng Constitutional Bylaws of Calibo Tricycle Operators and Driver Association, Calibo Poblacion Tricycle Operators and Driver Association. So, manami rin pagplastar, may preambulo, may declaration of principle, Article 1, may nakabutang rekarado article, pasahon ko anetik sa bilog ha, agud masara naton kon ano ro missing part nga ginausoy ko rekara mga K5. Ay hindi kita maka discuss dikara sa problema nga dayang dayawa ka grupo nga ra, dayawang ka grupo nga tuda, although parehas na nga tuda, pero in terms of ro away abikara ay membership ag andang ginatawag nga kwanay leadership para ro away, dahil dikara nagumpisa ro ugat nga ra nga kon hamat may petition hama nagsabat iya katon sa aton nga istasyon do sa piyak nga grupo, especially kay Mr. Valenzuela, ay para ka na sa nang grupo, sana ta mismo rong dapat recognize. So problema gang, wa sa na ma-recognize. It is because may una pa ta nga nagpatayo ta sa munisipyo, sanggunyang bayan, nga ratot arugin, grant it aton nga sanggunyang bayan, especially pag accept it grupo naton sa civil society o civil organization, una sa aton karang nga munisipyo. Okay. 3 minutes. Balikan nga natuman. So, Article 1, of course, may declaration of principles na rikara, no? So, basic yun doon, no? Yung mga prinsipyo nga dapat sundon. Sa Article 2, may scope and purpose. Rikara, no? Okay? Rong Article 3, rikara ro name, emblem, and other insignia of the association. Rikara makita mo ro kung ano ginistoryan parte sa ng kulay, kung andang tricycle, kung andang gambong, ano rong logo, di ba? Then Article 4, Principal Office of Calibo Poblacion Tricycle Operators and Driver Association. So mostly located gid iya sa Calibo ron, kaya nganing nga poblacion ka. Then di kara sa Article 5, powers, function and duties of Calibo Tricycle Operators and Driver Association. So nakasit di kara sa Section 1. Ranang powers Calibo Poblacion Tricycle and Driver Association. Kung may andang gin-stipulate nga sub-paragraph, mga 5 siguro ra. And then, nakabutang man sa Section 2, duties and function of Calibo Poblacion Tricycle Operators and Driver Association. So ano andang mga duties and responsibilities bilang mga tuda, di ba? Mostly yaban to, siyempre dapat nag-servisyo ka, pinagis sa pag-promote it welfare, it association, diba? So on and so forth. Okay man doon. Umat question di karon. Di karon kita sa Article 6. Ro andang ginatawag nga meeting, orders of business, notice and quorum. So di karon kita sa ma-apply di karon doon ita mga parliamentary procedure pag-abot sa mga meeting, regular, special sa pagpatawag, no? I think including parikarado ginatawag nga general assembly meeting di karon sa meeting ra, no? Nga gina-practice. So nami ho, may nakabutang marikara. Randang order of business. So, gintuad kita sa order of business atong sanggunyang bayan, no? So, to order, invocation, tanan, so on support until adjournment, no? So, kompleto. institutionalize. Yani kung sino magbuhos nga official grupo, ara, sa itong constitutional bylaws, makita ni mo kung paano sundon o paano mag-conduct meeting. Galing balikan tara ha, ay iyaon da aton nga MyTC Network News, mga kakipay.
10: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: TTX 500. Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
12: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
11: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domicho may nag-ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang pulo kabila.

0: mata.
1: GTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kun ikaw ang may buyon? Kaupod ta sa nakaroon nga diskasyon aton CEO, si Doc Ramil. Oy, Doc Ramil?
3: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
2: Oo, choice.
3: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Di sinundin dako dyan. May tani kong ga naka, no? DTX 500. Bisan paano, mabuligan ang metabolismo.
4: Correct.
3: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pagainom DTX 500 by TCD. Dako tiyan eh.
2: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kaga heart attack?
3: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
2: Gusto.
3: Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kagbay TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian. Kung ikaw, tani, naka-DTX 500. Ang purpose na, kay kung taas ng imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, permi, ginamo ginarecommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasda mga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
5: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subo 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500.
2: So, kung DTX 500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
3: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas.
2: Gusto.
3: Ang matabo, Sir GP, sigi bubo sa insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas, ti gubay. Here comes, mamroblema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin.
2: Gusto.
3: So, maulat ka, nga babangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di babangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad di matamaan gamit sa cellulas ang pancreas, ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na, inikon mamati pa.
2: Gusto.
3: Kung maumpawan pa.
2: Oo.
3: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
1: DTX 500.
2: Imo pangalan na, partner?
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, tinatong score gani?
6: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
6: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: DTX

0: 95 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Oob at labas ng ating bansa, hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News.
3: At sa ulo, naman nagbabagang balita. OFW na mula sa Negros Occidental, minaltrato sa Saudi Arabia, biktima na rescue. Dating BFP personnel patay matapos umanong barilin ang sarili gamit ang baril ng mister na pulis sa San Miguel, Leyte. Department of Agriculture tumanggap ng aplikasyon para sa ayuda sa mga naapektuhan ng ASF sa Negros Oriental.
0: YTC Network News.
3: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Department of Agriculture tumanggap na ng aplikasyon para sa ayuda sa mga naapektuhan ng ASF sa Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
4: Inihayag ng DAPATCO na lahat ng apektadong nag-aalaga ng baboy, kabilang ang mga hindi restado sa PCIC, ay makakatanggap ng tulong pinansyal kung isusumidin nila ang mga kinakailangang dokumento. Hinimok ng Provincial Veterinary Office sa mga apektadong nag-aalaga ng baboy sa Libertad, Tanhay, Amlan, Shaton at Bayawan na magsumiti ng kanilang mga aplikasyon. Sa kabila ng mga alalahanin tungkol sa pondo ng PCIC, tiniyak na ahensya na mga kwalipikadong kaso ay patuloy na ipoproseso para sa tulong. Inikayat din ang mga magsaka na irehiso ang kanilang mga alagang hayop upang matiyak ang proteksyon sa hinaharap. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: YTC Network News.
3: Samantala, dating BFP personnel patay matapos umanong barilin ang sarili gamit ang baril ng mister na pulis sa San Miguel, Leyte. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
5: Natagpo ang walang buhay ang isang 33 anyos na dating miyembro ng Bureau of Fire Protection o BFP matapos umanong barilin ang kanyang sarili gamit ang service firearm ng kanyang mister sa Barangay Cayari, San Miguel, Leyte kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si Fire Officer 2 Katrina at residente ng naturang barangay. Ayon sa San Miguel PNP, naganap ang insidente dakong alas 7:40 ng umaga at naiulat ito sa kanilang tanggapan sa pamamagitan ng mister ng biktima dakong alas 8:15 ng umaga. Batay sa salaysay ng asawa nito na isang pulis, kasalukuyan siyang naliligo at naghahandag pumasok sa trabaho nang makarinig siya ng putok ng baril mula sa sala ng kanilang bahay. Aniya, nakuha ng biktima ang service firearm mula sa loob ng gun case matapos makuha ang katabing susi nito. Dagdag pa ng Chief of Police ng San Miguel PNP, humaharap sa depresyon at kasalukuyang under medication ang biktima ayon sa pahayag ng mister. Patuloy pa rin ang isinasagawang malalim na imbestigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Para sa YTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: YTC Network News.
3: Gayundin, delivery rider patay matapos mawala ng kontrol sa minamanehong motorsiklo sa Batal, Santiago City. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
6: Nasawi ang isang 25-anyos na delivery rider matapos mawala ng kontrol sa minamanehong motorsiklo at sumalpok sa isang kanal sa kahabaan ng Abaya Road, Purok Namnama, Barangay Batal, Santiago City noong madaling araw ng Martes, Agosto 4. Batay sa paunang ulat ng Traffic Enforcement Unit o TEU, naganap ang aksidente dakong alas 2 ng madaling araw habang binabagtas ng biktima ang kalsada nang bigla na lamang umanong lumihis ang motorsiklo bago tuluyang nahulog sa gilid ng kalsada at bumagsak sa kanal. Mabilis na isinugod ng mga nakakita ang biktima sa Southern Isabela Medical Center o SIMC upang malapatan ng lunas. Subalit dahil sa matitinding pinsala at sugat na tinamo sa katawan, idineklara siyang dead on arrival ng attending physician dakong alas 3:08 ng madaling araw. Sa ngayon ay patuloy pa rin inaalam ng mga awtoridad at pulisya ang eksaktong sanhi ng aksidente kabilang ang pagsusuri kung mabilis ang takbo ng motorsiklo, puyat ang biktima o may pumalyang mekanikal sa sasakyan habang nagbibiyahe sa gitna ng dilim.
7: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
0: Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
3: Garden OFW na mula sa Negros Occidental, minaltrato sa Saudi Arabia, biktima na rescue. Tabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
8: Walang sweldo, ikinukulong, sinasaktan at hindi pinapakain. Kabilang ito sa mga mapait na karanasan ng isang overseas Filipino worker mula sa bayan ng Isabela sa Negros Occidental na si Maria Eva Abastillas. Nagpa siya si Eva na magtrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia noong taong 2023 upang makatulong sa kanyang pamilya. Ngunit nakakaranas na umano ito ng pagmamaltrato mula sa kanyang amo matapos ang 3 buwan pa lamang na pagtatrabaho bilang domestic helper. Ayon sa ina ni Eva, na residente ng Barangay 8 sa bayan ng Isabela sa Negros Occidental, nakakatawag pa naman umano sa kanila ang kanyang anak pero hindi nito ipinapakita ang kanyang mukha sa video call at kamay lamang ng 46 anyos na OFW ang kanilang nakikita. Ipinapaalam umano ni Eva sa kanyang pamilya na nasa mabuti siyang kalagayan sa pamamagitan ng isang papel na may sulat kamay kung saan nakasaad na okay lang ako. Na-rescue na ang Negrense OFW na agad dinala sa Philippine Embassy sa Saudi Arabia matapos nakatakas mula sa bahay ng kanyang amo. Maliban sa embahada, nagpaabot naman ang kanilang tulong kay Eva at sa kanyang pamilya ang Local Government Unit o LGU ng Isabela sa Negros Occidental. Ayon kay Mayor Miguel Angelo Yulo, magpapaabot sila ng tulong sa pamilya habang hindi pa nakauwi ng Pilipinas ang OFW na si Eva. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
0: C Network News.
1: Mighty C Network News.
3: Tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Menor de edad at 24 years old na lalaki arestado sa kasong panghahalay sa 18 years old na kainuman sa San Jose Antique. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Jojen Morillo.
9: Inaresto ng mga kapulisan ng isang 17 anyos na estudyante na itinuturing top 7 most wanted persons sa Region 6 at isang 24 anyos na lalaki na top 6 sa nasabing listahan noong Agosto 3 sa bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Sa panayam kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, Acting Chief of Police ng San Jose MPS, na aresto ang dalawang suspect sa bisa ng warrant of arrest na may petsa ng Agosto 3 na inisyo ng 6th Judicial Region Branch 10, San Jose Antique. Ayon kay Police Major Magbanwa, naganap ang insidente noong Agosto 2025 matapos mag-inuman ang mga suspect.

0: Legacy Network News.
1: Samantala, tatlong suspect na nambugbog sa isang construction worker sa Aklan, kakasuhan ng homicide o murder. Tabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni KK5, Leonard Viray.
2: Kakasuhan ng homicide or murder ang tatlong suspect na responsable sa pambubugbog sa isang construction worker sa Aklan. Kinilala ang biktima na si Dominic Quinton, 48 anyos at residente ng barangay Kalangkang, Makato. Ayon kay Police Captain Vincent Kenneth Mercadere, Chief of Police ng Makato PNP, naganap ang insidente noong Hulyo 25 ng gabi kung saan pumunta ang biktima sa birthday party ng suspect na hindi imbitado. Hindi naman umano ito pinaalis, ngunit nang magkaroon na ng hindi pagkakaintindihan dahil sa parang nakainom ang mga ito, ay doon na pinauwi ang biktima. Upang maiwasang lumaki ang gulo, ay inihatid pa ng tatlong suspect si Quinton at habang naglalakad ay muling nagkaroon umano ng argumento sa pagitan ng mga sangkot na nauwi sa pambubugbog. Dahil dito, nagtamo ng malaking sugat sa ulong biktima matapos nampasin ang bato sa kanyang batok. Naputol din ang dila at basag ang ngipin ni Quinton dahil sa tindi ng pambubugbog. Kagad naman itong dinala sa Aklan Provincial Hospital, ngunit pagkalipas ng mahigit isang linggo ay binawian rin ito ng buhay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
1: Gayun din dalawang bahay sa Rojas City nasunog. Kamo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
4: Dalawa ang natupok at isa naman ang partially damaged sa nangyaring sunog pasado las 11 kagabi sa Cassandra, Barangay Punta Tabok, lungsod ng Rojas. Sa panayam ng K5 News FM Rojas, kay Senior Fire Officer 2 John Margalve ng Rojas City Fire Station, pinaniniwalaan na nagmula ang apoy sa bahay ni Armando Bilan. Mabilis ito na kumalat sa mga kalapit bahay na nagresulta sa pagkatupok sa bahay ni Rudy Jimenez at partially damaged naman ang bahay ni Ivy Caldea. Pinaniniwalaan na faulty electrical wiring ang pinagmulan ng apoy na nagumpisa sa storage room sa bahay ni Bilan. Maswerte naman na walang nasugatan sa nangyaring sunog. Tinataya na umaabot sa kalahating milyong piso ang naiwang pinsala ayon pa sa mga bombero.
5: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: PC Network News.
3: PC Network News.
1: Samantala, TTMO patuloy ang pag-verify ng identity ng mga empleyado ng Iloilo City Government na sakay ng motorsiklo na walang helmet. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
6: Pinapa-verify sa ngayon ng Iloilo City Traffic and Transportation and Management Office o ICTTMO ang identity ng dalawang empleyado ng Iloilo City Government na nakuha na ng litrato na sakay sa motorsiklo ngunit walang suot na helmet. Ayon kay ICTTMO Head Mr. Dareco Garbanzos, nananawagan ito sa mga empleyado na pumunta na lamang sa kanyang opisina at harapin ang kanilang pagkakasala. Samantala, kung makikilala naman ang dalawang empleyado, mag-i-issue ng citation ticket. Paalala naman ni Garbanzos sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno na maging role model at sundin ang traffic rules and regulations. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon na balita, serbisyo po publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
1: At Police Regional Office 10 muling nagbabala kontra Isabong. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
7: Muling nagbabala ang Police Regional Office 10 kontra Isabong. Ayon sa Police Regional Office 10, ang operasyon ng online sabong websites, apps at Facebook live betting ay itinuturing na illegal online gambling. Ipinagbabawal na ito simula Mayo taong 2022 sa ilalim ng Presidential Decree number 449 o Cockfighting Law of 1974 at Republic Act 9287 o Anti-Illegal Gambling Law. Pinahihintulutan lamang ang sabong sa mga otorisadong cockpit arena. Babala ng Proton, maaaring makasuhan at makulong ang sinumang sangkot sa illegal na isabong. Dagdag pa ng PNP, karamihan sa mga site ay gumagamit ng Peking GCash, Maya at cash-in portals upang makapanloko at manghack ng account.
8: Ako si K5K Buscaino para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
0: C Network News.
3: MyTC Network News.
1: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad.

0: pamanti ang China sa ipinataw na sanksyon ng Estados Unidos sa ilang Chinese companies sa pamamagitan ng pagpapataw rin ng sanksyon sa piling US firms. Anim na US companies ang idinagdag ng China sa countermeasures list sa bilang tugon sa pagbabawal ng US sa 43 na Chinese companies dahil sa umano human rights abuses laban sa minority groups. Nangyari ang hakbang isang buwan bago ang nakatakdang pagpupulo ni na Chinese President Xi Jinping at US President Donald Trump sa susunod na buwan.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Magka K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayana ng pagbabalik na ka K5 Kevin Shosana, ka K5 Justin Kiss, at ka K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa sa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
2: Balik kita iya sa itong pag ililiba, may 18 minutos yun to nakataliwan sa oras nga alas 12. May dadgid nga otradlaw sa aton nga mga nag-uwi, labas yun makarang at simpo, nag-pupuhuway, kaya baka na nag-usoy pa it mailabsan. Yung mga tubig ang anay, no? Bisan ano una, pwede makao, no? Kung sa mga bukid kita kara, sa mga remote, no? May saging, may kamuti una. Mais, ay, kung ako, doon tayong pilion. Mayo ka pa sa bat yan, nagsakit, di ba? Ay, kung galing, ay, siyempre, bukabitan ng oras yung maka iabi kamon nga ra, kung magbakal ta kami kara, ay mahal ta, di ba? Ngayon sa mga baryo, sa mga nabukid, ay available taro yung mga, kanyara, mga ginakaon nato, no? Kando na eh, manami sa tuwang karang gawas. Basta importante gid hay tanan baga nakailabas na. Pero bago kita magbalik sa aton nga mga topiko, sa aton nga mga diskusyon, rong DTX 500 hay makabuli gid sa ginabatsag naton nga anxiety disorder, no? Mabudlay ra bangod rong anxiety disorder, nagahalin man doon sa sakit nga stress, no? Na stress ka aron yan nagka-problema. Okay lang kung may ginatawag kang anxiety, di ba? Pero kung nangin disorder o taimaw, ay something na medyo mahambaw ito naton, may problema o tagid, ro sa katawo nga dapat gid nga bungon. Kumbaga, hatanong mo ta sa anang gawas, ronday ka nga bagatian. Okay. So, no, sa record, no, nga gin, patigayon man, no, kung aton ka nga mga eksperto, kung aton nga mga researchers, may una nga masobra 6 million ka mga Pilipino ta ha. Kitang mga Pilipino nga nakaangkon itong daya karang anxiety or depression nga ginatawag. So anxiety, depression. Bangod sa Pilipinas, kita ro pinakalatlo nga nasyon or nga may pinakamataas karang rate at mental health problem iya sa Western Pacific region. Naroon mo ka, no? Pangatlo kita nga medyo nakalista rin karan. Pila ka mga pagtuon nagahambang nahanungod sa correlation it kinatawag nga oxidative stress ag anxiety. Nasairan nga may mga imbalance nga kinatawag, no? May mga pro-oxidant ang may una mga antioxidant nga naka-damage sa aton karang cell component, included ka mga protein, mga lipids, at mga nucleic acid mga kakipaib. Apesar nga 2% siyama rung total ko aton karang body weight mga kakipaib, hay ag sa aton karang brain, naray nagakonsume it 20% nga total at oxygen sa aton kara nga ginaginhawa. So nasayran man, nga runday karang oxygen na ginagamit it aton karang cells sa aerobic cellular respiration. Ngani nagresulta ra it mga free radicals. So oxidative stress at free radicals. Magmuyanghod bilang sandaon doon, waman gagayron. Paras man gihapon nga, pro-oxidant nga nagakos it sakit sa gawas it tao mga kipay. Pila ka mga rason kung ahaman it rato nga central nervous system ay vulnerable git pag-abot sa oxidative stress. Rami man akong gustong masayran. Limited yang rong regenerative capacity ko ato nga neutral cells. Tapos runday ka nga mga mitotic activity sa aton nga neurons nga niwa tara nag-replicate. Noon una, bino, limitado ang ato nga regenerative capacity sa ato nga neutral cells. Rupang aywarong structural characteristic ito ato nga neurons nga sensitibo sa oxidation compare sa ato nga mga cells sa ibang parte ko ato nga mga organs. Diba? So, mangawak kita kung naman ito gulpiyang nag-gain itong pamatsag, nag-ligin itong karanga ugo, kung naman iba yung mga, may mga migraine, or iba ay nag-looting, nag-naurungan kung naman, no? Medyo madamor pinino, ay nag-cause kalitat mental block mga kipay. Confused ka ba ga? So, mataas galing pre-radicals sa itong brain na nag-cause it oxidative stress ag anxiety. Paras man ko ato yung mga cellphone, di ba? Di tama na mag-function ang cellphone. At bawa, kabaabo, tagali. Puno ta ita mga piles. Puno ta't mga higko. So, kinanlimpyuhan mo ron. Agun di maghang ra imong piles, ra imong cellphone, ra imong computer. Ama magaliro, nagagan ko ato nga utok. Nagakuan man, napupuno man it mga piles o mga, kung baga, mga higko nga dapat naton man nga bawasan. Meron tayo nga rang nag-cause nga oxidative stress nga naman uli sa inatawag nga anxiety or depression mga K5. Ro neurotransmitter nga dopamine ag kamanaman dong serotonin ay madasig nga maapektuhan itong tayo karang oxidation. Gabigid sa aton nga mga kababayanhan, gabigid kunong-kunong bagong ratunga ay may anda karon ginatawag nga hormones, hormonal imbalance nga gitawag, no? So apektado sa nakaron manaba randang serotonin, which is raro abi nga rang serotonin hay raro ginatawag karang happy hormone, no? Ag mangawa ka ang gulpi sandang nagakasubo mga nagapamati kita akong misis makara. Oo, nagakasubo sanda yaban kaya mga aton nga mga kabayanhan nga pagkatapos it pagunga dahil manaba ka lang serotonin. So the moment na manaba ro serotonin, dayrong happy hormone. Was not happy. Bukon sa not happy. Masubusan na dahil what happy hormones. Ang mga K5 doon nung nakikita. Bangod, epekto ra it oxidative stress, no? Aga vertical sa aton karang brain. Nga importante atong brain ay buskunta naton it mga food supplement. Ha? Agod nga ni nga makaproducer kita at more happy hormones mga K5. So doon yung sistema, no? Nga gaban apektado, no? Gaban abi may abo nga hormonal imbalance sa aton nga mga kabayanhan. Kaya ginhambay nga ni nga pagbayi man ro decision hay hindi mo mahambay ro nga 100% may di ba? May indi may bukon, no? Unlike sa kaki man nga paghinambay nga final, that is final, di ba? Makondo ko na eh. Atol mga saying man siguro. I don't know ah. Pero doon, no, ro mga common katong words na babatian naton mga kakipaib. So may mga mental markers man sa anxiety kapras kung grabe gid nga pagkasubo, no, mabatsagan, uncontrollable karang pag-isip, depression may sa ikaw may mga depresya, ako namat nagapaminsan it mga kamatayon, bagatian, physical symptoms, cancer, kamatayon, agi papagid nga mga aus makamagatay nga mga ilisipon baga. O aron klaruan ng kwan. That's why nga iba may mga tendency matod nga mga ginatawag nga suicidal nga ginatawag, no? Dahil una kaon sa timpo nga anxiety, depression, nagkakaisip. Rin mo bang piniinohay puro tanan negatibo Huwag kating ba nag-isip ita positibo nga may inaga pa, may pag-asa pa, may bukas pa, di ba? Because of won ginat won it makita abi nga serotonin sa utok itsang katawo. Won mo happy hormones ka mag kontra sa ronday ka nga stress ang anxiety mga kakipaybe. So dapat mangin positibo ko na kung tanan. Dapat tanan nga bagay, no? Ag dapat hay hindi mag overthink. It means to say nga kita abi nga rahay ko namatay, sobra-sobra man di mo giniisip. Ano ba ya? Kung sobra man ning mangga dai sobra man giniisip mo. Aga bisan naton karang kalipay ay di ba ya, sa gihapon nagakasubo gihapon kita abangod gihapon sa ronday karang oxidative stress sa aton nga utok nga pag hindi kita mabuor yang oxidative stress mga predicals mga toxins sa aton nga utok hay sa gihapon nagabalik-balik gihapon dayang rang atong paminsaron di ba kinangan mabuogid no agun di maepekto sa aton karang neurotransmitter sa aton karang serotonin agod nga hindi mag-epekto sa aton karang mood ay gabago ring mood lang karon ay imong cognitive function di ba ga kun namat di kon makapinino di kon makaisip it's a decision because nga apektado di imong utok mga gipay di ba ga di kon maka huwi mo it wise decision tao abi no kun mga ro aton sa legal profession kun magmakaraman na no delikado siguro no siyempre bigit ko mga judge mana magdesisyon kating mana inat dunduyon ta eh so nga kinangan kita nga alagaan da aton nga utok mga kipay aton nga brain importante kita so ro aton nga himuon siyempre of course ga kinangan kita itabo nga antioxidant kinangan naton rong may una nga nagalimpyo sa aton nga mga chemical toxins higko sa aton utok limpyohan naton i-declog naton mga kipay bagod nga makapunction imaw sa tama gid ag normal ag siyempre dapat mangin ma-uptake pagid no kun malimpyo nga mayad di ba so rong DTX 500 atong partner da bangod manggaranon da imaw sa antioxidant imo gid to nagalimpyo nagabuo kurday karang mga higko sa atong gawas nagapaguwa kun una man nagasod gin amagan don no ko aton nga nga food supplement may 1.3 million antioxidant ORAC scale nga makabulig adlaw-adlaw sa atong kinanganon. Ngani sa atong una magmanghod, inom kamot abo nga DTX 500 bago ka magkatugog. Ako nakakabatsyag ka mo it medyo depressed o nagkakasubo. More on DTX Plus ha. Rayang Mighty C Alkaline Vitamin C. Sabi lang pagit nga makabulig ron. Katimbang, that's why natawag sa nga duwura dahil anang trabaho nga makabulig nga mag-abo o atong nga serotonin, mag-develop atong serotonin, agad makapudusat kita it, maabo nga happy hormone sa atong nga gawas, mga kakipay. Aprobado ra ko atong karang Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa atong karang butika, iroon sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center, nga makita kita sa Repenros Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
2: Magapanumbalik kita, dugang gihapon nga mga taupang doon, balikan tarang isyo nga sa kaputudag. Report ko aton karang mga patrol. Pagkatapos siya, mga dugang pang mga reminders, kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Aklan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sa eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sa akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa I Care Gold kag patuluan ang mga mata sa I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Tribio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga

0: sama Tin Long at Dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta Tin Long atay
1: api kanunay
0: DTX 500
1: masalikat
0: epektibo
1: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika
0: DTX Coffee Mix.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction po. Pagkabatik ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namuwin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magapos

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghami, kag pagpuputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakang
3: sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
7: Clinica D3 Bio.
8: Clinica Sport Bionics.
9: Mighty C.

0: Sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
1: Mayaton ka rin at 35 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Patayin kita iya sa nga pag-iliba. May dadigig nga pagkumateo na kay Sir Jose Nelson Delpin nga nag-monitor iya sa aton ka rin nga programa na sa Aklan State University Banga Campus. Thank you, Sir Jose. Agkama naman una kay nung Stephen Silorio sa Poblacion Leso. May dadigig nga pagpamatigid. Agkama naman kay Sir Juan. Una kay Bro Joseph no, sa Santa Cruz. Kaya Ray Ibardola sa Gonzales, una sa Mabilo, may dadgid nga, otro adlaw. Kay nung Efren Rapis, una sa anang parimagay, may dadgid nga pag-uilabas man. Sa ato nga pagpadayon mga kakipay, by the way, kita sa second part ko, ato nga programa ha, yes, ato nga second part ko, ato nga Facebook live mga kakipay. At this point, ato nga karang si Kieron, wrong report ni kakipay Bridgeline Tornino, ay ratong sanggunang bayan, ginaplanuhan gid nga hawanan, limpyuhan. Ano bang negosyo? Raya ba ang mga ano mga street vendors ro limpyuhan nga ra? Or kinangan gid naton nga kunamat abi hay ro mga baligya nga ra hay naka-extend patat pilang metro sa guwa itatong krasada? Oy nakita ra, no? Nakita ra ko atong sanggunang may kan kabuhay yan kutang problema ra kaso siyempre hay depende abi ron sa administration ko may ana matanggit ipatuman do kinatawag nga pag clearing ay what a problema kun ta oh. K5G para sa kampiyon karang balita kay listan by
0: K5 News FM live report.
1: K5G
2: K5 Romy, bangod sa nakikita ni mga obstruction aga po ng gapaw na mga presto bagay mga establishment sa K5 Romy sa pagtana sa sidewalk ang sumakay.
1: Do iba nga ni K5G ginaako nandang andaw tang pisto.
2: Do ibak a K5 Rom, sayo dun gid nga park patay mo karasada, butang at no parking nga sign, sangagan nga una sa printed anong establishment. Pero kung tanawon, kay siya pwede dun nga karasada, apit sa sidewalk, kay ana pataron ita gobyerno, K5 Romy, ag kumbagay wag sandat kinamatarong nga butangan it, no parking, bisan pa nga una sa printed anong establishment, K5 Rom. So dahil nakaabot nga problema sa atin karang SB members, sa basement, sa andakar nga observation, particular kay SB member Ray Baldo, kay Five Romy, nga kung sa CN, hay bali naka-address sa bira sa atong karang na TTMD, sa atong nga PNP, at iba pang mga agencies, na usisaon daya ka kay Five Roms, kay bangod nga kabuabong nga violators kara, agarang nga may existing lagi pag-abot sa road clearing ka kay Five Romy, hay do yun nga, abo gitaron nga maiguan kara, kay man suno kay SB Ray Baldo, abo rong nasasanay ang baga kay Five Romy, kay wa man man abita sampulan, istorya yahan taman manari wa man dayon ita pagpangsita or enforcement abit ng exister nga lagi so that's why nga nagapinagusto ro iba ipagbinaligya
1: agwamat kapatuman
2: o wa mat may nagapatuman kay Five Rooms sa side man nga agit mga nagabaligya nga wa man mana it may nagasita manay yakman tat nga visible tabagaro anda nga baligya kay Five Rooms sa sambilog pangani sa yun example karani Kapitan El Candelario hay sa La Serna area baga sa interior sa K5 Rom, sa iyo mga emergency link, anang ara, hindi ko tamaag yan kung may una
1: may na emergency. May isot pa, biyanda nga rin nga skinita, tapos putang apat balig, yan ikaw ang kage.
2: Do yun pa, K5 Rom. So nga nga, wago tayo doon kung pinanganon, hey, doon nga dagasaon lang dito rin ng mga nag-obstruct nga rin sa karsada, K5 Rom. So bali rin nakabagagi ka ra, nag-request, abira kay nag-request today karang resolution sa K5 Rom sa Kalibo Police Traffic Division, pinaagi kay Lieutenant Colonel Jeric Vargas, sa Transport and Traffic Management Division, kay Ma'am Vivian Briones, sa mga ordinance officer nga ipabilin ng mga public roads sa mga sidewalks sa Banway Kalibo nga clear, maghalin sa mga shop extensions at mga obstruction. So, pamatian ta o pagpahayag ni SB Member Ray Maribaldo sa anang karon nga resolution kay Fibromi.
1: Okay.
3: Siguro, tatasin ng pagpasa na itong resolution, gusto ko rin ipatawad sa committee on sa committee ng transportation para ang ating kagalang-galang na hipin ng police at iba pang mga instrumentalities para pag-usapan. Ang ibig ko sabihin, bigyan ng ngiti na ito. Dahil kung pero lang tayo resolution at wala tayong tinatawag na example para hulihin itong mga lumalabag sa ating batas, hanggang ito sa papel. Bukong marapatin natin lahat para di tayo pagtawanan. Dapat rin ipasa ito at hinihingi ko committee ng ating transportation si kagalang-galang Mataron Guzman na magpatawag ng committee hearing para pag-usapan itong mga lumalapag sa batas. Well, hindi lang sa pagsita. Kailangan ng siguro masampulat. Kung may batas, sundin ang batas. Dahil matagal na itong mga meron na nagpasa ng mga resolution pero nakikita ko wala rin mga nagawa. Kaya ito ang concern ko ginawang Vice Alcalde. Tama po, sumasakayin po ako sa resolusyon ni kagandalang SB member Maribaldo. Kahapon po nagkaroon ng regular session din ang Barangay Poblasyon, Barangay Council, and almost the same, alas the same na resolusyon kung ipasa man mo at ato niya sa mga barangay at Poblasyon Kalibo. Nagahinyo man na kung pipili sa ato niya Chief Executive na ako ato niya PPNU ay magbuligan kay ibahan nato yung mga barangay peacekeeping action team at mga kabarangayan para pasipaalim ang nandipihan nato natin mga kalsadahon. So much so, Mr. Presiding Officer, na pinatuon doon ng mga resolutions yun bukod niya pati-anak sa Mumbai, pati-anak mga kabarangayan yung kapagulit fail. Ato yung mga barangay peacekeeping action team, huwag man nami hawas gasita ng gitman. Basta, walang kami empower nga nami na mag-ticket o mag-penalize sa mga nag-violate para kung ama, pag-atuman man, tapos pagpilang inaglaw man, gabalik ko man. So, doon nga paulit-ulit yan. Bukong nga magat sa mga vendor siya na kundi pati rin sa mga parkingan. Especially yung mga din anong katukahan hapon naging tackled today sa mga emergency lane. Specifically ito sa may sila sa nasa interior. Na since nga ni carry nga yung mga roads sa anapatait at ating municipio. So din medya ga-agigit mo o ako na sa gayang resolusyon ni SB Romaribaldo.
4: Ibalitan nga lang natin din yung mga no parking signs. As a nagsadya sa akin doon sa pagkaibigan, yung mga private na mga commercial vehicles public system, huwag yun naman itinaga sa municipal ordinance na parking area, nilalagyan nila ng no parking para wala nila makapark sa harap ng primary establishment po. Kaya isama na siguro dahil tanggalin mo yung no parking, which is nilagay lang nila para wala makapag-parking sa harap nila. Kasi yun ay pagdayari ng publiko, kasi yun ay parte ng kalpada.
5: Akin po sana ni minumungkahi na kung pwede sa title po ay ilagay po ang request sa ating local chief executive. Sapagkat po kung kahit mag-conduct tayo ng committee meeting, pag wala pong bas-bas doonting mayor, no, mukhang mahirapan tayo. Kasi yan din ang problema ng ating kapulisan at ating DMD. Kasi yung ordinansa at mga resolusyon nandyan na matagal na. At yun dati, ang road clearing, grabe rin yung nadaanan. No? Mga pader noon, maraming nawasak, maraming mga obstruction na nawasak, maraming mga establishment na inayos, pero ang problema is yung sustainability. So, maaari pong kung pwede na i-address din natin sa ating ano, para kung magpatawag po tayo ng committee meeting, kasama rin po ang office of the municipal mayor. Salamat.
4: Dapat din po na idagdag mo lang po ang committee ba ng public safety and peace and order. Because dahil po sa pagsinabi mo ralangin ng kapisan is ang mandato po is yung chairman po sa committee ng public safety and disaster preparedness, including po yung transportation.
6: Yes, if there are no more comments from the floor, the honorable proponent is requested to move for approval.
3: Salamat po sa mga suggestion na idinulog ng ating mga katamaan sa ngayong bayan. So, itinasakot pong resolution, respectfully requesting the Calibo Police Traffic Division through the Police Chief, Police Lieutenant Colonel Derek Vargas, the Transport and Traffic Management Division, headed by Mrs. Vivian Briones, and Ordinance Officer to keep public roads and sidewalks in the municipality clear from shop, pensions, and obstruction.
6: Any second? There is a motion made by the Honorable Raymond Abaldo, duly seconded. Hearing no further comments, the motion is approved. Honorable proponent, do you wish to call for a committee meeting too?
3: Maraming salamat po sa galanggalan na taga Pangulo. Ito po nga ipasa na magpatawag ng committee hearing sa ilalim ng Transport and Traffic Division and also sa peace and, as suggested by Sribate, yung isang committee, yung dalawang committee ang umupo sa pagpatawag ngayon. Pangalan rin akong chairman ng Committee on Rules, Laws and Ordinance. Kaya nga gusto ko yung maupuan para malaman din natin kung may mga hindrance sa mga laws natin dito sa bayan ng Pilipo.
1: Okay. K5G, bakit nagtatagalig sila? Okay, dalanggid. Balikan ta. Ay, tama, mabuhay naman ta nga kwan, mabuhay yung matagin nga problema ra. Ay, kaso lang ay medyo, siguro nakita on doon, hindi, bro, ito mga sagunang bayan nga, may mga sakyan da. Kutok, tama na, dito, kagi ah. Ba, medyo ba, grabe, tama na rin ito. Kakutok ka ra, oy, nabalik ka, naisipan nyo man. K5G, bakit nagtatagalog sila?
2: Buwan ng wika kasi ngayon, kay Fibron.
1: Kaya pala.
2: Buwan ng wika, oy, kailangan magtagalog. Din makaroon ka kay Fibrons nga bilang mga SD members ay siyempre makipagbahi, makipagbuyog. Ito ay karang buga ni Tagusay, nagatagalog, anong saan na kay Fibrons. Anyway, sa tayo karang resolusyon, ay ginkasultanan, mag-Zac 8 committee meeting. Ang mga na-mention nga to sa resolusyon, ay akip to sanda kay Fibrons, kung andro mayan, nga bukon baga ita ni nga skugon nga natanan ng gidato nga naglinpyo ro mga streets ay ko road clearing nga to kay Fibrons nga may naga validate nga DILG ag iban nga mga agencies kay Fibrons ay after ka to wag gumandayon. So din doon nga maabo nga na-observe abong violators istoryanda kung paano ma-implement ang may una nga long-term solution sa dekara nga mga obstruction sa Karis ka dahon kay Fibromi. So, pero atong kira nga report, magaling sa simuli ang bayan ng Calibo Raya sa K5 Red Chili Tornino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. At kalingawan sa Calibo, K5 News FM.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka K5 Romy, kahiling 11 Mbps, K5 News FM Live Report.
1: Abo nga salamat ka K5 Red Chili Tornino. Actually, bisan ako naka-observer karay. Kung naman may mga commercial establishment nga, no parking. Butangan tayo naroon ita. Kwan, karatula tapos butangan tayo ita, ano pa, signages karon or basta hindi ka makaparking, bawal sa printi. Ay kabatas, ginba kayo ng dalawang karsada nga ron ay? Hindi magpaparkingan? Pag magparking ka, sitahon ka. Doon sabi ko na notisyahan ha, ya sa Calibo sa interior. At kabuhay tara. Kabuhay tang problema ra. Ngayon ako naisip ako na siguro ay medyang abiron ay raton nga ang mga sangunang bayan siguro sa paglibot-libot mo sa aton nga ang poblasyon ay medyo mabudlayan siguro na nagkatiyog-tiyog ay gutok na nga Calibo. No? Bangod na ako nakita siguro na nga medyo hindi sana makamaneuver ko ng mga sakyan haron na tabo. Di ba ka? Ah, di ba ka? Haron. Okay. So tanaw natin doon kung may una nga matabo. Ag siyempre, ano gilang abiro, pulis na to nagratong TTMD, hay, kuwa man ka na't nagapugpug karon nga bi, hay, hara-ubra-hara, hay, siyempre, may mga trabaho patasang dagid nga andang mga duties at responsibilities, hay, kundi man doon sa pag auhagon, no, pag sunduton una, oy, may trabaho, kagaling makaraho, imong patama ng kwan, kaparty ko imong duties at responsibilities, hindi, tamatabo ron mga kipay. Okay, but okay, sa gihapon, hay, kumbaga ay ginareiterate lang no reminders gihapon ay siyempre ko naman mga sidewalks nga ra tao ko may una ka pang matikangan ay ako pa doon ko mga baligya ako pa do pagid ko kunano unang piding ibutang nga hindi makaagiro mga igmanghod naton nga naga warang iya sa aton nga banot Calibo kun sinman mabudlay kun madisgrasya kita pagabot sa makaroon nga ron mga kakipay. Okay, sige. May aton ka nga 50 minutos yon, rong nakataliwan sa oras ka nga alas 12. Dalagid siya, tara ako nga itong ginausoy. Ay, kita mo yung abi. Dalangid. Aha. Dalangid ah.
0: High speed na balita. Optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5. Romy Kahiling. 11 Mbps.
1: Nag-fluctuate man nabi aton kwan. Rakon nga Facebook raho. Ay, good try nga kwan. Natuduga ta. Okay, sige. May ato nga 50 minutos yun na nakataliwan sa oras karang alas 12 mga K5. Agrunday karang oras kinatong kinyo ita D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Makabulig yun atong karang superfood supplement sa aton karang mismo nga problema sa aton karang mata, no? Sa aton eyesight mga K5. Rong D3 Bio, ay ginakonsidera nga powerhouse, no? Bangod sa nakarang cold press extra virgin coconut oil, ang medium chain na fatty acid, may naman nga caprylic acid, lauric acid nga makabuligid nga protektahan do aton nga mata, no? Importante aton nga rang bintana it atong gawas. Aga sempre, asay di karon may nakarang natural anti-inflammatory. Bangod sa chronic inflammation sa likod ko aton nga mga mata, ay sempre magakos it macular degeneration mga K5, delikado ro, no? Aga basi maabot sa punto nga sempre ko maghayok ring mata, apektado go, no, ay posible nga mapiktuhan do aton karang vision mga K5. So ini na pagpabay-an da atong mata, protektahan tagid, no, sa tanan nga oras. Ag sempre aton nga antiviral antibacterial specialist Clinica D3 Bio makabulig ka aton mga K5. Aprobado ra aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika iyon sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
1: Okay, meton ka nga 3 minutes lang nabilin ha, bakit na mag-unhook. Patayon ka nga basahon do mga artikulo nga ra, no? Agod dason lang ay atong lang balikan kung ano rong atong ginausoy di kara sa runday karang andang constitution ng bylaws. Di kara sa Article 6 rong mga meetings, order business, notices ag mga quorum. So di kara kung nagkakaroon, kung may mga general assembly, may mga meetings, so di kara ginapandon, gina-practice. Ag under di kara sa section, kung nga rari, ang Article 6, nakabutang ba di kara do, power ito na di kara ng Presiding Officers Association. So usually kung presiding officer ka, it doesn't mean ka kung ikaw presidente. So either of two, presidente down to the order of set of officer, no, depende ron, depende sa pag approve kung ikaw rin appoint, no, there's no question ni kara sa Article 7, power and duties of the board and its office. So di kara makita nato nagmabasahan do mga powers ko andang official. Di kara naka-stipulate dong power at presidente, naka-stipulate man di kara do power at vice president. Now, di kara akong ginauso, di kara, do power at vice president, which is derong aton nga ginausoy dahil nga rin nga ro issues makara is issue about leadership kung sinugi dapat ro presidente at daywa katudang ra. Di kara abi, sa vice president before, no, sa kung katuhay naging kung sino katuro vice president, for any reason of the president is unable to perform his duties, the vice president shall perform the duties of the president subject to the rules of succession provided section 2 of article 9 herein. So anong ginatumod, inusoy ko nga naman kung local government code anong ginahambang rang section to nga mga K5. Ay herein, it mean to say, di kara mismo sa Constitution and Bylaws. So, sunuri kara sa andang arang sundanan, whoever the vice president, ag may kay problema ra andang presidente, so the vice president, ay magtrabaho imaw bilang presidente, alin sunod sa ginstipulate nga section 2, article 9, itron dahil karang Constitution and Bylaws. Diba? Klaro man? Now, akong gininusoy rayang section 2 nga rag section article 9 hindi ko ta makita ari kara. Ag umabot ta kita sa article tayo tag 11, 12, 13, 14, last na, why na. So rumising makara article 8 ag article 9. Dahil dayrong ugat itnangin problema itay kara nga mga tudas. Balikan naton da sa aton nga mga sa atong programa sa pila ka mga news and public affairs program, wag nat oras yung mga K5 ag siyempre sangaan ko aton kara nga nangin partner technical. Aton nga mga partner technical ka K5 Brad Batoy, ka K5 Oliver Kahilig. Ag sangaan man ko aton kara nga station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ag ko aton nga CEO ag President Doc Ramil Oy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig. Nagaiwan kayo at may daigid nga hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
7: K5 News FM.
8: Dominate the lives of the Filipino.
9: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dako kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod kinapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo.
12: Ang visyo
11: nga may D3.
12: Mamakal, sumang mudi ka.
13: What makes D3 Bio extra virgin coconut oil produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Mm-hmm. Zinc is one of basically the material, the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoo brand ni D3 Bio? It improves because may vitamin D3 siya, nami ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Mm. Kung tam-an kadamo free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang, no? Hindi siya dapat ara sa galibot-libot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone, and D3 Bio helps you that because D3 Bio does not only improves the absorption of fat-soluble vitamins, it also increase the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both pictos at collagen production. Collagen
14: aside protein. Sa collagen production, Sir Boy, pwede mo magamit topical ang kuana, D3Bio. Kaya nga man, ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw. Bula nga, hindi mo maano, basta-basta mapatay, Sir Boy, sa guwa.
15: Oh. Exactly.
14: Kung imo ipatuluan sang D3Bio ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, or special ang punjay, grabe, dugay-dugay, mag-ayo.
15: Megid.
16: Fungus.
17: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Kaya ng paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
11: Yung may D3.
12: Mga buti ka.
13: Your tissues will only repair itself once na patuan na ang infection. Meaning to say, tapuson anay sang lawas ang kontra sa infection.
14: Kagamo pagkayo
13: ano niya. Pagkayo niya.
14: Niya.
13: Hindi siya kaobladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may na sa sulod.
14: Tsunami so, himuon, Sir Boy, may nungid siya, D3Bio.
13: Kampiyon.
14: Tapos, patuluan pagin niya ang sa guwa. Kagang nakanami, Sir Boy, once si ka inom D3Bio, siyempre, ginaboss niya ang production sa collagen.
13: Mm-hmm.
14: So hindi kadali ya magtigulang eh.
13: Correct.
14: Oh. So tapos ang absorption sa calcium nami.
13: Nami.
14: Kaya siyempre nag-combine na mo.
13: Combine na. Oh.
14: No, ang BCO kag D3 makompleto ang calcium absorption. Nami ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala arthritis.
13: So pagpatulo mo sang extra virgin coconut oil nga din sa D3 Bio sa imong pilas, ano matabo? May ala kanadaan
14: inside and out, Sir Boy.
13: Inside and out.
14: May D3 Bio nga gaupod sa dugo, pagkanto sa pilas mo makumbat infection, mayara pagid ka sa guwa.
13: May external effect pagid.
14: So, ang imo nga mga wounds is gangrene because of diabetes. Makorek mangyapo na.
13: Kaya
14: inom ka D3 Bio kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
13: Diabetes, no? So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing. Ang D3 Bio hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically, kwa kagunting, kwa kasang dagom, tos lokon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil, for many years and for many centuries, has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT. So, medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
14: Kibla ka, sir, boys, ang nadiskubrihan ko ang suplemento nga D3 Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kung ako lang pagustuhan, sir, boy, hindi na ako magmas-mas. Ah?
15: No.
14: Siyempre, kung may kumpiyansa ka na, ngayon, mag-inom ka D3 Bio mo nga kaya nga i-fight sa kagaw. Kaso kayo yung gobyerno na to nagtudlo nga mag-mas.
15: Yan, here na lang.
14: No? Oh, so Adrosolod Balay? Wala na mas. Ah. Sa mga kagrupo, wala na. Kay Kitaya Gapati nga amo na ka-importante ang D3 Bio sa aton kabuhi. Basta importante, sir, boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
13: D3Bio muna.
14: Every 4 hours, D3Bio muna.
13: D3Bio na.
16: D3Bio! O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
18: D3Bio!
19: Ang D3!
20: Yung may Vizio!
21: Ang Vizio!
22: Yung may D3!
23: Sumagmuti ka!
24: D3Bio!
25: Health News!

0: wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano kaman, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold.

0: epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagon niya kon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Hood Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mong ganyan salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
2: K5 News FM.
3: Reopening the lives of the Filipino.

mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: delicious ang food ta today. So yummy.
1: Ay, basta mama ganing nag-cook. Very delicious gina, baby.
2: Wow. Kasadya sa family ko, ha?
0: Papa, good morning.
2: Good morning.
1: Ay, Han, good morning. Ay, dali ka. Makaon na kita.
2: Yes, Han. Kay ikaw naman, baby, ha? Hmm? Naka-eat ka na?
0: Start pa lang.
2: Okay, sige. Hungitan ka ni Papa, ha? Para dasi ka mabusog.
0: Yay!
1: Ay, huugalihan. Ano oras ang duty mo? Atlaw ka na, oh.
2: Ah, kwan. Ginungod ko gid nga magpaadlaw-adlaw matahan. Bawi tulog, ah.
1: Tingala ko man nga daw wala ka gana magbangon, kay.
2: Oh, galihan. Wala ko yung mambalsi mo kagabi. Kapuyabi ako, eh.
1: Ay, nga, ah. Ano bala inahan?
2: Kwan, han. Nag-resign abi ang supervisor dito sa Cebu. Ote, ano pa, ako ang ibulos digtuhan, eh. Amo na ambal ni boss, eh. Agod ko nung ako mag-supervise dito for the meantime.
1: Ano, Han? Ote, si baby girl, ya? Kay ako may work, man?
2: Amo na ganing problema ko, Han, eh.
1: Tani, Han, naghambal ka kay boss mo nga hindi ka pwede. Ay, kabudlay dan sa sitwasyon ta kun wala ka di.
2: Amo na gani, Han. Wala man ako sumayin mo, eh. Ang plano ko ganihan nga makuha kita sang timbang para bala may masugat dulong man kay baby girl, ha? Sina, hindi ka man mabudayan.

0: Ay, Han. Halong kagitid to, ha?
1: Ikaw man, Han. Pag-along ka mo diri, ha? Hindi bukid pagpabayan ng anak ta,
0: ha? Ay, okay, Han, ah. Ay, hindi ka magkabalaka. Duwa na gid kami ni Manang ang mabantay sa iya.
1: Sige lang, Han, ah. Eh, hindi mo ko ito magdugay siguro sa Cebu. Kabay pa nga mga isa or duwa lang ka si Mana?
0: Kabay pa, Han.

0: Hi sir, ako di ay si Dayan. Ako po dang cashier dire. Nice to meet you sir.
1: Nice to meet you Dayan. By the way, pwede Tagalog na lang? Di pa kasi ako masyado makaintindi ng Bisaya eh. Kahit na Ilonggo ako pero di ako masyado makaintindi ng salitang Bisaya.
0: Ay sus, Ilonggo kagali sir.
1: Hindi ko magsiling ng Ilonggo ka man.
0: Taga-Leganes ko pala, sir. Eh, Kuya Sir, taga-Diin ka?
1: Ay, kwan, asa nag-ross ko sa Himamaylan?
0: Ay, okay. Bo, sorry. Wala po ko nakakadto ng lugar, sir, eh. Pero, basi soon, makalagaw mo ko sa Negros, sir, kay nami ko na magpalanga ang mga taga-Negros. Pero, mas nami, ginang mga taga-Iloilo magpalanga, sir, kay T, City of Love.
1: Okay. Ate, sige ah. Patribe ko namin magpalanggay ang taga-Iloilo.
0: Sir?
1: Joke. Ay, bawal gali ang chismis, Miss Diana. ano man, kuya man. Ako pang naguna-una chismis nga. Makigan man ta sinikaroon ni boss.
0: Ay, wala kaso, sir. Ikaw man ang boss namun, di? Ay, salamat. Ilonggong supervisor namun. Dokabuot kag... Guwapo pa.
1: Dayan?

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend the food Superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DGX Beauty Soap.
7: Pamakal sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica Alternativo Medicine.

0: Hello, Han. Kamusta ka dira?
1: Okay, good, Han. Medyo nag-a-adjust pa ako eh.
0: Amo bala? Oti, kamusta ang obra mo da?
1: Wala gid sa problema, Han. Mga mabuot giling empleyado dire. Ay, oh, gali. Kamo dire ni baby girl, kamusta?
0: Okay, good, Han. Ari, nahidlaw na siya sa imo. Kay syempre, nahidlaw man ko sa imo eh.
1: Amo man ako, Han. Nahidlaw na gid ako sa kay baby girl kag ilabi na gid sa imo.
0: Basta, halong ka dira ha. I love you, Han.
1: I love you too, Han.
0: Sige na, Han. Tulog na da ha. Basi, aga ka pa buwas.
1: Oh, Han. Ikaw man da ha. Bye.
0: Bye.
1: Dumaan na gid ako nga magpauli. Nahidlaw na gid ako sa asawa ko. May nagapanoktok. Sinawalay naman. Ang maayo pa. Abrihan ko na lang.

0: Diane? Paano ka nakatol-tol diri sa apartment ko?
1: Si Sir Chad, balamong. Lapitanay lang ta, sir. Ara lang sa piyak ang staff house mo.
0: Ay. Ugali, no? Sorry, ah. Ano, abi kay daw... daw wala man lang sa akon, eh.
1: Hubala, sir. Lipat ka na. Joke. Ay, hugali, sir. Sorry, gida. Naisturbo ta pa ka.
0: Wala sang kaso, ah. Ay, ugali, ari ka man. Alas 9 na sang gabi, ho? Base kung anong matabo sa imo, sige ka lang ilagaw.
1: Ay, wala na diya problema, sir. Ma 2 years na ko di. Kabisado ko ng lugar nga ini. Ang matuod, chatanta ka dani, sir, eh.
0: Ha?
1: Ugaling dugaduwa-duwa ko kay Base, bala, asawa mong ma-reply sa akon.
0: Oh. Ha?
1: Ay, hugali, sir. Base, ligwa ka. Shut the sir, ah. Birthday ko pala subong.

0: Sir, daw, kahuluya sa ako yun, sir, no?
1: Gaman.
0: Isipa pala. Bisor ka namon, tapos, nagat na kaya shot.
1: Wala sang kaso, ah. Sa store man na rin yung bisor nyo ko. Pero sa guha, grupo na ta.
0: Kung sa bagay. Ah, bala na da may makakita sa akin. Ay, atagong ko nila yung sip-sip, sir.
1: Wala sang kaso, banding time naman niya. Ay, ugali. Taga din ang napamana mo?
0: Ang matuod, sir. Naka-live-in ko sa tagadiri. Pero wala man work, sir, eh. Ikaw, sir. Pila na, sir, ang anak mo?
1: Ako, isa pa lang.
0: Okay. Sir, ma-2 weeks ka na din, sir, no? Wala ka man, sir, na idlaw sa asawa mo, sir.
1: Ha? Kukan. Nahidlaw man siyempre eh. Asawa ko na eh.
0: Ako man bala, sir. Nahidlaw man ko.
1: Oh,

0: Ano, Han? Ma-extend ka naman?
1: Oo, oh, Han. Wala pa ginabi makakita si boss ang ibulo sa akon eh.
0: Ay, nano man naman. Pero Tani Han, puli ka lang di kada simana.
1: Han, budlay gdi. Gaston isa plete, Han. Kagisa pa kapoy magbiyahe yan eh.
0: O sige, bye.
1: Lori? Han? Hello? Ay, ginpatay na niya ang cellphone. Ay, ano man kuya man? Do wala na ko ligana magalinaw. Do hindi ko gusto bayaan si Dayan.

0: Ikaw ba? Ari mo yung...
1: Na magpauli. Gali, may ginaitik-ite ka na diri.
2: Han? Ikaw?
1: Siya ni gali ang ginakabisihan mo di? Ha?
3: Han! Han!
4: Bulisa! Wala sa sasala! Han! Wala sa sasala!
1: Bakit ikaw mo niya gago ka?
4: Han, mapatag ako.
1: Mapatag ka? Ano pa ang ipatag mo? Ha? Chad? Nakita ko na mismo sa duha ko ka mga mata ang ginahimo ninyo nga kababuyan. Mga wala ka mo sang huya. Sapat ka, Chad. Sapat ka. Sapat ka. Tingala ko man.
2: Ay.
1: Nadiri ka na lang kit maobra. Tigali! May ginahimo ka na yung kagaguhan!
4: An, mapatag ako!
1: Kung wala ko dinagbiyahe pa si Bo, wala ko ginahibalan ang tanan mga kababuyan! Hoy, Chad! Inigtandaan mo, ha? Wala ka na sa pulian pa sa Negros! Kapatid ka! Wala ka na sa pulian niya ka!

Nadakpan gid kami ni Lori nga nagaitikay ni Dayan sa apartment ko. Akoon ko sa lako tungod na tentar ako. Subong, separated na kami ni Dayan, kag ginhinulsulan ko gid sang dako ang sala ko. Gusto ko man kay uhon ang relasyon namon pero wala na gid niya ako ginpatawad. Sa bahay naman sang anak namon, wala man niya ginadalok sa akon ang amon anak. Kutob na lang diri. Madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Sakha Libu Aklan dari 4.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule, ang kapsula gagi hugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagi pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato ato. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako, pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad, 55

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: dahil ko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Gasa masami
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Easy, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: You're listening to 94.5 K5 News FM.
7: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
8: I remember the days when you're here with me.
7: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigandaan natin yan sa programang Secret Memories.
9: Secret Memories.
7: Kasama si Sweet Terry. My

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 46 minutes after 1 in the afternoon, Thursday edition na naman ka K5 ng ating programang Secret Memories. At panibagong kwento na naman po ang ating natunghayan earlier sa segment The Pages of Love. Yahoo! Kwento ni Chad, mga ka K5, ang ating pong tinutukan. Chad, ang ating bidang karakter na nabigyan na naman po sa atin ng definition sa tinatawag na willing victim. Alam mo kung ganito nang ganito yung mapapakinggan mong kwento, yung lagi na lang malungkot, lagi na lang bigo, na para bang wala nang ginawang matino yung pag-ibig. Ikaw na single ngayon, ka-K5, papaisip na lang din talaga na papasok pa ba ako sa relasyon kung palagi na lang masasaktan. Kung yung lagi mo na lang naririnig, nakikita, ay talagang puro kabiguan. Parang napaka-hopeless, ano? Well, anyway, sa kwento ng ating bidang karakter, sabi nga natin, siya ay definition ng willing victim. Kasi kagaya ng madalas po nating sabihin, ang cheating ay choice. Cheating is a choice, mga ka-K5, at hindi na siya pwedeng i-justify ng kung ano pa mang alibi. Madalas kasi sinasabi na kapag nag-cheat, particularly ang isang lalaki, malamang sa malamang ilan sa mga maririnig mong linya, kasi lalaki. Kesyo sasabihin, palay na kasi ang lumalapit. O kaya naman, idadahilan pa ang kanilang distansya na mahirap daw ang long distance na pagsasama. Alam mo, isa sa mga sad reality ka, K5, kaya din naman ng anong gender yung mga panluloko na yan. Kaya ng anumang gender yung cheating. In particular, kaya ng mga babae ka, K5, ang magloko. Ilang lalaki yung may kakayahan na mag-cheat. Pero kadalasan, lalaki talaga no, ang naiuugnay. Pero kung nanonotice mo ka K5, bakit kaya sa mga cases na kapag babae ang nag-cheat, parang napaka-unforgiving ng lahat. Grabe yung judgment, grabe yung mga name-calling, tapos may mga harsh kang salita na maririnig, yun ay kapag babae ang nagloko. Kapag babae ang naghanap ng iba. Unlike kapag lalaki, parang may mga alibay na ay pwede to. Pwede nilang gamiting alibay yung sila ay nadala lang, gawa lang ng tukso. Diba? Kakaloka? Ewan ko sa iyo, kakaifa. Anyway, in line po sa ating kwentong tinutukan, handa ng ating tanong, kaya ikaw i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Ating question of the day ay, kung ano nga ba ang signs o sinyales na hindi ka na mahal ng partner mo? Again, ano nga ba ang signs o sinyales na ikaw hindi na mahal ng partner mo? Oh, for real. K5 ang iyong sagot, maaari mong i-comment. Maaari ka maghintay, mag-abang at mag-commento sa Sweet Terry, K5 News FM Cleveland. Yahoo! Sabi, hindi ka na daw mahal kapag lagi na lang may dahilan pagdating sa iyo. Yun o, kuhang-kuha ng ating bidang karakter. Kasi siguro ka K5, nagiging lista ikaw sa mga priority kasi may iba nang inuuna. Pwede din. Kapag kaya ka na daw tiisin. Kasi kung maririnig mo sa kwento, kaya na makipagtiisan ka K5. Unlike kapag walang reserva, syempre uuwi doon sa original. Pero kapag may mga naka-reserve dyan, dyan na lang muna. Dyan yung may thrill, dyan yung may saya, dyan yung medyo in at kumakabog-kabog ang iyong puso. syempre, dyan ka na lang muna. Kaya ikaw, na original, hintay ka nang hintay, tinitiis ka na ngani. And for some, kapag ikaw daw kaya ng saktan, medyo malungkot yung ganyan, ano, ka-K5, though may mga nagsasabi ng part ng love ang ma-hurt. Yung araw-araw na sakit, ka-K5, parang hindi na yun valid. Alam mo, minsan, yung mga ganyang sitwasyon, parang ginagawa na lang din ng mga taong hindi na nagmamahal. Para ikaw na mismo ang kusang bumitaw. Para ikaw na mismo ang magkaroon ng sarili mong reason to let go. O exit na. And of course, eto panigurado ka kay Five, papa-agree ka kapag sinabi natin, kapag wala ka nang naririnig. And yes, silence means yes. Yes daw, exit ka na, mag-move on ka na, okay na. Kaya wala ka nang maririnig, wala nang sasabihin ka kay 5 kasi ayaw na nga. 1:51 ang ating oras, and again, ang inyong sagot, maaaring niyo pong i-comment sa aking page. That's Sweet Terry, K5 News of Amkalibo. And of course, ang inyong kasagutan, babasahin natin later on sa ating final hour. For now, tuloy po natin ang ating musikahan. Hanggang alas 3 naman tayo magkakasama at magkakarinigan. Dito lamang yan sa istasyong may puso, ang K5 News FM.

0: nakatry sa GTX 500, anong mahambal mo sa ila?
1: Mabakal na ka mo.
2: Sa GTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
3: GTX 500!
4: Kabay pa nga, nainom nyo na gid ang paborito nyo nga suplemento. GTX 500 kag Mighty C. Amo ni mga food supplement nga dako mabulig sa pag-prevent sa mga balatian, especially kung ikaw ang overweight or obese.
0: Ano bala, Dr. Ramil, ang obesity?
4: Ang obesity, Sir Boy, ang gindefine sa World Health Organization bilang abnormal or excessive fat accumulations in the presence is a risk to health. Grabe na. May grabe, mga research gina nga. Pag obese ka, may 357 ka. Tatlo ang tsansa nga kuhan ka, magka-cancer. Lima ang tsansa nga magka-high blood. Pito ang tsansa nga magka-diabetes. So, ang BMI or Body Mass Index, basihan, agod, may baluan kung ikaw ang overweight or obese. Kung 25 ang imo BMI, overweight ka. Pero kung sobra na 30, Sir Boy, ti obese ka na eh.
0: Generally, doa kalason, no, nga taon maging obese o tam-an katambok, no? Eating too much sugar, tapos moving too little, jutay ang imo.
4: Walang exercise, ah.
0: O exercise, no? Iban, metabolic man, no? Pigaw ang metabolism. Ang pagkaon, sang madamo ang pagkaon na may mataas nga added sugar kag fat, kag wala mo ni ginab burn, no? Kaya wala kagigiho. Bangod, ang supply, ang surplusing energy, ginastored na sang lawas ta as fat.
4: Dako chansa nga. Pagtambok. Inom giga DTX 500, kag Mighty C, dako na mabulik. Kalabanan sa buyon, sa paa, bilbil, guya, kag bukon ang tubo. Dara ng storage, Sir Boy. May kundra lang. Ang hindi makita nga tambok, Sir Boy, ang delikado. Ang sobra nga fat, ang ginadeposit man sa imo nga mga organs. Like imo ataybi. Fatty fatty liver ka. Kag mismo sa imo heart. Amo na, Sir Boy, ibagid ko makainom ka DTX 500, makainom ka Mighty C kada adlaw. Bangon ina, ginapataas ini ang imo nga metabolic rate.
0: Wow.
4: Dasig masunog, dali mabuligan sunog ang imo nga ginakaon. Labi na kung tambok ka kag palakaon tamis, ginaprotektahan sang DTX 500 kag Mighty C ang imo atay agod indi malikupan sing tambok.
3: DTX 500.
2: Q7 lot.
0: Ano ginabatyag mo sang una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Dason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
0: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day ginakon ang DTX.
0: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
0: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
0: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
3: DTX 500!
4: Simple lang ang solusyon. Hindi magdamo kaon. Intermittent fasting.
0: Okay.
4: Skip kaon. While escape kaon, inom sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kag, siyempre, consume ka mga good fats nami na yan after intermittent fasting. Utong, avocado, nuts, MCT oils,
0: correct,
4: ditribayo.
0: Pwede
4: na. Limitahan ang pagkaon sa mga may added sugar. Exercise gid, importante na kung gusto nimo ma-correct imong pagka-obese. Inom DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Kung damo ka pa, saas ang oxidative stress. Amo na ang agapal na kitang imulawas. Ito yung bottom line man lang na, Sir Boy, still oxidative stress. Free radicals. May mga studies nga ang oxidative stress pwede makatrigger sang obesity by stimulating ang pagdeposit sang white adipose tissue kag ini ang naga-alter sang food intake sang tao. Kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy, kadadlaw, malayo ka sa uncontrolled eating.
0: Correct, no?
4: Isa pa sa mga causes ang obesity, Sir Boy, ining gitawag problema sa insulin. Di isa sa mga function ni insulin amo ang pagsugo sa mga fat cells to store fat. That's why may mga pagtuon nga naghahambal nga ang insulin ang may causal role sa development sang obesity. Di isa, no, pa may inom DTX 500? Sobra na gid ka katambok? Wala pa ka magtambok?
0: Tumang
4: inom ka na. Mainom ka DTX 500 kag Mighty C kung nalikupan na mga fat sa imong vital organs, subong na. So, kung gusto mo makontrol ang imong food intake, mag-intermittent fasting, kaon sang good fats, exercise, DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, tandaan, makahalit sa lawas ang sobrang atambok. Go for a loss weight program, mag-DTX 500, mag-Mighty C, and start repairing the damage sa imong organs nga nahimo sang sobra katambok.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Sweet Terry.
1: 2:40 ng ating oras at isang malamig at nakakaantok na hapon ng Thursday, mga ka-K-Fan. Well, sa ibang lugar, sabi medyo maulan daw. Tapos may mga ibang areas naman dito sa ating probinsya, mga ka-K-Fan, na maambun lang. Pero dito sa bayan ng Kalibo, parang makulimlim lang ano. Makulimlim kanina. Kanina nung lumabas na eh. Pero sa mga oras na ito, di tayo sure. Sharing. Pag mga ganitong maulan, na dami mo na namang naiisip, na dami mo na namang nararamdaman, na at syempre, dami mo na namang reklamo. Well, kapag maulan daw kasi napaparami ang kain. Kaya panigurado, maraming diet na naman ang nasisira. Kasi sa maingay na mundo, kaka-E5, mas naririnig mo talaga ang sigaw ng tiyan mo. Imagine, sa lakas ng boses ng nanay mo. Nadamay pa yung nanay. Eh, mas naririnig mo talaga yung sigaw ng iyong tiyan. Yung kakatapos mo lang kumain, parang gusto mo na namang kumain. Kaya nga mahirap kapag mga ganitong maulan at malamig, kaka-E5, parang wala kang ibang binabantayan, kundi kung ano yung next na kakainin. For some na walang budget, di nakikisama kasi sabi nila wala silang strictong mga magulang, walang strictong mga partner. Pero ang kanilang mga budget, kaka-E5, stricto sa mga oras na ito. Kaya kanilang nararamdaman for sure at this very moment, parang gusto na lang matulog. Itutulog na lang ang lahat. Diba? Isa ka rin ba sa mga nakaka-relate, kaka-E5, na tuwing pumapatak na naman ang ulan, agad na matik na nagsisink in sa iyo. Ay, nako, parang ang sarap matulog, ah.

0: yung ilan naman, lalong-lalo na yung may mga klase ng hapon, yung mga kakay-five po natin na may trabaho ng hapon. Ayan, nakakaramdam yan ng katamaran. Hindi lang nagpapahalata kakay-five, pero tamad na yan. Nakakatamad nga naman bumangon, nakakatamad nga naman gumalaw-galaw, parang mahirap mag-focus kung yung isip, ang naiisip ay tulog. And eh, syempre, ilan din sa mga kinatatamaran, ang maligo. Kaya sabi nga natin, sinyales na talaga na malapit ang Burr Month kapag ikaw tinatamad ng maligo. Tapos ang iyong gagawing alibay ka kay Five, yung malamig na panahon at malamig na tubig, na para bang LQ kayo, na para bang hindi na siya ang dating tubig na nakilala mo kasi nanlalamig na sa iyo. Tama, para sa mga kakaifay po nating nagbabalak maligo pero hirap na maligo at kailangan pa talagang maghanap ng sign. Kapag talaga ako nabigyan ng sign, maliligo na ako. Kakaifay, kung ikaw nag-iisip, naghahanap ng sign, eto na yung sinyalis na hinahanap mo. Go ka na sa banyo, maligo ka na. At ang gamitin mong sabon, DTX Beauty Soap. Hirap sa atin, gusto natin pumuti, puminis, maging flawless, at maging kutis artista, pero tamad tayong panindigan ng ating mga skincare. Makaka-ify po natin na mayroong skincare, sikreto ng mga magaganda, pogi, at magaganda rin ang balat. Kaka-ify ang DTX Beauty Soap. Sa mga hindi nakakaalam, ito po ay beauty soap na mayroong whitening power na makakatulong sa ating mga balat para mapanatiling makinis. And then, syempre, flawless para matchy-matchy ang color. Hindi tayo magmumukhang zebra for today's video. Kaka-ify ba na iba-iba yung kulay? Fair skin ng ating ninanais. Sabi nga nila, iba daw talaga magbigay ng confidence kapag meron kang magandang balat. Kaya ilan talaga sa mga inaalagaan kakaifay by ang kanilang mga skin. Oh, bigla ka na namang nainggit, sana all daw inaalagaan. Maliban sa ito ay beauty soap kakaifay, ito rin ay antimicrobial soap. So, sa mga kakaifay po nating kamot ng kamot, or sa mga kakaifay po nating may mga problema sa kanilang balat, this is the key. Dahil again, beauty soap na, antimicrobial soap. Maraming mo yung i-check ha, kung available sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. At kung ikaw dito lang din sa bayan ng Kalibo at mga kalapit na bayan, maraming ka magtungo sa Revenders Building, Usmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Kakaifay, nag-offer pa rin tayo ng free consultation. Para yan sa mga patuloy na nagtatanong at nag-i-inquire, still yes. Nag-offer pa rin po tayo ng free consultation. Kaya kung ikaw may mga nais ipa-check, ipa-consulta, maaari ka lamang magtungo sa ating clinic Sunday to Friday. Wala po tayo tuwing araw ng Sabado. Kaya para hindi masayang ang iyong effort, ang iyong oras at pasahe, go ka lang sa mga nakatakdang araw. At ang ating namang clinic hours ay nagsisimula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. 19 minutes after 2, later on when we get back, final hour na po natin. Kaya sa mga hindi pa nakakasagot ng ating katanungan of the day, in line yan sa kwento ni Chad, na ating bidang karakter sa Pages of Love. Sagutin mo na kaka-E5, i-comment mo na, posted na po ang ating question of the day. Hanapin lamang sa Sweet Terry, K5 News of Kalina. Sa ating mga listeners and viewers, ang ating question of the day ay, kung ano nga ba ang signs o sinyales na ikaw di na mahal ng partner mo? Una, kaka-E5, babasahin natin lahat ng yan later on when we get there. For now, balikan muna natin ang ating musikahan. Kasi kasama niyo pa rin
1: Secret Memories with Sweet Terry.

0: sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at doon na. Ang Eye Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. D3 Bio!
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mamagal sa mga butika. D3 Bio!

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Sa mga palahubo. Tama na nga pagkastigo sa atay nyo. Mag DTX 500 kag Mighty Sina ka mo. Samtang wala pa ma-damage ang atay nyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver, kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo. DTX 500 Mighty C. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar, kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Erina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akon ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
0: Mugs for Biotics. Katapa sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: So una,
9: good day, magid ako sa akong body odor.
8: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
8: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
10: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, ga, gabasa na naman?
10: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa?
10: Kag nagabaho ang kilikili?
12: Mag-Clinical Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
10: Clinica
12: de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
10: Clinica DTX 500.
12: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Biotics.
12: Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: You're listening to 94.5
14: K5 News FM.
13: K5 News FM.
15: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
16: I remember the days when you're here with me.
15: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigandaan natin yan sa programang Secret Memories.
17: Secret Memories.
15: Kasama si Sweet Terry.

0: Sweet Terry.
1: Sweet Terry pa rin ang inyong kasakasama sa final hour ng Secret Memories sa oras po natin at 2:46. And bago tayo mag-exit, as promised, bibigyan po muna natin ng final take ang kwento ng ating bidang karakter. Natin natunghayan kanina ka K5 sa segment na Pages of Love. Yahoo! Kwento ni Chad, nasabi nga natin, nagbigay na naman po sa atin ng isang definition ng tinatawag na willing victim. Instances kasi sa buhay ka K5 na nabibigyan ka naman ng choices. May mga pagkakataon sa buhay na alam mo naman kung ano yung path na dapat hahakin. Alam mo naman kung ano yung tamang choice at yung mga maling choices. But then, kapag pinairal ang damdamin ka K5, kapag masyado mong pinakinggan ang iyong puso, more on sa iyong utak, ay talaga nga naman may mga pagkakataon na namamali ka ng sinusunod. May mga landas kang tinatahakan na namamali ka na pala. Pero syempre, di mo yan maiisip, di mo yan manonotice, kasi wala pa naman sa huli. Kasi sabi nga nila, sa huli naman daw ang pagsisisi. Kaya siguro, yan yung iyong pinaninindigan ka K5, na wala pa naman sa huli, kaya hindi mo na magsisisi. Ang kwento ng ating bidang karakter, minsan ang nalayo sa kanyang partner. And truly, mahirap nga naman talaga ang long-distance relationship. Mahirap yung mapalayo sa iyong karelasyon. Pero alam mo yung meaning, ka K5, ng commitment. Kasi kapag alam mo daw yung meaning ng commitment, at hindi lang basta-basang meaning, kundi yung deeper meaning, hindi mo talaga susubukan na maghanap ng pampalipas oras. Kasi kung pampalipas oras lang naman, syempre mas ibabaling mo na lang ang iyong spare time doon sa original. Kaya maghanap ka pa ng iba. Maghanap ka ng pupuno sa kung anuman ang nararamdaman mong pagkukulang. So imagine, yung ating bidang karakter, walang oras sa kanyang sariling pamilya, sa kanyang tunay na pamilya at tunay na asawa. Pero may oras na makipagharutan, makipagkilitian sa bago niya palang kakilala. Kaya siguro may mga paalala madalas ka K5, ano, na huwag mong sisirain ang matagal ng nabuong pagsasama sa kakakilala mo palang. Kasi yan yung problema dyan Yung kakakilala mo palang, hindi mo pa masyadong na-assess. At baka yung kilig now, luha later. Alam mo ka K5, malaking factor yung time and attention. Yung oras ka K5 sa isang pagsasama. Isa daw sa strong foundation ng relationship, yung oras at attention. Regardless of the season ng inyong pagsasama, syempre di naman natin masasabi na sa bawat araw, lagi na lang kayong kinikilig. Lagi na lang kayong masaya. Then again, sabi nga natin, regardless of the season ng inyong pagsasama, kayo man ay sad, happy, nasa down moments, o kaya naman na posibleng maging problematic ang iyong karelasyon. Or inyong pagsasama mismo at kayo ay nasa chaos ka K5, but kailangan mo pa rin magkaroon ng time. Time to talk. And syempre, sabi nila yan daw yung makakapagsettle ng lahat ng problema. Kasi kapag wala daw yan, lahat ng bagay na meron kayo, lahat ng inyong feels at nabuo sa inyong pagsasama ay masisira. And truly, medyo yan nga rin ang nawala dito sa kwento na ating natunghayan. Kasi kung iisipin mo, ang relasyon naman parang nagsisimula sa pare-pareho lang. Kasi kung nakarami ka na ka K5 ng relationship or based sa mga madalas mong napapakinggan na kwento, manonotice mo talaga no, na parang pare-pareho lang naman, cycle lang naman ang relationship. Bang sa una ka lang kikiligin, sa una lang masaya, no bitterness dyan eh. Sa una lang daw ang thrill mga ka K5. Pero syempre, kung yan ay nagsimula sa pagkakamali, hindi mo na dapat asahan na magiging matagumpay. Kasi anuman na bagay, anuman na pagsasama, connection, at maling gawain na nagsimula sa mali ka K5 ay hindi nagtatagumpay. Kaya ikaw ha, huwag kang masyadong willing victim. In the world na madalas pong na-justify yung kanilang gender, di na natin sasabihin yung kanilang pagkalalaki. Baka maraming matrigger. Kasi sabi natin kanina, sa lahat naman ng gender, pwedeng magloko. Babae, lalaki, o ano man ang iyong kasarian ka K5, kaya at pwedeng magloko. But then, madalas nga, napapasabi lalaki. Pero again, yun nga, huwag po natin madalas i-justify na palay na ang lumalaki. Oh, kasi sa mundo, ganyan talaga ka K5, ano? Yan ang madalas mong marinig compared kapag mga babae naman ang nagluloko. Ay, maraming masasakit na salita. Grabe yung judgment na parabang napaka-unforgiving ng lahat. Compared mo kapag lalaki na carry lang yan kasi lalaki naman sila. Pero pag babae, grabe man lait. Ha? Parang diring-diri ang lahat pag babae yung naghanap ng bago. Kapag babae yung nag-chieta, why naman ganon? So yun nga K5, in the world na punong-puno ng mga ganoon at justification patungkol sa betrayal and cheating, be that someone na firma sa iyong paninindigan na hindi ka tutukan ng palay kahit yan pa ang lumapit sa iyo. Kasi hindi yan ang brand ng palay mo. Alright, so 51 ang ating oras. Maraming salamat ka K5 sa walang saong pakikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. Wala tayong oras, kaya kailangan po nating pansamantalang magpaalam. This has been your DJ, Sweet Terry, wishing you all a great Thursday, everyone!

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio,
0: yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Ano bala ang maong brand ni D3 Bio against baldness o pagkalbo? O kung another term sila, alopecia. Ano bala ang maong brand sa VCO sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair? Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa tagatawod. Depende sa pagkatawod. Ang nami sinisang aton hair, pwede gili mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
3: Both internally and externally.
4: Pero pinaka-common nga kasi sa baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
2: Hormonal imbalance, no?
4: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
2: Ma-correct.
4: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
2: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Ano bala ang role ni regular T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regular T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. It also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni, amuni makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay, gat may mga pintok-pintok na. That means, healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So, D3 Bio helps you with that. No? So, internally na, gintumal mo ang D3 Bio, amuna epekto sa lawas mo. Kagina, gistoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, gatawag hair growth.
0: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair follicle, hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
1: Mabakal, sumagbuti ka.
4: May mga causes man, sir boy, thyroid disease. Mm-hmm. Pwedeng rason sa mga pagka-baldness.
2: Correct.
4: Na-discuss na ito ng ligad.
2: Mm-hmm.
4: How D3 Bio helps sa mga may mga problema sa thyroid.
2: Ginabalance naton ang metabolism, no? Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam ang kataas, kisatam ang kanubo. D3 Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kay kung tamaan ang kataas, tam ang kanubo, it might go to hair loss.
4: Kung ang
2: hairline.
4: Ordinary nga plain D3 is they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 Bio, sir boy, hindi matawaran?
2: Milunis. Ang difference siya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Kumparal mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga kay D3 Bio, kadako-dako sa difference siya.
4: Ang power sang gi-combine, sir boy, nga ang D3 gibutangan sa ano? Sa BCO or ang BCO gibutangan D3.
2: Layo. That is a perfect
4: ang health care. Benefits, sir boy, grabe.
0: D3 Bio.
4: Kung ga chemotherapy ka, normal, sir boy, nga ang ano?
2: Lalagas, no?
4: So, suggest na to kung kaagi ka, D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Makabulig. Not only there, sa ginasiling naton, ang D3 Bio, may ara siya, gitawag lauric acid, nga kaya niya simintohon ang imong cancer cells.
2: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Kung that's why, putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, D3 Bio.
4: Wala pa hormonal changes.
2: Wala pa hormonal, D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Gamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
1: Pumakal sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
8: Ang himpilan na pinagkakaroon
3: pinakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na ka mo? Gamay 3 sa klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Matinong nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Mas tagtinlong atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masalikat.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara inigali. Gasang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butiga.
1: DTX Coffee Mix.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitilwan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mo gin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Cell. Sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Cell, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
6: Hey, bye!

0: aga pamati ka sa K5 News FM.
1: Pamati ako sa K5 News FM kay naanadan ko na. Halin sa una, pagbumtaw ko pa lang sa aga asa sa pagtulog ko. Naka K5 News FM na gid kuya. Ako si Kate Sang Quartero, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Wow, my puso.
3: Ang kampyon nga istasyon,
4: K5 News FM.

0: ang kampyon na istasyon, K5 News FM.
1: Now here's something from River Maya.

0: Dr. Ramil Uy. Mataas pa lang ang imo-blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pa lang ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo-blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal rikas.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
2: Ang cancer, amo ang isa sa mga leading causes sang morbidity kag mortality sa bilog nga kalibutan. There are 17 million new cancer cases kada tuig. Kag 70% sini ang halin sa Central America, South America, kag Asia, dala na ang Pilipinas.
3: Meaning pa, Sir GP, ang pagka-Pinoy naton or ining itag Asian race, kag ang regional location, ang isa sa may pinakamataas ang incidence sa cancer.
2: Grabe, no?
3: Di, klaro man, piyo man. Kaduha pag sa rason, Sir GP, kabalo ka, gadamo ang Pilipino nga nag-cancer, di siyempre, damo makapakancer mo, ari dita ng produkto sa makapakancer.
2: Oh.
3: Di, ang question da, sa imo ginaka anong damo, makapakanser or anti-cancer?
2: Oh, isama na.
3: Oh.
2: Especially sa diet.
3: Kaya kung lang taon mo yan, jutay lang gakaon prutas kagulay. Jutay lang gainom DTX kag MITC. So, ang away batok sa cancer, Sir GP, nag-start niya sa paglikaw. Prevention. Di, hindi ka magkaon makapakanser eh. Likawan ni mong makapakanser. Bangod nga kung may cancer cells ka na, dasig na lang ni maglapta. So, dapat niya, hindi ka maghulat nga, i-corrupt niya ang imusilula sa mga free radicals. Kaya the moment nga makorrupt na siya, may oxidative stress na gatabo sa cancer cells, ang matabo sina Sir GP, madamo na na. So before pa nga magka-cancer ka, importante gid ang antioxidant para hindi makorrupt ang imong selula, inom giga DTX 500 kag MITC.
2: Correct, Dr. Ramil, ano? Ang tanan nga cancer ang nagasugod sa cells. That's why ginatawag ina nga cancer cells. Ang atong lawas is made up of more than 100 million ka mga selula. Kag ang cancer, ang pwede nga magsugod sa isa lamang ka selula or small group of cells.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uha.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500.
3: So, either isa or small group of cells, dira mag-start ang cancer, Sir GP. Gadamo, ti kaunan mo free radicals, makorap, tingala ka, nga gamay man lang tong bukol.
2: Nagdako
3: na ang bukol, naapektuhan ang isa ka organ, nagsilo na sa ibang nga organ. So, dire mo makita, posible gid nga magdako, kag mag-multiply ini, kag gintawag niya tumor. The reason why, tungod kay ginasagod mo ang imo nga cancer cells. Wala ka gainom, sang damo nga prutas, juice ang prutas, wala kaga kaon sang damo nga utan, way mang kagainom DTX 500, way kagainom MITC. Nga ini nga klase nga mga suplemento anti-cancer ni Sir GP. Amat-amat lang to, adlaw-adlaw. Pero adlaw-adlaw man niya ginapatay ang mga existing nga cancer cells. Ti kung wala kagainom, ti gadamo ang cancer cells eh. Amo na nga, sige akong inom DTX kag MITC, Sir GP ya. Ngayon nga ah, di ko gusto yung magka-cancer ya. Amo na nga, inyo bi, isa lang do ha. Ako niya, puloon ko.
2: Manigurado taya.
3: Siyempre, amo na. That's why. Ano ka importante mag-inom ka DTX 500 kag MITC? Kaysa kada inom mo sa DTX 500 kag MITC, daw nakakaon ka lang 15 tub-tub 20 kaklase nga utan, pulo tub-tub 15 kaklase nga prutas. Amo na ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 kag MITC.
2: So, diri makatabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Ini ang may anti-carcinogenic, anti-mutagenic, ini ka magka-cancer, ha? Kag hindi ka dali maigo sa mga carcinogens. Anti-inflammatory, once may inflammation, constant inflammation, chronic inflammation, may result to cancer.
3: Kita mo, Sir GP, nga ang damo cancer, especially breast cancer sa mga kababayanan. Kay ang atong ginakaon, hindi amo mahilig ta sa karne, mga instant. Ang pinakalalagi, tamis. Tlagsa lang kakita, ya Pinoy, hindi magkaon tamis.
2: Correct, no?
3: Dako gidya chance nga magka-cancer. Ang question na, ano kadamo bilang ginakaon mo prutas kagulay? Ikadong nga question, nagainom baka DTX 500 kag MITC? Nga biskan paano hindi ka kakaon gulay kag prutas, may suplemento ka nga DTX 500 kag MITC. So daily maintenance gid, Sir GP. Before ka pa magbalatian, before ka pa magka-cancer, subong pa lang inom ka na DTX 500 kag MITC. Kaya nga man, mas maayo ang prevention kaysa mag-cure ka.
0: Mahigo pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamig ka pala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sang mga nagkalay-lay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalrika DTX 500.
1: DTX 500.
0: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Across the land.
0: Across.
4: the seas
5: and across the

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Para sa malinis na dugo, DGX 500. Para sa marusog na tayo, DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun niya mga tagpalamati. Panayunong natong subok sa pagsipan-sipan ang matahong makasumpun sa aton drama sa kahaginan. Inyugid makuhan sang leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hindi ako malain, babae!

0: ต้นต้น
1: ไอ้บ้า
0: อันโนอันโนตงดับบัติอันกุโตอันโนอัตโตมาตูอุดบลาอัตโตอาระฮะ
1: ไอ้กวนโอลิโอไอ้กวน
2: ป้าsi mama oh. Bisa si dong lelaki kena patulan ya
1: oh. Ay, ay, tonton hindi ha
0: matuod pala matuod pala ina magsabat ka
1: ay kukukukukukuan Julio kukukukuan
0: tuwangin
2: ara sabta si papa ma sabta siya ma
0: sino ang mga lalaki mo ha Sugiri ako. Duhagin. Uhaw ka gidaw. Tugod mala kay bulag na ako. Pero pinagusto ka na lang. Ha? Anong gusto mo? Mabiya ka na lang sa amon. Ha? Mabiya ka na lang. Kay kantuhan ko subong tayo na si Kapitan. Kagang kagawad niya ka si Ernesto. Kay intrikarta ka sa ila. Amo na ba lang gusto mo? Ara! Sabat!
1: Julio! Hindi mo sina ang rason! Abi mo! Hindi mabutlay ang magsagot sa inyo! Sa tingin ako! Sa mga adlaw-adlaw! Takot hindi ako makita sa magdiskartihan!
2: Ma! Kauluya! Hindi sa kinahin mo kuya ma! Kauluya ka siya!
1: Kauluya! Kauluya! Kailangan patakba ako sa kaibisang ginulang! Pero tali! Pero tali! Mahuna-huna niyo man! Yung kinahin mo kayo niyang talan para sa inyo! Ikaw na lang si Papa niyo na magtimbang sa akon. Hindi ko mag-iwawalin eh. Amin nyo na amin lang ha! Magkadirinig mo ako! Kilala mo ko, Julio. Kilala mo ko. Hindi ako wala ay ang klase sa babae! Hindi ako maigka! Nahiwa ko lang yun eh, tungkod... Tungkod kinahanglan! Tungkod kinahanglan! Nakamatay ka! Ah! Kinahanglan! Kung kinakahuya ninyo ako! Sige! Sige! Wala ayos ko din! Kung pala! Kung mahala na kamo sa kabuhin ninyo!
0: Ara! Ara!
2: May ina siya ba? Palayasan na kung gusto niya! Ikaw na rin siya! Hindi ako mapuli din siya, palaya! Ako malayas, di ba? Ako di malayas kung haripin si mama sa balay. Kinakawiya ko siya pa. Kinakawiya ko siya.

0: mahal ka? Wala kang ginihuyang ako as isang tao, no?
1: Ay, lalaki, Kuya Kiteng. Kabudlay man nga, hindi anang pariho kay Ara nga gwapa na. Tibunog pang lawas.
0: Putigon ka ganya! Putigon ka! Putigon ka ganya, no? Numero 1, pasugiron ka. Si kapitan ang nagakutibaw kay Ara. Kaliga pati ikaw? Ikaw pa ganya? Nagasaw-saw ka man sa bigalan nga to? Oh, Diyos ko, nalagidya. Doon sa gagam ako nag-ayo-ayo sa inyo. Galing kay ginaiputan niyo malang ulo ko. Bantay ka mo, ha? Bantay ka mo nga duwa. Kay mahuhi, agi ka mo nga duwa sa akon.
1: Okay, mano ka.
0: Uy, agi ka mo.
1: Mano ka gani. Doon sa langka ka nga babae ka. Abi, babayin na lang na. Kuting nga.
0: Ay, babayaan? Babayaan ko lang para tuloy-tuloy ang ligaya niyo.
1: Be.
0: Ha? Tonto ka? Bantay ka, ha? Kay kadtuan ko si Kapitan. Salamahon ko kamutanan. Kadtuan ko man si Ma'am Glory. Kagsugiran ko sa sungopisyon niyo sa barangay hall.
1: Uy, Kiteng, lugay ka. Lugay ka gani, ha? Kung imuon mo, ina, dumdumon mo, ako lang huya. Ha? Huya, tayo na tanan. Abi, kalma lang, bla. Ano kuman imo man? Karon nga natilawan ko na si Ara. Ah, hindi naman ko magliwat sa iya, Kiteng, ah. Sus, ah. Kabaho sa iya nga, ano? Iya nga, kwan, bla. Kabaho, iya.
0: Kabaho? Hindi na magbaho, kay bisan sinol ang maduslak, da?
1: Ha? Hindi, hindi masuka, Kuya Kiteng. Kabaho kay isang gintsurba ko siya, ang arang iya nga pamulanon. Do, patay nga sapat ang baho. Lain mo niyang imo, iya nga, kido, wala man baho, amut man.
0: Teka, siyempre. Ikaw lang yung isang nagakonsumo sa akon. Eh, anay ka. Kun amo. At tong dugo sa brief mo sa naligad nga adlaw. Halin to kay Ara? Aba! Paulay ka, Diyos ko! Demonyo ka ganyan! Butigon ka! Eh?

0: for me. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend. Food Superman for Men.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Lane. Ako, Gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pabang sa mga butika.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.

0: Wala na iya sa kabatuuran, Gloria. Eh, pati-pati ka man sa mga istorya ka, pabatian mo, imuya.
1: Hindi, magwa ang amusin ang kutso-kutso kung wala sang nakita ang tao.
0: Gloria, maestra ka man bala. Ang tao mahambal gidaya. Kag bisan wala mo panahimo, advance sila yung maminsar. Nakita lang kami nilaga, nag-obda na iperbidi sekretarya ara. Kinidahay na dayon. Tikon, pabangdan naman kami nga may relasyon ka mo ni Tibo nga nagadulong dres ang mineral water dres balay. Mayo man sa imo na.
1: May...
0: Ako ya, Gloria. Kung may kamaturan, manggit. Eh, hindi na kuya magbinutik. Ako uur ko na dayon. Eh, para sa ano pang mabinutik ako, ha?
1: Ate, sige-sige. Sa subong lusot ka, anay birong, ha? Matihan ta ka, bisan pa nga daw kabahol git sa mga palusot mo.
0: Eh.
1: Pero umandam ka, ha? Kung mapamatudaan ko nga hustong istorya nga nagalibot dire sa barangay ta, may imo kagit sa akong nga animata.
0: Eh, Gloria.
1: Pasakaan tagit ka sang kaso, birong. Makakas tagit sa serbisyo mo. Tandai ina, birong.
0: Eh, mapatay pa ko ni subong. Wala ko yung relasyon kay Ara. Wala, Gloria.

0: Ay, kagawad, Anji. Nagkadto di bala si Ma'am Glo sa balay. Kag namangkot sa akon, kung daw ano ka matuod na may relasyon si Kap kagang sekretarya niya nga si Ara?
1: Jesus! Sadyagi ni kagawad nile. Man silingkugid ho. Silingkugid nga mabalaho bakit ni. Ano na ano na yung klase babae si Ara man? Ulag sa pili. Si kapitan nga malam na. Amo pa yung halaya kapatol.
0: Hindi man guro o house ako tibaw si Ara, ah. Kwarta-kwarta na nang iya. Man kay pigado.
1: Isadyagin eh. Kaya ang gwasi na ginapulihan siya sang kapitan ta kagsang mga kagawad ta ding ang mga lalaki. Sin o pagidaihan na nakatilaw sa iya magluwas kay kagawad nisto kag kapitan Berong no?
0: Ay, ti, basi si kagawad no, li nakatilaw man eh.
1: Anay ka. May nagami, oy si kapitan gamisid so. May emergency meeting.
0: Aba, hala. Anong meetingan ta ko no ha? Masahada be?
1: Eh, wala man iya ginambal. Emergency meeting. Amo lang nang gintik si adiho. Ay, ti, sige na. May musta. Balaan ta na karun.
0: Ay, makutabi kung anong oras ang meeting, da. Makuta!
1: Ay, dali lang.

0: Para hindi ka maglakat. Hindi lang kami pagbayae.
1: Hindi. Mahalin ako diri.
0: Oh.
1: Wala na ako sangguya ngayon. Ngayon atubang sa mga tao.

0: nagdaging sa ako si Tutod. Nadula ng pagtaha, isang subangta sa akin.
1: Hang palang anay siya. Bata pa siya eh. Bisan ano mo pa ka-explicar sa iya, nahimo mo ato para lang sa kwarta. Hindi kanya mahangpan. Kinaunahan na siya sang kakig. Pero hindi ako mag-untat sa pagpahangop sa iya. Isa lang ang kinapakayo ko, Day. May luyag ka kay kapitan? Ukon kay kagawat nisto? Hindi lang ako pagputik eh. Isugiri ko kay mangpan ko kiti kao.
0: Patihan mo ko, Hao? Kahuliot? Patihan mo pa ako sa mga ibang-ambal ko sa ibang?
1: Kung matuod, kagun ka matuuran na gisugid mo sa akon. Patihan ta ka, Day. Basta, wala lang tas ang taguay. Kay bisan ano kasakit, patunon ko ina. Tungod ka ba, loko? Damok kusang kakulangan sa imo. Bilang bana, kagamay sang kabataan ta.
0: Olio, hindi ko gusto na tabo sa amo ni Nisto. Gipilit niya ako!
1: Nagasukit ka pala sa matud. Nagasukit ka

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara inigali gasang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butiga. GTX

Ano pagidayahan na matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunda pagidiyo buwa sa pagbabati ang katapusan ng bahin sa ato drama sa kahinan. Idugid makuhan sa pagtulunan ng ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Proteña, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano kinabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imong blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500.
4: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
5: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparisan din na nato may TC or Pure C.
4: Mm.
5: Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. So ining flavonoids amo ni ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Kag ini ang water soluble.
4: Wow.
5: Perfect kayo. Nga magpares ang DTX 500 kag mighty C kag Pure C. Kay isa man ka water soluble.
4: Water soluble man. Gusto. So natumtuman ko doc ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
5: Correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat tapos masunburn ka as in sunogid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
4: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
5: Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
4: Mahusto.
5: Kag squamous cells carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permisa gabulad sa kadadlaw. So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Agud malikawan ang cancer.
4: Sir.
5: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
4: Gusto
5: ko maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay ta gapasilong.
4: Gapasilong pa, no?
5: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
4: Gabulad sa adlaw?
5: Oo.
4: Gabulad, di ba? Pagkatambok siya.
5: Ang pamangkot, nga hindi ma-damage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Pertiga-tiga.
6: Kasiri.
5: Ang ulo, no? Kasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
4: Gusto.
5: O, di ba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara na sa kwan?
4: Sa panit niya, git mismo.
1: TTX 500!
7: Yan na mag-aso, taga Alibaba. Babay, mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
7: 300.
3: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
7: Mga duha pa ka semana, kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
7: Pagyud ka sab.
3: Duha ra ka sab? Yun sa amin yung pag-inom.
7: Tumultag og gabi eh.
3: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
7: Oo.
3: Oh. Pila naman yung sugar ni mo ron?
7: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: DTX 500! DTX 500!
5: Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
4: Oh.
5: Ang asukal, ang amutong unod.
4: Oo. Oh.
5: I-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit.
4: Oh. Gusto.
5: Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sang, ano, sa DTX 500. No? Ang super antioxidant ng flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini, hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
4: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
5: Oo, muna ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ara sa panit.
4: Nga nagaprotekta sa tubo.
5: Yes, so sa 14 pesos ka presyo sini, sobra-sobra ng binipisyo, Sir GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Drop lang, daug ka na mo. Daug ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
4: Sa 14 lang, ano?
5: Imagine lang. So, amo na, gusto niyo realistic, prof. Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara ng damo man nga kwan mo, oxidation.
4: Oo, gusto.
5: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagkakapatay sa stroke at heart attack?
4: Oo.
5: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
4: And the brain. Gusto.
5: Pwerte ka damo nga benepisyo. Simple yun ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi ang tanan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News of Amkalibo, alas 4.32.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: El Castigador!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
2: El Castigador!
3: Grabe po!
1: Alright!

0: Alas 4:45 mga K-5, atong karang oras. Ay, 45. Alas 4:35. Ah, gadali man na. Bago gag-umon karang kahapon na noon, sa ato niya mga suki nga mga tagpagamati. Sa kuto mga butan ko signal, aga waragwaga ni 94.5 K-5 News sa FAM Kalibo. Sa aton karang 17 ka mga kabanwahunan, aton niya pag-abi-abi pagpanamyaw sa 327 ka mga kabaranggayan sa kabugusan niya, probinsya Itaklan. Good afternoon! May dahid niya hapon ka aton tanan mga kakipay. Okay na, grabe rong raya ka nga bubot ugan. Okay nang aga-aga. Aga man naman, makaroon ka nga pang orason mga kakipay. Bangod sa sobra ka ng kabaskog ithangin. Gulpi at anang nabaskog ruhangin. Sa kapostit at kuryente sa barangay Tigayon, natumba. Kamusta man ro aton ka nga mga motorista. Magbagon gid kita mga K5 at kapote ha. Sa mga estudyante, aton ka nga padaghan at payong. Agod nga hindi kita mabasat ugan. Ay ugan sila kita nga ra. Gaban-gaban ka aton. Posible gid makaangkon at mga trangkaso. Ay may kumpirmi kitang nagainom at mighty sea. Aga di tribayo, agud nga hindi kita madali matapnan itrundaya mga K5 ng mga flu virus. Anyway, broadcasting it live sa 4th floor Garcia Building 2 Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan. Sarang ninyo kami mabatian sa live programs K5 News Calibo. 94.5 sa inyong karang mga radio dial. Di magkalipat mga K5, mag-like, mag-follow, mag-share. Ito ato niyo official Facebook page K5 News sa FAM Calibo 94.5. Sa mga kamong karang apartit kalibutan, pwede ninyo ma-download. Doaton karang K5 News of Philippines app sa Play Store. Gamit ro inyo karang mga smartphones. I-type lamang mga K5, wrong K5 News of Philippines. Sa gihapon sa nakangdan, inyo karang akubos nga alagad. Maga ililiba kita hastala sa isit kahapon na nun. Ako si K5 Gloria Villasmanio. El Castigato! Well, ano ro aton yung mga top stories of the day? Nagapanguna nga mga balita, mga impormasyon nga aton karanga pagatala kayo na makaroon nga kahapon anon. Speaking of mabaskog karanga ugan mga K5, may rundaya nga mga pagbugsot hangin, bagyong maymay, naghinagon, ag isagagun lang ka tropical depression. Ay, nga maymay ra. Si maymay nga raro ko gapinaugan ka aton mga K5. Sa pihak man karang nga bahin na update man sa rundaya karang nga pribado nga van in pamultait LTO bangod sa illegal nga pamamasada. Wow, min ko nagbahag ka man karat bago nga van mga K5 sa imo karon nga penalty. Ay syempre madakpan kat LTO wakat franchise tapos nagapinick up kat imot pasahero. Wow, sarangan taro imo karon nga bagay ra. Di man kunta naton mabaso, rupila naton kira ka mga igmanghod mga K-5. Ba, siyempre gusto man kunta nga makatibawas sa sang-adlaw kira nga gastuson, yakman patamanan. Galing siyempre, sangagan mga K-5 nga ginahambay naton nga illegal. O, bawag, hindi pwede. Ay unfair dun sa mga may franchise. Siyempre, imbis man na amon patamanan itong pasahero man na nabubuog pat at ibang nga mga pribado nga sakyan. Pribado ka nga mga L300 van nawa man manan franchise agsandat ang mana tiba-tiba sa rundaya ka nga mga pasahero. Ay kung tama na ay trabaho man baga manat patas. Kami nga ni mana gabayad kami franchise para makabiyahe kami. Legal ramon yung pagbiyahe. Ay may mga pribado nga van nga mga K5 mga kung sa siin ay nagapanagakman, nagabiyahe, nagapick up itrundayang kapasahero, hamad ginabawag ron it LTO. Bangod nga, syempre, kung madisgrasya, wama na pangayu, rungruyon karon nga mga L300 van, ay wata karot habol rung raya karang mga pasahero rung dun, hay. Ay, syempre, white franchise. Doon na aton karon nga sayuro rung dugang karang nga mga update. Kamusta karon ro status? Maghalin sa aton nga Land Transportation Office. Sa piyakman karang nga bahin mga K5 update man sa rundaya nga kaso, gagin pasaka sa pagpambakog ita sa ka-construction worker sa Banwa it Makato, posible karang baguhon. Matapos nga binawian at hugam nga kinabuhi, rong nasambitan karang nga biktima. Kaya mga K5 rong nauturan nga to it dila. Ay siguro pagbayo ka na, nambag siguro imaw. Aruan na nga ngipon siguro nakaangkit sa nakarang nga dila. That's why naputol. Hindi man kita makambag karong gid ita insakto. Base mo lang ron sa aton karang observation nag-analysis mga K5. Ay rong masubo-subo ay binawi ang tat hugam karang kinabuhi. ani kahapon na base kira sa pahayag it aton nga hepe it makato municipal police station naruan na karang kaso banwa first related homicide. So posible ron nga ma-upgrade bangod nga binawian it hugam nga kinabuhi kung raya karang nasambitan nga biktima. Mahugog ayhan sa homicide or mahugog sa murder. Sa dugang paginaton kara nga balita, araw aton ginahambag mga K5 hindu na buo na aton rong dugang kara nga detalye. Mga impormasyon magalin sa aton yung mga K5 patrol reporters sa posted kuryente sa barangay Tigayon. Natumba bangod sa mabasko kara nga hangin. Kaya na sa litrato nga to, may nakikita pa kita mga K5 na minko, ano tahingan to, minko yero. Ang raya kara nga tumakgop sa kilid at karsada. Doon na ron, aton niya sa Euron, sa aton kara nga mga field reporters. Kamusta kara mga K5 ng sitwasyon, status? Waayhan karat na dagasa nga mga kagamitan. May nakitaan kita ito nga mga may nakaparking kara mga K5 nga tricycle, motorcycle, malapit sa gintumbahan ni Trundaya kara nga posted kuryente. Sa dugang paginaton nga balita, update man sa Rundaya kara nga suspect sa pagpanakaw baga. Ita cellphone, it estudyante kara sa may Kalibo Pilot Elementary School. Kahapon nga adlaw mga K5, nakilaga gon. Si hambag ko, bayi to eh. Kahapon ni Tail Droana kara nga bumok. Hauli ayhan ro cellphone sa Rundaya kara nga nasambitan nga estudyante. So, pagapasakaan pa ayhan it kaso rong raya kara nga nasambitan nga babayi. Naging bukad ro bag it Rundaya kara nga estudyante, binuo na ro wallet ag cellphone. Matapos kara nga gin backtrack rong tanan nga CCTV footage natunton rong nasambitan kara nga suspect. Indaga sa bahay ni aton nga Kalibo Municipal Police Station. Sa dugang paginaton kara nga balita, update man sa Rundaya kara nga sangka truck nga na aksidente banwa matapos mag-overshoot sa banwa man kara itbanga. Kapin pa sa may portion it balete ah, sa mga biyahero naton. Aton yung mga motorista, magdahan gid kamo mga hakita. Yaban-yaban do yun nga sa may sangka parte, Feliciano Balete, sa may pakurbada karon nga portion. Ay isa ga, abi ko nung karon bagaro, daya kara nga elevation. Mataw ga. Ay gaban ro yun mga K5, may nadidisgrasya, madanlog ro karsada. Aga, base ba akong hipaya ka mo? Ay mas bayad gid nga maghagong kita sa aton kara nga mga pagmaneho. Sa dugang paginaton nga balita, nayaman nga uwa pagkailintindihan. Itatlong ka magpamilya. Iya sa Banwat Kalibo, mga K5 baw na uli sa komosyon. Kamusta kung kararong andang status? Ay gindagara sa bahin. Itaton kara nga Kalibo Municipal Police Station. Rong raya kara nga tatlong ka mga magpamilya. Matapos masangkot sa komosyon. Oh, may pila kanda kararong mga nakaangkot at gasgas. May mga nina mga K5. Pero masubo-subo ay hindi kita mawaga kato niya mga Pilipino na magpamilya man lang ay nag-ailinawan. Hindi tabi mana mabuo rin eh. Pero at least kung tama mga K5, hindi baga magresulta sa mga anuman niya sahit krimen. Okay, let aron mag-iinaway lang kamuna at baba, puro baba. Sa dugang naton kara nga balita. Balita nasyonal, mga balita sa sugod it aton kara nga pungso. Nga aton nga pagatalakayon makaron kara nga kapon anon. PCO ginapaimbestigahan rong mga account nga nagpakalhit it peke nga balita nga naaresto gon si Gon si Senador Bato de la Rosa. Ginakabig raya it Department of Justice nga kumbaga mga K5 sambilog pagid sa pagkontrola ag Rundaya nga pagregulate sa mga fake news na ra rong pilang ka mga individual nga nagapakalat at Rundaya karang nasambitan nga peking nga balita posible kara nga kasuhan agaro problema pa kara mga K5 ay ginakabig nga diversionary tactic kuno it anda karang kampo ni Senador Bato de la Rosa Rundaya karang nga pamilya Duterte. Sa speaking of Vice President Sara Duterte, sa day 13 mga K5 with impeachment trial, ita aton kara nga busy president naging highlight rong raya kara nga pag-stipulate it mga dokumento. Ay natakaan yung taki siguro si attorney Lorna Kapunan para uwaon man at delay man na para dire-diretso man na hay kung parehos man ang manar o rayang nabuitan niya dokumento at depensa agrundayang ang prosecution. Huwag man nakamot saling sa dokumento at prosecution. Eh di man na, inyo man ang dokumento sa depensa manar o aton man ang agamiton. Tama man. Good one, matuod it. Objection, di inyo lang ang dokumento matuod ro gamiton. Good, madali un baga matapos ang raya ka ng impeachment trial. Bo, mga kayo. Babo pat aro dapat naton yung obrahon sa aton yung nasyon. Di karala, takita nga rin nag-afinokos. Good one, delay, matuod. Oh. Ay, nagka-kontra rung raya ka ng defense. Awat sa aling sanda sa dokumento. Nga pareho malang ruan ang nabuitan niya dokumento. Tama man. Oh, inyo lang ang dokumento ro gamiton. Ah. Ay, gapamantaw pa ako na yung Might Odyssey. Oh, ay, delay yung tactics nga ni. Radugang pag itnaton ka nga balita palasyo, pinuna man rong pilang senador judges. Sa rundaya, kara mga K5 nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oh, sa bilog, kara mga K5 rong raya nga natabo sa tunga ni Senador Aimee Marcos. Agraya karang si dating COA auditor attorney Wamil. Ba makitaan mo gid arong raya karang kumbaga mga K5 ay gigil na gigil si Wamil kay Aimee Marcos kahapon na. Bisan kita man yan magtanaw min kung nagasaka taro aton nga blood pressure partner dali ta kita makaangkot high blood. Ay kung aton karang tanawon. Wow, matuod imbis bukon kat imo ta mahilig magpakamago. Mapakamago kat imo. Ay may ni wamat ang nag-backdown dahil yan ka nga si Wamil mga K5. Ay syempre si Senador Aimee Marcos ko what ay mo naka-insindi sa anak ka na mga K5 nga kumbaga gininubra. Ay ro Senador Judge supposedly di ba nga ro Senador Judge ay dapat nag-clarify ka para may masayuran ka para maintindihan mo. Ah, ikaw at abaga imo nga ra nagapangutan na ho. Ay, tao lamang. Ay, magapangutan na. Kung di nga, kung baga may mga gina-insist ay ma. Oh. Ah, gusto na nanang ruanat ang version ng raya ka nga obraho ni Twitness. Raya ro problema mga K5 katon sa pungsod Pilipinas nga ray. Na kung sa siin mga ha K5 hay, kasugod kita sa patagit politika. Pero wa kita masyadong background sa mga makaraya karang nga klase in kaso nga may mga makaraya nga matabo sa ulihi. Siyempre, Rosinado, kung may isang ka-official it gobyerno, kaya ka mga K5 nga makaangkon it kaso o reklamo, ay mag-aserve rin doon nga impeachment court. That's why nga ni gina-require sa rundaya karang nga mga gina-encourage galit. Kasi bisan basta Filipino citizen abi, pwede ka man kasakare. Gina-encourage si Dana aga mas manami gida mga K5 pero mga opisyalis naton sa gobyerno. Kaya ka nga may paghisayod sa political science. Dapat hay, may background sa governance, may background kara sa law. At nung waka ita, background sa law. Kasi nga ni waka naka-eskwela itlo kay dapat ay mag-self-study ka. Bangod nga, nagsugod ka sa patangit politika eh. Ay di ba nga, kung ikaw ay opisyalis at gobyerno, limbawa, sa sangguni ang bayan, o bisan sa rundaya ka ng konsihan at barangay, dapat antiguhan ka mag-obra at resolusyon. Antiguhan ka mag-amend. Halimbawa, may mga inyo unang ang mga ordinansa, gusto nyo baguhon. Dapat antiguhan ka karon mag-amend. Antiguhan ka mag-obra at resolusyon. Halimbawa, imong pangako to. May proyekto ka party sa mga senior citizen, mga PWD. O pagpungko mo, obra ka right resolusyon, imong nga proyekto para mapanami o kabuhit mga senior citizen ng PWD. Ay paano ka makaobrat resolution kung hindi ka nga ni kantiguhan mag-formulate it imo karang sentence? Ay, tao lamang. Oh. Ay, importante ka ra sa ulihi mga K5, pero importante ka tagid ka ro. Ay, kumbaga, dapat maging patas. Dapat may manabat kung may nagkasaga. Ay, kinamatarong man rung raya karang ginakusar. Nga mag-depensa sa anang ako galingon. Pero ro responsibilidad ni Senado mga K5 ay siguraduhon nga rong raya karang impeachment trial. Ay makabig ba naton nga Hill White ana imaw? Dapat patas, nakabasit ay imaw sa ebidensya. Aga, syempre, nagkasunod dapat sa konstitusyon. Ay pero tunay nga sukatan at kredibilidad sa iyo kamo. It impeachment court. Ay, bukod aron it kung anong kakahigpit magpangutan na. Kundi nga kung rong magiging imo karang sentensya. Ay, klaro, nakabase sa layi, nakabase sa ebidensya, ang nakabase kara sa due process. Ngayon, kung magpinangutan na kaigto, it mga wang aron it mga kapugos-pugos.
1: Ah, grabe po.
0: Ay, irrelevant, Your Honor. Now ay paman nga ron magpamati nga ron ang mga gapinangutana nga ron nga waman baga nga ron ita kumbaga walang patutunguhan mga irrelevant questions kaya mga bukod about related nga ron makauugot na mato mapakamago kagipon. Alas 4:50 aton karang oras sa gihapon mga ha K5 bro aton karang nakabulig sa paghatod ginyo mga balita impormasyon DTX 500 the support your antioxidant ng DTX 500 hara nagadetoxify nagadetoxify ita mga higko mga toxins ay mga tawo matahontang mga negative nga ra i-detoxify toxic DTX 500 mga K5 bagod nga hindi kita ma-stress. Ay, hararo, amon nga ginainom. DTX 500, mga hakey mo. Kung permi ka nga stress, nag-aaburi imong karon nga cancer cells. Agro, DTX 500, ay nagasuko sa free radicals para manami rin mo karang atulog. Ag nagataoy dugang nga happy hormone. Para maging manami rin mo nga mood, hindi ka makangkon it, mood swing. DTX 500, mga K5, ginabuligan nga hindi maglapot ro aton karang dugo. Ginabuligan man nga kita ay makalikaw sa sakit nga type 1 at type 2 diabetes. Nagabulig para malikawan ng hypertension, high blood pressure, alta pressure. Ag ginaproteksyonan ro aton nga kidney, agro aton karang nga atay. Pero DTX 500 ay himo sa vegetable capsule. Anang kapsula karon ay himo sa tinugang, ani mas madasig imaw matunan. Organic, abakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan. Aga, syempre, di pagkalipatan oy, sa mga senior citizen ba? O, grabe, magamig kong amat kong aga-aga. Aga-aga, tapaman, nagkabuburong raya karang ugan. Sinuna rong mga nagapanakit rong siki. Nasakit rong raya karang tuhod. Inyong mga joints, mga hacking five. O, perming ginabiling, perming ginagubat. Mag DTX 500. Ag Klinika D3 Bio. Rong Klinika D3 Bio, manggaranon sa vitamin D3 na nagabulig sa aton nga muscles, sa aton karang mga joints. Ginapapag-on ro aton karang atugaan para sa bone density. Manggaranon man sa fat-soluble vitamins para mas madasig naton ma-absorb ro mga vitamins and minerals. Maghalin sa aton karang mga ginakaon. Agro Klinika D3 Bio may VCO nga may medium chain triglycerides, may MCTs nga antiviral, antibacterial, antifungal specialist nga nagabulig agud malikawan. Rong pagangkon maha K5 itlang infection. Kaya karanga pneumonia. Ano pa? UTI. Bacterial infection. Sa mga kababayinan nga perming ginadismenorrhea magklinika D3 Bio. Rong Klinika D3 Bio ay nagabulig man ron para mas madasig naton ma-absorb ro mga vitamins and minerals magalin sa aton karang mga ginakaon. Abakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan. Atubang at pag-ibig fund mga K5 sa tabo. Kaiping imaron ita Philsis. Aga may massage man sa kilit. So yun yun si Dr. Robert Impinado at si Ma'am Abigail Impinado. At syempre, Romite C. Rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C na nagabulig at collagen production sa aton kirangagawas. Agod madasig mag-ugat ro aton yung mga nina. Madasig mag-uli ro mga bali. Mag-Mighty C mga hakipan. Ro Mighty C, high alkaline-based nga ni non-acidic. Nagatap na man it iron deficiency. Nagatap na it anemia. Sa mga ginatrangkaso, ginagagnat, ginaubuuna. Ginasipon, kapag nakitrututunlan mga K5 mag-Mighty C. Rong Mighty C, himo man sa vegetable capsule. Nakaroon niya kapsula, himo man sa tinuyanan. Acidic mga K5, nani banayad sa tiyan. Rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C, Mighty C. 8 pesos per capsule. May discount pa rin kung ikaw senior citizen, ag PWD. May free consultation sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, mga K5, Sunday to Friday, alas 8 agahon hasta alas 5 karat hapon. Libre ro konsultasyon, waron it bayad, what bayad, mga K5, rong consultation fee or doctor's fee. So yun yun si Dr. Robert Impinado at si Ma'am Abigail Impinado. Mga mabuot sandaron, mga mabi-abihon sanda, mga K5, nga nidigid ka muna maghuya-huya. Especially sa mga senior citizen nga nagapinila una sa Philsis. Mga masikabuhay-buhay pataro imo nga numero ay magpa-check up kanay sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Libre mahakay 5 watt bayad ro konsultasyon. Alas 4:54 aton kira nga oras sa magapanumbali kita para sa report ita aton yung mga K5 Patrol reporters. Detalye at aton yung maging pang-headlines pagkatapos yamang itpilang ka mga reminders. Stand by! D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magabuti ka.
1: Ma-checklist na ta?
2: Ma-checklist na ta, no?
3: Ang D3 Bio na hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara ka mo daga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne. No? Bangod sa iya sininga, antibacterial effect.
1: Antifungal,
3: antibacterial, antiviral. So, nami siya sa mga acne.
1: Pangkuan lang overnight.
3: Buhuan mo lang gamay, kag ikwan, iduot mo lang sa sino sininga acne, kampiyon.
1: Pagkagabunawan. Natural pa.
3: Natural pa. So, ay ka problema, hindi
1: aside,
3: ka madlo.
1: Aside siya nang ibutang niya, inong gid siya.
3: Inong pagit. So, do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya, pwede gid ang D3 Bio. That's why ma D3 Bio na kuya, Sir Boy.
1: Siling ni Sir Kevin, amani, ang extra virgin coconut oil na sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
3: Correct.
1: Nga, Sir Boy, number one, ang mga immunocompromised individual, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kay that MCT, special the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
3: Correct.
1: May forces na nga gauna before ang immune system mataki. So, nakasiling ko nga, mas kung kinanglanon sa bata, may edad, mas kinanglanon pa sa mga tigulang ang D3 Bio.
3: Correct.
1: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pa niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Musiling ang BCO, ay kulabot sa imo na immune system, mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
2: Himos na lang.
1: Himos na lang. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
2: purpose.
1: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
3: engineering na battalion.
1: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya. Same sa atong lawas. Tungod kay ang imo nga D3 may BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
0: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio. Compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio. May BCO ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan.
5: May plima.
2: Naputos na tong bakterya to.
1: Ginputos sa to. Pagwa na.
5: Ginapagwa niya.
1: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio kagay man. Ginakuan niyang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
2: Sa baba pa lang. Ha?
1: Sa baba pa lang. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
3: Correct.
1: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy. The lauric acid of D3 Bio nga kaya niya simintohon ang cancer cells.
3: Correct.
1: Kung may cancer cells sa imulawas nga wala pa magdamo, matamato na niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
3: Mancha.
1: So once nga good mancha, patay siya. So it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio. Kay kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, madirect makanto sa yung mga cancer cells, simintohon niya, ano pang awayon sa imong kwan? Wala stress ang
5: hindi na sa mga active
1: kung ang cancer cell. D3 Bio ka, Sir Boy.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
5: Impunto alas 5 mga K5, Raton Kirang Aras. Balik kita sa ato niyong pagpangalagad, El Castigador. May update yon sa Rondaya karang nga babayi kahapon nga gin-report ni K5ville mga ka-K5 nga ginkuot rubag it estudyante sa Kalibo Pilot Elementary School ag binuog na turo cellphone. Rong raya karang nasambitan nga babayi ginahabing nga suspect. Daywang beses yung gali nga haobraro insidente sa eskwelahan. May interview si K5ville kay Police Lieutenant Colonel Jerick Vargas. Raton karang nga Chief of Police at Kalibo PNP sa line number 2, K5ville, standby.
0: K5 News FM Live Report.
5: Sa kampiyon nga balita, K5ville, go ahead.
7: K5 Gloria na tumul ulit aton kira nga Kalibo PNP o babayi nga ka nga nasa pulo ay nakita sa CCTV no nga ginbuo na o ginkuot na sa bag kung dahil kang cellphone ag pouch is balibukon tagalit ang tagana ka kahay estudyante K5 Glo bali nagasuwang no nagabantay sa estudyante gamit ra ita nagabantay sa estudyante nga kung si Inyani ay una baga sa pungkuan na kalapag do mga actually abuabong kagamitan sa hapon ina sa day ka nga pungkuan aga maswerte hatuwang dubag nga
5: dinuksan na hapili
7: hapilian na tagbag na lang nga
5: dinuksan na
7: tuo kaya base no sa aton ka nga information si Mat Abe syempre gabantay ita estudyante K5 Glo agwa man sigo ginagaumi nga may manakaw tagal di karon sa area K5 Glo kaya kapante mataman o dahil ka nga nagapanag-iakason nga wala na naman insigida na tupang di ko pag kuot ita dahil ka nga babayi sa bag na na K5 Gloria. So nasa iyo kan nga bukong niyang galiit first time or some beses ka natabo K5 Glo. So dahil ka nga ginimo nga ka ita babayi sa eskwelahan man nga K5 Gloria. Kasi previously may una man ka imang naging takawan ng K5 Gloria. So kason nga gin alarm ako naman sa dekang ang eskwelahan o aton
5: na. Naanad, dabi siguro imaw, hay what, imaw hagos gin na dadakpi.
7: So, kaya ginpangutan naman kay mo kay Pablo, kung alin do purpose sana, may ginatulang ka man una, nga estudyante, bantay ka man, pero huwag mo't masabat, huwag mo baga isa, mabanaton nga tuyo nga.
5: Huwag mana, gapanakaw, tamana ako mana.
7: Pero tagali ko, ana nga, punto kay Pablo, hamat sumugod imaw, isa eskwelahan. Nasa iyo kan nga, ano kay imaw, 25 anyos nga babae.
5: Ay, bata pata?
7: Bata pata, kay Pablo, aga, actually, bukod tanga ni man ka isa, kalibunungid, patente malan, nga nag-isa rin sa laser na, kay Pablo, kaya, duha na nga ning tatay taka ka doon nagatubang sa aton nga complainan sa aton nga biktima kay Seglo at nakipag-areglo at sana na binarecover mataman o mga item ka doon cellphone aga pouch
5: ay tumatagali
7: hindi gon magpasaka ita sumanti sa ito to ko aton nga biktima. Pero sa okas mata magbaylo ko anda karang nga desisyon ay bukas man ko aton karang nga kalibog PNP no tatapon na tatapon ita aton karang nga otoridad aton nga maikasar doon nagkaigo nga kaso no sa kaya karang nasambit nga babae kay Fiber Doria. So may aton nga interview kay Police Lieutenant Colonel Jerick Vargas aton nga din pangayong paalinanda ka na tuntun paalinanda ka nga na trace kay Fiber Law kung dahil kaya nga babayi pa maagi man sa gulig ita CCTV. Pamatian natin.
8: Actually po, kahapon nang may record natin yan, actually. Based nga po dun sa record nga natin is yung complainant ho natin is pinarecord muna missing. However, nung yun nga po, nung nakapag-conduct na investigation dun, may mga nakakita na mga CCTV and videos na allegedly kinuha ng certain, parang naging salisi, kumbaga yun, ng isang individual. So, immediately po nung hapon na yun, nung makita din natin yung video circulated na social media, yun po na nakipag-ugnayan tayo agad sa barangay officials ng barangay poblasyon and yun po nag-start tayo matrace yun and allegedly ng mga around 12 midnight kagabi.
5: Alright.
8: Na determine ho natin yung location of course sa tulong na din ng ating barangay lalong-lalo na kay Cap Candelario. So na pinpoint ho natin yung location kung saan nakatira yon and apparently nakuha natin, na-determine and nakuha natin yung yung nakuhang pouch at saka yung isang cellphone doon sa nasambit na individual na siya yung kumuha.
9: So, positive sir, no, na-recover yung cellphone and pouch ng student po ba may ari dito, sir?
8: Actually po, isa pong parang ano siya, yung nagbabantay ng, ng estudyante doon.
9: Okay.
8: So, kung makikita kasi natin doon sa video, isa, andun na din katabi niya yung
9: bag.
8: So, okay. Allegedly, pagka-alis nung may-ari, doon niya sinalis yan. Although hindi masyadong klaro nga doon sa video na talagang kinuha niya. However, yung pag-recover natin kagabi doon is yun po yung talagang nag-confirm na andun sa kanya yung lost na or yung kinuha na mga items niya, which is yung pouch at saka yung cellphone.
9: Sa investigation po natin, sir, paano nakapasok itong babae po nun, yung,
8: yes,
9: yung kumuha po. And ano po, at that time, may sinusundo rin ba siya or pumasok lang siya sa school?
8: Yun nga po yung isang tinanong natin doon, but allegedly wala siyang, ano doon, wala siyang, kumbaga, transaction doon, wala din siyang inaabangan na estudyante para sunduin niya. Considering nga po yung isang anak niya is 6 years old pa lang, so wala talagang reason bakit siya doon. So yun po yung isang naging reason natin na makipag-coordinate din doon sa nasambit na school para at least maibigay natin yung mukha. Para at least ma-aware yung kanilang security doon na at least makita nila na itong ano kung po pwedeng hindi na ito mapapasok doon sa nasambit na school. Kasi po yung naging start natin doon based doon sa complainant is unwilling na mag-file ng ano. Kasi nung na-recover na, naibalik na sa kanya yung gamit, is yun nga po yung isang ano niya is unwilling na rin. And, nagkaroon niya yung think ng kasunduan between yung father nung kumuha at saka yung ating complainant. So, yun po yung ano natin. But sinabihan natin yung complainant na if ever na gusto niya mag-file, pumunta lang po dito para ma-file natin yung kalibat na kaso kung gugustuhin niya.
9: Sir, yung pagkakilala nitong babae, sir, kumusta po yung record nito? Since kasama rin natin yung barangay sa pag-follow up para matuntun kung nasaan nakatira. At dito din sa Kalibo PNP, kumusta po yung record nito?
8: Well, yun nga po. Actually, based doon sa ano natin, information na din ito galing doon sa nasambit na individual. Last year, I think, nagkaroon din ng ganong insidente doon sa nasambit na school at siya din.
9: Okay.
8: Allegedly. So, technically, naging parang pangalawang incident na itong sa yung involved doon. So, kagabi nga po, yun po yung naging ano natin. Kasi even the barangay nga po is hindi sila masyadong, hindi nila kilala itong individual considering na parang nag- ano lang siya doon, parang recently lang na nag-stay. So, technically, hindi masyadong kilala ng ating barangays yung background nitong ating individual. And even dito sa atin, although yung last year na po yun is nagkaroon ng incident, ngayon lang din natin na tuklasan yun na siya din yung involved with the same area kung saan po nangyari yun.
9: Based sa records, sir, sa complainant din, wala bang ano, nakuhang iba pang gamit itong babae sa, syempre may mga makikita sa video, sa CCTV na may mga nakalapag doon na maraming kagamitan ng students or each other, yung mga sumusundo sa mga estudyante, sir. Wala naman na ibang gamit na nakuha.
8: Based po doon sa gabi nung pagkasuli natin, maliban nga lang po kasi may, I think yung ID hindi na ibalik. Ayun po yung laman ng isang pouch niya. Saka yung I think 70 pesos na laman. But the pouch itself, naibalik ko natin. So technically, wala naman pong ibang sinabing na wala pa. But yun lang po yung mga na-declared yung nawala during that time na nagpa-record dito sa atin.
9: Sir, nagkaharap po ba, pagkakataon, nagkaharap tong complainant natin saka yung mismong babae na nagkausap, na humingi ng apology?
8: Kagabi po, isang naano natin doon is pinasama nga natin yung ating complainant. Kasama doon para ma-pinpoint kung yung matalaga doon. But yun nga po, yung father and yung complainant, I think yung nakausap ng witikas po doon. The reason why hindi na po, kumbaga hindi na siya nag-file pa ng kakibat na kaso against doon.
9: Okay, so since na-tackle na rin at saka nagkausap na rin yung PNP saka yung school, sir, kamusta po ngayon yung nila gagawin na intervention after this incident? Yun nga nasabi na mention kanina na pangalawang beses na nitong nagawa, nitong person.
8: Well, yun pa yung hinintay ho natin kasi yung ating community relation officer, yun yung ating pinakandakan muna doon para makapagkaroon ng dialogue with the schools. At ang aim ho natin doon is ma-aware sila about dito sa personal, itong individual na ito, nasangkot. Which is sabi nga ho natin, wala namang rason para pumasok doon sa loob ng school. So parang nga po maiwasan ho natin yun is ma-aware na even yung ating security guard or yung nagbabantay ho doon sa may gate, at least ma-aware sila na itong individual na ito is wag na lang papapasukin doon po sa nasambit na school.
9: Sir, upon investigation, ilang taon itong babae, anong trabaho nito at saan basically nakatira? Kalibunan ba talaga ito, sir?
8: Well, based po doon sa naano natin, ma'am, nakuwang information about doon, nasa age 22, 25, I think hindi ko rin makuha po 20s. Yung ano. Yes, mga ganun po. But galing Aklanon din po siya.
9: Okay.
8: Yung ating inyo. But precisely hindi ho from Calibo. Recently lang siya nag-stay doon sa may Laserna banda.
9: So, okay. So, ngayon sir, yun nga, na-mention mo kanina na hindi na magsasampa ng kaso itong complainant natin since na-recover naman
8: yes,
9: yung cellphone and pouch ng, let's say, victim natin dito.

0: value, alam mo natin na once na malingat lang mo tayo, yung opportunity lang na opportunity lang naman po yung hinihintay ng mga possible na mayroong binabalak sa atin para makagawa o makuha nila yung nasambit ng mga pag-aari natin, particularly yung may mga halaga. So para maiwasan ho natin, maging aware ho tayo as much possible kung pwedeng wag tayong mag-display ng mga ating mga belongings, especially yung may mga pricey, kumbaga may mga halaga talaga, para wala hong makitang pupwedeng kuhanin sa atin. So may mga instances naman po na hindi talaga natin mapipigilan na gagamitin ho natin yon. Ensure lang ho natin na time to time maging alisto ho tayo, alerto. And kung sa tingin ho natin may possible na mga subject individual na medyo kahinahinala, ipagbigay alam ho natin agad, o kaya mag-record ho agad tayo. For us, at least meron ho tayong mga possible magiging lead, if ever. But sabi ko nga po, wala pa rin pong katumbas yung ma-prevent natin yung pag-exist ng isang krimen kaysa yung mag-solve ho tayo. So yun lang po yung ating hinihingi, binibigay na mensahe sa ating mamamayan, particularly dito sa Kalibo, na maging alert ho lagi ho tayo.
1: Alright. Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, ang COP ng Kalibo Municipal Police Station. Sir, salamat po sa time na rinender nyo sa K5 News FM Kalibo.
0: Yes, ma'am. Maraming salamat din po.
2: So, ito no, K5, loko pagpahayag itatong tirang Chief of Police at Kalibo PNP. So, may pag-atubang sa parte ita dahil karang complainant ag tatay ita babaeng rang suspect nga itong ani na uli man sa agreement, no, may kasunduan baga kay Kadaglo ag unwilling naman yan nga magpasaka ita nagkaigo nga kaso kung dahil kaya nga biktima natin. Pero sa oras doon nga ako nga diba say, may mag-advise mataka na nga pasaka ita kaso ay bukas mataman kung aton kaya nga Kalibo PNP agot nga matawan man ra ita nagkaigo nung kay Fredo Gloria nga tupango dagod nga kay sangaran nga may record na pang ibang beses yung man kay Fredo. So, haubrada, aga-based na nga niya sa itong information, wa man gid ito madalong. Nagsibo ko mga niya sa kasunggid nga, isinabaw na itong mabudero pangabuhi kay Feblo, no, nga mamanakaw ka ting, manakaw ka ita, bukot hindi mo.
3: O, taro, nagmaanad, ay mauron kay Feblo, may nga niya, ay abuon ka ng itong chansa, dapat ay hindi noon pag-ubrahon sa masunod.
2: Yes, sakto gid kay Five Gloria kay Prescott ubukon tat imo gid totally nagatubang is sa complainant anang tatay ta ko nagatubang to aga duwa to malangkot eh, basi nagpangayo man ra imo pasensya no kunta kay Five Glo sa nakarang atraso kay diska na bonato
3: basi na huya anang tatay anang ging patubang.
2: So yung gido kagabanan niya scenario kay Five Gloria. So naswerte gihapon kay another chance naman doon. So nagkakang buo sa nagkakang natabo nga insidente kay Five Gloria. Aga mayad, habalik, mata, insigida, ha-recover. So nagkakang naduga nga cellphone, ag pouch kay Five Glo. So din doon na may record yun imaw. Aga sa uman pa siguro nga may biktima on imaw ay basi di karaute imaw madugaan man ita chance no? Na chansa nga ariglo lang, sige lang, pasensyahan lang.
3: Bayi pa, Bimaw. Basi ba kung makakita mo at katapat na?
2: Doon kita nga ni K5 and Gloria. So hopefully, kaya magtakong imaw at lesson yung man ka na K5 Gloria kung alin man doon ang manging rason sa pagpanakong o pagbuwit-bukot ana K5 Gloria. So recorded man yan sa ating Kalibo PNP at salamat man doon atong karang autoridad sa bulig man at atong barangay kay Sandaman sa Bilog. Pero karang nakabulig K5 Gloria. Agod nga ma-locate gid kay alas 12 kay Inat aga-aga. Kaya nalocate kit gid do kunday ka kang ginaistakan ita babayi K5 Gloria positive na recover kung mga naduga nga items or gamit K5 Gloria. Samtang dugang natong K5 Gloria nga balita na update sa natabo nga raman nga self accident sa may bahin ka ita poblasyon Banga bali kay ina ka ita agaho no aga sa makaon nga ni pag call naton sa mismong investigador no K5 Gloria ongoing ko pag pull out it mga karag baga nga cheese curls K5 Glo, cheese curls galing ka do sugod,
3: it's
2: yes, K5 Glo nga nag-over

0: truth ina sa nasambit ni area. Kay base sa investigation, itatangkira niya kapulisan na hinadugan or na loose break imaw ka kung sa yung driver. Agad niya, hindi, bagay mo tumama, dumiret siya sa rotonda, itabanga. Kay ana lang gintinguhaan niya mapagilid baga kung truck kay Peglo. Halot nga ni, imbes nga makalikaw pagid kay Peglo, ay wagid nga ni man na ka, ano, na ka, aswerte maludaywa nga naka-park nga tricycle nga nag-angkon mat damages kay Peglo kaya bangod sa impact mat pagka nadala sa agad-abi dudaywa nga ka nga truck kay Peglo nga naka-park kaso nga hakadu damages nga naangkon sa so, dahil kailang nasambit nga insidente safe mataman ako driver ag nagsayo kanya halini mo at libas ba nga going na sa poblasyon manu ganun drop it dahil ka mga dinadeliver nga girls in Chiria kay Peglo kaya kat natap road incidente. So, sa makaroon, nakataga na man nga mag-atubang ko mga driver i-truck. Tricycle. Agad driver ita itong truck nga ka. Agad sa settlement nga matabo, no? Kay possible gift ka. Ay pagabayra na doon mga damages. Nga naangkon ita mga tricycle nga nga nakapark K5 Gloria. So, sa makaroon na sa area pa, ko aton kirang investigador nag-assist man ron sa daikara na pag-pull out kay Five Lo kay possible ay mabuhay-buhayan pat ah o pag-pull out kaya nga na truck ron sa area ay ginawat pa no nga maka ano baga makabulig para mabutong ma-pull out kay Five Lo kung daikara na sambit nga vehicle kay Five Gloria. So far na itong mga balita nga natipo no sa aton kirang area of responsibility pag-check man sa pipila ka mga municipal policy. Ako man si Katie 5 Rosewall para sa kampiyon ng balita sa Komisyo Publiko at Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampiyon Report!
2: Alright, thank you so much kid kay K5 Val Rosewall. Saan naman karang ang mga natipon nga balita? Kabi mga K5, may tatlong ara ka magpamilyahong nakaangkon in komosyon ag ginasugid nga may pila takaran na ninahan. O may natabo ta nga may pag-atake itong daya kara gamit ro kutsilyo. Aga sang ka pribado nga nga van nga gindakupit LTO matapos kara nga magbiyahe bao ging multahan gid. Si K5 San sa aton kara nga line number 3 sa detalye aga impormasyon K5 San standby.
1: K5 News FM live report.
2: Sa kampiyon nga balita K5 Sandro.
3: In refer no sa Arungay Karanya kaso sa barangay service system para sa nagkaigo karanya disposition kay Pedro. Ang kontra sa daya karon nga tatlo ka magpamilya na hinahangitana sa sangkakomosyon at pag-atake at kutsilyo na mahikara ita Uyutorong Street no sa poblasyon at na alas 8 kabi ikara lataborong daya karunya insidente. Base sa atong karang blotter no magaling sa Kalibo PNP nagatikang at arong daya karon nga biktima nga si Jason 30 anyos katulpi imaw karang nga harangon aga baywon sa itsura ita suspect nga ginkilala sa kay Sander nagpasipay no rong daya karon nga ama karang nga si Churchill 46 anyos kay bahan rong daya karang nga 39 anyos nga babayi apang ginharang man Sandara isang bilog pagid nga suspect nga ginkilagaman sa kay Noli. So ikatlo nagpangbayuraya aga gintamaan no rong daya karon nga ginang sa anak karon nga uyahon patiman do aray karon nga si Churchill sa anang nga nawaga nga parte no ita anak karon nga mata kay Pedro kat makatindog rong daya karon nga si Churchill hay gilayon kara nga ginyagas papangani nanda nanday Sunday nga ra ag ni Noli no samtang armado sanda itaray karon nga mga kutsilyo baga kay Pedro nga madasig angani man nga nakapagadiw no pauli ba kay Pedro. So wapat na kontento baga rong daya kara nga mga suspect kay handong sambilog pagid na ginkilala sa kay RJ no rason nga ginsundan ng darong daya karon ng mga biktima agin pang kwanani ipagapog ba kita ibro ro ang karon na panimagay it bato no bago rayo sanda tumakas. So in sige na karon after sa daya karon ng insidente nag request no ibaya karon nga police assistance yung daya karon ng mga biktima in sige na matangani sang dara na gilrespondihan ito akong karang nakatapo ito kanina. rekon yung kalibu PNP, una sa rekon sa bitan niya lugar, agin daya kung daya ko na may biktima sa atong kirang kagatapan, ag ginanohan lang, no, gin-advisean nga magpa-medical sanda. So, initially, nag-istorya sandara, iya sa atong karon nga pagatapan it kalidu PNP agrong kaso no abi ki fedlo ay in refer sa aton karon nga barangay justice system agud ito sanda mag settle abi if in case nga mag-settle kung daya karon nga magtimbang nga parte angot sa nasabi ko nga insidente. Samtang sa mga dugang naton nga balita nagapangatubang sa karon nga mabugat nga multa rong pag-iya isang kapribado karang nga vanity fedlo matapos nga maharang itaton nga Land Transportation Office Region 6 para LTO 6 ba kay fedlo nga naghatod itaraya karang nga mga pasahero maghalin sa Iloilo City padto sa Katiklan Port sa iya sa aton kaunya probinsya Itaclan na uwa itlaya karon nga nagakaigo nga pangkisa kaya kip sa mga raya sa kay ito sa bitan kaunya van ayrong pilang ka mga foreign tourist kat madakan na sa roadside checkpoint no sa barangay Dayon-dayon, no, kabatol Iloilo, ko adlaw kara ita Martes. Kat pangayuan santara, itaya karon nga dokumento rong daya kami driver wa sanda it ginpakita ba nga pero nakumpirma nga ginpayaran rong mga raya it mga turista bilang kumbaga hay commercial passenger transport ba kita no so suno sa aton karon nga LTO Region 6 so mga rong daya karon nga klase it kalakaran hay pagagbaga sa mga pasahero ag bukwa dapat ginapag at nubutan no sa mga karsada para sa mga dahil karon nga seguridad ay kumakaangkon anet si for example mga kasamaran ng dahil karon nga notan at or makaangkon ita disgrasya abi kay Pablo so iba pag gid karon do anda taw nga pag atubangon ay aron nga ni no foreign tourist do anda taw nga karga so most probably ta ato kita iya sa aton karon nga katiklan iya sa aton karon nga probinsya ita Aklan sa Ibayom ita raya karon nga nagairal nga layi naton no presente natin nga layi. Rung mga kulorong nga van nga nagabiyahe hay posible kung sandara na pag multahan it nag-abot no, sa valor kura nga 200,000 pesos para sa daya karon nga first offense. So atong pakaroon nga gina-update dugang no, sa atong karon nga bahin it daya karon nga LTO kung rekaw niya sa sandara ay bagay ko ikaroon nga pagmulta at syempre pinalidad ba no doon na pagabayran ng da rong pagkadakop kanda kay Pedro nga nagabiyahit ana ito wa ito ikaw nga nagkakaigo nga pangpisa kay Five Gloria. Samtang sa mga dugang nato nga balita, kainan hidra kay Five Gloria bago mag alas tres rong daya karoon nga pang urason bahay hindi matumot kung grabe git matbasto grong daya karon nga hangin kaina o kung ipo-ipo rong nag-agi no isapon karon nga banwa it kalibo bangot nag-ugan ita sa kinagkasaw-asaw tapos mabasko grong hangin ag pagkapatsyag iya kapiya kitang standby sa aton karon nga kalibo PNP man ay nagkagaapok ba kita do rong mga tanong ita iya sa printe no ita kalibo PNP na apok o tanong na natumba rong daya karon nga barikada ita PNP mabahulang nga swerte na uwa it may natamaan nga mga nakaparking abi nga mga sayakyan no iya sa printe it daya karon nga kalibo PNP ag nagpatingan ni mga yapok ba si Pedro it daya karon nga tanong may sumulod kita sa sulod it daya karon nga kalibo PNP
2: nga ni gulpi at ang ani ito no
3: Kulpi ka tagit sa kay Pablo. So after karon may nag-informa man ka ito, maghalin niya sa aton karon na kalibo PNP, na may natumbahan gali ito, no? Natumba nga poste sa aton na bahin it, dekaw nga tigayon sa may diversion gate. At sa naloog, particular kay Pablo, natumba rong daya karon nga poste at kuryente. So nakaangkon ka ina, it, dekaw nga slight nga traffic sa area. Bangod niya ni, una man, ay sige ida matagagi nag-adto sa area ro aton karon nga katapo itakel ko agud nga isaayos rong daya karon nga connection no ita kuryente ba si Pablo pati mando aton karon nga sa may stoplight intersection gate no Osmania Avenue tigayon ag Pratigayon Toleso ng porsyon ba ni Pueblo. So ikatong area sa may diversion patrit na luok ni Pueblo ay naguba abi kato natumba nga poste ay particular kita una sa sangka rekord niya botega kumbaga ni Pueblo na rekord niya kinautangan is mga heavy equipment sa nasambit ng karong lugar. Pati man do nagkaserbi karang kumbaga ay gate ba na si Pedro na tumba na tupay kumbaga. So ikato mabaho nga swerte nga uwa kay ina itdaya karang mga sagakyan at kamanaman ro mga tao baga mga motorista nga nag-aagi di kalos na sampitan niya lugar wa if may naigo o kung may naninahan sa pagkatumba itdaya kaw niya poste at kamanaman if gate itdaya kaw niya bodega ay kung may natumbahan kay ina di ano kita ron kumbaga ay makwan pa ya may mabasi ko may injury ba kay Pablo no kung may natumbahan so mabahugat ang swerte nga uwa mata at hatungan ni no may sambilog kay nang heavy equipment mixer nagpumilit ba kay Pablo nga mag-abante no pagapos sa may direction it Leso ugaling ay doan ang karon nga mixer sumangit sa raya karon nga ongoing nga ginasayos kable kuryente kasun nga napugto hindi kung di ba tumot kung ana gitman itakil ko dato o kung ana it mga connection ba it mga internet o mga telcos ba kita go so ikaw kayo na masanag sa pagkete do wires karam mga kable kay ina pero ginasayos mata kita aton karon nga may mga iba pag kita ating nga nag-augment man nga personnel it aton karon nga akil ko alot nga isigidagagi nga mas may saayos at magbalik rong power at rekaw niya kuryente o nasa sabitan karon ng lugar particular sa Tigayon K5 Law. So far, doon ato nga rin nga mga natipon nga report no magaling sa ato nga area with K5 Kenneth Pachika. Ako man, si K5 Sandro Salazar para sa kapatid niya balita, si Bishop Kiko Kalingawan sa Dukong Binti Taklan, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampiyon Report!
2: Thank you so much, Gid, kay K5 Sandro Salazar. Sana man karang ang mga natipon nga balita. Alas 5:29, mga K5, braton karang oras. Magpanumbalik kita pagkatapos gamang ipilang ka mga reminders. Stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sunod sa isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa halik nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas. Ang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Andy Trebayo. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang ako ang lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mapakats mga butika. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asa Rica Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duhaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa Ibu magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Protect

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kami ara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani siya bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six ako madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka nami sa kon paminsaro.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Exam. Food supplement for men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Gintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.

ginapakilala na ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty

0: Monday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Grabe po.
2: Alright!
1: Alas 5.39 mga K5, baton karang oras. Naghinagon rong bagyong Maymay, aga isagawon lang raya ka tropical depression na suno kara sa pag-asa. Dagarong kabaskog ithangin nga nagabot sa 55 km per hour. Pagbugso nga 90 km per hour samtang mahinay ro anak karang paghugag pa nasidlangan karang bahin. Ulihin nakitaan rong sentro kara magapit sa Tanudan, Kalinga. Inbuod man in pag-asa rong tanan nga tropical cyclone wind signal number 2. Pero nagapabilin mga K5 rong signal number 1 sa pilang ka mga parte at Northern Luzon. Nagapadayon man nga nagadaga rong bagyong Maymay, it mabaskog nga pag-ugan sa Northern at Central Luzon. Yani gina padumdum at pag-asa rong paghagong bangod sa posibleng pagbaha aga landslide. Gabi yon sa mga lugar nga nakaka-experience siya ita mabaskog nga pag-ugan. Alas 5.40 atong kirang oras. By the way, happy listening sa mga K5 nato. Nasa sa Kalibo Shopping Center, bo kay Manang Halipat, ako't buot anang pangalan. Pero thank you so much kida, na sa mga mananahi naton sa Kalibo Shopping Center. Good afternoon. Naman kara sa Juliana Mall, sa mga parlorista naton, sa mga nagkakayad itrilo. Nasa Kalibo Public Market, may daid niyang pagpumati. Sa numan siya Public Market, good afternoon.
2: Good.
1: Sa aton kirang Kalibo Car Wash, happy happy listening sa mga mabuot, very accommodating yung mga car wash boys. Naman sa Sea Oil Estancia, good afternoon sa tanan karang staff. Sa aton yung mga ka-K5 sa Pag-ibig Fund, inakanday Manong Guard, happy happy listening sa mga mabuot at mga friendly nga security guards ita Pag-ibig Fund. At syempre kay Mambel Tolentino, happy happy listening Mambel sa mga ka-K5 naton sa ATI sa Aklan Training Institute. Inakanday Ma'am Flor Mortalia, good afternoon kay Mama Ann Ramos at kay Nini Pia, happy happy listening. Sa mga K5 naton, una ka sa may Uyuturong Terminal, sa CBT MPC Terminal, happy monitoring. Mga driver naton, ita numan siya Kalibo, vice versa. Good afternoon. Aga, syempre kay Ma'am Honey. Happy happy listening kay Ma'am Honey, kay Sir Maylord Unayan, na kay Sir Jeff nga Mayad Mag Food Presentation. Sa nagidara mga K5, rong kampiyon sa daya karang mga master chefs. Kanday Sir Jeff, kay Sir Arnel, kay Sir Maylord Unayan, ina kay Ma'am Honey, may daid man yung pagpamati, kay Nini Jessie, at kay Toto Han, sa happy happy listening, sa mga K5 ba nato, una ka na sa Splash Laundry, good afternoon. Aga, kay Auntie Love, kamusta ba si Auntie Love Love? At yung makabukas, ita anang karinderiya, happy happy listening lang kay Auntie Love Love. Aga, sa mga K5 nato, una ka na sa may Numancia Terminal, good afternoon man kinyo mga K5. Una sa Alta Bus Terminal, kay Uncle Boy, happy listening. Aga sa mga K5 naton sa Aklan Provincial Capital, una ka din ng Belen, kay Nang Jeanette, good afternoon. Aga syempre sa Public Attorney's Office, agwapo, maaga, makinis, mistiso, agkoreano nga si Attorney Andrew Julio Kimpo. Happy happy listening kay Nung Nono. Sa mga mahugod aga mga maagam nga abogado it aton karanga pao. Aga syempre naman sa RTC Branch 2, una kanday Attorney Lina, happy happy listening sa Branch 3 na sa Fiscal's Office naton kanday Adam, good afternoon. Kahit ayad yun yung pagpamati kinyo mga K5. Ag sa mga K5 ba naton sa LGU Malinaw kay nang Barney Salim Imperial nga guwapa. Happy happy listening kay Ma'am Mary Forico na kay nung Mayolo sa Rosario Malinaw kay nang Leia Villas. Mo kamusta ba si nang Leia? Happy listening lang kinyo una mga K5. Alas 5.43 ro aton kirang oras. Sa aton yung pagpadayon mga K5.
0: El Castigato.
1: Pinuna makaron ita Malacañang. Rong pila kara ka mga senador judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bangod sa nakikipagdebate sigon sa mga testigo sa pihak nga magpangutan na para nga maklaruhan. Ay suno kay Communications Undersecretary Claire Castro, daya kara nga responsibilidad it judge sa impeachment court nga sayuron ng kamatuuran ag hindi mag-cross-examine sa mga testigo. Suno ka na, may pilang ka mga senador nga mingko may ginaapinan. O, bukod niyang itmingko, obvious nga may ginaapinan. Sa rondaya, karama K5 nga interpretasyon itlayi angot ita sa gabton sa confidential funds it office of the Vice President. Ay ginambag man itron daya karang impeachment court nga mapabili nga magapabilin sa ndanga neutral. Aga siguraduhon rong due process samtang ginahiring rong kaso kontra kay Vice President Sara Duterte. Now, mga ka-K5, nakaangkon pag-edit argumento. Raya rong naging highlight. Oh. Ay, sunong ka na kay Attorney Lorna Kapunan, rong counsel to the prosecution. Hay, kunta man na, kat nag-pretrial pa nga to, ginistoryahan yun na na, hay, wala na delay rong rayang pag-stipulate. Oh. It mga dokumento nga ra, mga ka-K5. Butsing hanon, nag-object rong raya karang depensa sa tandaan nyo tagdatong mga dokumento nga itong nakabox maghalin sa BIR. Aywa ka nung salat-salig sa rundaya karang evidence at prosecution ay di nga ni natin maintindihan kung magkaiba rong anda karang papel ay parehas malangman sanda karang nagbutang ita marka sa doyon yung mga dokumento. Parehas malang andang nabuitan yung dokumento. Oh. See? Ay, hambang nga ni ka-attorney Lorna Kapuna. Ay, kung man nakamutsalig sa dokumento at prosecution, hayro dokumento, lakdipensa ato niya gamiton. Oo, oh, ay parehas malang manon. Okay, naghuhibayag lang man turong raya karang nagatindog sa depensa ita ni Vice President Sara Duterte. Oh, pero may takunta, neophyte pa ang galing nga klase kara ita abogado. Kung baga, ay bago pa nga ang mga case. Oh, aga, malisod naman na ipakigbato akong kliyente nga. Ay sa idago mga ha-K5 it 1987 Constitution, rong Senado may eksklusibong kinamatarong kumbaga i-hearing raya karang imbestigahan rong tanan ng impeachment cases. But si hanon, hilway rong Senado nga magproseso it anda matakaroon nga sariling investigasyon. Ag separarman rong raya karang gobyerno. Oh, pero dapat raya hay kumbaga hindi magbase sa sarili bangod dapat nagabase sa impeachment rules. Harakaina rong harakaina kahapon gali. Sa day 13 it impeachment trial rong naging pahayag ni Attorney Lorna Kapunan aton pamatian mga K5.
2: To restore a level of trust on the side of the defense, maybe we can even use their own documents. If they do not trust the prosecution's documents or photocopies of the prosecution's documents, then we will use their documents, Your Honor, because we are certain that their documents is the same as our documents. Let's use the defense documents, Your Honor. Then they will not say, we do not trust these documents because it is their own defense documents. Maybe that will solve the problem of this court. We will use your documents, counsel. Will you still question using your own documents? Will you still question the authenticity of your own documents?
3: Of course not, Your Honor. Okay. Of
2: then
3: course
2: maybe
3: not, counsel.
2: That is a possible solution, Your Honor. Let us use the defense documents instead of the prosecution documents. Para wag na tayong mag-compare-compare Thursday, Friday, manonood pa ako ng Odyssey.
4: With the permission of the counsel, for the panel of prosecutors as well as... El Castigador!
1: Kapamantaw pat ako na yung mawita, daya ka ng Odyssey. Ay, gabuhay, tamatuon! Ay, tama man. O, kuha ka pati sa rundayang dokumento prosecution, then gamito lang do dokumento at defense. Parehas man lang doon. O, mana, i-question mo pa, ayhan mana, kung imun mismo nga daya ka ng dokumento, ro aton ka nga gamiton. Ay, minatod man, mga K5, nga rong nagapanguna nga papel, it's ang ka-judge, dapat maging impartial. O, but singhanon nga impartial, waka dapat it ginaapinan. Saan pa nga may ginaapinan kauna sa imo karang kaloob-looban, ha, hindi mo taron dapat pag-ipakita. Oh. Sa mga ordinaryo karang ahiri. Wrong judge, mga ka-K5, wrong kagabana, nagapangutan na agod nga klaruhon, wrong raya karang mga issue. Agbukon ita, kung bagahay, mingko nagarepresenta kay ita, sangka partido. Mayroong impeachment, bukon ita, sangka ordinaryong criminal o civil case, sambilog ro yun nga matawag naton political process. Nga may judicial character, mga K5, nga may mas magapad kara nga kinamatarong rong mga senador judges. Nga magpangutan na, agod mabilog rong anda kara nga sarili nga desisyon. Sa Article 11, Section 3, 1987, Philippine Constitution, nakabaghag, Ngarong Senado, Roma is sole power to try and decide all cases of impeachment. Samtang sa Senate Rules of Procedure or Impeachment Trials, ginapasugtan mga K-5 rong mga senador judges nga mag-submit itrundaya karang mga pangutana sa mga testigo pamaagi it presiding officer. Rohandom karon makaangkon itrundayang kaklaruhan sa importante nga isyu bago magdesisyon rong raya nga impeachment court. Ngani rong pangutana bukon yamang ron ita dapat hay mapanuri para sa mga senador. Ro mas importante karon kung ginapabilin nanda rong anda nga pagiging patas. Bukas rong isipan sa rundayang ebidensya agwa nagapakita rong dayang desisyon nga wa pa natapos rong raya karang hearing. Ay, tao lamang kay Amy Marcos nga rag kanay Ruben Padilla. Raya rong essence, mga K-5, it due process nga ginagarantiyahan rong

Technical Side Broadcast Engineer K5JR Unayan. Sangagan manit among yung President ang CEO kay Dr. Ramil Itang Uy. Ako rin yung karanga naging alagad K5 Gloria Villas Manyo. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News sa FAM.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Jose Benlo, 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Hmm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
4: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Hmm. Tapos ginaparisan din na ito may TC or Pure C.
3: Hmm.
4: Ang flavonoids amang tawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect.
3: Mm-hmm.
4: So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 50

0: 13 carbon atoms. Mm-hmm. Mm, kagini ang water soluble. Wow. Perfect kayo. Mm-hmm. Nga magpares ang DTX 500 kag mighty sea kag pure sea. Mm-hmm. Kay isa man ka water soluble.
1: Water soluble man.
2: Gusto. So, natumtuman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
0: Mm, correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Mm. Tungod kay ang silak sang adlaw ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
2: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
0: Mm. Ang pinakakumon, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
2: Mahusto.
0: Mm. Kag squamous cell carcinoma. Mm. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Mm. Amo na permisa gabulad sa kadadlaw. Mm. So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, mighty sea kag pure sea. Agud malikawan ang cancer.
2: Cancer.
0: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
2: Gusto
0: na maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay ta gapasilong
2: pa, no?
0: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
2: Gabulad sa adlaw?
0: Oo. Gabulad, diba?
1: Pagkatambok siya.
0: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Perti katiga?
1: Kasiri. Ang ulo?
0: Kasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
2: Gusto.
0: Oo, diba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara da sa kwan
2: sa panit niya gid mismo.
3: PTX 500!
4: Diyan na mag-aso, taga-alib. Babay, mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
4: 300.
2: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
4: Mga duha pa kasi man kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
4: Pagyud ka sab.
2: Duha ra ka sab. Yun sa man yung pag-inom.
4: Tumultag og gabi eh.
2: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
4: Oo.
2: Ya pila na may sugar nimo ron?
4: 126 na lang taw, kaluis Ginoo.
3: DTX 500. DTX 500.
0: Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
2: Oh.
0: Ang asukal, ang amutong unod.
2: Oo. Oh.
0: I-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit.
2: Oh. Gusto.
0: Mm-hmm. Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sang ano sa DTX 500. No? Ang super antioxidant ng flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer. Antioxidant.
2: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
0: Oo, muna ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ara sa panit.
2: Nga nagaprotekta sa tubo.
0: Yes, so sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng binipisyo, Sir GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Drop lang, daug ka na mo. Daug ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
2: Sa 14 lang, ano?
0: Imagine lang. So, amo na, gusto niyo realistic, prof, na bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke, hindi ka magkabalatian sa kurason, ara ng damo man nga kwan mo, oxidation,
2: gusto
0: sa kurason, sa brain, pila bala ang nagkakapatay sa stroke kag heart attack? Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
2: And the brain.
0: Gusto. Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag mighty sea kag pure sea. So, invest your health, magupaman, mangin, ulihi ang tanan.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:01.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM, number 1. Juan, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Payo Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Payo Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Nga istasyon K5 News FM.
5: Headlines sa atong balita lokal. Tatlong kamagkapamilya ninahan sa komosyon ng pag-atake at kutsilyo sa Banwat, Calibo.
6: Dugang headlines balitang lokal.
3: Balitang lokal.
6: Grade 1 PWD nga adlaw-adlaw ginahakwat it lola, natawan it wheelchair.
5: Dugang nato niya headline balita lokal. Babaying suspek sa pagpanakaw it cellphone ng wallet it sang ka-estudyante sa Calibo. Nadakpan yon.
6: Dugang headlines balitang lokal. Pamilya it ginkabuligang sakiton sa Makato. Magapasaka it kaso matapos bawian it kabuhirong biktima.
5: Headlines sa atunya balita national. House prosecution ginkalipay rong mando it impeachment court sa pag-review it mga ebidensya.
6: Dugang headlines balitang national.
3: Balitang national.
7: Balitang national.
6: Daywa patay sa bilog missing sa landslide sa La Trinidad Benguet.
5: Headlines sa atong balita international. Abdul El Sayed nagdaog sa Democratic primary para sa USNH sa Michigan.
6: Dugang headlines balitang international.
3: Balita international. International.
6: 15 ka mga Trump class battleships nagabot sa $275 billion balor.
5: Headlines sa atong balitang negosyo. Cebu Pacific may 8 pesos nga sale sa August 8.
6: Dugang headlines balita sa patagat negosyo.
3: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
6: Senator Ontiveros gusto nga paimbestigahan sa Senado kung Pax Silica Project.
5: Headlines sa atong balitang sports. Alex Yala sugod yun sa third round it Canadian Open.
6: Dugang headlines balita sa patag itinampag. EJ Obiena nabuo nung ikapitong gold medal makaroon nga 2021.
5: Headlines sa atong balitang entertainment. Glyza Di Castro awa nagapapressure sa baby plan.
6: Ag Heart Evangelista ag John Prats umanya nagduet at please be careful with my heart.
3: Nga istasyon K5 News FM.
5: Maayad-ayad nga gabi Banwait Calibo. Maayad-ayad man nga gabi probinsya Taklan. Good evening Western Visayas. Welcome aha K5 sa aton nga pagpangalaga D3 Bayo Evening News. Adlaw kita makaroon ito Webes Pitsa 4 o Pitsa 6 sa Bugat Agosto Dagon 2026. Inatod ka ito ni DTX Coffee Mix DTX 500 D3 Bio Agmay TC rong maskin pabaskog nga alkaline based vitamin C. Live magaling sa Broadcast Center 894.5 K5 News sa FAM Calibo. Tamiro inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmano.
6: Aga kuman si K5 Santo Salazar.
3: D3 Bio Evening Newscast.
5: Sa detalye at aton yung mga balita. Una kita mga K5 sa aton yung balitang lokal.
3: Balitang
7: lokal. Balitang lokal.
5: Tatlong kamagkapamilya rong ninahan matapos andang bakugon. Gagson at kutsilyo aghabyon sa andang bagay at grupo at mga sospek sa Oyotorong Street, Barangay Poblasyon, Kabii. Base sa report at Calibo PNP, nagatikang rong biktimang si Jason. 30 anyos kat gulpiraya nga harangan ag binayo sa itsura at sospek nga si Sander. Umapin matarong amakara nga si Churchill, 46 anyos. Kaibahan rong 39 anyos nga babayi apang hinarang mansanda at sambilog pang sospek nga si Noelie. Namayuman dayag tinamaan rosang kamisi sa itsura pati man si Churchill sa anang mata. Kad makatindog rong ama ay ginigagas pa si Gunraya nanday Sander aga Noily samtang armado at kutsilyo rason nga madasig nga dumagagan pa uli. Wamat asigon na kontento rong sambilog pang sospek nga si RJ ag sinundan rong mga biktima aginhaboy rong bagay itbato bago nagpagagyo.
8: Balitang lokal.
6: Dugang detalye sa tunga balitang lokal. Sangka grade 1 nga may kapansanan ron natawaan it wheelchair matapos magpangit bulig roana nga teacher. Bangod adlo-adlaw rin ginahakwat itanang lola pasugod sa eskwelahan. Sunod kay teacher May Quirino na antigraya sa istorya at estudyante ag lola nga watsawang nagahatod sa pihak it kalisod. Nasayuran nagakalisod sa kabuhirong pamilya ag daywa sa tatlong magbanghod rong persons with disabilities akon PWD. Nagatrabaho man sigun rong ina itunga apang bukon it bastante rong naipapadang suporta para matustusan o kinahangan it pamilya. Bawat ka rin isipan it teacher nga magpangait bulig kay dating Libacaw Mayor John Randy Zapata. Agagi man sigun raya nga nakipag-angot sa Persons with Disability Affairs Office o kon PDAW nga nagtaw it wheelchair sa unga nga ginpasayamatan man it pamilya.
5: Sa dugang pag-inaton nga detalye sa balita lokal, hadakpan yon rong babaeng nabugan sa CCTV nga nagpamuog it cellphone, agwalit it sangka estudyante sa sugod it Kalibo Pilot Elementary School kahapon. Sa bulig it barangay, ag Kalibo PNP na subaybayan mong sospek, pamaagit mga CCTV footages ag natumod rong identidad kara. Matandaan nga gin ipingan it babae rong bag, ag madasig nga ginbuog rong gamit. Sa sugod it nasambit nga bag, ag dali-dali nga nagpanaw.
6: Katapusan nga detalye sa aton nga balitang lokal. Desidido nga magpasakit kaso rong pamilya at construction worker nga si Dominic Quinton nga ginbawian ita kabuhi matapos kabuligan nga bugbugon it apat ka mga gagaki sa barangay poblasyon Makato kung nagtaliwan nga Hulyo 25. Sa interview sa asawa it biktima, idun si Gonsanda makipag-areglo matapos nga uwaman natupad mga responsable sa anunang kasugtanan sa barangay nga rekon nga sabton ro pagpabugong ni Quinton. Suno ka na 1,500 pesos gamang rin na itaw ka na it mga sospek sa pihak it andang mga pangako nga kung sasiin makita si Gon nga uwa it pagnuog rong mga raya ag may mga ginapost pa sa social media. Kahapon ginbawi at kabuhi si Quinton samtang ginabuong sa Aklan Provincial Hospital bangod sa tama sa ugo pagkaputo it dila ag nabasagan pat mga ngipon bangod sa pagpangbako.
5: Alas 6:08 aton karang oras sa aton yung balita nasyonal. Hatod ka aton mga K5 it DTX Coffee Mix. The healthy coffee nakakapikagon, nakadetox ka pa. Ginkalipay it House Prosecution Panel rung Mandate Impeachment Court nga sugtan rung magkasiparar nga parte nga review rung 4,492 nga document evidence. Agud mapadasig rung hearing sa impeachment trial parte it confidential funds. Suno sa prosecution, makabulig rong tikang, agod mapadasig rong testimonya, it mga testigo, bangod indigon maguyang pa it mahabang oras sa pag-examine, it mga dokumento, sa sugod it korte.
8: Balitang National! Balitang National!
6: Dugang italya sa tunya balitang National. Natod katon it D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial special.
8: Balitang National!
7: Balitang National!
6: Daywang katawurong namatay samtang sambilog parong missing matapos matabunan it landslide magapit sa Sangka Restaurant sa La Trinidad Binget, Cuebes. Sunod sa Sangka Waitress, gintama at landslide rong likod niya parte at kusina nga kung sasiin. Igturong tatlong ka mga biktima kung insigida man niya nagresponderong mga rekon nga otoridad sa insidente. Una-una ginreport niya may sangka biktima rong gindala sa ospital apang sa pinakaulihing nga report daywarong kumpirmadong namatay samtang nagapadayo ng pag-usoy sa sambilog pang missing.
8: International.
5: Ang sa aton nga balita international, hatod katon ka K5 it extend the food supplement for men manggaranon sa amino acids and phytonutrients nga manami para sa sirkulasyon it dugo. Sinangkapan it makarot ag clavawaska nga makabulig para solusyonan rong frigidity ag erectile dysfunction. Nagapataas it potency ag passion, mapagagaki man o babayi. Nagataumat ekstrang enerhiya, nagapataas it libido, nagapataas it fertility rate sa gagaki ag nagatao it ekstrang performance. Rong extend food supplement for men, mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Revenders Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan.
8: Balita International. International.
5: Nagdaog si Abdul El Sayed sa Democratic Primary para sa pwesto sa US Senate sa Michigan. Matapos pierdihon rong kontra nga si Haley Stevens. Nakatubang na na sa eleksyon sa Nobyembrero ang Republican candidate nga si Mike Rogers na may suporta ni US President Donald Trump samtang ginasugong ni El Sayed Roma progresibong agenda it Democratic Party. Si El Sayed maha K5 ay isang ka-doktor ag dating opisyal it Public Health. Kung magdaog sa eleksyon, ginagauman nga magiging sambilog imaw sa mga nagapangunang leader at progresibong paksyon it Democrat sa Senado it Estados Unidos.
8: Balita International. International.
6: Dugang Italian sa itong balitang international. Ginatod ka itong Mighty C itong masking pabaskog ng alkaline vitamin C.
8: Balita International. International.
6: Ginabana-bana nga nag-aabot sa $275 billion rong gasto sa pagpatindog ita 15 Trump class battleships it US Navy suno sa Congressional Budget Office akong CBO rong mga nuclear powered nga barko ay pagabutangan ita hypersonic missiles nuclear cruise missiles lasers ang iba pang makabagong armas bilang parte at pagpabaskog it US Navy sa atubang it nagabaskog man nga ikasarang it China sa paghimo it mga warships.
8: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
5: Ang sa aton nga balitang negosyo, hatod gaton ka K5, eat prebiotic coffee, prebiotic plus probiotic, ag may malunggay. Kama naman rong DTX Premium Coffee, nga may stevia, agaricus mushroom, para malikawan ng sakit nga cancer, palpitation, ag kundi nga ni heart disease. Rong DTX Premium Coffee, ag prebiotic coffee, mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and

0: May inaman nga offer nga international fares kay bahan rong 788 pesos paagto it kausyong Taiwan, ag 10,048 pesos paagto sa Sydney, Australia.
1: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
2: Dugang Italia sa mga balita sa patagit ni Balitang
1: negosyo, negosyo, negosyo, negosyo.
2: Nagdihon si Senator Risa Hontiveros et resolusyon agod niyang bisigahan et senador ang pagpasuod et rekaw niya Pilipinas sa Pax Silica kay ibaharong planong AI Industrial Hub sa New Clark City. Sino kay Hontiveros, kinahangan siguraduhon kung tunay nga makinabang rong mga Pilipino sa mga proyekto og matawaan o posibleng epekto kara sa ekonomiya, komunidad ag palibot. Nagawa rong panawagan kasunod et mga kabagaka et pilang ka mga residente ag grupo sa posibleng displacement ag epekto at proyekto sa nasambit na lugar.
1: Balitang sports, sports, sports.
0: Ang sa aton nga balitang sports, atod gato ni Clinica Dio Fresh, good by odor, hello freshness with Clinica Dio Fresh. May VCO ag vitamin E nga nagapakinis, nagapaputi sa aton nga mga kilikili. Nagsaka sa third round in 2026 Canadian Open si Filipino tennis star Alex Yala matapos piridihon si Alicia Parks sa Estados Unidos sa score nga 6-1, 4-6, 6-2 sa Toronto. Matapos maagaw ni Parks rong ikaywang set, madasig ginakabawi si Yala sa deciding set agod masilyuhan rong daog ag ipadayon rong anang kampanya sa torneo. Gin pasagamatan man ni Yala rong mga Pilipinong sumuporta kana sa Toronto ag inhambang inspirasyon na rong uwait untat nga suporta sa anang kada hampa.
1: Balita Sports, Sports.
2: Dugang Italia sa tunya balita sa patag itinampa.
1: Balita Sports, Sports.
2: Nabuo ni Filipino pole vaulter AJ Obiena ro anang ikapitong gold medals makaron nga 2026 matapos magdaog sa Stabochprong meeting sa Jukrim, Germany sa paggumpat it 5.83 metros. Ginperdi na si Sifalden Abdelsalam ita Qatar ag Erso Sasma it Turkey agud uman nga manguna sa torneo. Ginhana man ni Obiena nga lampasan ro anang season best nga 8.85 meter pero wa nanarayan na abot sa tatlong ka attempt. Suno kay Obiena bukon it madali ng kompetisyon pero malipayon imaw sa pagdaog ay magapadayon sa anang pagpahaom para sa masunod nga mga torneo.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
0: Sa aton nga balitang entertainment, balitang artista, mga Hakay 5, hatod ka ito ni DTXB Rizop para sa Kutis Artista, Kutis Malapor sila. Mga DTXB Rizop, ng organic antibacterial soap na nag-top night early signs of skin aging, nagapaputi sa aton nga panit nga may natural nga ingredient.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
0: Wasigon na akig si Glyza De Castro sa mga pangutana party sa anang baby plans. Ag-asawang si David Rainey, aginambang normal gamang rayang ginaikutan sa mag-asawa. Suno sa aktres, mas gusto anay nanda nga makatipon bago magkaunga. Agwa nanda ginadaliirong pagbilog it pamilya. Dugang pananang, haom nandang batunon rong blessing sa tamang at shampoo. Agwa sanda it gintagana nga edad o petsa kung sano sanda pwedeng makaangkon. It andang unga.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
2: Agparaman sa katapusan nga detalye at pagpangalaga D3 Bio Evening Newscast.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
2: Naghatod it nostalgia sa Die Hard Evangelista ag John Prats matapos uman niya kantahon rung andang 2003 duet nga Please Be Careful With My Heart sa sangka birthday celebration it andang kakilaga rung nasambit niya kantahay kay ibaan sa debut album ni Heart 2003, ay nang isang bilog sa paboritong kanta itandang dating love team. Nakijam at Sunday Sam Milby samtang nag-share si Hart at mga video itandang performance sa social media naging kalipay itandang mga fans.
0: Alas 6 sa 17 mga K5 aton karang oras ang sa dagagan it aton karang panyempo sa pinakaulihing update magaling sa pag-asa DOST.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
4: Magandang hapon po mula dito sa DOST Pag-asa. Dito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na Tropical Depression Maymay na may international name na Kujira na ang ibig sabihin ay whale at ang name na yon ay galing sa Japan. At dito po sa ating latest satellite image, kung mapapansin din natin na lumabas

0: na po sa kalupaan natin itong si Bagyong Maymay. Binagtas niya yung Cordillera Mountain Range at ganoon na rin yung Sierra Madre. Ibig sabihin, yung interaction nito sa lupa ay nakakontribute din sa patuloy na paghina nitong si Bagyong Maymay. Kaya ngayon po ay itong maximum sustained winds o lakas ng hangin na nakapaloob dito kay Bagyong Maymay ay nasa 45 kilometers per hour na lamang. At ang pagbugso o yung biglang paglakas sa paligid nito ay umaabot na lamang ng 70 kilometers per hour. Sa kanya pong distansya from the coast, ito po ay around 150 kilometers east-northeast ng Ichague, Isabela. At unti-unti pa po, papalayo ito sa ating kalupaan and eventually ay tuloy-tuloy din yung paghina nitong si Bagyong Maymay. Magsaganun pa man, patuloy pa rin yung epekto ng hanging habagat, kaya patuloy pa rin tayo na makakaranas ng mga pag-ulan, lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. At dito po sa ating forecast track, magpapatuloy pa rin yung kanyang southeastward na direction. Ang nangyayari po kasi dito ay unti-unti ay hinihigop siya ng mas malaking bagyo na may international name na Dolphin, na pinakita din po natin kanina dun sa previous slide. Mas i-elaborate po natin yun mamaya sa mga susunod pa na part ng ating live o ng ating press briefing. So, habang papalayo pa po ito sa ating kalupaan, mas pahina din ito ng pahina hanggang sa eventually ay maging low pressure area na lamang. Posible po na bukas ng madaling araw o umaga ay maging malusaw na po o matunaw na o mag-dissipate na itong si Bagyong Maymay. Pero again, dahil po patuloy yung impluensya ng habagat at ganun na din yung patuloy na paghila nung si Tropical Cyclone Dolphin, ay makakaranas pa rin tayo ng mga pagbugso ng hangin at ganun din ng mga pag-ulan sa western section ng ating bansa. Kahit tropical depression na lamang po itong si Bagyong Maymay, ay may mga nakataas pa rin na signal number 1, pero limitado na lang po yan dito sa eastern section ng central and northern Luzon. So yung south eastern portion ng Cagayan, signal number 1 pa rin. Ganon din yung eastern portion ng Kalinga. At ganon din, central and eastern portion ng Mountain Province, central and eastern portion ng Ifugao, central and eastern portion ng Nueva Vizcaya, at ganon din dito sa probinsya ng Quirino, Isabela, and central and northern portion ng probinsya ng Aurora. Bukod po dun sa mga binanggit natin na nakataas sa signal number 1, may mga pagbugso pa rin ng hangin na mararanasan tayo dahil na rin sa mga binanggit nating factors kanina. Kaya even dito sa Metro Manila ay posible tayo na makaranas ng mga pagbugso ng hangin o yung biglaang paglakas ng hangin for a short period of time. So meron po tayong nakataas pa rin na heavy rainfall warning, at ibig po sabihin nito ay naka-yellow pa rin dito sa Metro Manila. Ibig sabihin sa susunod na 2 hanggang 3 oras ay makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Bukod sa Metro Manila ay mararanasan din po yan dito sa Zambales, Bataan, Cavite, at ganoon na rin sa Rizal at ilang bahagi ng Laguna, Batangas, Pampanga, Bulacan at Tarlac. Itong mga naka-dark blue naman po, ito po yung patuloy na nakakaranas sa kasalukuyan ng mga pag-ulan, pero hindi kasing lakas ng mga nakataas natin sa yellow. And then yung mga light blue naman ay yung mga makakaranas pa lang ng mga pag-ulan sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Para po sa buong detalye throughout the Philippines, pwede po nating bisitahin yung panahon.gov.ph. Yung binanggit po natin ay based on hourly rainfall na mararanasan natin sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Ngayon naman po dito sa ating weather advisory, ito po yung susunod yung mga pag-ulan sa susunod na 24 oras simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon. May mga pag-ulan pa rin po na mas mataas yung amount dito sa Occidental Mindoro. So, ibig sabihin po nito, kalat-kalat na mga pagbaha yung ating mararanasan sa probinsya ng Occidental Mindoro. At 50 to 100 naman, mga localized floodings yung posible nating maranasan dito sa mga probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila. So, naka-yellow din po ito sa heavy rainfall warning, Cavite, Laguna, at sa Batangas. And kahit na malusaw na po bukas itong si Bagyong Maymay, tulad nung binabanggit natin kanina, itong paghila ni Typhoon Dolphin sa hanging habagat, kung mapapansin po natin yung movement ng clouds na galing sa southwest na direction papunta dito sa ating western part ng ating bansa, particularly western part ng Luzon, ibig kong sabihin ito ay magpapatuloy yung mga pag-ulan kahit na bukas and even sa weekend. At ito nga po yung mensahe na ipahatid nitong ating weather advisory simula bukas ng 5 p.m. hanggang sa Sabado ng 5 p.m. So may mga naka-orange pa rin po dito sa Occidental Mindoro, Zambales at Bataan, at naka-yelo po dito sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Antique, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, La Union, Benguet, Ilocos Sur, at probinsya ng Abra. Simula naman sa Sabado ng hapon hanggang sa Sunday ng hapon ay may mga naka-orange pa rin po. Ibig sabihin, patuloy-tuloy na mga pag-ulan pa rin throughout the day yung mararanasan ng mga kababayan natin dito sa Zambales, La Union, Benguet, Ilocos Sur at Abra. Naka-yellow naman po majority ng western section ng Central Luzon and Northern Luzon. Ganon din dito sa Occidental Mindoro. So yun po yung mga may babala natin patungkol sa malalakas na mga pag-ulan. Ngayon naman po sa gale warning, kung mapapansin po natin, nung previous na issuance natin ng gale warning, ang focus po ay dito sa western section ng Central and Northern Zone. Ngayon po, lumipat na po ito dito sa Batanes. Ang dahilan po nito ay dahil yung issuance natin ng gale warning previously ay dala po ni Bagyong Maymay, pero ngayon naman po, itong gale warning natin dito sa Batanes ay dala naman nitong si Bagyong Dolphin habang papalapit po ito. Kaya yung mga kababayan po natin sa Batanes, na nakatira sa Batanes, ay patuloy po na mag-ingat. Huwag po muna tayong pumalaot. Posibleng umabot ng hanggang 4.5 meters yung taas ng alon na posibleng nating ma-encounter kapag tayo ay pumalaot o kaya naman tayo ay nangisda. At yan po yung ating update patungkol dito kay Bagyong Maymay. At ako po si John Manalo. Mag-ingat po tayo. K5 Bantay Panahon.
1: Maha K5 inyong nabatian, Roma nagapangon nga balitaan sa aton karang pagpangalaga D3 Bio Evening Newscast Thursday Edition, August 6, 2026. Ginatod gato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmay TC, rong mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share sa aton yung official Facebook page, K5 News FM Kalibo 94.5.
2: Agin ni Bagkalipan, nga sundan kami sa aton yung official website, www.k5newsfmkalibo.com. blogspot.com ag sa aton mga social media accounts, YouTube, Instagram, TikTok ag X account. Ag sa mga gusto man nya makit-an ro mga nagapanguna ng mga tourist attractions iya sa aton nga bilog Binsay Taklan, bisitahon gamang rong biyaheng K5 Aklan.
1: Sa nga ganit bilog nga puwersa K5 News of Am Kalibo sa aton nga partner sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unaya. Sa nga ganit manit awon nga president ag CEO kay Dr. Emil Itang-Uy, kamiro inyo nga mga newscasters. Ako sa K5 Gloria Villasman.
2: Ag ako man si K5 San Jose Luzon.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo.
2: K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.

familia, kagustanan ng mga tagpalmati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo? Sa gihapon, ang aton nga mga pagdayaw kag magpasalamat. Aton gid nga ibalik sa Dios bangod sa tanan nga mga pagkamaayo. Tanan niya nga ginbuo sa aton nga mga bendisyon, mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag protection. Amugid na ang permi naton ginabalik-balik diri kay hindi kita makanigar nga nabaton tana sa tanan nga tiyon sa aton nga kabuhi. Naman, pigado ka man o manggaranon ka man, inatanan bugay sang Dios. Amo na nga ang kalipay gid lang sa Dios. Amo na nga aton ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat. Kilalahom ta siya, labi na sa sini nga mga tiyon. Kabalo na kita, ano ka kulba ang mga nagkalatabo subong sa aton nga kalibutan kag bisan diri sa aton sa Pilipinas. Permi kita ginabisita diri sang bagyo kag linog. Grabe, mo na nga ang damo ang maginupla kulbaan, may mga nagkalamatay man. Amo na nga dako nga paandam sa aton nga tanan. Nga kay kabalo kita nga amo na ang mga tanda nga si Kristo naghambal nga lapit na siya magbalik des kalibutan. Agun nga silutan ang tanan nga di Dios nun. Suno sa aton mabasa sa 2 Pedro 3 versikulo 7. Kamulang na ang aton nga mga pauna. Samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, sa gihapon, mga muyo anay kita. Nakilang Dios, nasa kita saan po kayo ng mga langit. Sa mga sanali pong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na uklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patubayt ng bay. Maraming salamat po sa pagitan ng imbugtong anak na namatay sa cross sa Kalbaryo. Kami po ay nagkakaroon ng ugnayan sa inyo at makakalapit sa inyong trono. At ang aming kahilingan lamang, nawa pagpalain mo ang mga nakinig. Simpilan po ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang Siyoro Kamilaway na inyong pinagkalooban ng impilan na ito upang makakatulong makarating sa lipunan ang inyong mga banal na salita. Pagpalain mo man ang mga nakinig, nawa maunawaan ang inyong mga salita naming pinag-aralan at kami nawa ay magbibigay ng aming buhay sa lubusang paglingkod sa inyo. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen. Now, ang aton nga pagtuon subong makaturan. Dari naman kita sa paghinolsol. May simpleng aton-ton andre kay ang paghinulsol isa gid kabagay nga dapat maintindihan. Unas tanan kita naging malaot, makasasala bangod sa aton una nga ginikanan nga nagapakasala. Bangod kay natintar sila, nabiktima sila ni Lucifer nga nangin Satanas. Amo na nga nangin malaot kita. Huwag na kita mahimo sa aton kagulingon. Pero, pasalamat kita sa plano sang kaluwasan, inatagan kita sing mga pamaagi. Pero, ang pamangkot diri, amuni ang dapat tatandaan, intindihon ta. Paano ang isa katao mangin matarong sa Dios? Paano ang makasasala mangin matarong? Pagilaman kay Kristo nga kita madala sa paghiusa sa Dios. Pero, sa pagkabalaan, apang paano kita makakadto sa kay Kristo? Madamo ang nagapamangkot sang amuman, nga pamangkot subong sang ginhimo sang kadamaan sang adlaw sang Pentecostes. Sang ang nahukman nga may mga sala, nagsinggit sila, ano ang amon himoon? Ang una nga tinaga, nga sabat ni Apostol Pedro, amo, maghinulsol. Kung basahon naton ang mga binuhatan, 2 versikulo 37 kag 38. Sa sapakation, wala madugay pagkatapos ang Pentecostes, nagsiling sa Apostol Pedro, maghinulsol kamo kag magliso. Sa English siya, repent therefore and be converted. Maghinulsol daw kag makonverter, magliso. Magliso man lang diri. Magbalik loob. Agon nga ang inyong mga sala mapanas. Importante katama nga ang atong sala mapanas. Ang paghinulsol nagalakip sang kasubo sa sala kag pagtalikod sa sini. Amo na ang matutuon nga paghinulsol.
inursulan kag talikuran. Mutambalon, inursulan kag aton nga bayaan. Isa ni siya sa dapat naton mahangpan magoturan, makaadyanan, nga nagapadayon paghihapon nga balido nga ang tao, balido gid nga ang kasuguan sang Dios nagapadayon. Particularly ang napulo kasugo sang Dios. Naman, ano ang sala? Paglapas ang sugo. 1 Juan 3 versículo 4. So, paano makilala ang sala? Pagi sa kasuguan. Amo na nga, hindi kita makahinulsol kung wala kita kabalo nga may sala. Pero nga ang may sala, bangod kay ara pa ang kasuguan, nalapas siya. Kaya ang sala amo paglapas ang sugo. Hindi naton masikway ang sala kung hindi naton makita ang pagkamakasasala kag pagkamalaot sini. Tubtob nga kita magtalikod sa sini sa tingi pusoon, wala sing matuod nga pagbag-o sa kabuhi. Amo ginang matuod. Hindi gin mabag-o ang kabuhi kung hindi maguntat sa paghimo sala. Magdi maguntat sa pag lapas sang kasuguan. Kaya ang sala amo ang paglapas sang kasuguan sang Dios. Madamo ang napaslawan sa paghangop sang matuod nga kinaiya sang paghinulsol. Ang kadamaan nagkasubo nga sila nakasala kag nagahimo pa gani sing pangguwa nga reforma bangod. Nadlok sila nga ang ila sayop magdala sang pag-antos sa ila kagulingon. Apang hindi ini paghinulsol sa kahulugan sang Biblia. Ginakasubo nila ang pag-antos sang sa sala. Anong matambalon? Damo ang mga tao nga naguntat panghimo sa malain bangod kay may silot na. Halimbawa na lang. Nga ang tao nadlok na magkaon karni. Kung ikaw dunay, kung may ara kabalatian, kung maghambal ang doktor nga hindi ka na magkaon kay stage 3 na imo gali cancer, ikaw gali may diabetes, delikado na ni, ang imiya kriya, kreatinin mo, taas ka tama na. Dayon, ikaw may high blood, taas na kayo imo pressure, hindi ka na makaon karni, hindi ka na mainom mga alkoholiko nga ilimnon, nga bino, hindi na ka makaon tamis ka tama bangod sa imo nga taas nga kriya or ikaw diabetic na. Untat sila. Bisan mag-untat ka pa kaon, untat ka pa inom, sa maging bawal sa imo sa doktor, hindi na siya paghinulsol. Nga naman, kung hindi lang nahadlok ka sa silot, nahadlok ka sa mga resulta, hindi ka mag-inulsol. Pero bangod kay nahadlok ka, naguntat ka. Hindi na siya kay sa ato nang ginhambal diri, nga ang matuntuod nga paghinulsol is nagalakip sang kasubo sa sala kag pagtalikod sa sini. Amo na nga ginhambal dit sa 2 Corinto City versículo 10 nga godly sorrow worketh repentance. Ang Dios nun nga kasubo nagahimo sang paghinulsol. Amo na nga importante kayo. Hindi na sa paghinulsol ang kalugan sa Biblia nga kung biblical ang aton nga basihan. Ginkasubo nila ang pag-antos sang sa sala. So, ginkasubo nila, nasubuan sila, kaya nag-antos sila sa silot or sa pandam kaysa nasubuan sila bangod kay sila nakahimo sang sala. Naman, kaya nalapas nila ang balaod sang Ginoo. Amo sina ang kasubo ni Esau? Sang makita niya nga ang kinawatarong sa pagkapanganay na dula siya sing dayon. Amo man eh, nag-wild si Esau. Bangod kay iagin baylo dito sang isa ka red beans nga gin loto ni Jacob. Ang iya nga pagkapanganay, ang iya nga pagkasubang ay dako man tani na nga kasi ilang kultura sang una, once nga panganay ka or subang ka, halos imutanan ang panublion sang imo ginikanan. Karon kay pertito nga gikan sa pagpangayam si Jacob, si Esau, perti kagutom si Jacob, nagluto man beans. Dayon, nag-ayo tani siya, pakaunon. Ay, mayo man namang hod kay kondisyon man. Nga, kung ibaylo niya ang iyang pagkapanganay dito sa ginluto niya nga beans, pwede,
Karon kay ano daw himuon ni isaw sa iyang pagkapanganay nga kagutom-gutom niya, mapatay siya sa gutom. O sige, imo na ang akong pagkapanganay. Basta pagkaunom ko sa imo nga ginluto nga red beans. Ah, dito, kaon niya. Pero sa aktual na nga ginhatag na tani ni Isaac ang blessing sa nabalaan ni isaw nga dito na nahatag kay gindaya man ni Jacob ang ila amay. Bangod sa mga nakabalusugilan noon sa Biblia, hindi ko na lang iasoy diri. Kabalo naman mo. Amo na, hindi ito siya panghinulsol ang ginbatyag o nabatyagan ni isaw nga kasubo. Nga man, nasubuan lang siya bangod kay ang iagaling na pagkapanganay na dula na. Pero nanghihinayang siya, isayangan siya, tapos na ang tanan. Amo man na, dari naman, si Balaam. Balaam ang nahadlok sa anghel nga nagtindog siya at alagyan nga may ginbunot nga espada. Nagbaton sang iya sala, basi madula niya ang iya kabuhi. Habang wala sing matuntuod na paghinulsol para sa sala. Wala sing pagbag-o sang kinakatuyuan. Wala sing pagkangilad sa kalautan. Amo na si Balaam. Ang iyang kanlukan, basi kung patyon siya sang anghel, amo to, ituad siya, hinulsol siya. Pero hindi bangod kay nasubuan siya. Amo na nga, walay pagkabag-o nga resulta sa kabuhi. Si Judas man, kung basahon natin ang Mateo 27, versikulo 4, si Judas Iscariote, pagkatapos niya ginluiban ang iya Ginoo, nagsingit, nakasala ako sa pagluib sa inosente nga dugo. Kay naanad naman to sila, damo man nga tion nga nag-updanay sila sa mga apostoles, kaupon si Kristo, nga samtang si Kristo gintinguhaan ng dakpon, gintinguhaan ng patyon, ay nakaikyas man, nakapalagyo. Habi nila, total, may gahong mani, may bertod. Kung ako ni sa itugyan, dayon ako ni baligya, iladakpon. Total, magpalagyo mani, may gahong mani. Di, okay lang karon kay si Kristo nagpadakop naman, kay nag-abot naman ang iya tempo. Amo naman tong katumanan sa propesya para sa iya. Di, isang nakita ni Judas nga buot katama ang iya nga agalon, ang iya Ginoo. Tapos gindakop, tapos gin grabe, latigo. Tapos kung ano-ano patong ginhimo sa iya, ginduraan, dayon, ginyaguta. Di siya kagwanta, lagtaw. Amo to nga, ginhaboy niya, ginbalik niya ang kwarta. Dayon, nagtuad siya ng singgit nga, nakasala ako sa pagluib sa inosente nga dugo. Pero ang pagkumpisar, ginpilit gikan siya, nakasala nga kalag sang iya. Sa isa ka, makahaladlok nga pagbatyag sang pagpakamalaot. Kag isa ka, makahaladlok nga paghukom. Ang mga resulta nga, magresulta siya pa, nagpuno sa iya sing kahadlok, apang wala sing madalom, makakulugmat, nga kasubo siya kalag. Nga ginluiban niya, ang wala sing dagta ang anak sang Dios kag ginpanghiwala ang balaan sang Israel. So ang iya paghinulsol walay ipikto, wala ginbaton sang Dios naman kay indi bangod sa kasubo sang sala kundi bangod lang sang silot sa sala. Amo na nga dumdumunta na tun atong ina ang tandaan intindihon ta na siya. Parehas kay Paraon. Si Paraon sang nagaanto si Dalom sang mga pakukom sang Dios kami ang mga pulo kalalataan ng bubo dito sa Egypto. Amo man tong yapon. Terrible. Nagbaton sang iya sala, kalabi na kung sang napatay na ang iyang asubang anak, ang iyang panganay. Nagbaton sang iyang sala, agod, makalikaw sa dugang astilot, apang nagbalik sa iya pagsumpong sa langit, sa gilayon nga ang mga kalalataan na untat. Inislatanan, nagpangasubo sang mga resulta sang sala, apang wala sila nagkasubo tungod sang ila mga sala mismo. Amo na nga mga paghinulsol nga indi mabaton sa Dios. Tandaan tana siya mga utod. Apang kun ang tagipusoon magpadala sa impluensya sang Espiritu sang Dios.
Ang konsensya baga kabuhi, kag ang makasasala makahangop sang pila kabutang sang kadalumon, kag pagkasagrado sang balaan nga kasuguan sang Dios, ang sadsaran sang isa ka panguluhan sa langit kag luta. Ang kasanag nga nagaiwag sa tagsa katao nga nagkari sa kalibutan, nagaiwag sang tinago nga mga hulot sang kalag, kag ang natago nga mga butang sang kadudulman ginapakita. Juan 1, versikulo 9. Ang conviction nagagahom sa unahuna kag tagipusoon. Ang makasala may balatyagon sang pagkamatarong ni Jehovah kay nagabatyag sing kahadlok sa pagpakita sa iya kagulingon nga sala kag kahikuan sa tubangan sang manugpangita sang mga tagipusoon. Nakita niya ang gugma sang Dios, ang katahom sang pagkabalaan, ang kalipay sang kaputli. Nagahandom siya nga matinduan kag mapasaguli sa pagpakigambit sa langit. Ang pangamuyo ni David pagkatapos ang iya pagkapukan, nagalaragway sang kinaugali sang matuod nga kasubo tungod sa sala. Ang iya paghinulsol sinsiro kag madalom, wala sing panikasog nga mapahaganhagan ang iya sala. Wala sing handom nga magpalagyo sa pagkukom nga ginpahog. Nag-inspirar sang iya pangamuyo. Nakita ni David ang kadakuon sang iya paglapas. Nakita niya ang kadagtaan sang iya kalag. Kinkangilaaran niya ang iya sala. Hindi lamang para sa kapatawaran ang iya pangamuyo, kundi para sa kaputli sang tagipusoon. Ginhandom niya ang kalipay sang pagkabalaan nga mapasaguli sa paghilisugot kag pagpakigambit sa Dios. Amoy ini ang lingwahe sang iya kalag. Bulahan ang tao nga sa iya mga sala ginpatawad, nga ang sala natabunan. Bulahan ang tao nga sa iya ang Ginoo, wala nagasumbong sang kalautan. Kay sa Espiritu wala sing limbong. Salmo 32 versikulo 1 kag 2. Kaluwi ako, O Diyos, suno sa ang imo may gugmaon nga kaayo. Suno sa kado, kadamuon sang imo kalulo, ang mga kaluoy nagapanas ang akon mga kalapasan. Kag ginakilala ko ang akon mga paglalis, kag ang akon nga mga sala yara sa gihapon sa akon atubang.

0: Ramil Uy.
1: DJX 500. Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
1: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score gani?
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa ako.
0: DTX 500.
3: Aton talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
4: asiminto.
3: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sang imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy laman lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
4: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Pero later on, naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before. No?
3: Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, shellfish. Gakuan na yung panghabal na yung panit. Hindi baka ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyag. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form na nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa, delikado na yan.
4: Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, imo sining lungs, kaya isang heart jack pa na.
3: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
4: Wai ka oxygen.
3: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
4: Husto.
3: Sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginhawa sang gusto eh. So ang sunod si nati secondary respiratory failure eh, patay.
0: DTX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
5: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sang kamot?
1: Wala na.
0: DTX 500.
3: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginaya balik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuan vitamin C.
4: Gusto.
3: So you need supplementation. Kay hindi makompleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas kadadlaw. Gakaon ka pulo ka orange kadadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gigaya DTX 500.
4: Correct.
3: Isas pamatuo na Sir GP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gigo ya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa Ginoo ay man. Kaya ang sikreto dais palakaong kagulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas 1 month ka inom sa DTX 500 kung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Pero minato na ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ba ka may tisig kag DTX para amo na pagkaon din sa imo nga immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imong tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
4: Autood no?
3: Because of antioxidants.
4: Correct.
3: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanom batok sa adlaw. So, ang sikreto kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanom ma-transfer sa ato.
4: I-transfer sa imo.
3: Husto. So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Di ka kapoy magsikaw na ng mga bark.
4: That's why
3: the DTX 500 lang ang may tisiyan. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
4: Correct.
0: DTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Pila ang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
1: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So apat ka kapsula sa isa?
6: Oo.
1: Ano nakadugay ka na kinom?
6: Mga sobra na isa ka bulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan
7: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Si Papa ay na!

sakalye kung saan walang masagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakasang sound trip. Mag-ready na sa gabing puno ng azaran at

Oras natin 7:20 on the clock. At syempre pa isang magandang gabi. Metro Calibo, Provincia ng Aklan, Western Visayas. Welcome na naman sa ating programang Tambayan sa Kalising ko on a Thursday today. August 6, 2026. Kumusta ang inyong mga kaban? Ang inyong mga sariling kaban? May dara iba nga mga politiko or mga opisyalis? Ay, aside sa anong sariling kaban, haya, may anda pagid nga ginakabi sa kaban ng bayan. Diba ka? Pero sa mga opisyalis, matana, nga honest to goodness, matana rin na karoon nga pagpanerbisyo. Ay, isang masigabong palakpakan sa inyo. Sa Pilipinas, baga, no, sa 100% abimana nga mga government officials, bilang porsyento ba rin karoon na mahambag natin nga honest to goodness, what katiting nga pagiging korakot mga ka-K5. Anyway, bago pa mag-init ang ating ulo sa mga usapang korakot na yan, dahil araw-araw yan ang ating nababasa sa social media or naririnig sa mga balita sa radio, napapanood sa TV. Abay, chill lang tayo hanggang mamayang alas 9. Kasama po natin ang paboritong kape. Aba, perfect na perfect sa malamig na panahon. Namiss natin ang ganitong panahon, ano? Miminsan lang kasi ang ganitong medyo malamig na weather, mga ka-K5. Dahil nga sa nararanasan nating El Nino. Kaya sulitin na natin, ha? Kung amat ay napapaisip kita, ano baga manami nga obrahon makarayang magamig-gamig man ang panyempo? Magkape, gahag, magkaunit sopas, or magtagay-tagay. Kung ako kinyo, hay piliyon nyo kat mapuslanit inyo karon nga gawas. Magkape lata ako ron, kaibahan ng Klinika DTX Coffee Mix. Dahil nga ni sa Rayro Kape nga healthy, mga ka-K5, nakakape ka na, naka-detox ka pa. At ngayong araw na ito, August 6, alam nyo ba na ngayong araw na ito ay ginugunita ang Hiroshima Day. Ito ang anibersaryo ng unang atomic bomb na ginamit sa panahon ng digmaan noong 1945. Ang bombang tinawag na Little Boy ay sumabog bandang alas 8:15 ng umaga sa Hiroshima, Japan. Dahil dito, ang lungsod ay naging simbolo ng kapayapaan at ng panawagan laban sa mga nuclear weapons, mga ka-K5. Ngayong araw din ito, dito sa Pilipinas naman, ang August 6 ay ang Cebu Provincial Charter Day, isang special non-working holiday para sa Cebu Province. Ano itong pagdiriwang nito, mga ka-K5? Dito ay kanilang ipinagdiriwang ang pagkakatatag ng pamahalaang panalawigan ng Cebu noong 1569 nang italaga ni Haring Philip II ng Spain ang unang gobernador ng lalawigan. Ayun. So noong 1569 po 'yon, mga ka-K5, at noong August 6 po 'yon. That is why every August 6 ay ipinagdiriwang ang Cebu Provincial Charter Day. Huwag kakalimutan na ang Cebu ay isa po yan sa pinakamatandang probinsya sa Pilipinas. At ito po ay tinagurian bilang Queen City of the South. Ayun. At syempre, ngayong araw din ito ay ipinagdiriwang din sa bansang US ang National Fresh Breath Day. Ayun. Bilang paalala na mahalaga po ang ating mga oral health. Hindi lang pagkain ang sanhi ng bad breath, mga ka-K5, madalas itong dulot ng bakterya sa dila. Kaya bukod sa pagsisipilyo, mahalaga rin na linisin natin ang ating mga dila at ang regular na pag-inom ng tubig. Siyempre, magkuhan ka man, mag-istorya ka man, mag-usoy ka man itimo karon nga katsikahan, kadaldalan, agod hindi magbagan osro imo karon nga
gaway. Ang fresh breath ay hindi lang pampaganda ng ngiti. Isa rin itong senyales ng magandang oral hygiene, mga ka-K5. Yeah. 7:26 ang ating oras. Para sa inyong mga pagbabati, inyong mga shoutout at inyong mga requested songs, maaari kayong magkomento sa ating live stream. Bukas na ang ating live stream para tanggapin ang inyong mga mensahe, mga ka-K5. All you have to do is to comment sa liveprograms-K5 News Kalibo. Sa ating pagbabalik, babasahin natin ang mga buwan na mano ninyong mga pa-shoutout. Tutok lamang dito sa Kampiyonay Station. Sa kasama si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM, I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakats, makabuti ka. D3 Bio.
1: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakats, makabuti ka. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asa likas, epektibo. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Maytis.

0: ka. Mature right man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Sakay kakitiya!
1: Siyempre! Naka-extend ko ya!
0: Basta sagad nga driver, extend love.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
2: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakang sa mga butika.
9: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
10: Clinica Alternative Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
11: Clinica DTX 500,
12: Clinica D3 Bio,
13: Clinica Sport Biotics,
14: Mighty C,
15: DTX Coffee Mix,
16: Free Bio Coffee,
17: DTX Beauty Soap,
18: DTX Herbal Oil,
19: Clinica Deo Fresh Roll On,
8: and many others.
7: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: may free checkup ka pa
6: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: You're listening to 94.5.

7:49 ng ating oras, kapiling pa rin ang inyong papay sa ating programang Tambayan sa Kalisigo. Kumusta matay nyo ngaroon nga ihapon mga ka-K5? Sa mga nagahugat-hugat nga may magpadagakanda ihapon. Doon araman namin nga balita. Kat may nag-chat ba kimo or may nagatawag nga mahal or love? Ano yung gusto nga ihapon? Diba? Swerte ka kung may nagpangunta na kimo, di ba? What's your favorite meal? Ay, kung kutanon ako, kung ano ra ako niya favorite meal, ako ng isa bathay. Dos meal. Tres meal. Jis meal. Mas manami, gidaron kong kwan. Mga 20 meal. Or 50 meal, di ba? Kung may magpangunta na kinyo, ha, sa makaroon nga panahon, tanon ka mo, what's your favorite meal? Doon dapat inyo nga isabad. Practical yun, akita ka makaroon mga ka-K5. Wow, ito dapat kita sa mga nag-akuan pa at mga bugak-bugak, mga stop toy. Bugas lang mana or kwarta. Mapuslan pa. Diba ka? Oy, batiin natin mga nakatutok, nakaantabay sa ating program ngayong gabing ito. Baka sakaling kapag sinout-out natin sila, ay magtanong sila sa akin kung what's your favorite meal. Shout out kay Evelyn ag Mar o nakaroon sa pabahay sa Ochando. Nag-shout out ay si Tita Melda Baez. And nag-aabanggit ko na saan daw nakaroon sa Pinamukan, New Washington sa Cerudo family. Maraming salamat kay Mama Nerna at Clara Cerudo, lagi nakaantabay. Una sa Aquino Ibahay, si Claire Hanson. At syempre, una sa Ujong, si Mama Bibing, nga wag nag-absent sa aton karon nga programa kada gabi. Ako ang karon doon nag-absent, para sa kabi-abi mana, may aton karon nga importante yung mga K5 nga ginubra. Mau gani ron nga absent kita kabi. Oo. Pero habang may ginaobra mata ako to, hay una mata gihapon kamo sa akon karon nga paminsaron. 7:51 ang ating oras, tuloy-tuloy muna ang ating tugtugan dito sa Kampiyon na Istasyon. We got a song came from Scorpions. This is a personal favorite mga K5 Under the Same Sun. Dito lamang sa Kampiyon na Istasyon. Ako si Papa A at ito ang K5 News FM.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni. Amo ni siya ginamarchak. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akon tiil. Doon may gatuslok-tuslok. Ang akon puntas. Ang kamot ko. Doon may daragom. No?
2: May gakama nga subay.
1: Ay, may gigigil.
3: Ang lain na matabo, sir boy. Kung hindi nakabatsyag ang imo.
1: Ano? Amo na ang lain sa
3: ang imo nga nerves. Siling sa. Uy, nalapakan mo ko gali.
1: Natunok na ko.
3: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
1: Correct. Number one, gid.
3: Isa malang gid ka paguba, sir boy. Ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves.
1: Hmm.
3: Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
1: Correct. So ano ba lang cause ng neuropathy? Number one. Number one, ginimensyonan na ni Doc Lamil is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
3: Dapang atake na sa kwan? Sa imo nga nerves.
1: The nerves. Mm. Mga Epstein virus, virus na. Mm. Taas ang imo. Ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic. Meaning to say, adlaw-adlaw ka gainong.
3: Isa paano makabulig ang D3 Bio, sir boy?
1: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic ito na pati, asa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
3: Kontrolon niya.
1: Kontrolon niya imo blood sugar. Paano?
3: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka.
1: Paano? Ano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides ang imo blood sugar? Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
3: I-correct niya ang insulin resistance.
1: Correct.
3: Kung nakainom ka di tribayo.
1: I-collect. Panamiyon niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matay maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang nga glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
5: Sabi pag sir, boy, kung naka di tribayo ka, huwag ka gana mag kaon. Dobusog ka bla.
1: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides na gahatag instant energy. Oh. But there's more to that, no?
3: Kabalo ka, sir boy, ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang manghihi ka na lang sa, no?
1: Oh, hindi mo na makontrol,
5: hindi
1: no?
3: Why na? Patay ng nerves nga gapunik sa imo brain kag sa imo nga urinary.
1: May na wiring.
3: Oh. Take note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kabalaw ang composition sa na, sir boy. It's fatty materials. It's
1: correct, no?
3: That D3 Bio na may ara good fats, ganaris na siya.
1: Correct.
3: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo ano, daw kuanin mo ang nerves daw kurente bla.
1: Kurente. Patanta wiring mo.
3: May kuan
1: may covering D3 Bio ang cover
3: sa nerve. Tapos sa sulod ana may dendrites and ang isa axon goroson.
1: Axon dendrites.
3: That axon, ang axon amo nang dagko nga fibers. Ang dendrites amo nang gagmay. Ti kung puno ka sang D3 Bio, sumanaris ang imo nga nerve, sir boy. Once nga manaris ang D3 Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
1: Correct. That's the main.
3: Ginaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi ka D3 Bio, ganaris ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3 Bio ka.
1: D3 Bio ka.
3: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili mataki, expert da ang gun.
1: Amo na yung binon ni D3 Bio.
3: Antibacterial, antiviral, antifungal.
1: Antifungal? Tanatana, no? Antiparasitic. No?
3: Amo nang bintahan kung nakainom ka sang D3 Bio, yung mugin ang pinaka-importante.
0: D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka. D3 Bio! Health News! Ang himpilan
2: kabilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Championing.

0: Si Papa ay na!
1: Hey, hey, hey. 8:13 ang ating oras. Kapiling pa rin ang inyong Papa ay sa ating programang Tambayan sa Kali 5 on a Thursday today, mga kaibigan at mga kapatid. At para sa ating song feature for tonight, alam nyo ba ang isang awitin na pwede nating maituring mga K-5 bilang isa sa mga pinakamalungkot na awitin? Ito ang awitin ni Eric Clapton na pinamagatang Tears in Heaven. Akala kasi ng marami, isa lang itong emotional love song. Pero ito pala ay isinulat ni Eric bilang pagdadalamhati sa kanyang 4 na taong gulang na anak na si Connor, na tragically ay namatay noong 1991 matapos mahulog sa isang mataas na apartment building sa New York. Ang linyang "Would you know my name if I saw you in heaven?" ay sumasalamin sa tanong ng isang amang umaasang magkikita silang muli balang araw. Para kay Clapton, ang pagsusulat ng kantang ito ay naging paraan upang maipahayag ang unti-unting maproseso ang kanyang matinding kalungkutan. Dahil sa tunay na kwento sa likod ng nasabing awitin, mga K-5, ang Tears in Heaven ay itinuturing hanggang ngayon bilang isa sa mga pinakamasakit at pinakapersonal na awitin sa kasaysayan ng musika. Oh.

maging kahulugan ng awiting ito para sa atin, 'di ba? Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? 'Di ba? Lahat tayo, 'di ba, umaasa na yung mga taong mahal natin sa buhay na pumanaw na sa mundong ito ay makikita muli natin sa langit. Makakasama, mapagkukwentuhan, makakabanding ulit, 'di ba? And narito na ang awitin mula kay Eric Clapton, Tears in Heaven. Dito lamang sa Kampiyon na Istasyon, ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo ng kombinasyon, magtuman na sa Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ka

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Preton nyo, day. Musta ang bulang ka, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May makaw. Kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
0: Di, pre. Musta ang bulang ka, pre?
1: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend food supplement for men.
3: Tikasin.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka?
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: Natin ang ating memorya ng Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina ako, hindi na problema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, tegalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Biotics,
11: Mighty C,
12: DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Deo Fresh Roll-On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free check-up ka pa
10: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
14: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
17: You're listening to 94.5.

0: Si Papa ay na!
1: Hey. 8:48 ang ating oras. Kapiling pa rin ang inyong Papa A sa ating programang Tambayan sa Kalye 5. At syempre, bago tayo na magpaalam, ha, huwag kakalimutan, dapat lagi tayong fresh. Kaya naman, mag-Clinica DU Fresh na mga ka-K5. Goodbye odor, hello freshness with Clinica DU Fresh. Ito po ang organic na deodorant na tumutulong napigilan ang bakterya na sanhin ng masamang amoy habang pinapanatiling nourished makinis at presko natural ang inyong balat buong araw. Ito pa ay merong vitamin E. Sa Clinica DU Fresh, makakamit mo ang natural na pagtanggal sa amoy ng iyong kilikili. Presko pa at kumpiyansa sa pakiramdam buong araw. Banayad pa sa balat! Kaya naman, para siguradong goodbye order at hello freshness, huwag kakalimutan ng Clinica DU Fresh. At syempre mga kaibigan, mga kapatid, ang ating Clinica DTX Coffee Mix. Nakakapekhan na, nakadetox ka pa. Perfect na perfect sa ating napakalamig na panahon. Bago tayo tuloy magpaalam, huwag kakalimutan na pataka-follow na kayo ha, sa Facebook page ni Papa A, Angelo Cortez. Kaya naman syempre, dapat naka-follow kayo sa ating official Facebook page ng KFM News FM Kalibo 94.5 para sa kampiyon yung mga balita, drama, serbisyo publiko at kalingawan sa probinsya Itakayan. Have a advance happy weekend para sa lahat. Umpisa ko't ang weekend din aga, day off ut akon. Agunta man kamo man, no? Maging productive man kamo sa inyo karon nga weekend. Bukod kinahanggan mga ka-K5 nga magpano kamot magayo, makabakasyon kamo para mahambang ninyo nga sulit ro inyo karon nga weekend. For as long as may manami kamong hinimuan, bisan nagpangabang kamo ro na, nagpanghugas pinggan or nagpaligos. Dahil ba si pilang adlaw kamo wa nagpaligos. Diba ga? For as long as kumbaga nakaobra kamo mga bagay-bagay that will make you feel good about yourself. Kumbaga, nag-general cleaning kamo or kung naano pa ron na nga productive kunit nagkinatugog ka ga. Pero bisan nga ni nga nagkatugog ka mga K5, for as long as kinahanggan mo gid man doon nga ron nga pahuway, then why not? 'Di ba? Kung nasobrahan ka sa trabaho dayang mga nagtaliwan nga mga inadlaw, aga imo karon nga ginplano nga saraya nga Sabado Domingo ay matugog ka at imo, wa mat arot problema. Pero kung nasobrahan ka unsa imo sa pagkinatugog, pero yun aron do medyo bulok man. Okay? So i-treat din ang sarili, i-treat din ang pamilya, kaya naman mga kaibigan, magbigay ng oras sa mga bagay-bagay na makakapag ano rin, makakapagdulot ng masasabi nating

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
3: 470.
2: Sangsano ka nagsugod inom na DJX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DJX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DJX 500 para sa
1: ako. DJX 500.
4: Aton talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo, aso.
5: Siminto.
4: Tuloy, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy laman lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
5: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Pero later on, naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before. No?
4: Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, shellfish. Gakuan na yung panghabal na yung panit. Hindi baka ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyag. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga forms na ng allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa ito, delikado na yan.
5: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ay musin nga lungs. Isang hardjack pa na.
4: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation kundi mayara sang hypoxemia.
5: Wa ka oxygen.
4: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
5: Husto.
4: Nga sa imudugo bangod sang hypoventilation. Or hindi giga kaginhawa sang husto eh. So ang sunod si nati secondary respiratory failure patay.
1: DJX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na.
1: DTX 500.
4: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginaya balik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C.

0: Amo mala na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuha na vitamin C.
1: Gusto.
0: So you need supplementation. Kaya hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
2: Correct.
0: Isa sa pamatuo na Sir JP ang sige na ko inom sa MITC. Wala gi kuya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa ginoway man. Kaya ang sekreto dais pala kaong kagulay. Si pala inom ka DTX 500, pala inom ka MITC. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas one man ka inom sa DTX 500 yung MITC. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Pero may natura ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom din ka may tisig kag DTX para amo na pagkaon din sa imo nga immune system. Kay kung unahan mo na katamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga pero may kahabalon sa imong tatay na nanay, kaon prutas, kaon gulay.
2: Tuod, no?
0: Because of antioxidants.
1: Correct. Of course.
0: Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanom batok sa adlaw. So, ang sikreto, kauno naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanom ma-transfer sa
2: ato. I-transfer sa imo.
0: Husto. So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi
2: ka
0: kakapoy magsikaw na ng mga bark.
2: That's why
0: the DTX 500 lang ang may tisya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
2: Correct.
3: DTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Pila ang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
5: So pag bakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
5: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
5: Mga ano nakadugay ka na ginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
5: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio

0: generoso. Ini ang impormasyon sa ikaaling lawas.
1: Upod natin sa ato nga programa sa informasyon sa ikaayong lawas si Brad Paul, kag of course si Sir Boy Solweta. Dili natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat natin himuon kada aga? Kinanglan ta mag take sang DTX 500 of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo, Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor.
1: Mm-hmm.
2: Tumor o bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Himaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini ano tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga kag nagasugod sa lawas, mm-hmm, ang tumor. Kulol ba an engineer, may bukol tubo sa lawas mo? So istoryahan ta karon kag kaupunta sina nga diskusyon si Sir Boy Solweta. Ako si Jim Paulino Rosso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Jim Paul, good morning, engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, ang aton KSS supporters and Slow Lab supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500, no, amo ninyong sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imong bisyo, sa imong pulaw, sa imong tanan-tanan ng mga negative ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali o pagtigulang sa imo selula. So kung gusto mo maiwasan na layo ka pa sa diabetes, kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas, para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no, para makabatok yung immune system, no. Karon i-discuss na ato upod kay Sir JP. And of course, kung gamasakit ka na, nakasulod na mga mikrobyo nga gadalas ang tagpaso, ubo, sipon, kagilanat, kung ano pa nga masakit, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, oh, hindi ka pa sakon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha?
1: Uh-huh.
4: Mag eye care drops, no? Ining eye care drops, well, basically protects your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga toxic nga mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day, kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Sandaan ang alan, eye care drops available na sa Mamon Pharmacies and leading drugstores.
1: Well, nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginambalin niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, ganta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal bla nga.
2: Oo, kinangla mo na kay mga gaka-appreciate mo sumong kapalaw, ay nga kapalaw, ay nagid. Oo. Daw may buro ng mata mo. Ang mga sa una daw gwapa pa to sumong do hindi na. Storyan tang tumor, engineer.
1: Aha. Uh-huh.
2: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang.
1: Uh-huh.
2: Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may magambal si Mrs., niya tanan pa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-idula, Sir JP.
2: Aha. Uh-huh. Saktan gid. Daw lugits naman ang bukol si mo, daw naman iban. In a way, engineer, tumor amuning bukol sila ko gatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa okay na tubo bukol kisa sa imong pan nga
1: maskulo
2: panit o di
1: okay.
2: Ka. Oo. Ito basi hubag lang man. Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: abaw, oo.
2: Tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay,
1: uh-huh.
2: Tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok.
1: Aha.
2: Siguro mas balkagin nga tawgon mo tanan nga mga anghiles mo.
1: Aha.
2: Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita anay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Tan. Pero magitubo nga bukol, ginimo sang doktor na lantaw yun na anay.
1: Oo, oh, ginakakuan niya.
2: Kisa ginaikapikap niya. Oo, oh, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ah, ultrasound anay. Magamba ka binga bukol engineer, it could either be unay nang i-rule out hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kay ang bukol pwede siya mangin cancer. Okay.
1: Kung hindi magapan.
2: Uh-huh. Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung ini siya ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo
2: kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mhm.
2: Okay. Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na,
2: oo,
3: no?
2: Nag-metastasis na, that's why.
1: Nga nagalaton ka pang laton na.
2: That's why stage 4 na siya.
1: Uh-huh.
2: Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang laton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Uh-huh.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Ano antin nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiyan mo na, hibaloon as ang doktor.
1: Okay.
2: Inibala cancer. So, hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsi pa na, sir.
2: Ginabiopsi pa.
1: Okay.
2: So, kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, o munang cancer,
1: uh-huh.
2: Or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira, mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always, hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of mayumas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do.
2: Hindi
1: mga...
2: ni saya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga madako nga madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay oh. Magapang na to, matinapik na to sa imong ibang nga organs, ikompress yung organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually, do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gi kamo DTX 500 para malikawan ta ni engineer.
1: Correct, correct. Oh.
2: Inom kahubin ka pa. Indi kay pag 50 mo mag-inom mo. Ara na da ang susceptibility mo ga taas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa. Di na-discuss tanang nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous. May ibang benign.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga benign amo ni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban na binga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst, fluid.
1: Mm-hmm.
2: Fluid ang unod dya. Kwan inang ano bla hindi ya bala tissue kundi it could either be water, could either be
1: pass.
2: Ano pada o pas so cyst tawag. Okay. Now ang importante engineer amo ni kanami tani ko ni follow up ni Sir Boyce di tribayo karon ba. Mm-hmm. Ining role of apoptosis.
1: Mm-hmm.
2: Apoptosis kay dapat ang imong cells kung naguba na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
2: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
2: Malysis na siya, abi. Matunaw siya. Ang aton immune system, may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may araman reproduction dayon sa mga new cells.
2: Uh-huh. O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang program cell death.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
2: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ilaman niya nga compound.
1: Sa, Sa ila koloni.
2: Oh, may ila sila koloni. Compound amo na, engineer. So, nagsugod gid ang mga Bukol sa abnormal nga selula. Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da ng mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic yan.
2: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
2: Mga can foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo. Mm-hmm. Chemical sa salin sa sigarilyo mo. Asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
2: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala? Mm-hmm. Mercury can cause cancer. Ang lead, pagid, ining tingga bala.
1: Tingga, oo.
2: So, kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka. Radiation. Radiation can cause cancer. So, ang pinakanami, proteksyonan tagid ang aton nga cellula, engineer.
1: Mm-hmm.
2: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
2: Ang isa ka cell mangin duwa. Ang duwa mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 becomes 16. 16 becomes 32. 32 becomes 64. 64 becomes 128. 128 becomes pila?
1: Millions na after some time.
2: 256.
4: Ang mga ginausap ko mo, 256 plus 256.
2: That's already around 512. Mental na yan. 512, 1024.
4: Sige na.
2: 2048.
1: Dugay-dugay.
2: Ikaw may mamagutong po.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang napituan.
2: In other words, engineer, ang point is, nagadamo nga nagadamo. Nga, because of multiplicity, cell division. Mm-hmm. So nami engineer, alagaan tagid sir boy ang aton nga cellula. Amo ginapin pinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us kinang lanon tasang antioxidants para buligan ang aton cellula.
4: Prevention.
2: Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permiutan. Amo nang balpermi sa mga doktor, kaon permiutan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fibers sa utan agud siligan nya tong imong tinai, hindi ka tong magka polyps, hindi ka magka problema, hindi ka magka colon cancer. Antioxidants makuha ta sa prutas kag utanon, taas ng antioxidant pagud may aratay pang bato. So kun da lang alang tada, DTX 500. Kag parisan gid permisang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kagid para nga bakod ang imo nga immune system. Tisiling ko na, for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
2: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi ka da magsagay painit kay because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise kaon, live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi yung pa-stress and take a lot of DTX 500 religiously every day kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Boy Silueta, may mga sayings bala.
2: Okay.
1: Kapag malusog ang pangangatawan,
2: Bikwanay, anin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Amo kinanglanta maging

0: Ginami, ginpapasan.
1: Na, ginpapasan. Na muna ginaulat ko.
2: So, apoptosis na.
1: Ang role ni Dietre Bayo.
0: Okay. Doon na yung courage ko magap mo. No, so, ginagkanto din sa Sir JP, peperado sa iya cancer lecture.
1: Oh.
0: Gingaan
1: memorize niya. Memorize niya na iya.
0: Gingaan niya ko sa ginatawag niya.
2: Impromptu?
0: Pangpagana.
2: Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman. Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman.
0: Memory na iya. Pangpagana, kung anum naman bala mabulig ni Dietre Bayo, kung iupod mo ang Dietre Bayo sa DTX 500,
1: wow,
0: kontra cancer.
1: Oh, correct, correct.
0: Again, ang amon din mga produkto, kaya tawag ni Support Leo, kaya may mga synergistic effect na they help each other and enhance mag-Dietre Bayo everyday. No? Hindi lang kontra ng kaso, ubusip po ang kagilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang at nga ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life, ha, layo ka sa ginawag nga tangkaso ubusip on kagilanat nga dalas ang mikrobyo kag you could also prevent na the formation of cancer cells na migid kung ginom ka Dietre Bayo. Gusto ko mag-ayo mag Dietre Bayo.
2: Salamat Sir Boy, ang Dietre Bayo makabuligid pero kinanglan taman healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunseng healthy foods Sir Boy, exercise tag i-manage mo ang imong stress. Amuning kinanglanong ginaton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang Dietre Bayo adlaw-adlaw. Sige. Before anything else Sir Boy, kinanglan taman maging healthy ang atong skin, dapat pugay ta, medyo maganda ta kag maayo ang aton appearance Sir Boy. Kinanglan maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap de ara Sir Boy ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa aton skin, moisturize kag maging healthy Sir Boy.
0: Kay nga kay may VCO nga kaya tapdaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha, kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties. Kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor, that's why mag kun ini nga habon ginusaan mo ang DTX Beauty Soap, beauty soap everyday, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kini mismo ang source ng pagbasa mo lawas, gintap na singininga habon. Regarding beauty properties, kampyon, may papain nga gapaputi sa imo skin, may ara guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sang tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sang collagen that helps repair your skin. No, lalo kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
2: Pero kinanglan taman Sir Boy, ining speaking bila sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok Sir Boy. Mostly causes ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, for ventilation, mainit nga panahon Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata bla Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta si Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica Diofresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else, tinluan mo anay imong ilok Sir Boy, ha. May anti-perspirant kita nga ibutang or ginawa natin dyan nga deodorant ining Clinica Diofresh Sir Boy.
0: Kaya may VCO man yung kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas yung tawag nga underarm body odor. You know, that's why this deodorant Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness. Gamat ang matpaputi ang imo skin sa imo ilok. Kay rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica Diofresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica Diofresh. Kung gusto mo yung nami man niya ang imo, kwa ang imo, nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero nami pa mo vision. Layo ka sa pagkaburon. Ha? Doon si engineer ka, layo pa lang.
3: Oo.
0: Ha? Ka,

0: makitain akong medyo kangay-angay ka o hindi kung ikaw naka eye care drops.
1: Okay nang lanta, no? Maging daw hindi blood dry blaster boy ang aton nga ay. Ah, kinang lanta on man ta kung mga healthy foods man sir boy.
0: Kanami mas care pa magambal ka ay do kala inhaw. Ha? But anyway, no, kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
1: Correct.
0: Gapangapi ka early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no, iban ka pagpagana anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
1: Sa balay, sir boy, may gapanuktok na, gapangita na sa DTX coffee mix. Mm-hmm.
0: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pada, kampiyon ng sabos ni may chia seeds, gangatin lo sa imo colon, para layo ka sa colorectal cancer. No? So duwa ka kahit therapy ka. So, nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan. Ha? So, pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants kag mga vitamins sa imo nga food.
1: Mm-hmm.
0: Dapat mag-Clinica Sporebiotics, 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut-derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin. Amuni ang gapanamin sa aton mood, no, and of course ini mga B vitamins, hindi lang ninamis mga ugat-ugat mo para layo kasi natabang mga neuropathy, nami manis sa imo brain health, and of course kabalo naman ta mga happy hormones na amuni ang ginahimo, amuni ang gapalipay sa imo, no. And pinaka-importante kida ya for me, nami imo digestion ko naka-Clinica Sporebiotics, nami ang imo metabolismo ko naka-Clinica Sporebiotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa Clinica Sporebiotics, gaamat-amat pa. Amat-amat naman ni what? Hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower.
1: Uh-huh.
0: So kung may mga melon amoy ang mga flower da sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amoy yung sabat, no, mag-Clinica Sporebiotics. Basically, ginabalik yan yung natural flora sa inyo da, sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, sir boy, extend food supplement for men.
0: Mm-hmm.
1: Mayo ining supplement para mag-increase ng atong libido. Sexual desire, blaster boy.
0: Mm.
1: Best supplement pa ni para sa aton nga stamina kag energy, sir boy. Ti para sa mga lalaki, labi na gid sa aton mga senior citizen, inang mga nagalaylay kag nagadunglay nga junior, sir boy. Kinanglan magauntay. Magamit kita sang Extend Food Supplement for men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, sir boy. Natural testosterone supporting habits, sir boy. Ginapan nami yung mga testosterone level natin sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad, mag-extend food supplement for men, nami isang dalo, isang dugo, ang dugo ni mo, amo ang pinaka life kuno sang tao, sir boy mo.
0: Mm.
1: Ang dugo, kaya nga, kung wala ang dugo, medyo hina ang manoy natin, sir boy.
0: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki, no, in performing loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala man sa masista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles, kung mga kasukasuan mo da, no, para makuha na ang inangin habang ginahimas ka da, ginamasahe kada
1: sa
0: DTX liniment oil, no, kampiyon man ng aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX liniment oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
1: Galing, sir boy, uras ta medyo bitin na gid ay mo mga parting words, Sir Boy.
0: So hindi kita maglipat, no? Adlaw-adlaw, mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sinila, ang gatawag, hubin ang tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system nga matamat kapaputi, nami, tangang imo skin. Mag eye care drops, no? Ang eye care drops, amunin ang ginatawag natin, para maandaman ang aton mata, mag-usasang eye care drops with all the minerals and vitamins for your eyes para layo kasi nga tawag ng mga anomalies sa imong mata. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Poon Kagilanat, mag-D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, Lunes nga adlaw subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, kag ang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian sa tanandra nga Barangay 35 nga mga senior citizen, mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. DTX 500.
1: Si Albert nga taga Dumaguete. Ako po nga akong mga TL o mga panakit. Iliho. Kapagadungan na po sa DTX 500. Akong gindubol dos. Mga kapsul sa buntag. Mga sagati. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga buti ka. Mataas ba lang ang ibu blood sugar? DTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 sa Rica Epektibo. DTX 500.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: Food Supplement for Men.
1: Usi Junita Gabakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na yan.

0: mga kababaihan.
1: Formbiotics.
0: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Formbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Formbiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinicon, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinicon DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Bionics.
10: Mighty C. DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Herbal Oil.
14: Clinica Day of Fresh Roll On.
15: And many others.
16: Plus, sa Clinica Deltanativo Medicine and Wellness Center,
17: may free checkup ka pa.
18: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica Deltanativo Medicine and Wellness Center.
20: You're listening to 94.5. 94.

0: 500.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
2: Sa kapila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
2: Subong kamusta?
1: Huwain na ko ginabatya at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
1: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Base bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon, upunta sin ang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
4: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa kabulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
3: Oo, gusto. No?
4: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Pero nang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom DTX 500 kag may PC or pure C? Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka, pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi imong kabataan, taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
3: Tapos nabulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
4: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Adlo kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis.
3: Amo na ta.
4: Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirminyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink, Sir GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Kagari pa, nugunan pa sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mutanin na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
3: Oh, gusto correct gi Doc, no? Nanugunan magbakal sang DTX ug may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
0: DTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo blood pressure?
5: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500!
6: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, why isang budget?
4: Amugin ang tao, no? Doy, bakal na mo na DTX, pure sick at by TC.
3: Ustugin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessel sa katong mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isa sulod, ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa katong vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga maging irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kung mabulag ka, bulagin.
4: Kung may kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo?
3: Islan mo? No? Wala na chance
4: wala na mabalik na pa? Mo? Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan, bla? Diabetic ka na, pero amat-amat na galito, ginakapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, wake ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May baluan na ni mo kay nga diabetic retinopathy kung daw pigaw na imo panlokal.
3: Sugod na buro na, no?
4: Gaburo na.
3: So, munang masubo actually, Doc, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
4: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom gidya DTX, inom ITC.
3: Bisan hindi pa, Doc, diabetic, ha? Pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil bakit sa diabetes. So, good ka na.
4: Amo na. Nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag may TC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
3: Agree ko da, Doc.
0: DTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan
8: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

0: Sakali Buatlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
2: ang nagatilo sang imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
0: DTX 500.
2: Masalikat,
0: epektibo.
2: DTX 500.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
2: It's DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500!
2: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
2: at pagaling ng pimples at rashes!
0: DTX 500!
2: Highly recommended
0: ng mga eksperto!
2: DTX 500!
0: Mabibili sa mga butika!
4: DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka-maka butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby, masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ugid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
6: Spore Biotics, nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: Una,
7: good day, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpote, gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika. Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghami, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5.

pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: Matang Bayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, pag mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang
4: Hindi lang karots. Oh, hindi lang karos mga kulturan.

0: Sir, ka pa?
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Storyanta karon, paano bala ang... ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito nyo nga pula nga mga karne? Kaupunto sila karong dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy, Yoswab Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil,
3: sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaing lawas.
2: Isa sang paborito nga kaonon sa mga Pinoy, pigado man o may kwarta, Sir Kevin, amo ang karne. Karne sang baboy, karne sang baka, karabaw, kag iban pa. Ang diskusyonan ta subong amo ang red meat o kon pula nga karni sang sapat.
3: Sir JP, maghambal tag pula nga ano, pula nga karni, butsilingon mga karni or onod ni sang baboy. Pero may nakita ko subong baboy green ang color.
4: Do nakita ko man adok.
2: green
4: ka blue.
3: Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon, Sir JP, kita mo ginang mga pula, ginang ilakang.
2: Pula, ila color.
3: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato, mga isda, mostly puti. Pero may isda, mga kanya kwa na.
5: May pula.
3: Pula-pula.
2: Oo, may araman, ano? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionists, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag-risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
3: Kung sa personal ko lang opinion, Sir JP, una bis, huwag magugakaon karne ah. Since nga bata pa ko, huwag yung kitilaw, pero hambal na nami ko, no? Pero huwag yung mag-try ah. No? Huwag yung mag-try. So, pula or puti, huwag yung na ako matilawan. Ang mahambal ko lang, Sir JP, if hindi mo ginmalikawan nga magkaon karne sa iyong mga diet, mas mayong damuon mo kaon prutas. Damuon mo kaon gulay. Because the only thing kaya nga mo neutralize ang malain nga epekto sini nga karne, prutas ka gulay malang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kuan pa, Sir Boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black kakasi bark ang kuan ang kahoy.
6: Patay.
3: Patay. Iwala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage antioxidant ara sa bark. So, same man na. Kung di ginmalagawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka Mighty C, inom ka taas-taas nga sorsang antioxidant. Amun ang permina mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
2: Bagay ni Sir Boy, no, nga kung kaysang notice yung mga modern subong nga mga cuisine, may ara sila be red meat, may mga asparagus sa kilid, may mga carrots para nga mabalance, no?
6: Do ka nami na yung restaurant. Oh. Iba niya, red meat parisan french fries, no?
2: Pero kung kita
5: mas red, potato.
6: Oh, mas potato. Kung red meat ya kag mayala kadi nga steam nga asparagus, mga steam nga broccoli, at least nagbawi-bawi ka. That is the concept of DTX 500. Kung the more ka nga damo bisyo, the more ka ang gakaon sa mga unhealthy food, the more you need to take DTX 500.
3: Kag Mighty C.
6: Bawi-bawi.
2: And pure C. So may mga researcher nga nagambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
3: Wala man siyang debate sina.
5: In addition, Sir JP, no, regarding sa red meat nga rich in protein, kag iron, kag iban pa, ina kung ang imo nga red meat is medium rare. Sagwa lang ang luto pero sa sulod hilaw. Kita nga Pinoy, wala tayaga kaon medium rare. Kundi luto-luto gid.
7: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, kagahilamunan, Barangay 1.

0: 500.
1: Actually, ang B12 is importante. Mm. Pero masugot ko sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein. Mm-hmm. Makuha, mangyapon mo bastante nga B12. Kaya, pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne, sa mga pagtuon, mas madamo ang risgo. Kung nagkaong kaya karne. Pula nga karne. Way back, kanto ka sa kwan, mga Egyptian, sila nang grabing nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan.
2: Oo.
1: Pero ang balat yan, grabe ang balat yan, sir boy, TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgo gid kung kaong ka karne.
2: So, paano gibala Doc Ramil maka-epekto sa ikang lawas tawo ang pag-aon sa red meat?
1: Ti, ara sa research mo. Ang sige kaon karne nga wala ka gainom ni TX500 kag may TC, pwede ka makanser. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tuga nga balatian, Sir GP. So, muna ganay, pero minato balik-balik, digin mo malikawan, inom giga ni TX500. Inom ka may TC or pure C. Christmas kan paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sa ang ano sa karne ma-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling, prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang ang imo schedule, di bang guro problema.
2: Ang style sang iman,
1: pero the best gidya kung mag-vegetarian ka. Actually, Sir GP, ang mga processed red meats delikado ni kaya isang bacon, hot dog, sausage,
3: check
1: ham, chorizo, corn beef. Ti, munang namigit. Ni man delikado ka nga red meat pa, butangan pa preservative.
4: Ay. Sa friend ko na ha. Ang bali ang abi ko boy, kun ma fermented foods may probiotic, lain yang fermented meat ha. Why na ya probiotics? Ang fermented nga namin na ya mga mga sucrose, mga pipino, ha, kag mga labanos kag ano, mga mangga nga ginferment na ya pwede, no.
1: Actually ang mga B12 iron, damo-damos di TX500. Tingin parisan mo may TC, mas dasig ang ano, absorption sa iron. So, B12, pamunto siling Sir Boy, combination sa mga protina sa from the plants, makuha mo na.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Balik ka sa punto sa pagkaon sa karni, imo na yung choice, ya. Labi na ako, hindi kaya vegetarian. Kaon ka lang sa ustos kada mo. Ano po siling ko, Sir Boy? Iba-iba ang sizes ang pusporo.
4: Kasi ang tag 1,000 match pa lang ng
1: kung makaon yun magkakarni, dapat mas damo kaon mo gulay. Pero suli, the moment nga maadi ka sa karni, wala na kagana magkaon gulay. So, I suggest, hindi kidya malikawan ha. Kaya yung siyempre, yawan ka ni mo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa raton nga lawas. Inom gi kaya damo di TX kung pala kaon kakarni. Inom ka damo vitamin C kung pala kaon kakarni. Amo na ang permi naton ginabalik-balik. Te, anong himon? Pamangkot, ga-exercise ka? Kakaon ka balas ang pagkaon nga mataas ang taoxidan?
2: Pahil ka kong kakarni, no?
4: Ganti text 500
1: ka pala. Amo na sa the more nga kakaon kakarni, gadula, gana mo sa kaon gulay. Pero ang pala kaon gulay, hindi na mahilig magkaon karni. Mangkota.
2: Husto.
5: TX500! Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan. 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pag-

0: 500.
1: TTX 500. TTX 500.
2: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel,
5: Iloilo City,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Roa City,
3: Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Calibo,
3: Reventor Building,
5: Osmeña Avenue,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: San Jose Antique,
3: Juan Tiong Building,
5: Barangay 8 Bagumbayan,
3: Fronting Quezon Mall,
5: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
3: Kulasi,
5: National Highway,
3: Kilid Sang LBC,
5: Clinica de Alternativo Medicina,
3: Kabangkalan Branch,
5: located at ACM Building,
3: Texas Street,
5: Corner Bread Box,
3: Kabangkalan Public Market,
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Sagay City,
5: Radyo Bandera Compound,
3: Likod Sang Pag-ibig Office,
5: and
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City,
3: Ernai Street,
5: Fronting Paglaum Sports Complex.
6: Para sa mga ano no, sa mga may problema sa baho ng ilok, mm-hmm. pwede gid ka mo kagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Mm-hmm. Sir Kevin, misuna.
6: Hugasan nyo ang inyong alawas gamit ng Aton Natural Germicidal Soap, mm-hmm. na makapatay sa 99.9% sa kagaw.
7: Ay,
6: viruses nga nagapuyo sa aton nga alawas, mm-hmm. ilabi na gid sa aton ilok kag mga hita. Kung sa diin, amuining nagapabaho sa aton nga kwan na lawas kag amuning masami nga ginabalhas.
7: We campion na talking about Santon Plus Herbal Soap, but babula ni meaning to say damo surfactant, no, mm. So kung ang virus magtapik sa imo skin, buka dayon, no, mm-hmm. kaya mo man
8: virus bacteria,
7: bacteria, mm. fungi, mm. kakas dayon kay nami ang mabula kay surfactant siya, mm. But anyway, put suportahan mo ang imo, mm. Santon Plus Herbal Soap, no, butangan mo pagid sang

0: putang mo lang after 3 hours bawo na imo ilok kay wala gin patay ang ga way gin tapna ang mikrobyo nga ga pabaho sa imo ilok. So mag klinika di fresh puti nang imo ilok mumot pa.
1: Kay nasa nga gaga program ko kay nam kuya DTX Coffee Mix. Kanami sa pamatsyag ko Sir Boy kay
2: alert ka.
1: Ka na.
2: Alert ko. Oh. Alert kaya mo sa palainam ka DTX Coffee Mix or DTX Premium alert ka sa
0: alert kaya. Ako niya DTX Premium ginaaga pa no. Bangga mo ni Mune kung ano imo on sa adlaw nga ini nag DTX Premium
2: pero
0: no.
2: Pero di kaya in general Boya. After inom niya DTX Coffee Mix inom man day na niya extend ka pa. Kag magpa-massage dayon.
0: Ay.
2: Then after massage, kabalo na kanong dasan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ano ang mabulig ni Ditribayo sa mga fungal infection? Hindi lang viral, ha? Hindi lang bacterial, pati fungal infection. Let's talk about it.
0: Sakto si Sir JP, no? Mag-ubota. Binabasol na tayo ng bacteria. Basol na tayo ng virus. O tigili kabalo, fungal infection. Kisa, magamasakit, ha? Sa dudlawas, ha? Gatumat antibiotic. Antiviral drugs. Ay, fungal infection gili. Imagine, kung ga-D3-bio ka, hindi ka na yakalanan magpa-test. Nga, ah. Kaya ang D3-bio ginatap na virus,
2: parasites,
0: parasites,
2: bacteria,
0: bacteria, kag fungus,
2: may apat ka class,
0: urot. So hindi ka na magambal nga mapalab ko, pumabalaan ko kung ano gini. Cause, medium chain triglycerides that are transformed to monoglycerides, tanan-tanan na ara kay D3-bio, hindi mo na makita sa other food supplements, no? Biskan sa other vitamin D3 supplements, hindi mo na makita. Because the combination of D3-bio and vitamin D3, makita mo, of extra virgin coconut oil and vitamin D3, makita mo na sa D3-bio. So ano bala ini? Ano bala ang anti-fungal specialist nga ara sa D3-bio? If you talk about viruses, bacteria, ano? Kung ano man naka
2: viruses, ara si monocaprin,
0: si monolaurin. Ara tag team. Superstar nga tag team, monolaurin and monocaprin.
2: Ano pa na klase nga virus?
0: Ano pa na? Huwag na siya labot kung ano na sa klase nga virus, top na una ni D3-bio tungod may monolaurin kag monocaprin. But when it comes to fungus, ang eksperto da si monocaprilin. Monocaprilin is part of the array of monoglycerides found in D3-bio. Hindi lang isa, hindi dua, hindi tatlo, apat, lima. We will have time, we will discuss them all. But today, we will discuss monocaprilin, how kills fungal infection, lalo na si Candida, no? Si Candida, hindi siyang traidora sa ano, ha? Telenovela, ha? Si Candida.
2: Di ba may kanta nga Candida, Sir Boy?
0: Dumduman
2: mo. Candida. Na, oh.
0: Albica.

0: fungal infection kasi imo ano no reproductive organ nalo sa atong kababaihan no mm-hmm. Kay ang Candida albicans will just wait for the perfect opportunity magdamo na ni sila budlay na sila punggan.
1: May so, nami subong ako nga na discover na to sir boy mm-hmm. Di ba fungal infection ang dandruff
0: mm-hmm.
1: So, nadumduman ko sa una ang mga tigulang nga palabutang bla hiso mm. Hiso bla halin lubi sir boy mm. Wala kaspa mo hindi ka penetrate.
2: Oo no kagka bati ko nadumong nga butangan mo siyang lubi ay mga ulo
1: makabulig
2: kung anak may mga
1: ang bintana sir boy amani, kung ako babae babe palainom ka ditribayo every 8 hours sir boy mm-hmm. Ang bintana mo is gada mo ang probiotics mm. Importante okay. Na para sa mm-hmm. inyong female hygiene mm. Aside sina pamatyo niya ang mga Candida albicans mm. Because of the caprylic acid mm. Nga ara sa ditribayo mm-hmm. So amo na ka the best good for female hygiene ang kwan ang ditribayo.
3: May nabasahan ko na sir boy nga research mga Egyptians kuno ang nagagamit ever since no sang kwan mm-hmm. sang virgin coconut oil sa mm-hmm. ilang mga reproductive organs as vaginal douching mm-hmm. or washing na balay lang.
0: Douching means pagtinlo. So ditribayo through its caprylic acid could help you in two ways regarding maintaining a good healthy reproductive organ nalang mm-hmm. sa anong kababayan mm-hmm. Number one by taking it mm-hmm. Number by taking it you basically ginapadamo ang caprylic acid mm-hmm. ginapatay ang yeast infection. Kag ang kadua ang baninister ni Dr. Ramil ginapadamo ang probiotics para ka translocate mm-hmm. The term is translocation of probiotics mm-hmm. Coming from your colon magwa na siya sa imo pupo it will cross to the vaginal area kag i-repopulate niya ang imo good bacteria sa imo reproductive organ.
1: Pwede man pahid-pahida niya sir.
0: Pwede man direkta no. Mm-hmm. Amo na nga topical no ang term gigani kun reproductive mm-hmm. organ na Sir Kevin. Amo na pag douching na
1: gyud. Douching.
0: Uh-huh. So caprylic acid
1: pwede man ipahid mo kay butang mo sa ipahid mo kay Manoy.
0: Mm-hmm. Ay oo ah.
1: Kag i-swab.
0: Those who are sexually active no pantabi tabita. Mm. Let's be professional about this. Those who have multiple partners, you take care of your reproductive organ.
1: Dari ko nakita, huh? Sir Boy, ano ka namigid sa ditribayo, ah. Mm-hmm. Di ko mention dyan sa una nga patuluan ang imong bata. Kung may psoriasis ka, patuluan sa ang gatas ang nanay.
3: Gatas ang mm-hmm. nanay.
1: Gaayo ba lang iban?
0: Correct. Nung kapamati ko sa wali ni Sir, Gabe, ni Sir JP nga sa aga, mm-hmm. nga ang breast milk, nga alat na daan sa gintugin iatagin sa Diyos bala mm. Nga ipasa sa bata multiple use anong tagani sore eyes mm. Na tuluan sa gatas ang
1: tungod sa lauric acid
0: mm. Mm-hmm. Lauric acid pa lang patay na ang virus ang sore eyes yeah. Anda mo pa ano pagid kon ang lauric acid na gintransform sa bata ginimo yung muna laulin so, sa
1: that's ilawa. Why nga inom gika ditribayo hindi mm. naman ka pwede magdidi.
0: Correct.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Why is it, Sir Boy, ang doc nga superior ang aeroplano sa Amerika sa dogfight mm-hmm. kaysa ilang missile damo-damo may surface to air may air to air may kumplito ang mm-hmm. yung sidewinder missiles mm-hmm. array of defense mm-hmm. That's why di siya perdi sa dogfight ang munang ditribayo, Sir Boy may pang fungus may pang bacteria may pang virus complete
1: even parasites
0: kada ang unang kakampyon sa ditribayo no caprylic acid lauric acid all of these MCTs once converted including caprylic acid caprylic acid once supercharged no can convert sa liver to a monoglyceride called monocaprilin it could help monolaurin and monocaprina in killing viruses bacteria and even fungi gapon
3: plus sir boy ang iya pa nga bintaha is hindi siya toxic hindi siya toxic sa aton liver hindi man siya toxic sa aton nga kidney it's because nga gani kay ang aton nga ditribayo may extra virgin coconut oil gina-convert sang aton nga liver no wala gid siya yalatak wala byproducts hindi puro tanan bintaha ang ginahatag
0: correct mabalaan mo sir Kevin nga hindi toxic ang isa ka bagay sa imo lawas once na ginausanan mismo sang selula mo ditribayo converts to ketones ginausar na mismo sa mitochondria if it enters the cell if the body allows that thing to enter your cell and stays there it's good for your
1: body lantawab lang natural versus synthetic mm-hmm. Natural antibiotic and
0: synthetic
1: antibiotic. Ang latak sa synthetic antibiotic grabe ang kwan patay niya ang mga kwan mga good bacteria
3: even
1: free radicals pwede niya matuga pero ang natural sir boy After nga mahimo siyang antibiotic for 8 hours sa imo

0: mga lawas, after siya na, mahi mo siyang energy. Ang pinaka-best nga energy, nga gamiton pagin sa utok mo. Ikaw gani nga may motor gani, gusto ka to premium, may mo itugong, hindi ka gusto sang, ano na,
1: oil?
0: Ordinaryo nga gasolina.
1: O gasolina?
2: Grabe, no?
0: Especially ang mga may kwarta. Gusto nila mga premium, mga
1: special. Hindi to ko sa i-octane?
0: Ato ko sa special niya. Pero ang isulod mo sa imuto, kuhaan, krudo. Namin natin is, puro yap sugar ang isulod mo sa imo nga kwan kay ga-active ka kuno kung sugar tuod man na. Pero why ka kabalo ang pinaka the best nga fuel sa imo brains the ketones from the tribayo.
1: Correct.
0: Sana kung alam ka the tribayo ka na gid.
1: So amuna no that is the advantage of the tribayo may caprylic acid ka na.
0: May lauric acid.
1: May lauric acid ka, may capric acid ka. All of those turns to monocaprylene, monocaprylene ang
0: monocaprylene.
1: Ang monocaprylene, struyahan ta na in the future. That is another
0: kaya
1: superstar.
0: Hindi lang hasta da, sir boy. Di ba? From lauric acid to monolaurin to ketones.
1: To ketones.
0: Mono...
3: Medium change I guys, sir.
0: Tapos it change to
3: monoglycerides.
0: Monoglyceride.
1: Makiton.
0: Mahimo siya keton.
4: Bali ang aton gidya nga D3 bio is mapuslan sang aton
1: ay bawi lawas, na bawi kay
4: down to the last
1: in round. Every changes, in every stages
4: may
1: from that puslan mo siya. Gin paglabay sa liver gi convert liwat puslan
0: pag-imo
1: mo sa gapon.
0: Monoglycerides. Grabe puro na siya antibiotic, antiviral,
4: antifungal.
0: After 8 hours,
1: ma-change siya.
0: Ma-change siya. Mahimo siya nga fuel sa imong brain. Fuel sa imong selula. Kita mo na ko anong bintaha, di ba tawaran ang kwan, ang gasto. Hindi ka mag-anugon nga mag-inom damo sa ano, bitribay so, nga. Wala problema kay hindi kaya matoxic sa iya nga kwan, iya nga vitamin D3 because D3 in D3 bio is small amount. No need nga kinanglan nga magtaas ka.
1: So, amo na, iambulan ko ni sa akong tatlo ka mga doctors nga family friend namon. Ma'am, doctor amo na ang epekto.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kag magkinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mabakal, sumanguti ka. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Gatumarget ko sa D3 Bio, kag ang bilog ko nga pamilya, para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus, kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
9: Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City.
8: Atubang sa PLDT McKinley Street.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Reventor Building,
9: Osmeña Avenue.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique,
8: One Tiong Building,
9: Barangay 8, Bagumbayan,
8: fronting kay Sano Mall.
9: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
8: Kulasi,
9: National Highway,
8: kilid sang LBC.
9: Clinica de Alternativo Medicina,
8: Kabangkalan Branch,
9: located at ACM Building,
8: Texas Street,
9: Corner Bread Box,
8: Kabangkalan Public Market.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City,
9: Radyo Bandera Compound,
8: likod sang Pag-ibig Office,
9: and
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City,
8: Ernai Street,
9: fronting Paglaom Sports Complex.
1: Anyway,
0: doon ang mga benefits. Ano ang bintaha pa?
4: Ang bintaha nga gusto ko mag D3 Bio is because pag tumar ko D3 Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang aligning sang akon nga bituka dati, likupon na sang medium chain triglycerides para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akong sistema. Ipagwa na lang na tanan. Plus, ang imo nga cleansing nga tungod sa D3 Bio mo, kay coated ang imo nga linings ang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imo lawas.
1: Gusto. Isa ka research, abita na ito, ang baldito ni Doc, balang monolaurin is only for antiviral. May isa ka research, Doc, nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella. Ang salmonella nga bakterya, naturally occurring sa aton nga large intestine or sa aton dira. Pero kung ini siya ang makakanto sa pupo ag mainom mo will cause you diarrhea. So ang nami gali subong Dr. Mil, Sir Kevin, Sir Boy, if you want to go into places hindi ka sigurado sang ginainom mga tubig, you take D3 Bio. Kay ang D3 Bio will efficiently and effectively kills Salmonella nga bakterya. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3 Bio.
2: Correct, no? Suportahan ko lang ang bali ni Sir JP. Nga ang gusto ko D3 Bio, kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. Yung D3 Bio na lang ko, DTX500 kay MyTC nga. Kaya ang D3 Bio ko, sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara na siya.
0: Kung may D3 Bio ka, daw alsa ka sa pharmacia.
2: Pharmacia, no?
1: Kumulito ka na.
2: So, example, may pharmacy ka, ngalan, may Rayo Pharmacy. Doon ginhakwat mo ang Rayo Pharmacy upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
1: Diarrhea,
2: ara siya. Diarrhea. Medyo tired, may ano ka, may brain fog ka. Kulang sa energy. Pwede man siya.
4: Kung may hyper acidity ka, pwede man
2: ang
4: siya.
2: Ang pinakanamigit, anakas tunga sa biyahe, hindi away ka baklan pagkaon, hindi ka magutom.
4: Hindi ka magutom.
2: Tunga ka lang, no? Kimara siya, dahil yung source of energy.
0: Namiangi ko yas D3 Bio. Kabalo ka, away ko kabalo, sino akong mga kilala kung na-infeksyon na ba na?
1: Ay, amo na da.
4: Amo na.
0: No.
2: Realidad.
0: Realidad. Pwede yung posibilidad nga may infection imo tupad, imo worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours, sir boy, mainom ko D3 Bio para may first line of defense na ko against sining mga kagaw. Masugot kag sa hindi, wala ni kaong tataning flu ni, kaya para ma-flupigado ta.
2: Flupigado ginagid.
0: Masugot kag sa hindi, biskan ano pa ni mga mask, biskan ano pa nga gloves, ang chance sa kagaw, yung masulod gina. So, ang question is, diin kaya mag-gasto? Dara ka gasto sa imong mga mask, sa imong mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo
1: na punto.
0: Sa sulod. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni Tribayo kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginawa.
1: Ang iba na ganito.
0: Gusto lang ko oxygen, puro lang carbon dioxide niya akong ginasimot. Ang ikada pag nga nakabulig sa akon sa ni Tribayo, ang imo blood trust, dula ang anxiety. Trust versus anxiety. Once nga naka ni Tribayo ka, grabe ang trust mo. May nakadintribayo ko ya.
2: Correct.
0: Kaya niya pat yun sa kwan.
1: So peace of mind.
0: Pero kung wala ni mo maintindihan ang ditribayo, biskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko. Ang iba niya, gairmitanyo na lang.
2: Gairmitanyo na lang.
0: Gamay nga trangkaso, gamay nga ano. Basta COVID na ni. Ang bintahagin ni ditribayo, instead nga hindi parang patay, kaya nakadintribayo ka, buhi pagyapon sa sila. Kaya man, kung wala ka D3 Bio, pangatakiho na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo, patay.
2: Ang magpapila ka milyonis na nga sila na patay.
0: Siyempre, ang matupad na iya.
2: Himuon mo pa na liwat.
0: Iyan ang kordona niya, para di na maglapta. Kordona na niya daan, hubago na niya daan na, para hindi maglapta. Kaya once nga, hindi na niya kordonan, at ipatay, pero kung naka D3 Bio ka, malikawan ang paghubag.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: sipon.
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men.
4: May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
10: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
11: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kumpleto sa mga suplemento.
13: Clinica DTX 500.
14: Clinica D3 Bio.
15: Clinica For Bionics,
16: Mighty C, DTX Coffee Mix,
17: Free Bio Coffee,
18: DTX Beauty Soap,
19: DTX Herbal Oil,
5: Clinica Deo Fresh Roll-On,
7: and many others.
10: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
17: may free check-up ka pa
15: every Sunday and Wednesday
13: from 9 a.m. to 12 noon.
12: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
9: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
2: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract.
18: Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin.
8: Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
3: I Care Gold, ang superior eye formula
1: para sa epektibo nga kombinasyon.
20: Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold
21: kag patuluan ang mata sang I Care Drops.
22: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: You're listening to 94.5.

0: salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga ka-K5, ratong oras, alas 4.38 na mauganon. Magamig-gamig nga gahon, mga ka-K5. Good morning! Good morning, mga ka-K5. Saan nga pag ililiba? Well, may nga gahon gid sa ating mga tagpagamati sa kabilugan niya probinsya at akan kabilugan makaroon nga Banua at Kalibo. Hambang nanda, thanks God, man, it's Friday, mga ka-K5. May nga gahon! Galing maugan-ugan mga ka-K5 nga agahon ka itong tanan, no? Adlaw mo karoon niya Biyernes, August 7, 2026. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, bagay. Oy, gising na, no? Sa may mga klase, especially mga high school na itong mga may klase, sometimes. Pero sa mga government offices, siyempre, sarado makaroon mga ka-K5. Kasi ano kita, austerity measure kita. Aga makaroon mga ka-K5 by what opsina, no? Siyempre. Pero sa iba matana, mga privado, may una matana eh. Anyway, good morning. Saan nga mga tagpagamati, mga gaming-gaming kagawin, manami magkatugog. Kumusta ra aton nga mga negosyante? Nagapupaugan sa namakaon aton nga mga negosyante sa dayang, dayawang ka mga public market sa ating karoon nga Banua, Itay Kalibo. No? Jacket lang ano kayo na. Medyo hindi kita mabuo kung mag-Amerikana kita. Magamig mga ko niya sa sugod eh. Pero gintana ko sa guwa. Masyadong mabasko. Gihapon doogan mga K5. Pero anyway, diretso natin yung mga balita. Inyo karang anchorman K5 Michael Silorios na kita talasay sa gahon. Good morning sa ating mga tagpagamati sa bilog ng probinsya. Takan makita kita sa bilog ng kalibutan pagi sa ating official Facebook page. Live programs das K5 News FM Kalibo. Follow, like, kag-share para updated sa balita. Lokal ang mga balita. National pati sa international scenario.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Good morning mga ka-K5, no? Aga, of course, ating nga pag ililiba mo karoon. Diretso kita, ano rato nga madagapon ng balita. Headline! Kanamiton, gahinigo pita. DTX Coffee Mix. Para makaroon sa ating nga mga headlines, mga ka-K5, abay, madiretso kita. Unahon natin makaroon natin yung mga headlines. Iya sa atin karang nga mga balita lokal mga ka-K5. Sa ating mga balita lokal, daya karon nga pamilya ita namatay nga to matapos sa ginbakaw sa Banuat Makato disidido magpasakay kaso. Agadu na yung mga headlines sa turista nagbisita sa Islay Boracay umabot ito 169,000 plus. Measles Rubella Supplemental Immunization Program pagkahiwaton makaroon nga buwan ni Tagusto eh. Sa Lunes utara ay sa Banuat Kalibo. Na respondin ni MDR Rimbo ita no man siya. Umpisa it Enero sa Hulyo umabot karon it 169 mga ka-K5. Samtang dugang paginaton makaroon yung mga headlines na no? Sa ating karang pag ililiba may ating karoon yung mga balita sa ating police report. May ating man kang mga balita sa ating karoon yung newsroom department sa ilo sa mga balita nasyonal. Tayo mo kanong ginahuga to nga mga balita. Pag-awig o no? Sa rundang termino it mga barangay officials ginaproponer hasta sa dagon 2028. Baka ka namiton tambay kong mga incumbent da. Medyo masakit-sakit da sa rundaya makaroon mga ka-K5 nga managapugong ko ay ang mga nag-aspire nga maging official man gusto magkandidato ba. Pero sa gapong ko sa incumbent medyo malipa yun. Kung madayon abi ah. Namiton taman na ron. Sa atin makaroon yung mga balita gyapon na national 2.9 milyong Pinoy uwa karaita at trabaho. Yehey! Balita international mga K5 Amerika ginpangayo karon do extradition ni Kibuloy. Kapa Amerika on karas Kibuloy igtat imo karagon ay stara. Kaling ibukon tanat bakasyon ay extradition ta meaning ay daghon ko't imo, surrender ko't imo to. May kaso galing mas Pilipinas. Balita International, President Trump nagpamalibad sa report nga nagagawa nga nagkugang unro anda karon nga mga armas. Nako, naloko na. Samtang 30 mando patay sa pag-atake at rebuilding Houthi sa military camp ita nasyong Yemen. Na yung mga balita mga ka-K5, ginatod gaton makaroon ita DTX Coffee Mix, ang kahilating nga klase, itkapi nakakapi ka, nakadetox ka pa, may chia seeds, may ampalaya, may anang DSE, o di sugar, sugar, di cane extracts, ang kamapait nga parte itubo. Para masukan doon mga ka-K5, ratun nga mga diabetes ay dayagin na makaroon mabuhaw karang kontra natin dahil nga mga diabetes. Mabakairon mga ka-K5 sa atin nga klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Iyaron sa atin nga Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa printi ang ita Garcia College of Technology, ang mga pitman sa atin nga ABL Sports Complex.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Muna kita sa mga headline balita international. Sos kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix ka namito. Sa atong makaroon yung mga balita, mga ka-K5, 30 ka narupatay sa government forces karon it. Dayang, ano ra, dayang nasyong Yemen, mga ka-K5. Matapos nga ni karon nga umatake ro dayang grupo it Houthi, mga rebuilding Houthi, di kara sa Central Yemen. Sunod sa report, Defense Minister said ballistic missile and drone attack several camps in the provinces of Marib and Hadramat, resulting in the death and injury of number of Yemeni personnel. It did not give an exact toll, mga ka-K5. Grabe, ano? Yokuan man galira, medyo Pilipinas man. Ano ko, no? Grabe, umatake ron daya karon yung mga rebuilding Houthi, mga ka-K5. Di kara sa mga probinsya nga rait nasyong Yemen. Ang hindi nga ni masahiran gidana, kung pila gidana ron nagninahan pa. The minister denounced the attack as treacherous and vowed to respond to this aggression in appropriate time and place. Yun, dapat. Ano ko, no? Rodaya, karon nga andang gobyerno, ginabatikos na sambitan nga pag-atake, gintabag nga patraidor nga pag-atake, ang nagpangako sandang magbagos, pag-abot di tamang oras ag sa tamang lugar. The Houthis who controlled Mads in northwestern Yemen are backed by Iran, said they had targeted large Saudi military build-ups, preparing for an offensive. The Saudi-led coalition has supported the government during the civil war. Sandabi ra, mga bata-bata at Iran, that's why nga ginabinira. Anda mga ginabinumba kararo Israel. Ay, Israel, kung nandatang kwa na ginaparakan sa natbumba gagawin. Nga nag-ampo-ampo, masandara. Mga kwanta, mga rebuilder, sanda, mga K-5. Ugaling suportado, sanda ita, according sa report, suportado sa Andara it daya karon nya Iran. Dinyo na portion it mga balita mga K5. Aga dugo naton nya mga balita gid pamalibaran mo karon ni President Donald Trump ro dayang neglect ang information nga daya nga ni karay na ugot nga ni mo karang mga K5 day karang si ano ra si President Donald Trump mga K-5 sa nag-guwa karang informasyon nga abariya, U.S. President Donald Trump has privately complained in recent days disclosure on the dwindling U.S. munitions stockpile make the United States look weak at a critical juncture. Senior official says as he repeatedly threatens additional military action to try and motivate Iran to agree to a deal. Ay, grabe no, matagal eh. Ano ko no? Ay, nagreklamo ra imo matapos nga kunan taliwan niya ra mga inadlaw. May nagwat ang impormasyon, may nagdisclose ta ba nga nagakugang o tarandang mga munition, meaning mga bala, mga armas at daya karang mga kano. Agdaya pa man nakara sa ding sitwasyon nga iya kita sa patagit girag may balita nga ra gumuwa. Nagapaman ro sa daya man oh, critical juncture ang sa daya man ang delikado ka sitwasyon ay naghinambang matod siya ng bumbaho ng doira, nag may mga report nagguwa ang nagakugang o ng armas. Diyos ah. Oh, doon ta mabudlay pero iya sa ulay sa it nasabitan ka rin nga balita he was angry that information has been exposed in an inflection point in the conflict that it had continues to be an increasingly public issue at a time when he wants to project a position of strength, they said. Ano ko, no? Naugot na rin do presidente at Amerika. Inagawa man ni Mora, kara sa oras pang raita, ding inflection bagahaya. Tagduin buo ka bukon kat in the time of uncertainty kun sa in English pa nga iba pa sa synonyms pa kung katon bagay medyo taas baba ro sitwasyon medyo bukon it sigurado yan din medyo bukon it sigurado ang sitwasyon kara pag gumawa man ang ginakuha ang kitat arma sa report boy naakig daro presidente ang banana kara massive amounts of munition no the use sa massive amount of munition abot naman among armas sa bala especially of certain types. So, kung ano, sa nakarang social media, after midnight on Thursday, additionally, large amount of being manufactured and shipped to the U.S. as needed defense company are building the largest number of plants and factories in the country. Still, Trump appeared to acknowledge that at least some of the information circulating about the stockpile was accurate. He said his administration would seek long-term jail sentence. Nako, naloko na. For those found to have made the information public. Eh, dapat lang. Pwede man niya pike ro mga balita ngon. Kasi pag abot sa gera, bukod niya tatarmas sa agadaya, karang paabot dayang soldador inaway. Psychological warfare dun mga K-5. Senwa ko dit, mahimo ay hambaw ni mahima to, masuko pa ka mo. Simon baga. Ay ko ipondip ay, kung pwede man lang matapos matodro, inaway nga watupok, di ba ga? Kasi hindi utanan na kita masugiran, kung baga ang amigo nga to ay, may kunwa kita mag-assistant warden ay. Sa mga balita mga K-5, ginatod katon makaroon, ita rondaya nga extend food supplement for men, mangaranon sa amino acids, sa phytonutrients, isang kapan, ita makarot, ang klavuas kang makabulig para masolusyonan datong frigidity, erectile dysfunction, nagapataas pagidit potency, agpasyon, mapagaki man o kon mapababayin, nagataman at ekstrang enerhiya, nagapataas man at libido, nagataman at ekstrang performance, mabakal sa atong klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Refender Building, Osmania Avenue, Kalibak lang, sa parente dating Garcia, College of Technology, ang mga pitman sa EBL Sports Complex. Iyan kita mga K-5 sa ating mga balita nasyonal. Agon may ato niyang sangkiring update para kinyo. Franklin Bilyones, good morning. Miss Gracia Libanez, good morning ka K5 Mike. Iya makaron ginaayoon karat Amerika the extradition ni ano ra ni Kingdom of Christ leader nga nanda karon si Apollo Kibuloy nga nakakulong makaron sa Pasig City Jail ba makapa Amerika utas Kibuloy kara. Ay nagapato mga kasong child trafficking ba tagali magaparan nga pag palusot karon ita dayang akwarta, ginatawag karon niya bulk smuggling, agipapagid karon yung mga kaso sa Amerika. Maliban pa sa lokal yung mga kaso sa Pilipinas.
2: Balita, K-5s!
1: Nung kay si Tori, ginabaga karon ng inusik ito kana eh. Ay, so no, kay Philippine Ambassador to US, Jose Manuel Romales, nagpadayon formal karon niya hinyo, Rogubiron at Amerika, sa Department of Justice.
2: Balita, K-5s! Sa umaga!
1: Samtang, adaya karon niya, jobless nga Pinoy, sumaka! 259 million mga Pinoy nga awat trabaho. Imagine mo rin. Tapos makabati ka dahil report nga ramdam natin ang pag-asenso. Walang maiiwan sila ilayan. Mako mo 200, ano nga ra? 202 million na 2.59 million awat trabaho. Imagine kung daya yan. Mayroon iba nga to siguro hay nga awat trabaho siya nagkagamatay sa gutom. Kaya sa Pilipinas may trabaho ka, di pero depende mata sa mga kumpanya eh. Mas kami ng mga private company, kagago na magpaswildo ron. Ito niya ka sa daya karang gobyerno, abimanan, tapos mga job order kay late, pero may ang swildo. Naman man, nagreklamo ka kung late ding swildo. Ay katumana, nag-apply ka trabaho, ano rin ginambag, sir, tawin man ako trabaho. O, tinawan ka man na trabaho, tapos mausoy ka pat swildo. Gaabuso ka man ha. May una mataan ang mga private company. Eh, may una nga rin kung amat nga mga dayang mga sales lady. Mga maintok ka kumpanya nga raho. Eh, sus, kung amat. Anda para make up. Pila kilang rin ang swildo ki. Ako mo, mga college graduate dun. Lisod-lisod aki. Mga college graduate ka tapos ay imo pa rin make up, imo pa rin pagkaon. In fact, nagkaon kami sa daya mga ka-K-5 boss, nagkaon ako sa isang ka-fast food, ay may nagkaon nito nga, istorya ko nga nira, nagkaon nito ang empleyado. Ay, raan ang suga, ay sinaing. Ay, raan ako na manok. Makon, sir, ibo ko na at libre niyong pagkaon. Awa, tama na, sir, gabagon ta kami. Kay, kung ako takong tama akong tag-anas ang isip ko, rabisan, anang suga, lata, pag dagal lang kamo tumay, buo kamo tigsang kiwa ng hita, abi. So, diya sa Pilipinas, mga K-5. Lisod pa abi halimbawa no mga sales lady ba sang adlaw ting tinindog rim. Mayon na ni karon no istorya, istorya tanit madali ang mapilang segundo ang bago kita mag commercial. Mayon na karon sang kababay bata bata mga 25 siguro nang edad. Baabot tagaling rabariko sa anang ugat basa nang batiis man ko mga gagugot ang raw. Pa doktor imaron. At asabi man na rin mong paldang ra, bago doktor, tinasin na nun, boy, kagago, tamantod man na rin mong kuhano, rin mong ugat, bago doktor. Ano man yung trabaho? Ay, kuhan man ako, dok, bali sales lady. Ang sugod man, alas 8, tagahon. Basta man at alas 8, gabi eh. Ay, hamba doktor, tama, tara. Siguro pag abot sa inyo, gapanliban ako, siyempre, mapasama ka, naka-heels ka, abimanay, naka- ano ka daya karon niya ka mataas ing takang ayo man na dok mako mo sang adlaw tama nang tinindog gil tama narang obra. O adlaw-adlaw gid man kun day off kong man makapahuway man lang batis pero hago sa sang adlaw man na sige ang manang tindog man na dok. Ay tama ba go doktor basta permit tay mong gatinin basta permit kang gatindog ay nagarudugo karon ay grabe man ro pag nag-circulate tag nagapamirsa kay sigurado man gaguwa taring ugat basta permit kang gatindog. Ay, okay. Hambay ko ba ako, Mrs. nga to. Sabat yun man na akong kabuhay. Buhay yung manang pangutahan na, Dok. Ngalin man. Sabat yun man ako naman na i-mister man ay puro ugat. Pero may binang gatindog. Medyo sales lady gali. Baka niya sales lady gatindog. Mga guard yan. Pero may mga gatindog. Good morning mga ka-K5. Napahibayag naman lang ka mo. Ako mo 2.9 million niya Pinoy, iwa trabaho. Tapos, igaban pa ka, iniinom pa. Ay, hindi yun man nakabuhat pag trabaho, iniinom ta. Salo kita sa ating mga balita lokal. Mga ka-K5, sa makaroon ng dayang pamilya, dato bang inbako na sa Banwat Makato? Desidido magpasaka, itkaso. Ato nun galing nga balik-balikan. Dugan natin yung mga mensahe lang, anay makaw na. Kay Mr. Jack Socate Tarazona, good morning. Nakatune in yung man ako sa kampiyon yung mga balita with stress reliever. Good morning kay K5. Good morning man. Good AM kay K5 Mike. Karapagidong ang mga balita. May time gid ako naman nga nagabalibad. Si Mrs. kung magkablit, ako't labing-labing, ay gaoit ako nimo sa trabaho sa bagay. Oo. Magain man kung tarang buot. Dali ang. O galing haywa, manabi ako't mahimoro, ninakig man imo kon. Magkinulit ako, binasinikaw na ako. Oh, magayon man kung taang botay. Huwag kita't maubra. Oh. Ay, ayaw ta, pagpilita. Ay, ba, pagpilita. Oh. May layi, abi kan, may anti-rape law kita. Eh. Nga ni, paghamba ni Mrs. mo nga hindi, ay, ayaw ta, pagpilita. Dumayad latakan, magpaliwaliwa, kalating bumaki, kalating red horse dito. Oh. Riba nga ni kon-konwat at inugbakad red horse, pag hindi tawan ka ng asawa. Pati rokuring kakatog na ubos sipa. Tapos mabit-bit, itsando ko, ubos gahit do sa aging slibot bagay, magsininggit. Kaya man ako makasayod ko akong sakripisyo. Kaya man imot kontra, ay kay kaguoy, taro mga saging ato. Pero paghambag ay kanang misis, hey, say lungon man na riyas, saka gon. Ay, kahipos kya. Mang ko pinadngan ni Motsugo. Ronelo Bahero Monteo, good morning. Ay, anyway. Ay, basta kung hindi, ta si misis niyo, ito pagpilita. Ayaw man paghahita ro saging, basta mga moyo ka lang. Pero iba't akong gawala. Pati, tarukuring nitong gakatog sa dapog to ay... Ano to at gatong rito ko na. Sa isip, sa ko rin bawag, hindi ko naman magatog sa dapog. Pati mo kasayad ka problema ka ng amo. Daya nga rin nga. Ani, ayaw, ginapagpilita. Oh. Ay, sa aton makaroon yung pagpadayon, sa aton yung pagbalik, balikan tayo yung balita nga rin nga nag-ano, mapasakat ka asoro dahil yung namatay nga rin nga ginbakaw, mapasakat ka asoro pamilya. Tapos at mga reminder, standby.
0: Little K5 sa umaga.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
2: For me, ang bintaha is nubo gidya ang akon viral load.
1: Yeah.
2: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus, gatag si mukatarot, langkaso, kiginatapta ni D3 Bio. Adlaw-adlaw ginatapas.
1: Ang likod sa D3 Bio, sir boy, ano gani? Ang likod, The Mono Laurin. Hindi na ma-produce ang lawas.
2: Hindi na ma-produce ang lawas.
1: Kaya kung tugutan man tani nga pa, no? I-produce na sa lawas to fight against army lang gidiyang i-provide sa lawas, sir boy.
2: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gid lubi sa kalibutan.
1: Correct.
2: No?
1: Kaya ka ba, no? Ang rason nga ang lubi is tree of life.
2: Tree of life. That's the reason. Ang Mono Laurin, makita mo lang sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
1: Kina ba lang may ano ka, imnon ka nga, ano, nga pangkontra kagaw, nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas, ga-relax-relax.
0: Oo, ga-pahuway.
2: Kadami, no?
1: Amo na mga beneficyo lang kung ga-inom gi kaya D3 Bio. But, kag naghatag sa aton sang trust blaster boy, nga, ah, miskan, wala mas da. Galigay tungod sa protocol nga ginasunod.
2: Ga-follow kita.
1: Ga-follow ta. Especially kung aras buwa.
2: Correct.
0: Alright. D3 Bio.
1: Another benefit sa Sir GB.
2: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19 na. Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong.
1: Correct.
2: Wa'y panayapon vaccine. But do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients gintagaan nila, Sir Boy, virgin coconut oil. Kung pwede pala ngalanan ko subong ni D3 Bio, kay same component na ginpainom sa ila. Sa kinsi sa ila, after 2 weeks of study, napatay ang isa, Doksam. Kinsi sila gintunga. Ang iban, placebo. Ang pito, may ara. Ang tatlo, traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay, sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil, napatay ang isa after 2 weeks. Kay manulihin na sa inatagan, lala na siya nga daan. Ang duwa naka-recover. Ang isa, Sir Boy, kakas ang iya nga viral load sa virgin coconut oil. Wala sang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil nga ara subong sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
0: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio, you may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: So mo na nga sa ako niya, adlaw-adlaw gigo gay ng D3 Bio, Sir Boy. Number one nga namian gigita ko sa D3 Bio, na blang dugay man ko mag-ulian noon. Nga, at least blabisan edad ko 80, Sir Boy, CEO niya po kong kumpanya. Ha? Healthy ang imo nga mga brains.
2: Six ko ba?
1: Tama na ang bintahan kung nakainom ka D3 Bio. Ganami ang imo nga mga brain cells. Meaning pa, kung nami imo brain cells, decision making, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na, Sir Boy. Hindi bala sila nga
2: hindi aburido ka
1: na lipat no, na nasa boss. And take note, ang D3 Bio pagsulod, Sir Boy, si D3 makadto na niya, no, sa imong army. And the BCO, mauna na siya daan.
2: Same mga cells.
1: Sa same cellula. Para magdipinsa na nga daan. Grabe, no?
2: Kung baga, pag inom mo, Doc, may mga siyen kakatrack nga army, marikta sa kampo. Ang mga polis, amo na si D3. Ang another siyen kakatrack, marikta to yung mga cellula. Yan dito kami, taugong ka lang namon kung
1: kinangalan na mo backup. Kinangalan na mo support.
2: Hindi na kinangalan support, Sir Boy. Kaya to na sa field mismo.
1: Manghimos na lang.
2: Himos na lang.
0: D3 Bio.
2: Ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection. 4 days. Imagine mo pila na nakasilula to ang nasudlan sa mga virus to.
1: Ang replication, grabe na.
2: Grabe na replication to. Hindi nakasalang si macrophage. Hasta lang dahil siya si macrophage. Si D3 Bio, pag tumahan mo yan, hindi na 4 days. 8 hours, anak ka naman nulang. Rin mo, anak na.
1: So, amo ng bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
0: D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News!

0: Balitang K5 sa Umaga.
1: Balik kita makaroon sa ating mga balita. Alas 5:02 na itagahan makaroon na itong oras na yung mga balita. Ginatod gato ni D3 Bayo. Ginibra ko basko git cold pressed extra virgin ko na ito. Vitamin D3 sa sangkas of gel capsule. Lagrodaywan ka mga sangkap D3 Bayo. Nag-obrat ng paka-importanting papel sa pagkontrol ng hindi magbahuro cellulite cancer. Ang bisan doon pagbuo mismo ko cellulite cancer. Doon klinika dito yung Bayo. Bukod niya matmanggaranon sa vitamin D3. Ginapanami imandong absorption ng mga vitamins. Magaling sa atong ginakaon. Rong fat soluble nga vitamina nga sambilog sa nagapangon ng sangkap ay kinanganon para makaobrat mabasko ang klaseng protina nga magasuporta sa immune system kontra man sa cancer. Mabakayo sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente Dating Garcia, College of Technology, at mga pitman sa EBL Sports Complex.
0: Balitang K5 sa Umaga!
1: Mga text messages, anay, unang si K5, Romy. Irene Fuentes, kinesyo, good morning ka K5, Mike. Pag-greet lang una sa barangay. Arcanel Balite, nagpamati, Rodayang, si Ariel, ag si Ariel. Kinesyo, ag statyo si Lito, Quatres, ag Ma'am Susel, Shane. Ninggalyag si Boboy James, ninggalyag sa Morales Balite kay Nong Alvin Quirino ag kay Antilani Ricardo ng Luis Nagapamati. Yes, good morning gid. Aga, anong pangagan nga rata? Okay mo. Good morning kay K5 Mike. Shout lang una sa Kinalangay Viejo, Sitio Romblon, Malinao, watching live iya sa Taguig City. Thank you man. Thank you man. Aga, amba ni Rubina magposaw sa Antuyo. Number one. Thank you, good. Kampiyon niya balita, K5 Romy.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Romy, good morning.
2: Yes, K5 Mike, good morning sa pangkarang mga tagpagamati namin sa katawahay man do waswas, babaskog karang ugan, o kahangin kayo na K5 Mike, no? Sa pagkahapon, nagroon na kahapon na K5 Mike, kapili ay kapo talaga tumbang ang mga kwan, mga dahoy at puspi K5 Mike, yes, tapos nga probinsya Taklan, nag-dosis traffic ko rin karang sa may patitigayin K5 Mike, ay tumba para posit sa ating nga-apel ko.
1: May posit, tama to niya na tumba kahapon, naging respondiyan na niya news team.
2: Mumba pagdaya na itong mga hubungan niya sa warehouse si Sir Mike kung ang hangin. Kumpit ako tama yung kontak si Sir Mike kung hangin niya na medyo gulpit-gulpit kato na yung gulpit na grabe karado niya sa so may mga magko kahapon katrak rawag ito nakahusot ay matapos nga ni karang nag-lay-lay nag-lay-lay talatong karang linya ito kuryente pero sa kihapon si Sir Mike natigayin mata karang nga ma-respondihan ko aton ng mga tapo ito akel ko at ayos man si Sir Mike rung porusyon nga tumba ko ronday karang poste. Sa aton karang balita kay Mike sa Calibo PNP Station, gin repair ang kay Mike no sa aton sa gihapon sa aton karang WCPT, parto man gihapon sa aton karang DSWD, ronday karang may kapin sa more or less na pugo ka mga minor de edad. So nagrambol kay Mike di kara sa may patit sa liftong istansya, may pinasang ka pribadong eskwilahan kay Mike.
1: Kan ora?
2: Pulot. Tahapon at hapon, mga bandang alas 3 rong oras kala tahapon, Kipay Michael Kulot versus Unat tro grupo Kipay Mike.
1: Ah, Kulot na Unat?
2: Oo, oh, ay mimbro po aton ng mga ate ro imbulbado ng mga minor de edad.
1: Ah,
2: aga nga kontra sa mga puti.
1: Oo. Nga niya, dapat akong tayo black and white mga mon, di ba?
2: Oo, punta.
1: Oo. Oh.
2: Ay, Kipay Mike ro sa aton karang otoridad, ay medyo nag-dog Kipay Michael, ginatawag nga parang pukursunada Kipay Michael.
1: Oo, oh, apa sino nagpangursunada gina?
2: Hindi pa rin masayaran kung nag-unat ka rin. Nag-unat ba yung mga taga-unat o taga-pulot ay sino sa aton ng WCPT. May mga previous may mga report na si Mike o mga impulpado nga rin. Karoon dahil ka rin pag-rinaway. Hindi ka rin mismo sa sabitan ka rin area. Hindi ka rin sa ubos-ubos ka rin kita. Kita nga nang ginagyan nga prasada nga rin ako.
1: Oy, may mga kamaisan di ka nagkasagingan eh.
2: Oo. Ay medyo manamit na itong binyo rin karoon na magpupakuwes kasi kami kay Paikon. May paliyapad na matoon.
1: Oy, may bakanting lote rin mo, susparing na matoon dyan na di karoon ay.
2: Oo. Ay, rin nga kipag namin kahapon, ay nagpunitig ako nung kahapon sa naroon. Siyempre, matapos matabo rin dahil karoon na kaguluhan o na di karoon sa area, ay siyempre, gintawagan tayo sa pulis, na-responde at mga katapot sa pulis. Abamo ko na yung kahapon kay Mike sa, kwan, sa aton nga, sa Calibo PNP, ay siyempre, ay huwag itang himokor, ay bisan na ginalin pa, ay pro minor. So, gin-refer na kay Mike, no? Ang mabuli ka ni Kara, siyempre, pabalik-balik mong ihapon kita. Once nga, may turnover kihapon sa mga hitka na nag-disability, at sa kihapon, sa mga hitka na korek ng latarang patasan, pabalik mong ihapon sa latarang atiso kihapon si Pai Michael. So, importante ay, una mag-ihapon at ang karang PNP na nag-intervene kihapon at nag-responde sa nasabitan ka ron ng lugar kay Pai Michael, no? Sa makaragat simpo, wag na update kay Michael sa itong inawin ng pagkahapon na nag-untati ka rin sa may artikarat na rin dahil ka rin yutulong. posible nga gin-refer to sa aton karang nga barangay justice. Kita parang kaya publasyon na itong atong itala ng mag-ibutan at mag-inaway kita Michael. Ikara mismo, kasi na nalakop pa rin katulong mga suspect pero wag ilit sa parang kay Mike, no? Nakakulong niya sa atong karang lakapsel. Si Rado nagka-madumat yung karang lakapsel kalipo 20 na makarakat si Bua kay Pipe Michael. Samtang sa atong karang tugang balita kay Pipe Mike, no? Ang natapok marang aksidente na nagunta di karang mismo sa may panuwa kalatbanga na kung si Michael bangod sa sobrang alik karang ka nanugon ag pasa ko aton karang kalsada ay sangka deliberate truck kita kararong umungko sa sangka na daywa ka mga tricycle nga nakaparking ni karang mismo sa may party itaron daya karang poblasyon ang apuro sila kay Michael ay kahapon da ita siguro mga dahon na kay Michael ay ronday karang truck ay basira sa investigation ito aton karang banga PNP natugahan ay berat sa preno kay Mike sana karang pagpaniho at kahit tawain min pa nga mabasa apartanin po aga ako tunta nga akalit padritso ay muli karang sa may patiturton daw at ang huwag nga porusyon ito ronday karang banga ay pag-apote ka sa porusyon nga pa duilon ay anakunta kay Michael nga katuwa ko preno ay ana nga ginti ko kay Michael no na patuong nga korupsyon ako hindi nga nimo makapungko sa dito eh kung anak kung tangin dito job kasi posible nga pumungko dito sa patuntang artistang at kay Mike alin sana karang pagkriko ay kato yung nag-shoot sa tuntay karang area nga konsisyon may dewa ka mga tricycle nga nakaparking kay Michael at may patangan nila may driver patangan itong nakasakay kay Mike so sa pagpungko para kay Michael ay masyurti matangang aro driver ay kumatagit no narinahan at kanyang no o dalawa kato ka mga driver at bicycle at ang rumidyo na narinahan kay Michael no at rin na nag-responder at ang karang mga kapo at NDRA mo at ang karang PNP na kasihin ay sa kong matasarap na first aid at ang karang mga driver at bicycle nga narinahan kay Michael may naman lang kay Michael na karang pagkanina at siyempre no sama at klaro na karang nga tricycle na yung pwede kay Michael particular gedro ang prosiklo kita ron nga naka-attach sa ronday karang tricycle at po kita rogin das ilit ronday karon nga delivery truck kay Michael ay kung wak tabi ra haliko basik kon abot mo sa ato nga public market karang kay Mike at tindahan ito ronday karang pangang upang natapos tapos harap nga bukuan kay Mike
1: ay so, diversion medyo magayo-gayo pamatakon tayo mo kay Febromi pero ano natabo baga ba si madanlog siguro no?
2: Bagaan ito tayo kay Mike.
1: Ah, okay. Sige. Arang,
2: pagkatawa ko preno ay hindi ko makontrol at nasabitan ka ron nga kung dahil ka rin nga driver kay Michael suway nga nag-shoot na motor sa area. Samtang sa pinakabahin, sang ka wanted person ni Kara sa pangsiyam nga provincial level, almost wanted pero panaristo ito aton ka rin nga Juan Navas sa PNP sa kaso ka rin nga incestuous rape kay Michael no? Naristo na kahapon sa rin ka rin ang prospect kasi alias na Francis nagpagitatas 40 anyos ang ka-carpintero ang residente sa barangay benefits na labas kay Mike presen mo na base man sa ginimo nga operation sa karang nga provincial intelligence team base man sa warat of arrest na ginpagawa ita RPC Brand Street iya sa ton karang nga panuwa ita kalibo wait nagakaigo karang afiansa mo gin rekomenda ita ton karang nga korte ag sa makara wala ron siya posidoya ita ton karon na nabas sa PNP kay Michael.
1: Kay Baromi, hay, nami, takunta kung pamati mo, top 5 at top 9 kung mga board exam, takunta rai. Nami ta, ay, galing ay, sa kaso, tabi.
2: Mga para ang border na, ay.
1: Mga, oh, mga medicine, mga engineering,
2: ay. Mga incentives, sa atong nga provincial taklan, kay Pai Mike, kakapasayang ko, kaya nga rang incentive award, ito atong nga provincial government,
1: at nami,
2: sa kanyang panarawigan. May, kan, sa, ang lang, sa support, ano, kay Pai Mike, sa support, agalit to.
1: Ah, oh, sige.
2: Samtang sa dugang gihapon nga balita kay Pai Mike magapasaka gate it nagakayo karang kaso. Samtang ay karang pamilya kinton kay Pai Michael. Tapos nga ni karang kaso ma-recall.
1: Ayo, tanda itong namatay. Namatay nga to.
2: Namasano sa nang karang misis kahapon kay Pai Mike. No, dito nga, dito nga ni Hagos. Si misis nga makahambal. No, bangod nga niya. Siyempre, roon tayo nga ng tapad di pamilya kay Pai Michael ay ultimo kumoro. Breadwinner pa ng tatlo ka mga unga. Kay Pai Michael yung mga ma-infok pa. Aga rana man ko tang trabaho karay bisunalon boya kung si man do makita itong day karang trabaho ba yung makatrabaho man kita may kailay.
1: Meaning, ay kwan, what permanente, parang extra lang, kay kagawin.
2: Oo, ay. Sa kung kahapon nga, medyo tayo dito na karang pagkabutang man si Pai Michael. Ay, arot na kanina, disgrasya, karang dahil karang ama.
1: Pilar, o nga, kara.
2: At lo, nga si Pai Mike, paintok pa eh. Kung si Agnes, para ng panganay.
1: Ay, ka, isot ba ta?
2: Paintok para ng mga ibang hot. Ay, at rin naman, matrabaho, abig ka lang asawa, karang si Pai Mike. Ay, kung, pero kung tama na pata si Pai Mike, na nagsugot rin dahil karang mga suspect na rin, nagpasitol, kapag pasitol, kung dahil karang misima, misima ay, okay na muna kay Michael kung nakairan sa hospital. Kaling tayo. Dahil ko nabi si Pipe yung nagagawin tapos karas sa Lilo kundi i-transfer sa private hospital. May problema nga si Pipe Michael wala na nag-adjit yung ikwan.
1: Okay, kagawin. Dahil
2: ko sa privado ay siyempre sa provincial nga na nag-problema siya sa paandang mga testosterone.
1: Oy, sa privadong hospital ay sa emergency room kang ginabasahan kaya gikonpilar yung mga kwarto.
2: Like kung suspect o mga suspect mga kwan tagad abig kay Pai Mike, bukong tatlo apat, tagad araw ginahambal ng suspect ang anik ko, ron tayo karan ni Mrs.
1: Ay kung kilagat o nga ron ay tapos gila
2: sa
1: Dakaran.
2: May una malang man sa andang panuwak kay Pai Mike. Haos sa unahan malang do, ano mo ay kung mga suspect karang nga nagpatikay it's the first day party. Kaling that time natapo ron tayo karang insidente kay Pai Mike. Kaya kung nagpasokot sa Dakaran nga mag-ayat mitikal, andang ingestosan ay kasi patasukun na buhay ron tayo karang siksi mga nga si Pai Mike. Kaya siyempre, atong provincial hospital eh imitato man lang man doon ang karon nga facility sa pag bigit kung critical at ang condition nga utok tabi kita may kasi sa ugo tabi ay posible na nga nag blood clot sa nang ugo kara aga
1: ginunag tabi kunot bato bero ugo eh
2: bato aga may mga initial pangat sa kipay Michael nga nabata sa guwa nga may mga pecha cornot ang ginagamit kaya kipay Mike ang ginbakas it dudo sa ramdai karang may isa't malang abig ko naro gawas ni tatay nga ra kontra sa mga bataon ng mga magagkot at gawas kay Pai Mike. Eh, by 5 to 30 taon ng mga magagkot at ako na nagawas ka ra. Pero tama gin matala istorya si Pai Mike sunod sa nang karang amisis nga atong simpo nga rahay nag-adto sa tarad ang target ka ra si Pai Mike sa namatsyan sa pagto. Ay may namatsyan sa andang bang ang kumpare man kay Pai Mike ikaroon sa area. Kung kan malangay, kung ako nag-estimar siguro mga more or less mga 500 meters ro
1: Kagayon.
2: O kayon pa na ginatunan. Kasada ginatunan, patog ito sa ato na itong kalangkang sports complex.
1: Okay.
2: Ito ginaporsyon, tatakarang ang panimagay. So, may kibahanin mo nga arang 11-year-old kay Pai Mike. Ito nga ito sa namatsan. Kaling ito namatsan, nabing nga kay Mike kailay bago pa makaabot sa namatsan. Ginagyan, karoon tayo karang birthday party, karoon tayo karang panimagay. So, siyempre, medyo nakainaman ko na lang sa tatay nga rahay, umagi patanganin mo ito sa atong birthday party nga dapat salamat natin mo paado, mapit pa kay Mau. Itama, tarong hamba na itong bukot kay mo't imbitado. At siyempre, we don't know kung ano nagkatabo to sulit birthday party nga may mga aligar nga bintay bukot kay mo't imbitado. At basi ko nag-bira patay mo ito kung anong mga istorya nga itong aningin and pukuin mo. Actually, pero gusto matapos na matabo itong insidente ay nag-promisa matapuntara ng may ano matang kumpare ito kay Pai Mike sa ano nga nung namat dyan nga nagpromisa nga nga imoro mahatod pabalik sa panimagay karon dahil karang di ba?
1: Oo.
2: Kaling nagpamalibad karon dahil karang mga suspect nga sandaro nga imoro nga tod dahil nagpromisa man mga suspect nga kami lang man na mahatod pabalik sa panimagay.
1: Medyo may plano ta siguro.
2: So yun ang ano nagasod ang ano karang nagkataw nga plano nga hamatatlog ito mag-ama ko nung kay Pai Mike aga or mag-markada or mag-amigo sa daywa karahay mag-ama.
1: At least, ilibas na espresuhan dito kung sakali, gidman?
2: Ay, problema nga ni Makarahay, regular filing, ta kay Pai Mike, matabuan ka ra.
1: Warrant
2: lang ka ra. Warrant. May file yung kaso nga rang either murder or homicide kay Pai Mike, no? Pero, panawon ka rang elemento, itatong ka rang prosecution, prosecutor kon, ilibet, masi man sa mga elemento, nga anda ka nang ilipresentar pa atong karon nga, makato PNP kay Pai Michael. So, Makara, ito po rin ito ganyan prosigid doon na magpasakat kaso. Karoon dahil ka ng pamilya at bangon. Mabudabi ko ng Pai Michael, medyo dito sa magbayad at may mga sunok kay nanay ay may mga nagagawa ng mga istorya nga ka hindi maayag pa po ng sanda, ka pinasadya, ka hindi man po siya mapailan at kaso kay Pai Michael. So rin parang medyo nagkatikod pa sa rungay ka ng pamilya Kinton na masakit yun siyempre, harin yun, namatay yun at tapos ay makaroon para ng lupatean sa guwa. That's why nga nag-prosigid ito ay pasaka nasapitan karang kaso. Unday karang mga tinugar kay masuspek kay mga manubrigya kung ulat panda yang antisal kung ulat karong sa area.
1: Oo.
2: Oh. Magkalibot-libot siguro ay we don't know kung siyempre sa part matakon lang kay mga suspek kung taksay kung ano. Pero isa matulog nga nag-himo-imo ita bukot manami matulog nga utang no, sa birthday party pero bukot man siguro tason gid nga bugbugo na patson kay Pipe Michael sa katawo. Oo ay kaguoy man ay ubre pagit kay Pipe Michael. Kay Pipe Mike, mga initial nga mga balita, alin niya sa Tungarang area, ako si Kay Pipe Romy, kay hilig para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, galing nga sa Kaligo, Kay Pipe News FM.
0: K5 News FM Live Report Balitang K5 sa umaga.
1: Kasubo ta natabo nga ra no. Ay ginhambag ihatod tapos ginbako tay namatay ta.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: May report kara si K5 Regilinoy sa daya karang digital report na regarding di karaya sa natabo karang pagbako sa nga namatay nga ni. Oh. Kampiyon nyo mga balita K5 Reds. Good morning. Dali nga.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Yes, go ahead.
3: Isang construction worker ang dumalo sa isang birthday party. Ngunit itinaboy ng mismong celebrant at mga kasama nito. Hindi pa nakontento, pinagbubugbog pa ang biktima hanggang sa maputol ang kanyang dila. Kalaunan, binawian nito ng buhay.
4: Ang simpleng pagdalo lang pala sa birthday ang magiging sanhi ng kamatayan.

0: Happy birthday, na ihahatid na lang raw nila pauwi itong biktima. Habang binabagtas ang kalsada, doon na pinagtulungan nilang bugbugin ang biktima na walang kalaban-laban at wala ng malay ng datnan sa lugar.
1: Pungko imaw, tapos ay nagatuhu, utara ng gugo, saan ang ilong, saan ang bakba, saan ang uwo, lipong.
2: Klinika D3 Bio, nagaprotektan batok sa hypertension. Klinika D3 Bio.
0: Agad na dinala sa Provincial Hospital ang lalaki at doon na nila natuklasan na maliban sa natanggal na mga ngipin, mga pasa sa mukha at iba't ibang bahagi ng katawan, putol pala ang kanyang dila.
1: Ano ang gusto ka, imot dugo? Nga abimakon, nudat ang imakon yung kwantar dila. E pag nangangamatay mo, tapos sinanaw ko't mayan, iwagan ko't patulog ang mga kunding dila ay abot ang panit sa anong mga ngipon, pati anong mga ngilo ay nagkakaw o niyan eh.
0: Dahil sa posibleng may internal hemorrhage, ay inabisuhan raw sila na ilipat ito sa pribadong hospital para maagapan at sumailalim sa ilang mga medical procedure. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, hindi kakayanin ng pamilya ang laki ng halagang gagastusin. Nagharap na rin raw sila sa barangay ng apat na mga suspect at nangakong tumulong. Ngunit 1,500 pesos lamang ang naibigay ng mga ito. At tila may hindi pa magandang lumalabas na istorya mula sa mga ito dahilan para hindi na makikipag-areglo ang pamilya. Hapon nitong Agosto 5, tuluyan ng binawian ng buhay ang biktima. Si Alias Minik ay may apat na mga anak na puro minor di edad at siya lamang ang tumataguyod sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hinaingayon ng misis, paano na gayong wala na ang kanilang padre di pamilya?
3: Porsigido naman na magsampa ng kaso ang pamilya ng biktima sa pamamagitan ng regular filing. Para sa K5 Digital News, ito si K5 Regilin Tornino, K5 News FM.
4: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
5: Abos kaya mat K5 sa kampiyon yung mga balita. Nora ato malata karay kon mga ano man abira inubra rito sa ano ra sa dayng party abing ato kung gin pauli kita kung tagin pauli kita. Oo. Kung party sa pagkaon naging pustan lang kung tag pinadaghan baga.
4: Balita K5.
5: Sa inka man ko hilong kon ano ginambay gilang ron. Kung waman ga panakit eh. Kapatas bakugon tanin yung tatlo ay pares karon. Grabe tang bakog siguro nagkabuo ito ng ipon, rangilo kung nagkakauag, nagkakao ito na dilay, nano taro. Makaroon tayo kita magtatar sa isang katawo. Grabe man, no? Anyway, may justisya ay mapasakat ka. Ang kabayro, pulis ka rin, magpursigigin sa nang mafailan at kaso. Bukong taanero, kampiyon yung mga balita, alas 5.22, si Tagahondo Oras, kampiyon yung mga balita, no? Sa mga balita nasyonal ni K5 Teresa. Gatsalyan ginadusong ay pa-audit ro mga generation charges. Aga, kongresista, mga kongresista nagasuporta sa pagkakasit systems loss charges, nagaabo. Kampiyon niya balita, K5 Teresa, good morning.
6: Ginaduso magkaroon ni Senate President Sherwin Gatchalian na maghiwat it audit ng Energy Regulatory Commission na ERC para sa electricity generation charges. Bangod nga posibleng makapanubo raya sa mga suwaktan sa kuryente at masigurong insakto rong ginabayaran it mga konsumidor. Pahayag ni Gatchalian rong generation charges rong nag-accounte sa pinakamabaho nga share sa mga ginabayaran nga bill it mga konsumidor sa kuryente at dapat sigon nga usisaon agud masayuran kung rong ginabayaran bayran at konsumidora ay magkabig bilang reasonable. Dugang baliteng nasyonal na nag-abo man magkaroon ng mga kongresista na nagasuporta sa ginaduso ay presidente sa pagkakasit system loss charges sa suwaktan sa kuryente sa idangom it House Bill Number 10461 ukon Electricity Consumer System Loss Relief Act. Tinutuyo karang ambyendahan ng Electric Power Industry Reform Act, Anti-Electricity Pelferage Act at National Internal Revenue Code sa pahaya ni Marikina 1st District Congressman Marcy Teodoro. Rohag na ay nagadumili sa mga distribution utilities at electric cooperatives na sukton rong system losses sa mga konsumidor. Anaman karang pagkakasone rong 12% na value-added tax sa kuryente na uwa manit na tatao sa mga konsumidor. Ginpahayag ni Teodoro, rohag na ay nagabalanse sa pagprotekta sa mga konsumidor samtang ginapasiguro rong financial stability at mga power distributors at electric cooperatives kung siin. Pwedeng marikaw Pero andang kapertihan sa pagdumaga it rate setting process at Energy Regulatory Commission. Balita magaling sa KFEB News Center, hatid gato ni DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig gaton nga makalikaw sa oxidative stress, sa sakit nga cancer, diabetes, at mag-regulate sa ato ni blood sugar level. D3 Bio.

0: the natural antiviral antibacterial antifungal specialist. Ako si K5 Teresa Igid para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Yun nga istasyon, K5 News FM.
2: Ako si Amat K5 Dereso sa kampiyon ng mga balita. Masailo kita sa mga balita internasyonal. Iran nag-uman, nagkagasugot sa koordinasyon at bagong ruta sa Strait of Hormuz. Ag armadong drone na diskubrihan sa Sangka Airport sa Germany. Mga balita ni K5 Rio Trico. Good morning.
3: Nagkasugot rong Iran nag-Oman sa sangka koordinasyon para sa sangka temporaryo nga ruta sa pagayag sa Strait of Hormuz para masiguro rong kagawasan it mga barko. Suno kay Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghey, ginatapos yon it mga opisyal rong pahayag angot kara. Tinutuyo si Gonit na sambit niya kasugtanan nga sambilogon gamang rong ruta it daywang ka mga nasyon para sa temporaryo nga round trip corridor samtang ginapahaom rong permanente nga plano. Angot kara nagpaandam rong Iran nga madayon gamang raya kun uwait magapakialam nga ibang nasyon o third party sa rehiyon. Samtang sa iba pang balita sa Guwait nasyon, sangka drone nga may bomba rong nadiskubre magapit sa sangka Ukrainian cargo aircraft sa Lispig Hill Airport sa Germany. Kunsi nagdagaraya it magapnagon nga alerto sa seguridad. Nakita it sangka empleyado rong drone nga armado it pampasabog sa restricted cargo area it paguparan. Insigida man nga nagamit rong mga pulis it bomb disposal robot para mabuo rong detonator it nasambit nga bomba. Napilitan nga isarang runway aginhalin sa ibang ruta rong mga nagapaabot nga eroplano. Suno sa German Interior Ministry, rung insidente ay nagapakita ipagag sa seguridad. Angot karapa dahil rung investigasyon it anti-terrorism prosecutors, agintoro it Ukraine rung Russia, nga posibleng sa likod it nasambit karang pagsabotahe. Balitalin sa K5 News Center, hatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Salamat K5 Rio sa kampiyon nga mga balita. Dahil mga balita, ganito man katon makarot DTX 500 sa kasupirang antioxidant supplement nga abong binipisyo para sa atong gawas. Nagapungan ng epekto ginasukan na oxidative stress ang kaproseso kung sa sinig kasama daw si Lila at Yawas bangon sa sobrang nga mga free radicals sa mga molecules na nagkataot premature aging. Pagi sa mataas ang antioxidant content na kakabulig rong DTX 500 nga maproteksyon na daw si Lila para hindi rin masamad, nagiging healthy para organ ng immune system. Maliban karon rong DTX 500 may potensyal nga masuportahan do tao nga may type 1 at type 2 diabetes. Bangon sa mataas ng antioxidant content na nabad ang inflammation nga nagabulig sa regulasyon ng blood sugar level, parehong importante para sukan do mga diabetes. Sa kabilugan ng DTX 500, huwag aman nagabulig sa pag-detoxify, kundi nagaserbing natural nga suporta para sa healthy ng metabolismo, mas malimpyo ang agawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease, kaparesko diabetes. Of course, ang partner is vitamin C. Kailagar vitamin C bilang nagkapabaskog resistensya sa kagawasan, makaroon nga tingugan, kinangatan it, mabaskog resistensya. No? Maginom ita vitamin C, mighty C, alkaline vitamin C. Kinadugangan ng collagen production katong gawas, napabasog aton niya kasukasuan, protektado, patiro atong kaugat-ugatan. At pagkatapos ay ginapabasog na itong immune system. Partner at DTX 500, mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Defender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan. Sa Prente Dating Garcia, Kalinsa of Technology, ang mga pitman sa EBL Sports Complex. Good morning, anay, kay Mr. Jex Okate Terrazona, kay Ma'am Jonaline. Good morning, ha. Thank you sa pagpamati. Oh. Kay Sir Isagani Retiro, good morning. Kay Ma'am Leia Agboy Regalado Tochando, good morning. Kay Valerie Tolio Mabinay, good morning man. Good morning man. Sige. Aga, dugo natin mga text messages. Gani Elias Quatres, good morning. Kay K5M, pag-greet lang si Chio Tabayag, Arcanel Balating. Always listening. Ang satanan nga, nagatanaw, kimong live. Nagpamati kami sa imo karong station. Good morning. Good morning man. Aga, ano ram? Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Oh, maayong aga ka K5M. Good morning man. Arnold Lachica, sa Alina Buansorda, good morning. Thank you sa ato niya sa pagpamati. Oh. Ang makaroon may ginaduso pa bago ta mag-commercial. Ginaduso makaroon na daya ka ng Senate Bill 2387. Fixing the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan for 5 years. Amending Republic Act 12232. And accepting the term of office of the barangay officials and members of Sangguniang Kabataan, mga ka-K5. Icon maaprobahan, tarahyasta, umatsandar sa 2028. Magaling hay ano do ano election is November 9. Maagi pa ta naraman sa kwan eh. Maagi pa rin mga review nanda maliban lang kung una ako nandara kaysa sa impeachment. Oh, di ba? Icon matigayon dayon na lipay ta kararo mga incumbent. Oh. Pero masubo karang mga ka-K5 ay ano ro matabo sa dayang nga mga pumuguyo nga nagatiis ng mga barangay officials ay abot ang barangay officials nga mayad, mahugod. Nayuna tang pilambilog nga hindi mapuslan. Mas kapin kon dandang mga kuwani party sa mga environment, basura. Oy, oh, iba ta karon kanday. Hindi nga ni kadakop gadapong. Nadlock sungguran magapit election November eh. Sa ating nga pagbalik, doon natin yung mga balita tapos mga reminder. Standby.
1: Litang KK5 sa umaga. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 KK5 News FM. News FM. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
4: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare.

0: Glitter Gold Kagaiker Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginhan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo.

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, asal rikas, epic table. DTX 500, mahigo ba na ang Ibu dugo? DTX 500. Masami ka pala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigong nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa akong paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum

0: katong memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Kita makaroon sa aring mga balita mga ka-K5, alas 5:36 na tagahon do oras.
0: Balita K5 sa umaga.
1: Hey, good morning anay sa ating mga tagpagamati. Agda yung mga balita mga ka-K5. Eh, siyempre, ginatod ka to DTX Premium Coffee. With Agaricos Mushroom for Cancer and Heart Disease. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa Prente dating Garcia College of Technology ang magapitman sa ABL Sports Complex. Daya nga rin nga ginagaso, makaroon ni Senator Francis Escudero Obrahon nga limang dagon determinate mga opisyal. Hindi, halimbawa maglimang dagon tapos extend. Sa makaroon nga ni nga tag-tatlong dagon niya nga na-extend ko naman, ginaabutan dating anong mga dagon. So, di karaya makaroon sa Republic Act, Layigot Araya ay Senador Escudero is Senate Bill pagkita. Wapataron abo pataragyan gan. Dayang Senate dayang Republic Act 12232 gusto ra ipa-amend no ni Senador Escudero paagi sa rondayang Senate Bill 2387 kun maaprubahan. Ay dikara sa 2232 apat nga dagon determinate barangay officials including disengguni ang kabataan mga ka-K5. Hay kon madayon matar election it November nga ra ag posible madayon gid ba si mga 80% 90 ani sa akon yung pagtanaway. Although may mga proponent makaron nga ipaiso anay ko no ay. Pero tao lang ay bisit sa sa impeachment abi o. Ag kun imo matabi nga ipaiso para election. Daya nga rang ay Escudero bukod at pagpaiso ra proposal ta ra nga pagawigon do termino. Pero kon may ratong ginamit ko may una abi man nga proposal nga ipaiso para election ay sinuro alcance kita ron. Nga nagapili sa nagabutang ita ano ra daya karon yung mga opisyales sa aton karon yung gobyerno hamaan ay ginabuan ta kita kinametarong magpili no hamat pirmila tang extend no? Ay makaron may calendar of activity gutana sa dayang activities para sa pag-abuton nga November 2 2026 nga election by September nga no kita mo on August by September 20 filing of that certificate of candidacy.
0: Ang kampiyon nga istasyon
1: K5. Filing of that certificate of candidacy yeah. Mga ka-K5 no? So kung halimbawa abimanang nga maging layo pataro sa Senate Bill nga rang madugang nga sa natlimang dagon wa matat question karon kung mga mayad mataro imong mga kapitan o mayad dari imong mga barangay officials no? May una abi kung amat nga may tigpilang bilog ga barangay officials mas kaming kung wakat ingkanda nagboto pag-abot sa ayuda mga ka-K5 ay daya nga di taki mo kaabot. May reaksyon nga ni katang kapag-upad yung mga kita tracket sa masunod gadagon nito sa outer space. So, di nga ni makon kaabot doon national ID nga tog ayuda sa tao. Racket pa. Di ba, panuhan niyo mga national ID ay wa patar ibang ni kaabot. Tapos ay may mga national ID makon nagakatuklap ko ta. Oh. Abay una, mga hindi manandag honor, iwangan ni kunot pirma. Naano tama? May layo ba gamakon ka ng kundi ka magbaton, pwede kang kasuhan eh. Basta wakon at pirma. Butang kabuo-buo sa Pilipinas. Sagya ka man sa Pilipinas, makakita mga ka-KFM nga gusto mo magbuo it ID. Ginauso yan ka mato, valid ID. Ayos tayo, no? Jose Nelson Delfin, good morning. Mga ka-KFM Michael, good morning, kid. Kay Nay Nancy Salazar, ag Reynaldo Salazar, ita Daha Norte sa Banuat Banga, good morning. Ani kon madayon dahay mahaba habang usapan pamataan na ra. Pero election according sa COMELEC dayon ta na. O madayon tay mo mga ka K5 no. Abong ka pangamuyo mas kapin incumbent nga indi lang kun tamana madayon. Ay gasto ta matod sa election mas kapin sa baryo pa ang abi mo kon sayra nang kandidato ka. Ag take note ka mo kara ha. Once nga nag-file ka mo COC sa barangay automatic kandidato ta ka mo indi ta pwede may apply kinyo durul according kay Attorney Itulin. Hindi kinyo may apply the rule nga anat national ba yun, daya karang automated election nga magiging considered candidate sanda kung mag-start yung taro dayang campaign period, aspirant pag itakang natawag. Pero sa barangay, the mere fact, nag-file ka kiimo nga COC automatic kandidato, kuting. Ngayon na sa baryo ka ron, may plano ka magkandidato, tikang-tikang, kahalimbawa gadagagan kat konsyal. Wa kapakadaog kay tawag dagi kimo konsyal baka kay matlong ni krundo nay konsyal man tagay man ay mabakay kating tlong ni karon man lang matod makabawi-bawi ro gainom kay may kon mawa ka magplano magkandidato iwak nga ni gapang mugo kat may plano magkandidato ba kabuot Aga dali ang mga balita naton. Tourist arrival sa Islay Boracay from July 1 to 31. Abot ang turista 169,911. Mga kalmuta ka, abot lang mga ka-K5. Anyway, balikan naton dahil sa Makato nga raw. Ay, according sa report kay na ni K5 Bridge, ginpaulit, eh, maigto sa, eh, dayag, idakon amat nga, pagbukon ka't invitado, ako pagbukon takot imbitado wag inang gaad to ay pero sa my birthday party gin pag abot na tigto sa namatyan ta actually mo gaad to ay hanangit mo sa birthday party ay gin pilit ako nang gin pauli oh kami lang man na mahatod kami ko mga suspect ag anda tangin bako nanot amining may ag mga malunggay pandisal bindor galero mga suspect kara magama ag sambilog itong barkada siguro. Hay mga mauron nga rin kontay kon hilong hay agpaulion lata. Padaghan na taw maton nung ay ulion haramaton ng mga sangka plastic taw mot pansit ag suga ulion maton ay sangag riya mo man baga. Kon do yun tanga pili to pauli according sa report taos pagabot sa on pagbinakugon ta bako tang husturon ay nagkatagtag tarangipon nagrangilo nagkagabuog ta kon ag kagautod ra dila tama ba garon. Nganiro pulis kara, akabay nga ma-upgrade ninyo pag file karat kaso ag daya nga ni nga rupamilya according sa report decidido ay no di ritual at ninyo pag file gidit kaso nga ra oy kon mag construction worker abikero daya nga si Dominic Quinton gali nga ra din gid nga ni ra kon gihamba gid nga wa pa sana kay friend din gid nang ginamba nga mga unga pa eskwelahon gid kasi kon nang tan-aw kay mo ultimo kay bisan sa mga okasyon nga remedyo ginapauli kalat imo kon. Oh, ani bisan may unang ani kong kilaga, ani ka to nga. Bisan imo pang kapamilya, ikon pamantawan ng daywa ka. Ay, gapakon ka pa. May kilaga ako ko, ani. Iskapin na may unang, man kilaga kong manager ko na imaw. Ah, pati, taraan nga mga kampo, dahil gusto nang tanggapakon. May unang ako, bisan. Yan, okay, five, kumustahan na Bacolod, kampiyon ng mga balita. Maulan-ulan din sa amon. Daddy Babe, si Robert, welcome.
2: Balita. Welcome na Sir Michael Kalibo dere sa amo sa surat sa nga Bacolod kay na sang kagahan medyo maulola noon man pero subong daw na kanay-kanay na nagtawahi ng panahon dere sa amo at least nakapangapi na kami at ayoyo na sa kalwa ni Ethan James Sarmiento. Back to you Sir Michael Kalibo.
1: Namo salamat Bacolod. Nakapangapi naman ko diyan. Kampiyon ng signal sa Bacolod, ah. Diretso naton sa si Sir ABP. Sir ABP, good morning. Kumusta ang signal sa Iloilo?
3: Mayong aga, K5 Western Visayas, Negros Island Region, nagasigabong ang signal sa Iloilo. Ah. Ang nagasigabong man ang amon sining resistensya kay nakaklinika D3 Bayo kami kagnakamaytis sa maulanon ng tiyempo. Preparado gid kami permi gamit ang Mighty C kag D3 Bio. Balik si Madra, kakipa Michael Silorio.
1: Damos salamat si Racer ABP, ha? Kampiyon ng signal sa Iloilo. Kato na itong si Rojas. So, Sir Jobert, good morning!
4: Good morning, Sir Michael, ABP. Kasara na itong makabalan sa bilog ng Western Visayas kag Negros Island Region. Mayong signal sa Kalibo subong aga din sa itong sa probinsya sa Capiz. Aga pa kami diya, naka-Mighty C kag DTX 500 apisar nga kainasang kagahon na nagtupa ang ulan diri sa amon probinsya. Back to you, Kalibo.
1: Diri man sa amon sa Kalibo, kagabi pa, was-was ang ulan. Ah. Kumusta na to ng probinsya kang Antique, no? Sa kampiyon nga, i-check na to ng mga signal sa Antique. Ah. Sir Nestor, Sir Milmar, kumusta ang Antique?
5: Good morning, Sir Michael. K5 Western Visayas, no, sa mga kabugtuan ta sa Negros Island Region. Nagkurokalmaran ang Olandia kanamon, pero why kami ga pagkampante, ga tumargid kami may TC para baskag amon immune system. Kampiyon ang signal, balik ka nimo, Sir Michael.
1: Damo salamat, Antiki. Kompleto na kita, no, para sa kampiyon ng mga balita. Unahon ta sa Bacolod. Daddy Babe, Sir Robert, anong kampiyon ng mga balita sa Negros Island Region?
2: Mga balita na Mondria sa Negros Island Region, kagsulat sa Bacolod, mga ka-K5, arestado ining isa kakatapo sang mga katapo sang Police Regional Office, Negros Island Region, ang isa ka manunodlo, mga ka-K5, nga wanted sa kaso nga pangimulos sa Barangay Rizal sa Sagay City, Negros Occidental. Ginakilala ang naristo nga si alias M, 44 anyos, kag manunodlo gikan sa isa ka pampubliko nga mga angabulotuan. Sunod sa impormasyon, Nagina pagwasang Sagay City Component Police Station, mayara na sang warrant of arrest si M sa duha ka mga count sang pagpanghimulos sa isa ka minor di edad.
3: Sa pihak nga bahin, gina-aware lang nato ng publiko, basi draman sa inyo sa Panay Island, nga may gin-confiscate rin nga pike nga food seasoning ining Magic Sarap. 30 kakahon sang Magic Sarap ang na-recover sang Criminal Investigation and Detections Group sa Bacolod City Field Unit sang Agosto 5, Webes, o kung kahapon. Kagsuno sa information nga ginpublika nga pike kag nagapati kita nga hindi lang ning operation sa Negros Occidental. So gusto naton nga makabakal gid kamo sang original nga Magic Sarap. I-chikon nyo gid mayo ang isa dira sa mga tips para mabalaan nyo nga hindi original. Lasaw ang pagkaprinta sang packaging, at the same time ang sa ingredients niya nga daulun sa itanan bold ang letra nga naka imprinta. Sa pihak nga bahin, ulayhon ko na lang ni, isa ka lalaki ng scrap sa scrapan. Do ka komplikado nga balita. Isa ka lalaki nangawat scrap sa scrapan. Kag ang masakit sini, kay ginbaligya yaman sa nasambit nga scrapan. Hindi tani pagbaklon kay kinawatan, galing may kutsilyo sa nga dala, nga baklan eh. Baklan eh nga akong nga scrap. So karon ginapangita ni siya, nagpost ang tag-iya, naging bakal na lang kuno ang scrap sang iya mga tinawo, kay may pinote nga dala mga kakibay.
2: Ay, terrible. Kay sugisog masaya, no? Grabe na gid kay isog sa mga kawatan din. Subong, Sir Michael, Sir Lorio, ikaw lang nang bahala din nga mag decision sa ila. Back to you, sir.
1: Grabe ng kawatan sa Bacolod ba? Say, kampiyon yung mga balita. Sige. Kuhaan na ito ang kampiyon yung balita sa Iloilo, Sir Ray Umalay. Sir, good morning.
6: Daan ka pa mo responsibilidad ni Kakipay Babes Cantalao ni Kakipay ni Robert Pacandon. Imo ka pa nila, imo nga pulis na.
2: Hindi mo lang napagdibdibab. Ikaw yung mo. Hindi mo yung seryoso. Huwag mo ginaimo.
6: Ang mga balita diriya sa Iloilo, kung may kawakan dito, diriya gapangayo-ngayo lang. No? Ang gapangayo-ngayo, kung hindi mo pagtagaan, base, kabaton ka dupla, di gani, abuyon ka pabato. Pero na, sahi ni Sibon yung gapangayo-ngayo, ay kung sawayon mo, no? Agawan ka sang armas. Isa ka gwardya diri sa may isa ka kapihan diri sa may city proper. Ang nagpukutay sila sang sining suspect na nagapangayo-ngayo matapos kaging pagwa ining suspect sa sulod sang kapihan. Magkalikod lang gulpiyada ang gwardya may si alias Tupi. Kaging bina lang iya sila armas sa do box-box siya. Kaman niya pun. Pero sang magkalikod din ito ginahana kuno nga kaptan sang suspect ang box ang motorasyon nga ginkuha sang gwardya kag nagpukutay sila nga duha mga kabyanan. Kaya ang rason sang sining suspect naging tayaan sa kuno siyang armas. Nagbibigay pa yun. Tayaan yung kuha. Masa mo na pukutay katinuha. May nagpalupok siyang armas pero ging klaro nga hindi ining gwardya na nagabantay sang kapihan. Ang gwardya nga nagpalupok siyang armas, ang mutong gwardya nga sa piyak sa establishment ko, agod na magatag sa warning shot kay tungod nga grabe na ang pukutay siyang duha. Gindala sa police station ang ining 7, ining suspect na si alias John, mga kakipay, kagnaibruan, na si alias John, isa ka 28 anyos, kagupod lang iya sa niya asawa, na nagalibot sa sunod sa Iloilo, kag nagapangayo ngayo. Pero before sining, si alias John, ginapayag na nagabulantero inisang una sa mga utanon, dira sa may Central Market, o galing kay tungod na tigin na privatized na daang mga Central Market na mga public market na tundre, ginabawala na mapabaligya sa mga pagkastadra sa mga gwa sang ilasunay ng mga utanon. Ang rason ni alias John na amuna nga nagpangalo ngayo sa mga kakipay. Pero sandig sa background sini, may pila ini ka mga kaso ni kantanan sa paggamit sang illegal nga droga. Sa karon ginaulat pa mga kakipay bang posible nga kaso nga pag-autobangon ni alias John samtang ang gwardya ang nakagwa naman kagwala man magdugay sa presuhan matapos nga maka-explicar sa iya sininga kagulingon sa mga pulis. Wala man sang may naigo sa warning shot nga palupok sang isa kagwardya sa piyak na establishmento. Natabo ini kagabi gitamang adra sa may General Luna Street City proper. Amo ning mga balita na mondre sa may siyudad sang Iloilo. Balik sa imo ka K5 Michael Solorio.
1: Damos salamat si Ray sa kampiyon niya mga balita. Diretso na to Sir Jover. Sir Jover, good morning.
4: Good morning once again, mga talulupang ng balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, mga ka-K5. Ang regional department health ng Department of Health mga K5 ang nagpatigayon sang regional opening diri sa amon sa probinsya sang Capiz sang measles rubella immunization sang kahapon sang hapon. Itambungan ni sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno, lakip man ang Department of Trade and Industry, kagsang DILG, mga ka-K5. Nangin bisita diri sa launching, mga kauturan, amo ang officers ng DOH, UNICEF, kalakip man ang World Health Organization. Padumduman ang Capiz, mayara kaming 45 ka mga pasyente nga nakabaton mga K5 last year nga suspected nga may measles cases diri sa amon probinsya. So gintinguan sa city government nga mangin host kahapon sang nasambit nga activities mga ka-K5. Samtang update sang sunog sang tinalikdan nga adlaw nga balay sang retirado nga pulis mga ka-K5, naglabot sa Capin 400,000 pesos ang balor sa kalitan nga na dalahig sa nasabit na sunog. Sunog sa kay Fire Officer Galvin nga mo ang ila sininga investigador mga ka-K5. Kapon man sa nga puno na kwan na interview sa K-Fab News FM si Assistant Regional Director sang Comelec mga K-5 si Attorney Will Arsenio. Tunong siya ti wala pasang laying nga nag-extend sang term sa mga barangay officials. Tunong siya rin ang Comelec nga may eleksyon sa maabot nga November 2, 2026 mga kakita. Amo na mga pangunang balita din sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Back to you, Kalibo.
1: Damo salamat, Sir Jover, sa kampiyon niyang mga balita. Sir Nestor, Sir Milmar, anong latest?
5: Sa pangaraga panguna na mga balita dyan sa probinsya, ang APPO naka-record kay 5 Western Visayas kang 23 tanan kakaso kang pagpanghimulos. Ang sa 23 ka mga kaso, kano ka dyan, sunod sa pulis, kalabanan ang mga suspect na naghimo kang krimen, pamilya kang mga biktima.
7: Samtang sa dugang pagit nga mga balita bangod sa padayong nga paguran nga maeksperyensyahan sa probinsya kang Antique kag may pira ka banwa gin paidalam sa orange sa rainfall warning kag yellow rainfall warning, ang banwa kang Sibalom nagsuspender kang klase preschool to senior high school public and private lakip ang San Jose, samtang ang Valderrama, Bilison kag Barbasa wara man klase all levels.
5: Amara so far mga balita na mun Sir Michael, balik kanimo.
1: Mga balita man diri, damo salamat mga balita sa Aklan. Disidido magpasakas ang kaso ang Quinton family matapos nga napatay ang biktima matapos sa ginbakol sa isa ka birthday party. Sa pilitan galing siyang ginpapauli kagin ang suspect, nagambal ang mga suspect nga sila madulong gali ginbakol nila dubdob napatay ang nasabitan nga biktima. Samtang tourist arrival diri sa Aklan, naglabot sang 169,000, nagabot ini sang bulan sang Agosto 1-31. Wala na ta oras ah. Was Lunes naman kita mga ka-K5.
0: Balita K-K5 sa umaga.
1: Sana makaraya pagpadayin mga ka-K5 nyo na batin na kabilugan yung mga balita sa Negros Island Region ng Southern Visayas. Good morning to Mike, tanan yung nagpamati sa K-5. Nagmugaw, ta si nanay, watagos tugog, kabaskog, takugan, sangag, manang mga paka, aning isa libi, fahar. Kenneth Latsika, good morning, watching dahan, sur sa Banuat Bang. Kasawas pag mga balita sa aton niya kalibo PNP K5 Romy Kahilig. Sa aton karon ninyo sa Department K5 Rio Tri ko balita international la K5 Tere sa mga balita national. Sa kagan ka mong station manager Ma'am Gloria Villas Manyo sa atong technical engineering department K5 Fred Batoy. Sa kagan ka mong CEO kay Doc Ramil Oy mga K5. Good morning. Hilibati naman loon Domingong Adlaw mga ka-K5 programang Foro de los Pueblos. Sa gihapon ako si K5 Michael Silorio para sa kampanya Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati na mo nga may TTX 500.
9: Sa kadlo ka pila ka maginan?
8: Sa pil, meron katatlo sa subong kaduanan.
9: Subong kamusta?
8: Huwain niyo ginabatsa at maskin gamay.
9: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
8: TTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: TTX 500.
10: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Base lang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon upod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
11: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP. Mm-hmm. Sang isa ka bulag, sigurado ko Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
10: Oo, husto. No?
11: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Pero nang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom dito X500 kag may TC or pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi imong kabataan taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
10: Tapos na bulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
11: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Unlock kita mabulag pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Amo na ta. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmenyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa na sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mutani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
10: Oh, gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
0: DTX 500.
12: 27 lot, 57 akong edad.
9: Ano ginabatsyag mo sang una?
12: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
9: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
12: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
9: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
12: 180 over 100.
9: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
12: 120 over 90.
0: DTX 500!
13: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, wala isang budget.
11: Ambo ginang tao, no? Toy, bakal na mo na DTX, pure sick at by TC.
10: Ostogin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa aton mata, nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isa sulod ha, o kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kun mabulag ka bulagin.
11: Kung may kumpisa na bakal ka bag umata, islan mo.
10: Islan na, no? Wala na chance ang mabalik
11: pa. Na mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan bla. Diabetic ka na pero amat-amat na galito ginapatay ang imo mga nerve sa imo sa imo mata. Te, wake ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May baluan na ni mo kay nga diabetic retinopathy kung do pigaw na imo panlupan.
10: Sugod na buron, ano?
11: Gaburo na.
10: So mo nang masubo actually, Doc, no? Kalabanan, uli na ang tanan.
11: So kung diabetic ka, hindi pagulat nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom ITC.
10: Bisan hindi pa, Doc, diabetic ha, pero parents mo, nabulag, nautod ang TL bakit sa diabetes. So good ka na.
11: Amo na, nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag may TC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes or GP. Grabe ka epektibo sir GP ang ano ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
10: Ko da, Doc.
0: DTX 500.
14: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
10: Sugod lang nag-inom ka DTX
14: 500.
10: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
14: Almost 3 months na.
10: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
14: 3 times hindi.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.

0: TGX Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix.
2: Papakala ka butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:02 itagahon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
4: DTX 500 Morning Newscast.
1: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
4: DTX 500 Morning Newscast.
1: Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
3: Para sa aton yung mga headlines sa Balita Lokal. Daywang ka mga provincial most wanted sa probinsya Itaclan, arestado sa manhunt operation.
5: Ang headlines, Balita Lokal, cellphone nag-pouch, nabalik sa Taguia matapos takawan sa Kalibo Pilot Elementary School. Suspect, pangaywang beses huwa na imbulbar sa kapareho nga insidente.
3: Datang sa dugang headlines sa aton niya, Balita Lokal, daywang ka mga tricycle, sinunggaban itruck nga naduan it preno sa banga.
5: Tang paglatag, itdaywang ka mga payaw sa baybayon nga sakop it no man sa Aklan, mabahol nga bulig sa mga mangingisda.
3: Headline sa aton niya, Balita Regional, tatlong ka mga bagay sa Rojas City na sunog. Mas over 400,000 pesos ginbilin nga danyos.
5: Uga nga Balitang Regional, Iloilo City Government, pag-ausuyan ay permanente nga lugar o mga orihinal nga mga bulantero.
3: Headline sa ato niya, Balita Nasyonal, up-at sa 18 ka mga maleta boys. Ginbawi rong pahayag angot sa mga maleta nga kwarta nga ginhatod sigon sa pilang ka mga taas nga opisyal it gobyerno.
5: Uga nga Balitang Nasyonal, US, naging U.S. extradition ni Kibuloy maghalin sa ukonhalin sa Pilipinas angot sa mga kaso nga trafficking ag racketeering.
1: Balita International.
3: Headline sa aton niya, Balitang International, Yemen ginatake ro mga Houthi rebels. 30 ka mga government troops sa ginreport nga napatay.
5: Uga nga Balitang International, Ukraine na igo rong daywang ka mga Russian oil refinery suno kay President Zelensky.
1: Balitang negosyo.
3: Headline sa ato niya, balita sa patagit negosyo. Temporaryo nga pagsuspende sa implementasyon it Real Property Valuation and Assessment Reform Act ginaduso ni PBBM.
5: Uga nga balita sa negosyo, 2.59 million nga mga Pilipino way trabaho kuhunyo magkaroon nga dagon sunod sa PSA.
3: Headline sa ato niya balita sa Patagit Hinampang. Dylan Brooks at Phoenix Suns nagpirmay bagong kontrata.
5: Uga nga balitang sports, rematch sa tunganan day Joshua Van at Alexander Pantoja kasadugon sa September 19.
3: Balitang Entertainment. Headline sa ato niya balitang showbiz, MTRCB kinontra rugi na duso nga pagbawaw sa mga violenting palabas sa pelikula ag telebisyon.
5: Nga balitang showbiz, babayi arestado bangod sa pagbaliga ay peke nga BTS tickets.
4: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
3: Alas 6:07 ro aton nga oras. Maka K5 inyo nabatian ron nga pangunang headlines ginahatod gato ni DTX 500, D3 Bio Mighty C at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banway Takalibo. May dahil niya agahon na Probinsya Itaklan. Good morning, Western Visayas. At ako tamakaroon ita Biyernes. Pesa 7 sa buwan it Agosto dag undus mela 26. Welcome sa pagpangalaga at programa.
4: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
5: Man si K5 Regilin Tornino.
3: At sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
4: Balita lokal.
3: Ugag na naaresto ko adlaw para it or ko Agosto sa isa rong top 5 at top 9 na provincial most wanted person sa probinsya Itaklan. Sa ginpatigayon nga intelligence-driven manhunt operation at Police Regional Office 6 o PRO 6 sa leso na dakpan rong sambilog sa top 5 most wanted nga nagapangatubang sa tatlong counts at qualified rape samtang sa nabas man ay naaresto rong top 9 nga most wanted nga nagapangatubang sa kaso nga ay incestuous rape. Parehong naaresto rung mga akusado sa Bisaya Warrant of Arrest. Nyagin pag-white Regional Trial Court Branch 3 sa Kalibo, Aklan. Ag-white ginrekomenda nga piyansa para sa andakarang temporaryong kahilwayan. Presente rung mga raya nga sa kustudiya, Italeso ag Navas Municipal Police Station. Rung daywa ka rung mga akusado sa antaginahimo. Rung nagakaigo ka rung dokumentasyon sa andakarang pag-atubang sa korte.
5: Uga nga detalye at balita lokal na ibalikon sa tag-iyarong cellphone and pouch nga gindagas sa itsang kababayi sa Kalibo Pilot Elementary School kadlaw karait Martes. Sa eksklusibong interview at K5 News Team kay Lieutenant Colonel Jeric Vargas, Chief of Police at Kalibo PNP, ginambal karang nga natumod rong nahamtangan it suspect pinaagi sa ginpatigayon nga CCTV backtracking at sa buligman it barangay poblasyon. Pagod karapos si Tibo, nga nabawi ag naibalik sa tag-iyarong naduga nga gamit nga sangka tagabantay it estudyante. Nasayuran nga bago pagang nag-istar sa Kalibo ng 25 anyos nga sospek. Nagagwa sa investigasyon nga imaumano ginaturong nga sospek sa sangka insidente ikpagpanakaw sa kapareho man nga eskwelahan kung nagtaliwan nga dagon. Samtang matapos nga maibalik ka rong cellphone ng pouch, nagdesisyon ng tag-iya nga hindi unlang magpasa kay kaso kontra sa babayi.
3: Samtang sa piya kabahin na dugang at detalye at aton nga mga balita lokal. Daywang ka mga tricycle rung nag-angkon karay kasamaran matapos nga masunggaban. Isang ka nag-overshoot nga delivery truck sa barangay poblasyon sa Banga kahapon karang adlaw ita Webes. Suno sa investigasyon it Banga PNP. Nadugaan sigon it preno road driver it delivery truck sa anak karang pagmaneho. Kason nga ginlikawan karang magderecho sa Banga Rotonda. Ag ginliko lang rong sagakyan na agnauli raya sa pag-overshoot. Ag nakabangga it daywa karang ka mga nakaparada nga tricycle. Maswerte man nga wa it naninahan sa insidente ag was road driver it truck. Mamanong pareho nga nag-angkon ita kasamaran rung daywang ka mga tricycle sa dahil sa kabaskog it anak karang impact hapon ka hapon karang adlaw it Webes. Naging napagwa kararong mga chichirya nga karga it nasambit nga delivery truck para ihalin sa ibang sagakyan. Nasayuran nga halinraya sa libas bangarong truck ag naga-deliver kunta it mga baligya sa banga public parket taga nataburong aksidente. Samta nakatagana man nga mag-angkon ita negosasyon sa driver kara it delivery truck ag sa tag-iya kara it daywang ka mga tricycle sa banga municipal police station para kara sa nagakaigo nga disposisyon.
5: Ang retalyat balita lokal, mabahoy nga bulig para sa mga mangingisda. Nung ginagatag nga payaw sa baybay nga sa Kopikaman si Norte no Mansha, Miyerkules nga adlaw, Agosto 5. May daywa ka mga units ita Deep Water Fish Enhancing Device, kung FED, o kung payaw nung gibutang sa nasambit nga lugar para nga makaingan nyo. Agmatipon ng mga isda sa sangka partikular nga lugar sa baybay. Ginpahayag ni Aklan Governor Jose Enrique Miraflores nga suno sa pagtuon ng proyekto at gobyerno nga maayos nga paggamit it FED sa hay makapamayad sa dako pagkita it mga mangingisda kung pagadunganan paraya it sustainable fishing practices. Nagagaw maraya nga pinaagi sa mauray nga proyekto hay mabuligan rong mga mangingisda.
4: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
0: Wow! May puso.
4: Balitang Regional.
3: Alas 6:12 rong aton nga oras. Para man sa detalye at ato niya balita regional, ginahatod ka ato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon na naka-detox ka pa. Tatlo ka mga bagay sa Rojas City na sunog. Masobra 400,000 ginbilin nga danyos. May kampiyon nga balita si ka-K5 Rodney Daban Dalano na please kami.
2: Nanglabot sa inisyal nga 427,500 pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog nga nagluntad sa sityo Cassandra, Barangay Punta Tabok, Roas City. Takna alas 11:45 sang gabi, Agosto 5. Base sa inisyal nga assessment sang Bureau of Fire Protection, Roas City, duha ka mga balay ang totally burned nga ginapanag-iyahan Nanday Armando Bilan Sr. kag Rudy Jimenez, samtang isa naman ka balay nga ginapanag-iyahan ni Ivy Caldea ang partially burned. Naibaluan nga human sa mixed materials ang duha kabalay nga nagkalasunog sang bugos, samtang concrete materials naman ang partially damaged nga balay. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Senior Fire Officer 2, John Mar Galve, Acting Chief sang Public Information Unit sang Roas City Fire Station, iyagin payag nga base sa initial nga investigasyon, nagumpisa ang sunog sa storage room sang balay ni Bilan, kaginapatihan nga tuga ini sang faulty electrical wiring. Mas swerte naman nga wala sang bay na pilasan sa insidente, kagindiklaran nga fire out ang sunog, last 12:28 sang tungang gabi, Agosto 6. Sa subong, padayon pa ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection, Rojas City, agud nga makumpirmar ang matuod nga gintunaan sang sunog. Para sa balitang regional, ini si ka-K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
4: Balitang Regional.
5: Nga balitang regional, Iloilo City Government pag-ausuyan it permanente nga lugar o mga orihinal nga mga bolantero. Sa kampiyon nga balita, ang ka-K5 Jenny Kauyunan, please come in.
6: Pakitaan sa Iloilo City Government sa permanente nga lugar ang mga orihinal nga mga bolanteros nga madugay na nga nagabulante sa mga merkado antes pa man inigin rehabilitata. Ini matapos ang manifesto sa mga market vendors nga nagareklamo nga wala sila sang mabenta kun adlaw sa market day sa mga bolantero. Sunog kay Mayor Isa Trenias nga dapat mayara sang win-win solution ang magtimbang nga bahin sa tonga sang vendors kag bulantero. Pahayag pa sang alkalde nga prioridad nila nga mahatagan sang pwesto ang mga madugay na nga gabulante bangod na obserbahan nga mas nagadama ang bulantero matapos naging rehabilitate ang mga merkado. Sa karon nagapangita pa sang site ang Iloilo City Local Economic Enterprise Office sukun LEEO.
7: Nagapanawagan naman ang Federation of Iloilo City Public Markets sa Iloilo City Government nga prioridad ang kayuhan sa mga vendors sa sulod sang merkado nga nagabaligya kag nagabayad sang renta. Samtang pahayag ni Mayor Isa Trenya sa karon ginatun-an na sang Iloilo City Local Economic Enterprise Office kag iban pa nga mga concerned agencies ang manifesto sa mga vendors. Report nagikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Balitang National.
3: Balitang National. Alas 6:15 ang aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita national, ginahatod ka ni DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes at nag-regulate it blood sugar level. Inabawi itap-at sa 18 ka mga maleta boys ro anda karanga nauna nga pahayag nga naghatod sanda it minaleta nga kwarta kanday anay or dating House Speaker Martin Romualdez. Abisan pa kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Inhimo si itap-at ro nga pagrikant it anda karanga pahayag nga gusto sigon nanda nga magpakalinong bangod sa anda karanga matuod bangod sa indi man bangod bukon sigon it matuod ro anda karang mga nauna nga pahayag dugang pait mga raya sa makaron nga sanday nagapangatubang sa nagapatong-patong nga kaso nga may unaon sigon nga mga threat sa anda karanga kabuhi in pahayag man it nasambit karanga mga dati karanga or nagaklaim nga mga dating Marines nga nagpirma sigon sandat affidavit nga bukod matsanda mismo ro nag-obra, kabaylo at ginpasalig nga kwarta. Samtang ginpahayag man na mga raya nga ginakonsiderar man it ibanandang mga kaibahan na nga mag-impon kanda aga mag-recant man it anda karang nga mga statements.
5: Balitang nasyonal, hininyo ni U.S. Government sa Pilipinas ngay extradite si Kingdom of Jesus Christ Leader Apollo Kibuloy angot sa ginapangatubang karang ang mga kaso ng human trafficking at racketeering. Sa Bayan Karat Amerika, suno kay Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez. Suno kay Romualdez nga ginpalaga sa Department of Justice ng formal request it is Estados Unidos. Madumduman nga naaresto si Kibuloy ko August 2024 sa mga kaso ng paggapan sa RA 7610 o kung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nagapangatubang manimaw it non-bailable nga qualified human trafficking sa idagom it Section 48 RA 9208 sa Pasig City Court. Si Kibuloy nga nag-plead not guilty kasunod ita ng pagka-aresto ko August 2024 rung nagapabilin nga nakadetain sa Pasig City Jail.
4: K5 News FM.
0: Yan ang radyo ko.
8: Wow! May puso!
4: Balita International.
3: Samtang sa aton man nga detalye ta balita international, balita sa Guwait Nasyon, ginahatod katon ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Para sa pabalik-balik kagagnat o buag sipon, maginomit D3 Bio mabakag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Ginabana-banat ka kapin sa 30 ka mga government troops ang ginreport nga napatay bawat sa pagpang-atake ita mga Houthi sa Yemen. Sa pahayag ita Defense Ministry na igo sigon it mga ballistic missiles ag drone attacks rong kampo sa probinsya it Marib aga Hadramwat. Ginpahayag it ministry nga treacherous rong pagpang-atake aga nagpasalig aga mag-responde nga may agresyon aga nagakaigo karanga sa nagakaigo karanga oras at adlaw rong anda karanga grupo. Base sa report, may 29 tanan ka mga naninahan na bangod kara sa pagpang-atake.
5: Balita International. International. Inkompirma ni Ukraine President Volodymyr Zelensky nga naigo itandang militar ang Taiwan ka mga oil refinery sa Russia. Pila sa mga naigo kara ita Defense Forces it Ukraine rong Slavnet Yanos Refinery sa Yaroslavi aga Bashneft Novoil Refinery sa Bashkortostan. So na kay Zelensky nga naigo manandar ang Taiwan ka mga military patrol boats ag mga sagakyan magaling sa Shadow Fleet it Russia sa Black Sea.
4: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Negosyo. Negosyo. Negosyo.
3: Tayo sa 19 ro aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo. Inatod katon it Mighty C. Rumaskin pabaskog ng alkaline nga vitamin C. Naghinyo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Kamara ag Senado nga temporaryong isuspinde rong Real Property Valuation and Assessment Reform Act bukon RPVARA sa pag-convene it Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa Malacañang kahapon. Tinutuyo si Gon Karang ang malikawan o dugang nga gagastuson it mga tag-iya it negosyo ag private property owners rong temporaryong pagsuspinde sa PRVARA ay ginhimo tungod sa posibilidad nga pag-amyendas ag pagpasangkad it ekonomiya ag matawhay nga transition sa bagong valuation system. Nagatumod rong RPVARA sa layiit Pilipinas nga nagataw it patas nga market-based valuation system para sa mga real estate owners ag pag-improve sa tax collection ag pagpabaskog it revenue system it gobyerno.
4: Balitang negosyo.
5: Balita sa negosyo.

0: Authority o kontesta para pabaskogon ng oportunidad at trabaho sa nasyon.
1: Balakita! Balakita! Sports! Sports! Sports!
2: Alas 6:21 aton niya oras para man sa detalye aton niya balitang sports. Sa balita sa patagi tinampang ginahatod katon na iklinika DioFresh. May VC o vitamin E, nagapaputi, nagapakinis, at nagapahumotit aton nga mga underarm. Magabaton ita $73 million si Phoenix Suns forward Dylan Brooks. Matapos magpirma tatlong dagon nga kontrata hasta sa 2029-2030 NBA season. Si Brooks hanga naga-average 20.2 points sa 3.6 rebounds sa aga 1.8 assist. Isiga man raya sa nagasuporta sa scoring kay Phoenix Suns guard nga si Dwayne Booker. Dugang pa kay Brooks nga andaman nga uman nga ginkiha sa Day Colin Galipsky, Mark Williams aga Jordan Godwin. Ag andaman niya nabuo sa Day Mollis Bridges aga Lol Kennard.
1: Balita Sports, Sports, Sports.
0: Dugang balita sa hinampang, pinalgon rong rematch sa tungay Taiwan ka mga martial artist nga Sanday Joshua Van ag Alexander Pantoja. Sunod sa ginpag-uwang Ultimate Fighting Champion nga fight details, mataborong hampang sa tungay Taiwan sa Crypto.com Arena sa Los Angeles sa September 19. Nung 24 anyos nga si Van, haisang ka flyweight champion ag buyot rong win-loss record nga 17-2. Ulihin nga nabuo rong 125-pound title kung nagtaliwan nga bugan ni Tesyembre kontra kay Pantoja pinaagi sa first round technical knockout. Nung nasambit nga hampang, hay nagbuhay gamang i 26 seconds matapos magangkon si Pantoja it arm injury bangod sa agresibong strikes maghalin sa challenger.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Sa 6:23 na aton niya oras para man sa detalye at aton niya balitang showbiz sa balitang artista. Pinatod ka aton at DTX sa Beauty Soul. Bukong di paborong Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Sa ginaproponer nga gabawaw sa mga pelikula at programa na may mga violente nga tema bilang tikang para mabawasan ng mga krimen nga ginakasangkutan at mga minor di edad. Naunagon nga ginproponer at Philippine National Police sa Chief General Jose Melencio Artatis Jr. mo nasambit nga tikang kasunod itsunod-sunod nga insidente it mga violence sa mga eskwelahan. Suno ka na sambilog raya sa posibleng istudyuhan para matawaan it solusyon. Ron nagalala nga kaso it mga violence sa ginakasangkutan it mga pamatanon. Angot ka ra sa sangkapahayagin pahayag ka ra it MTRCB nga apisar nga ginakilaga ng darong mga ang mga rayang apagag sa publiko, ang posibleng epekto sigon ita violente nga mga palabas sa mga pamatanon. Wanang daging nabawag rong mga raya at may una sigon nga iba pa nga solusyon.
1: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
0: Dugang balitang entertainment arestado rong isang kababayi matapos nga magbaligya itpeke nga BTS concert tickets. Ang pangunahan it Cyber Financial Crime Unit it Philippine National Police Anti-Cyber Crime Group rong pag-aresto sa 27 anyos nga babayi. Rung nasabit niya pag-aresto sa suspect nga isang ka-IT professional hay nagtuga bangod sa reklamo it mga biktima matapos madiskubre nga rung andang nabakal nga concert tickets hay nahabaligya gun gali. Magapangatubang makaroon sa kaso nga pag-apa sa Article 315 o kon swindling o kon estafa. It revised penal code at pag-apa sa Cybercrime Prevention Act of 2012 rung nasambit nga suspect.
1: K5 News FM.
5: Yan ang radyo ko.
6: Wow! May puso.
1: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
7: GX 500
1: Morning Newscast.
7: Morning Newscast.
1: GX 500 Morning Newscast.
2: Sa 6:26 ron ato niya oras, mga ka-K5 niyo nabatiano, nagapangunang balitaan sa programa.
1: DTX 500 Morning Newscast.
7: Morning Newscast.
2: Friday edition August 7, 2026. Para sa dugang mga balita,

0: Magkalipat i-like, i-follow, i-share sa official Facebook page at K5 News FM Calibo 94.5 at live programs-K5 News FM Calibo. Standby sa sunod niya programa, Foro de los Pueblos, kay Van si ka-K5 Leonard Viray. Sa uman kami rin yung mga newscasters, ako si ka-K5 Rio Trico.
1: At ako man si ka-K5 Regeline Tornino.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Calibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagintapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I-3 Bio!
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
1: Magandigin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali. Nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Erina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend food supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend food supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
0: Mugs for Biotics. Katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, Kabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman, balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center.
9: Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
7: Clinica Sport Biotics.
9: Mighty

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: ang kampyong na istasyon, K5 News FM. Yan ay Viray, puro de los polos. K5 News FM. Yan ang radyo ko.
1: Wow, may puso.
0: Komentaryo nga patas, konserbisyo nga wagas.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
2: Good morning, Pilipinas! Maayadayad nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
3: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang Biyernes. Petsa 7, bugan it Agosto 2026. August 7, 2026, mga ka-K5. Aga siyempre sa nakangdan, rinyo karang anchorman, K5 Leonard Viray.
0: Leonard Viray,
3: Foro de los Pueblos.
2: Maga ililiba kita daywang oras sa gatunga. Sa pagatod kinyo, pila naton ka mga nagapanguna. Mga preska bago karang mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Aton tawan ito oras, aton niya pag ililiba.
0: Foro.
2: Partner ko makaroon sa technical side, yas sa studio, si K5 Fred Batoy. Una sa tanan, nagapabot kita at pag-abiyabiyan ay pag-welcome sa mga suki na ton nga mga taga-pagamati. Kaya nagatutok na makaroon niya sa ton niya pangga-ililiba. Good morning sa mga ka-K5 na ton nga mga negosyante. Una sa mga tsindahan, sa mga public market sa bilog ng probinsya Itaclan. Good morning kinyong tanan-tanan, ha? Especially di kara sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, sa Juliana Market. Kaya nagapinamati man sa ton niya pang-ililiba. Good morning sa mga suki na ton nga mga driver, sweet lover. Una sa mga terminal man, nagamat-amat na't pila. Riba masako-sako, no? Sa pag-assister ko mga pasahero. Riba biyahing Kalibo Katiklan, vice versa. Riba pagwa ag pasugod katon yung probinsya Itaclan. O hagong kita sa biyahe makaroon nga law ita lua lunes. Biyernes. Anong balik kating mana sa lunes? Ay, anong menong biyernes yun? Wata trabaho man inaga yun. Kapag sa mga nagatrabaho nga sa gobyerno. O, sa balo domingo, hayahay ito sandara. O, makarang adlaw it biyernes, dahan ka mo ha. Mga K5 sa mga biyahero naton, sa mga drivers naton, dapat mata sa karsada, alima sa manibela para iwas kita sa disgrasya. Eho, mabasa-basa naton nga mga karsadahon bangod sa mga pag-ugan. Kabii, kainat agagag sa makaroon nga oras, may mga banuang ginaugan mga ka-K5. Good morning sa mga listeners naton, nga mga ginikanan. E nagapupamati man, pagisanda nga mga transistor radio. Na sa mga tatay, nanay, lolo, lola naton, ha? Diba nagapreparar ipampamahaw ka na nga mga estudyante? Oh, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may sugod sa opisina. Riba, riba, pero riba, uwa kita na. Eh, may mga class suspension na, i-plastar ko na kung ano nga banwaro may mga class suspension, ha? Eh, bangon sa gain ko na tiyempo. Good morning sa mga listeners naton nga nagapamati man abroad. Pagi sa ton nga Facebook Live, good morning. Aga siyempre sa mga mangunguma naton sa kabukiran. Aton nga mga mangingisda nga nagatutok na. Aton nga mga bukas na nga mga restaurant. O sa mga kusinero-kusinera naton, ha? May nga pagpamati kinyo na sa may shopping center. Aga siyempre sa Jassy Catering and Services. Mga manamit nga nga putahe ag barato pa sa Jassy Catering. Gidron. With Ma'am Honey and Geser Unayan. Good morning, kinyo tanan-tanan, ha? Nasa COL Estancia, nagasinigabong. Aton nga mga duty na nga pampoy at cancer on duty. Good morning, man. Sa may pastra na ubos kay Daddy Harley. Good morning. Aga sa may crossing Vinturan sa kay Madam Jean Gapamati, kay Madam Jean Yap. Sige, good morning.
0: Foro.
2: Aga sa taran nga ka nakatutok, makaroon nga law it Biyernes. Welcome ngon sa aton ka nga palatuntunan.
3: Foro de los Pueblos.
2: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawan ito oras, aton nga pag-ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Nakita sa aton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal. Aton ni Plastar, dahil nga nga may kantanan, maki-5 sa 41 anyos nga nangagagaki. Arestado to kapon sa ginpatigan niya drug buy-bust operation sa Banua Itay ka nga tangalan. Apat kita kasasay ka na recover sa bilog sa buy-bust. Tatlo ro sa anak ka nga motor. Ikuno ginugay ho na gang. Ito na i-check taberto niya patrol sa Banua Itangalan. Mangusisa kita ito sa mismong hepe. Isanda ka raro ng panguna sa pagkasako drug buy-bust operation. And then sa mismong subject nga na, no? Kung ano man sinana, Oh, eh, basi man na ginsugot, abi man ako. Ginpaugay hon. So, gagamit, ginman ko rin mong kuligal na druga. Balikan tamandaya sa ton niya pag ililiba. Samtang sa pihak ka nga parte. Dugang pagid naton nga mga headlines, mga ka-K5. Top 5 nga wanted person sa clan. May kasong rape arrestado. Pagsuksok itama nga uniforme it mga drivers sa Malay. Inatutukan man it Malay Transportation. Ito naton pakigangutan kara si Sir Cesar Oxon. Patukoy sir niya sambitan kara nga balita. At doon ilatag hindi na. Hindi ang sakalibo. Pero may mga pag-implement, no? May kanya-kanya malabi ng mga ordinances. Pero kada munisipalidad, diya sa ton sa kalibo, mga ka-K5, may anda nga ron nga bagong ordinansa na ginapa-implement. Kaya dapat ay katbag-ugon nga harong uniforme na na ng sublimation. Pero ginapasok-sok na everyday from time to time. May sanda karahay nagabiyahe, mga ka-K5. Ano na, kamustahon ko man na ni Karon sa kalibo, pero implementation yon. Matapos, so, halin pa ko tinalikdan na itong bugan. Ebo katuro na kibot ag nagreklamo. O, tima Karon, kamusta na ba? Pero matutok, anay kita hindi na sa Malay, ay mo man to sa Malay, ginapangtikitan man doon mga kuat uniforme. Eh, mahalata mo, tabi kuat uniforme. Gaban kolorom, gid. Sa piyak ka rin aparte, sa balita nato national, aton man istoryahan, rin nga may kantanan sa pagpaiway sa BSKE 2026. Piste klase, makon nga sitwasyon man doon aton nga naman. Daw ginabugan kita at kinamatarong kung mga mambabatas ang makabuto sa pag-abuton nga eleksyon. Yes, matod, sandaro may gahom para nga mag paiway bilang mga mambabatas. Kung mambabatas, di ba karaw? Mambabatas, gin man? Oh. Ay, andata na mga K5 nga, andata na nga isipan pagid it kunano nga mga rason. Kamuabig nga mga Pilipino, gapati ka mo. Bangod sa krisis, paiway taro eleksyon gin. Bao, Ginoo kun Diyos. Ay, ginanduso man to sa Senado ra, hindi ang sa Kamara. Oh? Sa lower house, kundi sa Senado man. Ino na balikan tara, ay mabot at opinion kara kung isang kabugado, ay kapanimbang ko nga man. Makaroon is August 7. No? First week it Agosto. E kung aton basihan daton nga kalendaryo, Agosto, September, October, November. So may pilang bugan pa nga magic. May pilang bugan pa nga pagkuan ka rin, no? Pag-usisa sa mga ginaduso nga rin hagna para sa pagpaiway ko eleksyon. Iti talakayon doon sa lower house, sa Senado, before pirmahan ko aton nga presidente, may kuan pa rin by Cameral Conference Committee. Ano na, masiktat advice, abi, legal advice, sa aton nga migo, nga batikan nga bugando, kung sa pagtanaw na, kung dapat baga within this month, ita August or by September, dapat mailatag na naroon do ang naroon nga plano nga pagpaiway. Makahingabot pa ba roon? Dino pangutana kung makadagayaan magroon eh. Kapingkat mga nagapadagagan bilang mga kupitan, mga kapitan, o mga kagawad. Dino pangutana, makaabot pa ba roon yun nga ginahaduso nandang mga house bill nga nagapaiway sa eleksyon? Ay ho, gusto naman ah. Agmasako ro sinado man sa impeachment kara ni Inday Sara. Balikan tayo na ron niya sa ton niya pag ililiba.
0: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM.
2: Dahil tanan, daton niya mga headlines. Gatawan ito ra sa ton niya pag ililiba. Ang gachikit at dugang ang mga reports. Alin sa ton niya mga K5 patrol reporters gana ka standby. Una sandang mga areas of responsibility. Aton nga kalibo PNP pag-check dugang sa pila na ton ka mga pinti stations. Ang balita sa ton ka nga patrol. Nga nagalibot na sa makaron ka nga pangunason, mga ka-K5.
0: Yonar, Viray, Puro, Telos, Pobos.
2: Oy, sa mga bagong bangon, ano paro ginahugat? O magpamahawgon. Ay basikon wa mga kamot pamahawag sumugod sa trabaho. Di siyempre guya ag timprano pa nga ginaduyog ka gon. Dahil nga nga wa ka itpamahaw. Maguya gilang ron. Ay wa ka pati hapon siguro kabi eh. Wa ka pa magpamahaw. Wa ka man nagpangapi. Ay dapat pangapi ka. sa gahon ang dapat sabayan mo't manamit man nga pamahaw, healthy man. Ay kung healthy ring pamahaw, dapat healthy man rin mo ka na nga coffee, mga kipay. Anoro healthy coffee. Kapay, paborito ko nga kape. Iniinom ka na kung gahon naghapon. Ay kainan bago kita pumanaw, naka-daywang katasa at nga nikita DTX Coffee Mix. Oo, ang pre-bio coffee, DTX Premium Coffee. Pilig ang kamo ganun. Naman it healthy coffee. Ay mismong mga doktor tiya saklan, nag-indurso ka na. Ay nasa mitan nanda mo. Oo. Arat naman na rong the best nga kape. Kung pes ko iba man akong kape nga sinanda ko na pampakwanan, pampatabang, pampaniwang. Naman man nagyapon it higin rang bilbil manangara. Ay anda tama kong doon sugin. Kaya tama kong matunto, nagkamot tama kong doklo nagapatunay ka na. O ay bilang doktor, hindi na kamama kong mapurilan. Ay hugi lang mano. Nakita man man na naton sa packaging man na nakabutang. Packaging na, kita mo ingredient eh. Kuat man at halo nga mga kemikal, aga kung ano nga mga ano, sugar. Oo, nga makapalala sa tong diabetes. Ako na simple man lang makong karundok, ano nga mga ingrediente. Pero sikreto kong pinaka the best is the ampalaya, nga may charantin. Ayan, nga nagatabang kung kamo may mga bagatian diabetes. Plus may una pagidron nga chia seeds, nga nagapaniwang kinyo dahil may abilidad si chia seeds nga ma-burn na rong mga extra fat sa inyong karangagawas. Pamanan pagit DSE or desugared sugarcane extract powder rong mapait nga party tubungin butang sa DTX Coffee Mix para pagid nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. At isin pa kamo, may mga maurong abilidad yung kape. Ang bagong anay, kung mihilig ka mo sumanwan nga ron, agwa man it gataki gilat hyper acidity puro sugar di ka man abi ataki yung katamis tamis gamayan sang adlaw makapilang katasa kasos Ginoo ko pagkagahon karon doga pigot ring suksukan ginaigo ka nat hyper acidity ani mag switch ka na uga aron sa bintana ag mag switch ka na again DTX coffee mix pre bio coffee ag DTX premium coffee nakakape ka na nakadetox ka pa mabakal sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Yonar, Pirai, Puro, Delos, Pomos.
2: I-check na ka na partner. Ito nga dagagan it tiyempo makaroon nga adlaw it biyernes. Bahin nga kahapon madugom-dugom raton nga bilog nga part it kwano. Alin kita di ka na? Daw siguro makon bilog nga klanggit. Madugom-dugom magagumta. Kay naman, mauman. Dapat makon nagpakita on si Haring Adlaw. Hiwa tay. Sa iyo ng tabi kung ano nagadagang itpag-ugan. Iyakaton mga ka-K5. I-check naton si Sir Obet Badrina sa pinaka-latest nga weather forecast magkaringan daw at Biyernes. Sir, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes? Good morning!
4: Umaga po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, August 7, 2026. Makikita po natin sa latest satellite images po natin na yung bagyong Maymay na binantayan po natin itong mga nakarang araw ay naging isang low pressure area na lamang at huling namataan 565 kilometers silangan ng Etiague sa lalawigan ng Isabela. Malaki po ang posibilidad na malulusaw na rin itong low pressure na area nito at magiging bahagi ng trough o yung extension or buntot nitong Typhoon Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang huling lokasyon ay may git 1,900 kilometers northeast na extreme northern Luzon. Base sa pinakahuling datos natin, ang dolphin po ay hindi napapasok ng Philippine Area of Responsibility at patuloy nakikilos patungo naman sa may bahagi ng mainland China. Dahil sa bagyong dolphin, mapapanatili po nito yung lakas ng habagat. Makikita niyo po dito, marami pa rin kaulapan. Dahil posibleng bandang Linggo pa ito mag-landfall sa may bahagi nga ng mainland China. Inaasahan po natin na mapapanatili nito yung lakas ng hanging habagat na siya magdadala pa rin ng maulang panahon. Hanggang weekend po, no? Asahan ng mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon, yung western section ng Luzon. Kayo din sa may western section ng Visayas ang maulang panahon hanggang this weekend, dulot po ng habagat na patuloy na hinahatak o pinalalakas ng bagyong dolphin. Mapapansin naman po ninyo, wala masyadong kaulapan sa may Visayas at Mindanao. Gayun din po, halos mababawas na rin ang mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley region. Kaya po mga localized thunderstorms na lamang ang mararanasan. So liban po dito sa dalawang weather systems natin, yung bagyong dolphin po at low pressure area at ang habagat, wala tayong minomonitor na iba pang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. As of 5 a.m. naman, naka-issue po ang ating heavy rainfall warning. Ngayon po ay inaasahan pa rin. Hanggang alas 8 po, no, effective po itong heavy rainfall warning. Magiging maulan pa rin, lalong-lalo na po sa may bahagi ng Zambales. Sa amin po, dyan sa Bataan at ilang bahagi ng Pampanga ay magpapatuloy po hanggang malalakas ang mga pag-ulan. Samantala, naka-yellow heavy rainfall warning naman po ang Metro Manila, Batangas, Cavite, Rizal at ilang bahagi ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Quezon, Laguna. Ibig sabihin, kung minsan po makararanas pa rin ng mga malalakas sa mga pag-ulan itong bahaging ito ng Luzon, particular na po hanggang mamaya alas 8. So mamayang 8 a.m. po, magkakaroon ulit tayo ng update dito sa ating heavy rainfall warning. So 3 hours po yung effectivity po nitong heavy rainfall warning. Samantala, may naka-issue naman po tayo na weather advisory. So ito naman po pang 24 hours. So yung kanina, 3 hours. Ito po, within the day, inaasahan natin na magpapatuloy yung malalakas na mga pag-ulan, lalo na sa may bahagi ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang ibang bahagi pa ng Luzon, kabilang na dyan yung Metro Manila, at hanggang umaabot po sa Antique, makararanas na kung misa ay malalakas sa mga pag-ulan, na maaaring magdulot po ng mga flash floods and landslide. Kaya lagi po maging alerto at maging handa sa mga posibilidad ng biglang pagbaha at pag-uunang lupa. Bukas naman, sabi ko nga po sa inyo, magiging maulan pa rin yung weekend natin dahil po kahit wala na tayong bagyo sa loob ng PAR, ang bagyong Dolphin ay patuloy na magpapalakas ng habag at kaya mapapansin nyo, mapapanatili po yung malalakas sa mga pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Gusto ko rin po bigyan ng emphasis or diin yung bahagi ng Cordillera. Posible po magkaroon din ng malalakas sa mga pag-ulan dito sa Cordillera at sa may area ng Ilocos Sur at La Union. Bukas po yan, dulot ng habagat. Habang iba pang bahagi ng Central Luzon, Cordillera, Ilocos Region, kabilang din yung Metro Manila at Cavite, Batangas, makararanas pa rin po ng maulang panahon bukas. At magpapatuloy pa rin yung maulang panahon po natin by Sunday dahil pa rin po sa habagat. Kaya po asahan natin medyo maulang weekend talaga yung mararanasan. Pero mapansin nyo po, mababawasan na yung mga pag-ulan lalo na dito sa may air ng Southern Luzon at sa may eastern section ng Northern Luzon. So ito po, again, ay dulot ng hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Dolphin. Once na mag-landfall na po ito sa may bahagi ng mainland China by around Sunday, possible po magsisimula ng mabawasan yung malalakas na mga pag-ulan dito sa may western section ng Luzon. Muli po, no, ulitin lang natin, ngayong araw, magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na nga po dito sa may area ng particular na Bataan, Zambales at Occidental Mindoro. Iba pang bahagi ng Luzon ay makararanas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Sa may bahagi naman ng Palawan, ay inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. At ganito din po yung mararanasan sa may area naman ng western section ng Visayas. Ang lalabing bahagi naman ng Kabisayaan, makararanas po ng mga localized rain showers and thunderstorms. Yung bahagi po ng area ng Central Visayas, Negros Island Region at Eastern Visayas. Samantala naman, ang malaking bahagi ng Mindanao ay makararanas po ng mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. So dito po, sa bahagi ito ng ating bansa, mas maliit naman yung posibilidad ng mga malalakas na mga pag-ulan. Dahil generally po, localized thunderstorms ang nakaka-apekto, particular na sa malaking bahagi ng Mindanao. Samantala, sa lagay naman ng ating karagatan, may naka-issue pa rin tayong gale warning. Ito po ay dulot po ng trap o extension po ng bagyong Dolphin, kaya po may malalaking pag-alon sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, particular na sa Babuyan at Calayan Islands. Delikado pa rin maglayag yung mga maliliit na sasakyang pandagat, maliliit na mga bangka sa mga baybayin po na ito, no, ng ating bansa. So yung mga maliliit na mga bangka, iwasan muna pong pumalaot sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. Gayun din po, no, dito sa may western section ng Luzon, inaasahan din natin na kung minsan po ay maalon yung karagatan. Kaya mag-ingat din po yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Ang araw naman natin, sisikat, ganap na 5:41 na umaga at lulubog, ganap na 6:23 po ng gabi. At muli po, no, sundan tayo sa iba't ibang mga social media platforms. Patuloy po yung pag-update natin, lalong-lalo na sa mga heavy rainfall warning, thunderstorm information, heavy flood advisories, at rainfall information po sa buong bansa. So makikita nyo po yan sa X, Facebook.
2: Thank you so much. Aton nga pag-asa DOST sa pinaka-latest nga weather forecast pagkarang adlaw, it Biyernes. Oy! What klase? O, sin manaro lugar nga na K5 na, nyo wa it klase before kita nga magbuhi sa aton nga mga importante nga panumdom. Sa kalibo, nagpag-white anunsyo na aton nga mayor sa preschool to senior high school, public and private, no, by ko LGO, wa it daya karanga klase suspendido. Sa Lezo, tanan nga level, public and private, walang klase. Sa Tangalan, preschool to senior high school, public and private, walang klase man. O, may mga dugang pakaon hindi na, abang-abangan ka mo, ayho, lasitigon. Ay, basi ka preparan, no, riba ka pahaom na. Lezo, Kalibo, Tangalan, walang klase o level sa Lezo, preschool to senior high school, sa Kalibo and Tangalan. Alright? Balikan ta, kung mga dugang pa nga mga balita, matapos sa mga importante nga pahanomdom. Stand by!
3: News! Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mo loko na ibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas,
6: mga buti ka. Mga doga nga benefits sa aton nga talakayon, Sir Boy, kung nakainom ka D3 Bio.
7: May mga research sila sa mga bago nga ining Lyme disease, Blaser Boy. Kung may ara ka mga kasapatan, may mga bitik ina, inali makagat ka, it will cause you Lyme disease. Inflammation sa joints, inflammation sa heart, inflammation sa brain, caused by bacteria nga Borrelia.
6: Halin sa pets.
7: Oh, halin sa pets.
6: May nabasa ko to Sir GP, pasensya sa mga nagakaon na, ang mga parasites, mga kutu, gasulod, galinas, dunggan sa kwan.
7: Gasulod.
6: Sa tao.
7: Gasulod. So kung makagat ka ni Doksam, grabe ka katol-katol, you take D3 Bio. Kay ini siya maka-infect sa imong heart, sa brain, kag sa imong mga joints.
6: Sa imong blood, kwan, bloodstream. Right.
7: Delikado kayo.
6: Amo na ganit permina to balik-balik, isa sa mga benepisyo sa D3 Bio, ang pagpanubo sa mga bacterial load kag viral load na ara na sa imulang.
7: Correct. Kay suno sa study, Sir Boy, may mga ginatreat sila sa antibiotic, hindi mapatay, ara lang to yagatiner sa lawas mo. But ang monolaurin sang D3 Bio will hunt them down. Pangitaon na sa kagpatyon.
6: Grabe.
7: If you are taking D3 Bio. Unknowingly, abi mo ga flu vitamins ka lang for pandemic, ginapangita yaman ang mga kagaw nga panago sa lawas mo.
6: Kung
7: ga D3 Bio.
6: Daog ka sa D3 Bio. Facts on D3 Bio. Anong kaibahan sang lauric acid kag sa monolaurin nga ara sa D3 Bio? Ang lauric acid nga ara sa D3 Bio, nami na siya gamiton as topical. Wala pa monolaurin nga may matabo da, Sir Boy. Because lauric acid ang active nga compound. So, once nga ibutang mo sa mga punggod, mga katul-katul, mga kaspa, mga fungus sa ano sa imong anil.
8: MCTs pa na.
6: Ha? MCTs na, the lauric acid, caprylic acid, decaprylic acid, amo nang mabalbal.
8: Amo nang mabalbal. Dala pa lang epektibo ng D3 Bio.
6: Dala pa lang. Pero, sino naman ni sila si mga monolaurin, monocaprin? Once nga ang D3 Bio, masulod na sa imo nga
8: lawas.
6: Lawas. Once nga mahaluan na siya sang ano, pancreatic lipase, ang imo nga lauric acid, ang imo nga capric acid, ang imo nga caprylic acid will turn to monoglyceride.
8: Ga Justice League, like Superman.
6: Ga Superman sila. Ang mga kagaw naman, mga virus, bacteria nga ato sa sulod, amo naman to tirakon niya. Grabe, no?
3: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Suportahan ko lang na si Doc Ramil, ha? Dua klase virus mo. Ang virus nga ginapatay sang monolaurin, amo ni ginatawag nga lipid in case.
6: Lipid in
7: ang ila membrane ginaputos sang lipid, no? Ang buhay ginapatay ni tinanan halos tanan nga mga makahalit nga virus kag bacteria amo na ang ila profile, pero may mga virus yang wala skin.
6: Kung sa bike pa, naked bike.
7: Naked bike. Naked, no? Ako yung gusto kaya D3 Bio cause I'm energized every day. When I take D3 Bio, why ko lang ginaproteksyonan ng ako lawas sa ubos, sipon, kailanat, kagtangkaso, ginagaan ko pa enerhiya ang akong utak ko, bra. Cause my job demands a lot of my brain, no? I usually gatuon ko, ga-research ko, I need something to power my brain, nga why ko yung kapamaho, kaya dali ko. But D3 Bio does that for me. Sa mga estudyante,
6: Sir Boy, mga gaplano dah nga mag-board exam.
7: Board exam?
6: Tumba na D3 Bio. 3 months before pa, inom ka na D3 Bio. Bio.
7: Supplemento na.
6: Ang
7: no?
6: Mga guys ko ila da law namin na.
7: Correct,
6: mga engineering.
7: No? Kapwa masteral sa ilang mga PhD, mag D3 Bio ka mo.
6: Itam is ang solusyon para ma-energize ang imo utok. I suggest D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Correct. Good the best fast. Food supplement for your brain. Correct. The keton. Okay. That's why nga ang D3 Bio, permina mo ginapaparis sa DTX 500, nag-MITC, or pure C. Hmm. Kaya na ang tatlong combination, the best did katama, Sir Boy.
7: Hmm. Oh, kampiyon, no? Kampiyon.
10: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakats, magabuti ka! D3 Bio!
11: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News! K5 News FM! Kajami mo sa musikahan, sa pagkita, maaasahan sa public service. Always number one! Number one! Number one, K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Puro Pelos Pueblos.
2: Alas 7:30 yon, daton nga oras mga ka-K5, ag balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Ang siyempre sa gihapon, ha, inyong karang anchorman, K5, Leonard Viray. Sa ito niya pag ililiba mga ka-K5, good morning anay sa mga nagapabot it mensahe. No? Yes, sa ito niya programa, una kay Nelson Delphine sa may AE Subanga, good morning. Ag kay April Ann Luciano, no? Good morning man, thank you good ma'am sa pag-monitor. Ag una kay Sir Romeo, no? Duke Tumalinal, good morning man. Aga kay Ampod Larry, oh, gapamati na sa may agmailig sa kanawan. Good morning kinyo tanan-tanan, ha. Oh, pahinging DTX Coffee Mix. Kun masubgang galing kita, ah. Mm. Yahoo! Oh, good morning, ha. Kinyo tanan una ag saan nga gwapa nga nanay kay Auntie, good morning. Kay Jeffrey Asyong, good morning man. Shout out kami sa may Luktuga, Aklan, ag family Asyong, Bait Karuran. Family, salamat gid. Thank you man and good morning kayo tanan-tanan sa Luktuga. Una kay Bro Rapjan Kahili, good morning. Kay Madam Guafa Kalipag, kay Ma'am Catherine Bentosa. May nagpinamati man niya sa ton nga palatuntunan mga K5.
3: Foro de los Pueblos.
2: Well, sa ton nga pagpadayon, kamusta hon ta na iriya sa Kalibo? Ay kung matanda naton July 13, nag-implement yun gidro transport and management, no? Itkalibo Traffic Transport Management TTM Division daya nga ra nga linibo nga tricycle ya sa Kalibo. And then siyempre daya nga ra sandig yun sa ordinansa. So wow, takaroon man it may mahambag binaton abi pasinsyahan or kung pwede tawaan pagid gamit another mga pilang weeks or months, no, nga extension para nga ma-comply man na namon. O tagidron ginkuan ko aton nga local government, especially ni Ma'am Briones, no, because nga gin paabot yun doon sa mga federation, sa mga TODA president nanda nga rondo time. Sabo katoro na kibot. Now, makaron, manugsang bugan yon. Iya sa Kalibo nga rindo patakaran. May nakikita kita nga ribahay while nga nag-travel iya sa Padto at Kalibo. Di ba? Do mga drivers kon, hindi man tanan doon mga taga-Kalibo. Gid, do mga drivers ta. May mga halin karon sa iba nga mga munisipalidad or iba nga mga banwa. May nakikita kita kung kis ang padto po yang sa Kalibo, no? Na ginahanger kin nandaraandang uniforme nga siguro mako nay ginyaban pag ulit hapon agwa ta magmagabagat gabi eh. Although nga manipis man lang man ay eh, kun matabi maugan man maton hindi man ginaton mapa maga, no? So iribay while ga travel ginahanger nanda agod gakman man nga maiwaswas ko hangin, no? Kita naton do tiis man kit iba nga mga drivers. That's why nga nagambaw, di ba? Nga, why not nga daywaho na lang? Eh, riba man nagatipon lang git para madaywaro uniforme. Riba man abi karay, diskarte lang git nga malupit. Tikon ikaw at lawlaw gabi, ah, itima to, daywahon git. Ay, pag-uba mo ko sa bilog na to, gabhan, tagbag-oro suksukon nga sambilog, agdato man do'y biyahe. Daw i-switch-switch man nimo, no? Pag uli man, dato man do'y gabahat uman. No? Para nga hindi man baga maumog. Mga K5, nagkanya-kanya sa natdiskarte para makomply doon yung ordinansa. Ay masakit man nga tikitan ka, ay daw, kuna, maroon nga 500, rakon ka itong naging plastar nga balita because nga nga ron na istorya ko nga nag-apprehend sa datong atong what uniforme ay 500 kuno na tiniket ay sa first day to ay kwan gali man nag-ayo oh ay may ginatawag man abi maton nga human consideration apisar sandig sa ordinances 1000 ay masakit man doon sa bilang driver ay waka pagagi ka boundary iguon ka 1000 nga ticket no di masakit kay mo ron waka agit kita pa mahugdan ka pa nga maglibot sa kalibo kung natikitan ka na di ba. So kamusta hunta? May mga una ba ang pwedeng idusong adjustment? Ro aton nga mga amigo nga mga drivers sa andang nga nga observation sa almost 1 month nga implementation ko ng ordinansa nga ra. No? Dilanggid, i-check tanay si Mr. Romeo Tubalinal, Federation President ito, Daya sa Kalibo. Sir, live kita sa K5 News FM Kalibo with K5 Leonard. Good morning!
12: Good morning, K5 Leonard. Good morning, man. Sa tanan niya, good morning.
2: Sir, almost 1 month yon the implementation ng itong ordinance nga nag-hambay, no? Nga dapat magsok-sokid it uniforme. No? Aton nga mga drivers sa nagasari-sari nga mga toda iya sa aton sa Kalibo. Sa first day nga to, or first week, eh, man dyan may singkiri nga mga problem, ag hayragon, no? Nag-Agosto gon. So far, kamusta ka mo, no? Waman it may kung ano nga mga observation nga pwede ta ipa-adjust aton nga sanggol ng bayan, si Romeo?
12: Yes, no? Sa uman, no? Good morning, no? Pero din nga rin nga pagka-implementation, it din nga nipo, sa uang gidman, it may ang naging problema. Pero, din na, may ko may sangkirit lang gidman nga biro iba-abi ay may ang may ang kurundaya nga biro ito nagpa-upra is may ang uniform dahil doon nga ni ay tuuna ay huwag niya kita ba nagpa-upra na sabay buhay yun doon na among ginumpisan para siguro huwag pa nga may gina-approbero na may nagpa-upra pa kami at nagpala pag-approve at December to ay natunay na sinobra yung hawir sa nan galing ay may una pagkita nga pagpa-implementa ay tag mga hadakop huwag pagkita sa mga nagpa-upra ay so na yung kaya mula rin naging problema rin mga uli ay dahil hindi man natin agi mapagpa-ubra ni mo ay ma-ubra ya giro na rin sila ay kung ako sila pambilo at ito rin na pa-ubra nga rin natin man agi mga kanto niya ma
2: hindi magagas
12: ay. Pero sa dayang rin ko kung yung gitman okay yung gitman do kung nagtapos ay rin doon nakikita mo nabi hindi mamitin ang mga traffic na aus nagasukso kung masinip po may una niya plambatungan ay tagwa pa sa nakaplambilog laman sa naroon. Pero may ang bayang rang ako na halos naka 99% ang gidyato man doon mga kwan. So may isang krit lang man niya problema pero maayos ang gidman dahil doon tanan-tanan niya rin.
2: Oo. Tatanan niya to daw, one ikot may nabatian nga concern nanda sa mga Tuda President, ibang mga barangay particular, Sir Romeo?
12: Uwang gitman ako na batian na magluwas ang sa dikararon sa may sa poblasyon malang pulang bato nga ron din malang ro ako niya din ko manamon sa daron nga simple ay may ang kung nagpa-upra sa agi sa naka to na nagsunod agi sa nasa mga presidente na nag-agto sa nasa presidente pero iba ay magkaroon pala ito nagpa-membro so na ko na ang gitman ito na ayos ang gitman ito ang ibang presidente sa poblasyon ay may ang siyempre bukong gitman ito na yung kung sanday mambibin kung mag-operation ng bukong gitman ito ang adlaw-adlaw gina ay nakikita ang gitman abi na rumando ang da nga ro kanan man hago sa nag-sukso kung gitman ito yung uniform kung may makita kaman karoon ay huyakon lang ruwa ito ang gitman man ako
2: ay kung namatay nakikita ko rin ka sa Ruas Abinyo ay mga pilang bilog lang man makondo gina apprehend ko mga kap, no? Ay, kung naman, riba siguro matangani nga rakat, mga bukont at legit, nakigamit at siguro makon that unit, ay total, makon basi not available do tunay nga driver, te nagakwan man, nagapangakman man kung tayo, eh, linun, iwanin ka uniforme, agabinanday, watat kap, mga sa unahan, iti ginadakop, tagyapon doon, yan, pasinsya, ginsanda. Kaya na binaton makita, no, legit nga mga drivers, di ba, Sir Romeo?
12: Yes, yes. So, karami na ito makita rin mga legit ang driver kung sa karami rin na ang lagi pa nga nakakasalat na yung uniform. At siyempre ay nahuyaan ng yato rin mga kolorong mong magkuhanay dahil siyempre nakikita ng dahil gusto rin mga driver nga rin yun. Kita na sa kalsada tanan nga manami ang panawo lagi sa uniform niyo sa gitna.
2: Daw-daw nangin sa batre si Romeo sa problema niyo nga kontra kolorom sa adlaw, no? Ay madali ma-identify kung what na ka-uniforme matodro katuanin ng mga drivers tag blazer gang, ay daw hindi ni mo ma-recognize sa magayo ay black imaw, no? Aga blazer gang gid. Ay daya uniforme, so sublimation, halata kita ni mo, depende pa abis sa design man, ay kung may kolorom, ti makilanan tayagi magayo pa gang kung mga auxiliary. Ngani daw sabat man daya sa problema nyo sa pagpanagasaman ko mga kolorom nga na kung adlaw, hindi ang gabi ay.
12: Yes, yes, may ang kudaan si K5. Nag-yes ko yun doon, nagiging kung ano, may nangyayak man natin ayos yung mga kolorom mo kung makita nang dangaro mga may franchise nga rahay. Pero uniform ay aron ta do nga ginauba-ubahan hindi mo lang mauba ay dahil bukon ta bit blazer. So sa bilag man doon nga naging sapat man sa kanong hiya uman doon mga kaluro nga mag kanya sa kanya kalibo kung makita man ba nga aron mabiro kung mga tuda ay maayos ito.
2: Okay. Sa uniforme, wakaon gid it may nabatian nga be dapat ay siguro depende sa tuda President Panday, no? Dapat abimana daywa or kung pwede tatlohon ay sa adlaw-adlaw go biyahe sa bilog ng sang Domingo. Pwede tatlo matuod yun. Depende kung may bugo budget agad mas presentable gid, no? Agad hindi mas magabok ag maluma ro uniforming. Kaya kung adlaw-adlaw ng sang bilog malang man ay madya problema ta, Sir Romeo?
12: Yes, halos lo tanan manabi nga mga tuda president ay randa mga mamindra ay daywa tatlo anong paobra ag iba man yung mga tuda association ay may anda mata mga pundo sa anda nga association ay sa anda man mismo ga provide sa anda nga paobra uniform sa anda mga member.
2: So
12: sa tanan manalo say bukod nga masambilo ga na ginapaobra.
2: Diskarte lang gid agda nga rahay daw investment man doon ay kung magbakay ka uniformity magamit man ang ikaw man karon nagasuksok mato dagod wakati mo't panimbang nga magabiyahe from time to time sa Sintrot Kalibo sa imong ruta ba?
12: Yes, tama ron ho. Tama ron.
2: Okay. Sa dayang nga rang pamasahe waong kamo it may abigin na plano nga mag-meeting ay sa makaroon nga tsimpo daw ba't siya gumanaton doon sunod-sunod although nga last Tuesday manalapi rugin na ba no? Pero hagos tatlo ka Domingong sunod-sunod nito, mamiso sobra, 3 pesos to 5 pesos, rugin taas eh. Wa ka mo, it, kwa nabi, din nga plano super nga mahingyo sa sanggunyang bayan nga mapitik it sinkiri nga sinuktanay sa rin nga uman nga problema ta sa krisis sa gasolina, sa petroleum products?
12: Yes, no. Nayang wa pagid man kami nag-ubra itikang sa Dikaron dahil simply ay ako madun niya ginakuan sa parang niya to the president kung siya naman mismo again ito halos na ba't sa ganun lang dahil tapos gapaabot siya ako ay doon din da maubra ng itikang sa nagaling sa makaroon ay simply niyang what did ano kami nagkahulog ito yun ay dahil sa pandemic naman nga ni nga kwan doon mo nga rin nga gina sinig nga kwan o so yun kwan lang gitaan na kami para doon lang gitaan mo nga rin gitaan mo gilin kamasay ko pandemic.
2: So pang pandemic patabi rin yung nga lang ginasunod nga matrix eh na what ang mabalik sa dati ra eh which is o pabor kinyo dahil daw patas-patas man do guwa eh hera man do since pandemic hasta makaray man si about a presyohanay ko aton nga kwan matod eh gasolina.
12: Yes, tama ron ho. Pero kung do kwan na dire gasolina bumalik sa dati nga pag wa pa pandemic kay basi kami man mismo ay mapanaba ang gidyato pero sa daya ay so abi ka manaba man lang iskan tapos katuman mataas man ay so gin so kanya lang ani kami sa duya niya among nga ranga rate sa pandemic kataron so hindi pa gid ani kami pwede nga mag kakaan yes nga kung go gasolina ta hay basi kun mabot at mga 150 or basi ikaron ni gato pwede nga pero nga madugangan do mga kung magmoro niya tapos bahuro ana nga kanang gasolina.
2: Okay, sige. So may mensahe ka, Sir Romeo, sa imong mga miyembro iya sa kalibo sa tanan ng mga toda president nga nagapamati man makaroon nga agahon?
12: Nayang ako lagi nga ginapaabot no, sa tanan ng mga driver operator nga kapinta hay sa makaroon nga ruy pagato hay ginahugas panandaan ng uniform magro mga wapat uniform hay nayang kumpide hay mag ubrong gitanda dahil doon na bay yung ordinansa o tabiron dapat ay magsunod lang man kita ro ato manabing purpose ka na good na makita man ba kita sa kalibur mga driver nga manami man tanawon at yun doon nga ro na di ay halin man tanandun sa mga driver operator bago man akong binsulong ro sa sangilang bayan na kanda man maghalin tanandun nga gusto man tanga pailuan nyo do yung po mga face nga blazer nga to so ara ako lang kanang napabot ay di lang doon do mga katobra ay basi may unak patang filang bato ay pag una mag-operation yung matabirin sa do traffic enforcer karo nagmahat pa nyo man ay doon nyo man dahil magiging problema so para akong pananaw makaroon na sa alos tanan yung gidman ah kamay pang tanan yung gidman ako kung limbawa mag-operation yung man do ato yung mga enforcer sa pagtanaw sa parte sa uniform ay maging kanyang sandalan ayun sa dalang kung mag-operation ay simple dapat may andaw tagin yung uniform.
2: Sige. Thank you, sir. Simong oras gintaw sa K5. Baga, again, good morning kinyo sa mga migutang mga drivers sa Kalibo. Thank you po.
12: Thank you, man. Thank you. Good morning.
3: Foro de los Pueblos.
2: Dato si Sir Romeo Tubalinal, kabilugan nga presidente, do, may tagsa-tagsa sanda ka mga toda president, so, imaurugin elect nga mangin federation president. Yan. Si Morolimog man ko mga drivers ta iya sa Kalibo. So, nami ay nalipay kita habang anik sa milog ka istorya ta kahapon nga driver nga biyahing Kalibo. Dati man, adikara sa may Capitol man nga area man na K5 Nard. Adikara sa Andagaw. No? Ay, may mga eskwelahan di kong sa Andagaw. Di lamon man na masairan do plastada kung kisa ay o man kami nila man na makipag-away. Nga mabot yung sa punto abi nga magsayakitan kami nga kapwa drivers nga pareho malang man nga padre di pamilya, pareho malang man nga nagapangita, pareho malang man kunta nga nagapangabuhi itpatas. Patas. E, o kami nila nga mag ilinaway may kakunta.

kolorum. Ay, adlaw patagid pa man gabiyahe. Daw ginapabayan niya namon sandama na sa gabi, eh, dahil nga ni nga gabulig man na sanda sa pagtaot servisyo sa mga nagaulit hanagob, aga-aga, no? Mga K5. Ay, huwag ka rin man may nagabiyahe dahil hindi man man na kami robot gid. Nga, sa adlaw, sa agahon, mga alas 6, gumpisan at biyahe. Ay, rin do rush hour, kung man sa nagid makakita itos to. Alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, pag alas 10, uwaong gidron hagos. Ay, randa malang karon nga mga mismong pwedeng isakay, mangin pasahero, ay rin mga sudyante, ga opisina sa private company, sa gobyerno, or kat mga nagapakalibo nga rin pila malang ka prosintos malang man yan eh. Rana na isasakay gid karon, hindi man gid kanon ka busy so far sa makarang tsimpura ton nga banwa ita kalibo. Diba? Hey, tapos agawan kompetensyahan pa man ang kamit mga kolorum. Di man na the best gid naman ha. Roray nga nga nangin suggestions anay katoka amon nga kwan man ang makibahan nga mga drivers. Ag bangon man doon siyempre sa pagtikasog ko sanggoy ng bayan. Ay naipasa man na ruyon, naging pa-implement na. Karaman na natin masayran kung sino ro legit nga mga drivers. Nga para man sa aton karang mga pasahero, dapat nandang sakyan. Agod kun halimbawa, maka-encounter sa dat ginatawag nga nga pagpangbastos, nanukot ko subra nga pamasahe, no? May mga kung anong issues or concern nga pwede ipaabot, mga ka-K5, hey, una makita nanda ro body number sa aside sa tricycle, nga una visible, ay sa na sa itsura ko driver no sana nga uniforme makita mo una makita mo ro body number ko ana kara nga unit nga ginamanihar mga K5 bintaha gid aron katon nga mga commuters oh tikamon man bintaha man mana bilang mga drivers ay nahuya gon nga magbiyahe ro raya nga ra nga mga kolorom indi ang huya kundi hadlok pagid. Madlock pa, simpre di ka madlock nga 1,000. Di ka rasa may gaysano sa Rojas Avenue Extension ang Dagaw. May mga pilang bilog kasang adlaw nga to ko Saturday kita nakita pagid, no? Busog makonkiro LGU kara ko penalty kimo ay pilang bilog sa tatlo tayagi. Ay pinarawat may mahimo ay may auxiliary police man ito sa unahan. Huwag man mo't ligtas. Kung indiretso na o alinara, tricycle. Ay, may kargay mo nga pasahero. Galibay pa kuntaman kayo, mo nga, ay, kapangabuhi man ang kuntaman nun itpatas. Pero siyempre, may mga dapat kitang i-comply man. No? Agsundon nga ordinansa, iya sa aton sa kalibo. Ay, unfair man doon nga, hindi nyo pagsundon, agribatana, nagasunod mga ka-K5. No? Ay, wala ka uniform. Ang hindi tagalin mo legit nga driver. No? Mga K5. Nagapangakman malamat akikunta. Ay, what uniform eh? Oh, bukong katuda member. Oh, tigin tikitan. Di yung ginanudangatan ganun man. Tigara sa may Kapitolyo. Oh. Pagkakita ko babae nga kapto ay gayo pa yang. Ani ka din nubintahe. Eh. Gayo pa yang nakita na no karga mga estudyante nga nag-eskwela di kara sa libot ko Kapitolyo man nga mga eskwelahan. No? Oh. Te kita na malikom kun tay mo ma-drop siguro makontrol sa unahan. Pero style kung tamang lihid di mo sa kapwa manana tricycle, ay supay may makuno sa bilog ng tuman, ginasinit-sita na nukap, oh, manaw, wako uniforme man na. Identify nga kolorum, no? Ay aside sa tricycle na nga, hindi man ni mo mahambar kung biyaheng poblasyon, biyaheng pook, naluok, mabilo. Hindi mo masayran, ay wapan yan, ritsura tricycle na ikat mga kwan malang man. Mga katkin pobra tagidron, nga, wapan mga makakwan sa TTMD sa local government unit rehistro. Oh. Tidakop ag tikitan. Oh. Para may patas man maghinampang. Rin doon ba kung mga drivers na istorya at takapon, tinalipay senda. Ito yung mga kung kamusta hunta. Eh, okay man na, pero sa uniform, ah, tatlo man na K5 na, nangin pa ubragid ay Lunes. Oh. Martes, Merkules, tigsang bilog-bilog. Huwebes, Biyernes, Sabado, at sunod yung man. Eh, kung sang bilog man na, gabok, tama na. May sambilog ko nga sambilog at raan na nga ginpatahe. Raan na nga sa may Iloko na, baho tama na rugisi. Ay, waman makon kita nga rat kwarta nga ikaamot kay mo pampatahe mo makon karon ay uwa-uwa mamakon kita nga ra. Diba? Ay, kika, magugangon pa man, mga nasa kwan imaw, hindi man senior pag

0: 58 no. Nga tuhot man kay kunta imay wa man man bikita nga K5 na dito kwan man gid basta anting kita ang patuon patabi mo sa nang unga ita sa kolehiyo sige makunta ay ha yung hugod ya mabayluhan gid lang mako ning uniforme ngro ay sa sunod ba nang galing ma kwan man na mag makapamaskwa ka man natuto sina nakakuto kapon hay basi malibri mo kot sa bilog uniforme mas na makon pangamuyo ang makaigo ta sa luto Adi kay sambilog o binanay, kagoy man makong ki. Ay gisit, adi kara sa may iloko na magmar, siguro makong nalinaba, makong gara parang nga maghumot. Kaya oran, ay bilog nga daw, katay mo, biyahe ka, gumulik at mga alas 5, abahan mo, oh, ay bugad mo to, pahanginan mo. Okay, gilang kunta, kung, ay, wa, mataas ilak sa kanyo, hindi yung oras eh, madugom na. Oh, babaran mo lang ko electric fan doon, kung magmaga. Oh, ay, kung hindi, di bugad na gihaponan habang gabiyahe. Padto sa kalibo kung diba higsok-sok ang git it another t-shirt ag isang nibro yon para nga i-absorb na itong tubig kaya makong nga masakiton taka mamakong gara ay patahigid makong kama susunod ipadaywa good mas kung git mas kung sa mga uniform ba diba sa mga eskwelahan importante git dapat daywa para nga may pambaylo-baylo ka kung halimbawa magisian or madigmagati may imong another option baga mag K5 Puro de los Pueblos alas 7:27 raton nga oras ag saton ka na nga pagbalik. Aton balikan do mga dugang impormasyon ng balita matapos siya mang importante nga mga panumdom. Standby!
1: Ang kakampiyon ng estasyon. Sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. FM. I care gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I care gold kag I care drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sang mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.
2: D3 Bio.

0: 500.
1: Ang GTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo atay,
0: happy kanunay.
1: GTX 500,
0: masalikat,
1: epektibo.
0: GTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: sa may TC Efektibo.
1: May TC!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Efektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Lagi pang matamlay. Umahina ang memorya ng anak mo. Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.

0: Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix. Mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Deltanativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Virai, Foro de los Pueblos.
4: Alas 7:34 gon daton nga oras ag balik kita sa aton karang pag ililibas sa programa sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa gyapon ninyong anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, sa aton nga pag padayon no sa aton nga programa. Good morning Anay Gali sa mga nagapinamati sa aton nga programa. Nalipat kita unsin ko no to. Raan na nga itong message. Oh. Sige, basta nagapamati kuno sanda. Una sa may part it Balete sa may Fulgencio. Oh, nagasinigabong ko no ng programa, atong programa sa mga nagapanugot ko doona. No? Oh, good morning lang kinyo tanan-tanan mga kaki-five. Oh, sa mga nagapanugot, agahon patana. Good morning kay Benji Antaran Ikagoy. Good morning, kapamati kami Permi, Kimo, iya sa Lapnag sa Banga. Ayan. Sa mga taga-barangay Lapnag sa Banga, good morning. Ag una kay Janry Andrade, good morning sir. Leonard, no? Dong problema sa Kalibo, haydo traffic, ay gapinang gusto lang i-parking do mga private vehicle. Correct. Insakto, no? Mga K5. Ino na balikan ko ron ha, ay tawan tat punto rin yun nga komento nyo. Ito kung naano na nahinimo makon kung mga taga traffic division it Kalibo PNP ag although nga sa ko mahugod na sanda, pero dapat kung tayo i-assist man da kung mga auxiliary police. Pagid. Di kara sa mga portion nga raw mga business establishment nga daw random customer daw kadumdum katimo nga sanda tarot tag-iya ko raya nga raga makarsada. Kanami tama kun panaugan mo ba kun amat ag kutanon nga sakto ba ring pamarking ra? No? Tanawa ba kun makaagi paro iban man nga mga kapareho nimo nga naka four wheels? Mansuwa tama kot pasamdaman magparke ro ibang ra. Na nabalikan ta ron ha ay i-connect ta nay partner atong linyada sa Malaya itapuson tanero rin nga mga party sa tricycle no mga K5 party sa rayang nga nga uniforme man no ay based sa rayang nga information halin sa Malaya Transportation Office and the assistance no nga page nanda nagapaabot sanda mga K5 it pagkwandon pagklaro sa mga drivers sa Banwa it Malay nga dapat inyo gon nga seryoso hondo pagkwan suksok it mga prescribed uniform ninyo ay kung hindi timaga pangatubang man kamo kung mga penalty ay kung rokalibo hambay ko nga ni ito kina naki-update kita ay natapos man do problema ay kung na to masangag ko no ay what wari ba kasuksok uniforme? Riba man ay muto, mani muto, manay dapat tawaan pat extension anay gid nga makapubra. Ay kabuhay man ala extension man garon, o di ba? Ya sa Kalibo. Now sa Malay, harap pagid reportante. Ay ginapapasuksok man sa narito tama nga uniforme. Ambag ko ngani, ay kundi mag-follow, may andamat ito nga separar nga ordinansa ro Malay compared di sa Kalibo may andaman. Nga kung pila man ritoro penalty nanda ang ipataw kinyo. Bugto man do mga drivers man. Di ba? Yan ay check naton sa piyakalinya yon makaron. Rong mismo karang matoda chairman with Sir Teddy Oxon. Sir Teddy, live kita sa K5 News FM Kalibo with K5 Leonard. Good morning.
0: Good morning.
4: Pakibaskog partner.
0: Good morning, Leonard.
4: Yes, sir. Good morning.
0: Good morning.
4: Sir, una sa tanan, kamusta ka mo makaroon sa aton nga transport group una sa Banwa naton ita Malay?
0: Iya sa Malay. Abali, ang kapitin siya sa bagat.
4: May apektado ka mo ko habagat. Makaroon mag-unugan una?
0: Apektado kami sa bagat. Ang iya kami makaroon sa Tapon Port. At kami sa Port Manubangka.
4: Iya
0: kami sa Tapon Port, nag-operate. Pato kami is Banwa Malay or Pato is Katikan Airport or Boracay Airport.
4: Doon yun yung
0: ruta makaroon.
4: Doon yung ruta.
0: Dahil yun yung mapasok ito sa GT Port, habagat.
4: Alright. Sir Teddy, akon nga sa bilog ng interview kay mo is may kantanan sa anunsyo nga ra, no? Ita mismo nga Malay Transport Office nga may andang ra nga pagpahanumdom, no? Ko last Augusto, last Sunday, nga dapat ay magsuksok kon umpisagid it Lunes on 3, no? Raton nga mga drivers una sa mainland. I mean, may inyong nga dapat tag-insakto gininyo nga uniforme, no? Inyong dapat suksokon. Kung hindi, mga pangatubang sila ka na nga penalty. So far, inyong grupo sa Matoda, okay naman ka mo?
0: Actually, acknowledge na muna, sir. Well, actually, ako man yan ikaroon nag-initiate kay Amon nga MTRO dahil nga nga medyo kung kamat nabi, no? May mga bisita kita.
4: Mm-hmm.
0: May gabot sa opisina nga complain nga hindi wa nag-gawin rin is uniform naman nga driver. So actually, ang driver naman doon, may andabat ang nga uniform meron. Pali, daywa ang uniform karon. So, on ang uniform karon na NWF, ay ito meron, itong nga t-shirt. Regardless lang, kung mga makaralpin po, ay wa na kong napasapato sa sandaman dahil siyempre, practical ang among yan na daga. Then, kung NWF ito, kung TTHS, Tuesday, Thursday, Sunday, ay ano ron, bali light blue. Kung Sabado, ini color na lang dahil siyempre Sabado, kung ano lang available na nga color.
4: Uh-oh.
0: O kaya ay, ina-power ko sa daran na ito, Boracay Noto Bridge, dahil may amon nga Boracay Noto Bridge na t-shirt, na may tao kanda, pinagamit naman sa Sabado.
4: Okay. So, ano rin niya rin, sir? Polo shirt imaw or t-shirt nga with logo gang it official logo it Malay or ko inyong official logo ko inyong Matoda nga grupo?
0: Actually, ordinary t-shirt lang.
4: Okay.
0: Para madali sa tama, no? But may logo ron niya sa printing Matoda.
4: Uh-huh.
0: And then sa likod ron, ito ng t-shirt, may health. Ano nga nero? NTFRB kami nga numero.
4: Okay.
0: Ma-recognize na nga apelido, ang ganda nga number.
4: Okay.
0: Since kung may problema, madali ka mo mag-trace.
4: Datoro basihan kung anong datong number, ang apelido, kung may reklamo pa sa iro, ma-identify ro driver.
0: Madali na mo ma-identify again. Madali na mo ma-kita again. Dahil siko naman sa master letter na eh. At least patawag eh.
4: Okay. So, kan regular t-shirt, so, kanyang imaw, no? May kulay yang no bagasihan sa kada adlaw nga pag biyahe. So, rimong point ay parang at least ay formal man, no? Ag presentable ro mga drivers naton, particular ko grupo at Matoda nga nagakater ko mga turista naton nga bisita daw na sa Boracay.
0: Actually sa turista sa schedule namo sa airport, kasi pa rin kami karon nga uniform. May amon karon nga separate telephone basta schedule ka sa airport. May design kami ron para sa airport man, pero may logo magabot Matoda. And then may number man sa likod ron. Ang number karon ay madali man naman ma-trace ron kung sino man ang medyo makasaya o kapay para mo makasaya. Wala karon. Basta nakabiyahe ka sa airport, nakatuka ka sa airport, may isa rin ibang uniform ni kami karon ginagamit. Official man naman doon.
4: Oo. Pero ka malanggig ka mong kasugod sa airport man, no?
0: Actually, daily kami sa airport, pero ang grupo din naman sa Matoda, mali 12 groups ra, 1 to 6 A and D. So, ibig sabihin, every 12 months kami makasamit sa FBI sa airport.
4: Mm.
0: Ibang adlaw, libot-libot siya sa Malay Katiklan doon.
4: Oo. Wait, daw balita ko, Bido, may kakompetensya ka mo kung na matunak at mga dapat hindi takunta magsood sa inyong ruta, ginasugod ako ibang ra, Sir Teddy.
0: Actually, may amon mga neighbor town, Labat, Buruanga.
4: Oo.
0: Pero sa amon nga neighbor town, on Ritoda, Labat, may anda ba naroon nga Halis Airport, dagon na sa GT Port o Davon Port, then balik po sa Sanda, bukan sa likapagpik na pasero sa mga turista na doon. Tapos, may anda ba tayo ang terminal sa Katiklan, tapos ito ba sa Sanda nga barangay, then hindi mo kami sa mga Amdangos, kabiyay ka to, simpre anda mataroon nga mga pamilya, ay may si Kapitan Rani, may itinigiri niya mataroon para kanda. Hindi mo sa pwede rin maglibot-libot sa Katiklan. Then may color coding matariyo matresikiliya.
4: Do mga bagong lapag nga ra nga mga bisita naton pagwa sa airport sino ma-pick up kan na karon?
0: Ay yaro may paradahan kami ya like puriya kami sa Tabon may sarili matang paradahan para sa ang tawag na mo karon ha individual individual na ruta.
4: Okay.
0: Pero ang airport din aron exclusive na sa airport naman nga mga grupo ron.
4: Grupo. Pila ka mo ka kanay pila ka toda ro may una sa Malay aside sa Matoda?
0: Matuda
4: man lang,
0: matuda man lang,
4: no? Matuda man lang. All right.
0: Panitay ng group, wala mayroong regular member at may honorary member.
4: Maman
0: naman ang karoon.
4: All right. So sa uniform, wawin it may problema man karay, ginapay-implement yun ita Malay Transport, no? Mandakop sandag may penalty. Sa penalty, may idea ka kara, Sir Teddy, kung mga pilaro may iguan kara kung mga pasaway baga, nga wala nagasunod sa tamang apagsuksuk it uniforme.
0: Kumasaritin sa dati among MTRO o kaya among MAP, medyo ang rason ay nagbalik sa training officer.
4: Oo.
0: Pero pinansin ka rin sa not wearing of uniform, 500.
4: 500
0: pesos.
4: Mm-hmm. Okay. So paray, sa matoda, wamasigot pasaway gid nga na natitikitan raton nga kwa na, no? Ang pisa ko o gusto nga pagpa-implement ita Malay Transport, may mga natikitan pa?
0: Iya mataron nga mo nga ima mataron nga din ano na mo ni kwan ni season of tomato sa transport para i-implement na mo then abo ko dayo pa sa wayon hindi ko na mo ma-recognize mo ni ron din ko implement na mo abo da ma-recognize na mo so masama makaron so para medyo nagtukso ko maganda maganda nga uniform
4: aga sa day nga rang kwan issues sa pamasahe ay sa ako niya pag-usisa abe medyan last month may mga hingyo kamo kara no particular ikaw sa aton nga sangguni ang bayan no nga kon pwede ay makwandaya no maidiyahan dil ngani sa problema naton sa crisis sa dengara nga petroleum products Sir Teddy na kwanto ano kon response kato ko sangguni ang bayan ta.
0: Actually, ginaproban ako sa ganyang bayan sa amon nga increase of tariff rate. Bali every point na additional ko 81 na additional ko 5 pesos. Sa limawa, ang normal rate naman ko una ay 15 pesos. Sa minimum fare rate, 15 pesos. Makaroon ay 20. 20. Aprobat na sa ngunang bayan na tanong ni na po ni last ano
4: May or June mga maron ay mga mukanto eh ginduso mo ro resolution ko na to eh
0: last June
4: okay last June. So wa pa itkwan kara kung saan mo implement yung gin-request ninyo nga taas pasahe?
0: Approve. Actually, nabuhang ko yun yan. Approve ta.
4: Pero implementation nga pwede yung kamo kapadukot sa yung gin-request nyo?
0: Oh, may amon yung tanga tarif. Bahali sa approve practical tariff rate for mainland Malay.
4: Mainland Malay.
0: May approving as provided under its resolution number 143 series of 2026.
4: Okay.
0: Last June.
4: So okay yun, nagpataas mo mat super reklamo sa pasahero ay kung na matabi, like yes, kalibog, reklamo sila kung nagpataas ro pasahero na, wamat na yung super concern nga nag-raise sabi nga, reklamo ro ibang mga pasahero ta?
0: O, mas problema ro, no, normal na ro nga may reklamo ang pasahero, pero kada isa ka mo nga tricycle, kada unit, may amon nga gipagamit na tarifa, halin di ka ro sa HRO, sa office ng nga transportation, official kita ro. Paligid to kami nagmakaya ka ro sa HRO para huwag ita problema, nililis mo na ka amon. So, imoro na amon nga gina-implementa dahil nga nga wa kami nag-implement ang tarifa until nga wa marilis ang amon nga tariff rate.
4: Okay. So, so kwan, dahil nga rin sa gamay nga bulig, kinyo rin, agad nga at least ay makasabay man ka mo matuod sa rin nga lang inflation ay tanan, madyawat abit chance nga magdaba, raton nga maginaba kayo makuan, tanan, gataas tayo, no? Kapin, gasolina nga rin.
0: Tama ron ka, sir, dahil nga nga kung natandaan naman, ang amon natin nga tarifa, ang previous pa ng mga tarifa is last 2022.
4: Ay, mabuhay yung so, tagali.
0: At that time nga 2022, kung mamonitor naman na babalikan naman, pero gasolina ka to is nasa 55 to 60. Ato ka timpo. So makaroon, nabi, nagyagan niya sa 95 to 100. Depende sa Martes nga adlaw.
4: Depende sa kwangid, no? Sa kung Martes nga adlaw, ay kung amat, ay mas mataas pa karun.
0: Kaya nga, kung kaso nga, masatula ako ng kalendaryo ng Martes nga
4: adlaw. Agad, what that adlaw nga mga gan. So, doon na dahilan nga nagdesisyon na lang kamo nga why not nga ikwan doon ipaabot sa sangunang bayan. May maton, aprobado, particular ko majority nanda ay para man kinyo ron eh.
0: O, dahil maksigbat ano bang istiya sa amon, nag-community hearing man kami, nag-public hearing man kami sa mga agencies na apektuhan. Okay man.
4: Nainsindihan man nanda.
0: Kaabo-abo man abi man nga living stress na sa kulina nga rakrodo. So, nakita man nanda ron siguro sa mga depo, sa mga sanitation, yung mga official ron ay kuwaman na buhay, mahugod man naman mga istriya, na intindihan man nanda, ay narinig naman takot akong gina pa ngayon.
4: Sige. Sir, so, imong amin sabi sa mga klanon nga nagpamati makaroon, no? Ay ribagid ka rin, no? Nagyapon doon, mamasyargid sa aton sa may katikla, no? Sa Ipatot, Isla, Burakay. Sa mga magasakay sa tricycle, ang inyong mangin na pasahero, inyo abing pagpabot ka nat minsahe bilang chairman, no? Ita Matoda, Sir Teddy Ukson.
0: Good morning. Para sa mga aton yung mga aming kumakomuter, so, kung gatuda ka mo sa amon yung mga driver, siyempre, hindi ko manapit sa naman turon. Kung nag-residing sa presyuhan, no? Para yung anyo sa naituan, tarif, official tariff rate, may una mayroon nga mga point of origin and then destination, mga makaroon. So, hindi yun dapat siguro nga ninyo rin nga, likayan man, dahil kung makita man yung tarifa rate, this is approved karon sa kwan, approved karon sa Malay Transport Office at sa, ano, sa HB. So, wow, sa problema kami karon kung kano, dahil medyo na mahagin man, pero mahal man na biro gasolina ko, no? So, para sa mga plano, no, ka mga ka-plano na to, yung mga ibang host, tanawan ninyo ang nga tariff rate, tanan ron, ginalag ko ron, gin nga mabutangan ng tarifa, nga magwagoday, what discussion. Dahil kung ama sabi, may anak kayo naman ron ng mga discounted rate, like senior citizen, student, PWD, MAPSOS, mayroon na ron nga side mga discount there. So, nasa na ka ron mapapamantaw sa anong tarifa. Ako sa video, saan na mag-alakaga-diskusyon. So, with that, Jero, no, ay tanawin ang dala sa unahan ng tamang tricycle. At kung may complaint man, regarding kung may mga dugaan, malipatan, no? Sa amang tricycle na sa Malay, may mga body number sa daron. May mga body number yan sa nandon. At sa bago at atok naman sa driver's seat side, may numero man doon para makita kita sa CCTV at sa Katiklan o sa Malay. Kani nga, kung may problema, kung singkatupan niya sa Katiklan, at tiplato sa barangay Katiklan at sa mga establishment sa CCTV. Dahil madali makita dahil sa atop namon is among tricycle, may amon niya talaga MLY and then anang numero. Anang numero sa tricycle. So madali makita, ako isa ka lang atong tumbukon karon. Ah, araw na lang.
4: Okay, sige. Abogad nga siya, Matt, Sir Teddy Oxon, ha? Matoda President sa oras kintaman sa K5. Good morning kinyo, sir. Hagong adlaw sa pagbiyahe.
0: Good morning.
4: Okay. Foro de los Pueblos. Naturo mga implementation man sa Banwa Ita, Malay, no? Ay randang-arang nga grupo, mga K5, gina-disiplina kita binandara. No? Ay na-meet ko abikara si Sir Teddy nga way back, not ang aning year to. Pero nakita kami sa Boracay last month. Kaso, wa kami kistoryana eh, no? Ay gusto ko untaan akong ikon ka na that time i-interview ro dahil sa pamasahe. Pero bumatagal lang ginapa-implement. Dahil lang ba gani ko, miyembro at sambilog sa Masangon ng Bayan, ay in fairness man akanda, what at problema? No? Ay andamat ang gina-attendiran do public hearing, ag-una mataro mga iba niya sektor, nga siyempre doon do mga nangingin customer nanda, ay nintindihan man nandaro, rinyaron nga epekto it pagtaas ko produktong petrolyo. Ay gamay malang man na ng pagpitik. Agdaya man ang Aris 2022 patro ginasunod naton nga taripa, matrix ang nang inatawag. Itigin ayos, agaron, gin dugang-dugangan, na may kitaon man sanday, budlay mga binahi kadlaw-adlaw na sa Malay nga absent niya sa kalibo man, nga wakatimot ginakita, husto na lang ani nga patas-patas lang man, masamarang ka pa, ilugi ka pa, maplatan ka, masamarang ka na't biring, di wagon. Alas 7:55 ko na ito ang oras, agday nga balita oras, at gaton eh. Itay ka ng Ditribayo, noong kampiyon yung suplemento antiviral, antibacterial, at antifungal specialist mga K5. Yeah, wow! Kung kamo daw gusto nyo ginyo makatugat mas manami, ma-improve quality of sleep, mag-inom Ditribayo. Kung kamo, dyan ko ginapamatsag nyo trangkasuhon, agnaton ka mo, imne agit Ditribayo. May mga katog-katog sa gawas or ninangawa ng gamayad, pus iit Ditribayo. No, bukat dagong pusan mo, datong atong nina i-apply mo rin ka to, mga pilang days ga ugat na imaw gamayad na. Kaya ginapatay ko Ditribayo bacteria, doon do dahilan sa mo nga man itag infection ni mong ninanga ron. Ay antiviral, antibacterial, antifungal specialist nga ni mag-inom Ditribayo.
1: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
4: Sa aton nga pagbalik mga ka-K5, aton ni plastado mga dugang nga mga balita dahil nang tabo nga rang drug by bust operation sa Banwa Itangalan. Arestado ro taga-ibahay nga ra. Skilled highway mo na aresto mga K5 because dampi sa may panayakan. Balikan taro mga dugang impormasyon ka naman tapos siya mga importante. Nga pahanom dom. Stand by.
1: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. PTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
5: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
6: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa ako.
1: DTX 500.
7: Aton talakayan subong is all about allergy. Mm. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Mm-hmm. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Mm. Sulod bidang yabok, mga balahibo, aso.
8: Siminto.
7: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Mm-hmm. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Mm. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag-alam, hindi ka na mag-allergy ah.
8: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. Mm. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
7: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, dag, kuan dai panghabal dai ang panit, hindi baka ginawa, ginhapo dai yon. Damo lang ginabatyag. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Mm. Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa ito, delikado na
8: yan. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, ay musin nga lungs, para kayo isang hardjack pa na.
7: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
8: Wai ka oxygen.
7: Hypercapnia. Sobra kadamo carbon dioxide.
8: Husto.
7: Sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginhawa sang gusto eh. So ang sunod sinati, secondary respiratory failure, patay.
1: PTX
9: GTX 500.
10: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
11: Sugod lang nag-inom ka
10: DTX 500.
11: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
10: Almost 3 months na.
11: Sa isa ka adlaw, kapila ka mag-inom?
10: 3 times hindi.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na.
9: DTX 500.
7: So simple man lang, management sir JP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500 or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulik sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
8: Gusto.
7: So you need supplementation kay hindi makompleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
8: Correct.
7: Isas pa mato na Sir JP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi kuya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk, no? Mga pagkaon, mga bulong na loyan sa Ginoo ay man. Kaya ang sekreto dais palakaon ka gulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang, no? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 yung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Pero minato na ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ba yung Mighty C kag DTX para amo na pagkaon na sa imo nga immune system. Kaya kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga pero may kahambalon sa imo tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
8: Autood, no?
7: Because of antioxidants.
8: Correct. Of course.
7: Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikreto, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong matransfer sa
8: ato. I-transfer sa imo.
7: Husto. So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Di kakapoy magsikaw na ng mga bark. That's why the DTX 500 lang ang Mighty C. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
8: Correct.
9: DTX 500.
12: Ako si Herminia Titong, 53.
8: Pila ang imo blood sugar sa una?
12: Sobra 300.
8: Sa pagbakal